0: employer. So may mga cases po kasi na employed siya at pumasok siya ng isang oras, and then later on yun hindi na siya nakapagtrabaho dahil sa siguro nagkaroon ng shutdown or requirements talaga ng trabaho niya na isang oras lang.
1: Mm-hmm.
0: So meron pong mga ganun na cases.
1: Mm-hmm.
0: So wag lang po tayong malito na ang labor force survey ay ito ay pa survey na kumukuha ng datos na kinukuha lang po yung characteristics ng 15 years old pataas na populasyon. So, ang pinag-uusapan po natin dito is yung oras. Mm-hmm. Regardless po kung ilan yung salary, mm-hmm. ilan yung income.
1: So, wala tayong pinag-uusapan dito patungkol sa income. Ang pinag-uusapan,
0: yes,
1: natin
0: sir,
1: dito yung oras kung ng trabaho.
2: Employed. Oh, employed. Kung ayun, siya,
0: yes,
2: ba considered as employed.
1: Ayun.
2: So possible, okay, ma'am, sa inyo pong mga ginagawang survey, ito po ay fluctuated. Ibig sabihin po, tumataas ang unemployed at tumataas na. Minsan naman, tumataas yung employment. Tama po ba, ma'am?
1: Mm.
0: Yes, sir.
2: Oo.
1: Kaya nagbabago. So,
2: sige.
1: So ma'am, pag sinabi mo pala, kasi ngayon ko lang to nalaman personally, no. Kasi yung pag naririnig ko sa balita na tumaas ang unemployment rate, bumaba ang unemployment rate. Ang konsepto ko diyan, may regular na trabaho. Yun pala, pag mga ganyan na balita, yun pa lang ibig sabihin, kahit 1 hour lang na trabaho in 1 week, considered employed. Yun pala yun.
0: Yes, sir. Yes, sir. So, kinaklasify din natin dito sa labor force survey kung ilang percent ang regular. Pero as of now, wala po kaming na-generate na kung ilan ba yung percentage doon sa employed na ang mga permanent o regular ang kanilang work. Kasi may classification lang din sila ng class of worker and yung nature of employment. So kapag nabanggit po natin na nature of employment, ito yung pag-classify po ng may mga trabaho kung sila po ba ay permanent ang kanilang trabaho, seasonal lang, or sila ba ay nagtatrabaho ng paiba-iba ang employer sa bawat araw.
1: Mm-mm. Kasi sa tingin ko, ma'am, pagdating sa regular employment, wala man yung regular employment na 1 hour a week lang ang trabaho.
2: Oh, so possible, yes, self-employed.
1: Oo.
0: Yes, sir.
2: Ay, ibig sabihin, ma'am, kasama dyan yung ating mga online seller. Tama po ba, ma'am?
0: Kasi, yes, sir.
2: Kasi very limited lang yung kanilang hours. Minsan sa isang oras, minsan 2 oras lang, ganun.
0: Opo, sir. Kasabay po kasi ang pinag-uusapan natin is economic activity na ginagawa nila ng nakaraang 7 araw.
1: Mm-mm.
0: So, tandaan po natin na ang ating labor force survey ay may reference period,
1: mm-hmm,
0: na moving.
1: Yes,
0: so,
1: we understand.
0: So, kung nag-interview po ng loanes, yung nakalipas na 7 days, kung nagkaroon sila ng 1 hour na pagtatrabaho na economic activity, considered po rin pa rin po sila na employed.
1: Tama, no, moving. So, paiba-iba talaga ang datos. Pero nakakamangha, ma'am, ano, na despite sa napakababa ng criteria ng employed, 1 hour a week, eh meron pa rin, yes, kinoconsider tayong unemployed. Ibig sabihin, meron mga tao na kahit 1 oras sa 1 linggo, eh walang trabaho.
2: Tama, oho.
0: Opo.
1: Nakakagulat.
0: Meron po talaga, sir.
2: So, ibig sabihin, tambay lang po sila?
0: Pinag-uusapan natin is
1: employed. Employment.
0: Ano po, sir?
2: Ibig sabihin po, sa 1 linggo, sila itambay at hindi nakapagtrabaho ng kahit isang oras.
0: Kahit 1 oras po, ang criteria natin para makonsider as employed. Na. Kasi,
1: meron talaga palang ganun, nakakagulat.
0: Yun. Kasi, sir, ang LFS nga is parang study lang ng population.
1: Opo.
0: 15 years old pataas. So regardless nga ng income. So para nga sa kaalaman po ng lahat. So ito po yung international concept. Hindi lang po ito sa Pilipinas na concept, kundi international. Na 1 hour po ang criteria.
1: Opo.
0: Na economic activity na ginawa para masabay siya doon sa employed. Ma'am, so kahit okay, nga po, one hour ang ating criteria, pero marami pa rin ang recorded na unemployed.
1: Kaya nakakagulat yun.
2: Oh, kasi ma'am, ang 15 to, halimbawa sabihin natin, ang bracket ay 15 to 21, yan po ay ang iba natin dyan ay mga estudyante pa lang. Oh.
0: Yes, sir.
2: So, ibig sabihin, hindi pa po dyan, sila income generated.
0: Ang 15 years old and over, international concept din po siya na ang labor force population ay nag-i-start sa 15 years old.
1: Mm-hmm.
0: So, do ko ang edad nila, sabi mo nga is 15 to 21, is kung sa atin lang, sa ating opinion, ay hindi pa siya income generated. Pero may mga tao po na kahit ganyan ang edad is nagtatrabaho.
1: Yes, we understand.
0: May mga estudyante po na working student.
1: Correct.
0: So may mga estudyante din na kapag Sabado at Linggo, may regular po silang task sa kanilang business na tumutulong po sila tuwing Saturday and Sunday.
1: Oh.
0: And even ang school days, may mga individuals po na ganyan ang edad na tumutulong po sa kanilang family business. Or ang iba naman, kung hindi family business, yung nag-e-employ po, like sa mga establishment like sa fast food, nag-hire po sila ng mga estudyante.
1: Uh-huh.
0: Na kung ano lang yung available na oras ng mga estudyante, kahit hindi pa po sila nakagraduate, ina-hire na po sila. Kasi yun din, may mga establishment po na ang ganun talaga ang kinalang ina-hire yung mga estudyante, kasi may mga estudyante talaga na needs din ng trabaho. Kasi hindi lahat ng family ay may kakayahan na i 100% ang oras sa pag-aaral lang. So may mga individual talaga na nangangailangan magtrabaho kahit ang nag-aaral. So iyon po. Kaya sinasabay na din po yung 15 years old pataas. Kasi based din po yun sa international concept.
1: Yeah. Alam mo ma'am, this is a very good discussion ma'am. Kasi sa totoo lang po ma'am, sa tinagal-tagal natin sa industriya ng broadcasting, sa totoo lang, ngayon ko lang ito narinig, nalinawan, na pag sinasabi mong unemployment, ganun pala ang definition nun.
0: Oo, yes silent po, sir.
2: Hindi nakaabot sa 1 hour.
1: Oo, 1 hour lang pala in a week na trabahong pagkakakitaan mo, considered ka ng employed.
2: Employed.
1: Well, that's a very nakakagulat na katotohanan. So, pag sinabi pala natin sa mga balita na tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas, ang basehan natin ay itong perspective.
0: Yes po, sir.
1: That's very good. Laro ni.
2: Ma'am, paano po paano natin na ipapasa at nakakatulong ito sa pagbubuo ng mga panukala lalong-lalo na po sa ating kamara? Paano po natin nasasabing ito ay makakatulong para gumawa ng batas? Oo. Lalong-lalo na kung may international point of view po tayo na sinusunod.
0: Okay, sir. So, looking po doon sa nire-release na data sa employment rate, ang ating pong mga mambabatas, lalong-lalo na kung na-report na tumataas ang unemployment rate. So, kumbaga, sila ay binibigyan ng datos na reliable para gumawa sila ng programa. Para ito ay mabawasan. So, hindi lang naman po yung mga mambabatas, kasabay na din po yung ibang ahensya ng gobyerno na related po ang kanilang mga mandato sa pag-create po ng pag-create na po ng trabaho. So, ito po ay ang kanilang basihan kung ano ba ang dapat nilang gawin para ma-improve po ang ating employment status sa Pilipinas.
1: Pero siyempre, alam ng mga mababatas natin ang definition ng employment na yan. Na alam nila yan na ang definition natin is international, na 1 hour lang in a week considered employed na. Alam nila yun. Yes. So palagay ko yung gagawin nilang batas, kasi ang gusto naman ng ating mambabatas ay hindi yung ganun na kahit 1 hour lang in a week, pwede na yun. Ang pinaka-goal siguro naman natin is magkaroon ng permanenteng trabaho na sapat sa ating mga pamilya ang kikitain natin sa isang linggo. Di po ba, ma'am?
0: Yes po.
1: Pero ito naman, naintindihan natin, ito ay survey lang naman at pinaliwanag nyo naman ho yung criteria ng survey na ito. So now we are, naintindihan na ho natin yun.
2: Mm-hmm. Ma'am, paano po natin, sa pagsusurvey po natin, ma'am, paano natin, ano po ang mga dahilan na mayroong mga Pilipino na unemployed pa from 15 above?
1: Kahit na 1 hour na lang in a week, ma'am, ang criteria.
2: Ano po yung mga kadahilanan sa mga survey natin? Opo.
0: Ang malimit kong ang dahilan is yung walang available na work.
1: Uh-huh.
0: Kung gusto man nilang magtrabaho, pero walang available na work na, kumbaga, naghahanap nga sila, pero may available na work, pero hindi suited sa kanilang skills.
2: Mm-hmm.
0: So, halimbawa, available nga isang tao magtrabaho, naghahanap siya. And then, wala siya na nahanap na trabaho. So, considered siyang hindi employed. Kasi uh-huh. ang unemployed definition kasi is may tatlong criteria para ma-consider sila na unemployed. Uh-huh. Una, walang trabaho.
1: Uh-huh.
0: Pangalawa, available magtrabaho. Pangatlo, naghahanap ng trabaho.
2: Oh, uh-huh.
1: Wala ba, ma'am, sa criteria o sa mga ano, yung mga tamad talaga?
2: Na ayaw magtrabaho.
1: Ayaw talaga magtrabaho. Tamad.
0: Okay, yung tamad, so, di ba po na, sa tatlong criteria opo, yun para ma-consider natin unemployed. So, kung available po sila magtrabaho, hindi naman sila naghahanap ng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: At ang kanilang mga rason ay hindi naman, kumbaga, hindi siya naghahanap dahil may sakit, no, o maulan, bad weather, kung ano-ano pang justifiable reasons para hindi maghanap. So, hindi niya na-met yung tatlong criteria para ma-consider as unemployed. So, sila ay nawawala doon sa populasyon na 15 years old and over na in the labor force population.
1: Mm-hmm.
0: So, sila ay hindi kasabay doon sa unemployed.
1: So, mayroon palang mga ganun?
0: Opo.
1: Ay, mayroon palang mga...
0: So, may mga, may population po tayo na 15 years old and over. Wala silang trabaho, hindi sila naghahanap ng trabaho, pero available magtrabaho.
1: Meron po
0: ganun. So, hindi po sila kasabay doon sa unemployed.
1: Mga ilang porsyento yun, ma'am?
0: Actually, sir, wala ako ngayong hawak na datos kung ilang percent ba yung population 15 years old and over na hindi kasabay sa labor force population.
1: Gulat talaga. Okay. Yung mga pinag-uusapan natin ngayon, ma'am, nakakagulat. Meron pala na mga ganun talaga. Ako actually nagbibiro lang ako nung tanong ko kanina. Pero
2: meron pala, may datos talaga, pala.
1: Mga, may datos print pala talaga na mga taong tamad, mga tamad.
2: Available pero
1: abo magtrabaho.
0: Opo. Meron talaga. And kasi hindi din lang po yung sa tamad. May mga rason din po kasi na hindi sila kasabay doon sa population 15 years old and over na hindi sila kasabay doon sa nire-report natin na unemployed. Kasabay na din po dyan yung mga housekeeper, estudyante, full-time student. So wala silang trabaho. Hindi sila available magtrabaho kasi nga full-time student. Hindi po sila kasabay doon sa population na nire-report natin na unemployed.
1: Buti naman pinaliwanag nyo.
0: Hindi rin po yung kasabay.
1: Pero aminado tayo na meron talagang mga tamad na talaga magtrabaho, gusto lang magparakarakan.
0: Ako talaga ganyan.
2: Ma'am.
0: Pero hindi mo yung sinasabay natin, sir. Nire-report natin na unemployed.
2: Ayon. Ma'am, ito pong mga binibigyan, halimbawa yung tupad. Ano? Uh-huh. Sila po yung mga beneficiaries ng tupad. Sila po ba ay considered na as employed?
0: Kasabay po sila sa employed kasi during the past 7 days, kung nagkataon na-engage sila doon sa tupad na project, proyekto ng gobyerno, mayroon po silang economic activity na ginawa. So, ang ano po natin dito sa labor force survey is economic activity na ginawa ng 15 years old pataas na individual sa nakaraang 7 days.
2: Mm-hmm. Malinaw na, ma'am. So, pero, ibig sabihin, economic activity.
1: Kahit economic activity lang ito, malaking bagay ito kasi ito nga ang ginagamit ng mga mababatas natin para maging basihan ng kanilang paggawa ng batas.
0: Yes, sir. Sa yun nga, may 1 hour tayong criteria pero still mataas pa rin ang ating
1: unemployment. Yun na nga. So nakakamangha talaga. Ibig sabihin, talagang kahit employed, may mga kinukonsider tayong employed, pero hindi ibig sabihin na sapat yun sa pangangailangan ng asang pamilya or stable sila financially. So, maliwanag po yun, ma'am. Maraming salamat. At alam mo, appreciated ho namin, ma'am, itong pinag-usapan natin ngayon. Kasi, nakakagulat eh.
2: sa atin.
1: Nakagulat sa atin. Siyempre, sa kanila hindi sila nagulat. Pero sa akin, sa listeners natin, alam ko nagugulat sila na meron palang ganong criteria. Oh, international pati.
2: Opo. Abang, yes, baka may ibang impormasyon pa po kayo na sasabihin po sa ating pong mga stakeholders.
0: Okay, so sa karagdagang impormasyon na lang po, nagkaroon po tayo ng result ng labor force survey na kinandak last May. So ito po ay mayroong employment rate na 95.2% at sa June naman ay naitala ang 95.1%. So, kung ikukumpara po natin yung June sa May, medyo ang tumaas po yung employed persons. Mm-hmm. So, noong June, around 50.66 million compared noong May na 49.3 million ang employment rate. So, ang meron pong ng karagdaga na employment is nasa sektor po ng wholesale and retail, nasa education, agriculture, at sa public administration and defense. While yung sector naman po na nagkaroon ng medyo slightly decrease sa employment rate ay yung sector po na fishery and aquaculture, mining and quarrying, and human health activities or services.
1: Mm-hmm. Wow, ma'am, maraming salamat po sa mga impormasyon na yan. At kami po ay nagulat. Kami po ay nagkaroon ng impormasyon. Maraming salamat po sa additional learnings na inaibahagi nyo po sa amin at sa ating mga kababayan. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, ma'am. Maraming salamat.
0: Thank you very much, sir. Sa muli po, sana kami ay inyong maimbitahan.
1: Of course. Lalong-lalo na sa mga bagong impormasyon na kagaya nito, nabibigyan kami ng kaalaman patungkol sa mga ginagawa po ninyong mga survey na nakakatulong din po sa taong bayan. Ma'am, maraming salamat po. God bless you at ang buong pamilya niyo po. At kayong lahat po dyan sa PSA, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at congratulations sa inyong mga kasipagan na pagtatrabaho po dyan sa Philippine Statistics Authority.
0: Thank you din po at sa muli, good morning.
2: God bless you, ma'am.
1: Ngayon, maraming salamat po. Yun po ang nakapanayam natin galing sa Philippine Statistics Authority. Hindi ko na nahanap. Ayan, si Ma'am Leia Toledo, ang PSA Albine Senior Statistical Specialist. Grabe, no? Arog pa lang kayo ito.
2: 1 hour.
1: 1 hour a week.
2: Parang ano kita ito, 2 hours.
1: Employed ka.
2: 1.5 hour kita, sir.
1: Employed ka, Karoni. Daika man masasabing unemployed.
2: Nata.
3: Ayun, 1.5 hour git.
1: Oh. 1 hour nga lang awik employed. Nagulat talaga ako ng garon eh.
2: O, akala ko kasi, di ba, sa pagkaunawan natin, yung ba yung mga trabaho?
1: Talaga, yung mga trabaho. Kaya nga si Pastor Robel nagtanong eh. Yeah. Akala niya, pag sinabing employed, merong legal employer.
2: International kasi, pag pinag-usapan natin sirang international, ibig sabihin kasi, sa international, sa ibang bansa, pag isang oras ka lang, provided na yun.
1: Oo, yun nga, sabi ko baga kanina, baka applicable yan sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Ang, isang oras, ang isang oras nila, provided ang 1 week mo.
2: Kaya sige, yung parking boy, aba, yung mga 5 pesos sa sarong oras pa lang, ikon 5 oras naghahali. So,
1: hindi na, hindi kaya sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa, ang isang oras mo sa trabaho, covered ang covered 1 week. Sa Pilipinas, ang 1 week mong trabaho, covered ang 1 day.
2: Magkaiba yun.
1: Magkaiba yun. Pamira, nagdadagumpag na siya mamaya. Sige, kirit ka ron. Pero alam mo, magayon eh, napag-urulayan tango nyo. Dati, pag nagdadango kita sa mga balita, ay tumaas nga niya, bumaba nga niya
2: yung employment
1: rate. Ang akala ko kaya,
2: nadagdagan.
1: Nadagdagan si mga trabaho, mga empleyado.
2: Ayos nga niya, tumaas nga yung employment. Ibig sabihin, pala, marami nakahanap ng trabaho.
1: Yun pala, 1 day lang eh.
2: 1 hour.
1: 1 hour.
2: Ay, nako.
1: Ay, kaya sa mga tambay dyan na 1 hour in a week lang, empleyado pa lang ka mo. Employed ka mo.
2: So, nangangagad. So, ibig sabihin, so, dahil economic growth, yung mga nangangagad kikon dyan, piso-piso.
1: Sobrang isang oras. Sobrang isang oras. Sa mga para pa atras.
2: So, mga parking.
1: Eh, kasi economic parking. Yun eh.
2: Economic nga eh. Economic activity.
1: Ang tawag yan, anong tawag mo dyan? Parker. Mga parking boy.
2: Mas kumpayan sa
1: ay, alam mo yung may kaibigan ko dyan, parking boy.
2: Matas pa yun
1: parking
2: sa
1: boy. Pulati ko magkita siya ng 700 to 1,000 a day.
2: Daog ang pastor.
1: Daog! Kaya, pastor dyan.
2: Mag-parker ka na lang.
1: Mag-parker ka.
2: Ay, sabi ni Pastor Joe Bueno. Pabati po, Pastor. Joe Bueno, listening po, papunta ng work.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Pambira. Talaga na ano kita duman, ha? Lani Rioso, Amikan. Good morning, everyone. Good morning, tabi sa iyo, Lani. Pambira yan.
2: Sige na. Tapos na naman kita.
1: Iyo, pero...
2: basta employed ka.
1: Nakakamangha.
2: Nakatapos ka kay Saro, may kabangang oras.
1: Ikaw pala. Ka na. Employed ka pala. Sino employer mo?
2: Si Lord. Si Lord ang employer ko.
1: Matindi yun. Kaya may suggestion kita digdi. Ano? Suggest natin kay Pastor Jan.
2: Ano?
1: Duman sa may pag-ibig.
2: Sa pag-ibig?
1: Pag-ibig building.
2: Sa pag-ibig building. Ay, oo! Oo! Nakulong na ng parker doon sa Indo, sir.
1: Nagburuntulan nga rin.
2: May mga sabiri pating karton.
1: Iyo.
2: Karunutan ki, taklob ki.
1: Dati, saro-saro lang dyan ng parking boy. Iyo, tusa lang kao. Nagadan ito.
2: Nagadan?
1: Oo, inatake sa damdamin.
2: Ikaw man daw, kainit-init man kaya.
1: Iyo, inatake ito, nagkaroon ito ng aneurysm. Nagadan. Ngunyan,
2: may nagulit.
1: Tulun. Dagdagan pa ni Pastor Jan.
2: Di ba? Nakula man nakita.
1: Yeah, nakula man. Seven na. Dyan nasa na siya. Duwa man sa
2: parking dyan. Bura out pa.
1: Oo. Kuripot pa sa bura. Dahil wala itong ano dyan, itong nakapulat,
2: nag-green. Nag-green, ay, pambira na. Tawan ka lamang dyan. So,
1: piso.
2: Bako piso, may butas. sige, parang
1: nag-ita, sir. Nagulat ako naman sa employment.
2: Okay, sababi ni Pastor Abel Kinsiring, di mababa ang number one employment.
1: Pero may nalang kao.
2: Yung ane.
1: Makangirit. Parang natabi kami, tagaro. Napangirit sa rango niyo ng pag-aga. 1 hour in a week, employed. Okay?
2: Okay.
1: Lalo natabi kami. Lagi ho natin sinasabi habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Siyempre, nakasama natin ngayon sa Technical Science si Don Alfonso kasama si Pastor John Wisdom. Kami po ang mga lalaking magpapalakas. magpapundo kan sa indong kamunduan.
2: As in, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
1: At nag-iisa lamang El Solamente, Rico Jalit.
2: At ang nagsusulong gwapito, walang iba, Ronnie Rinzales.
1: Bye-bye, tabi. See you tomorrow.
2: Bye-bye. God bless.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 DUAY FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:32 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang inyong himpilan sa Bicolandia, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Good morning! Kumusta po ang inyong mga pahinga at ang inyong mga almusal? Ayan, naisip ko ngayon ang almusal na masarap ay itlog na maalat, Kuya Jun. Ang dami kong gustong kainin, Kuya Jun. Ha? Tipid lang daw, tipid lang muna. Huwag muna tayo dyan mag-isip ng pagkain. Ayan, ang aga-aga, puro pagkain. Ayan, kaya naman, magandang araw po sa inyong lahat at kumusta-kumusta po kayo ang ating mga estudyante na papasok sa eskwelahan o yung mga nasa school na. Magandang araw sa ating mga magulang na nagpre-prepare at nagprepare ng mga baon-baon dyan. At kumusta din?

sa ating mga papunta na sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo. Ganun din yung mga jeepney drivers, yung mga nasa, yung mga ating mga tricycle drivers and yung mga bus drivers dyan. Yung mga habal-habal o kung saan man kayo nakikinig ngayon. Ingat lamang po sa inyong pagmamaneho. Ayan, marami ngayon ang naka, ano, habang ako ay nagmamaneho, marami ngayon ang, public safety officer sa kalsada. May panawagan lang ako sa public safety officer. Sana po sir, tabi-tabi lang kayo ng konti. Kasi naman, bakit naman nandun kayo dun sa linya, nadadaan? Iiwas talaga yung mga sasakyan. Baka masagasaan kayo sir. Nakapamewang pa si sir, kaya naman, nagulat ako, munti ko na siyang masagasaan. Tabi-tabi lang ng konti, sir, at pwede naman talagang parahin. Di ba may orange na para kitang-kita? At kung hindi naman sila paparahin, eh, dun muna sa tabi, di ba? Para iwas din sa traffic kasi nag-slow down yung mga sasakyan dahil syempre, baka masagasaan kayo dyan, napakadami nyo pa naman. Kaya konting tabi-tabi lang mga sir at ma'am. Ayan, sa ating public safety officer. Pero saludo kami at salamat po sa patuloy ninyong presensya sa kalsada. Ayan, para maiwasan ang mga trapiko at lalo na yung mga walang helmet dyan na hinuhuli nila. Ayan, kaya ingat-ingat lamang po. At talaga naman, kailangan naman talaga po naka-helmet tayo para iwas sa disgrasya. Dahan-dahan lang din po sa pagmamaneho dahil para po tayo ay pare-parehas na makauwi sa ating mga pamilya mamaya after ng ating pagtatrabaho. Alalahanin po natin, meron po tayo mga pamilya na naghihintay sa ating pag-uwi. Ayan, kaya hello, hello, hello and good morning sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo. At syempre, babati muna tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng ating mga may birthdays today. Kumusta po kayo? And happy, happy birthday po sa inyo. Ayan, batiin natin ang lahat ng mga may birthdays ngayon. Ayan, si Glycel, ang aking sister friend. Ayan. Hello, Glyce, and happy, happy birthday to you. At sa lahat ng mga may birthdays today, kami po'y masaya sa inyong selebrasyon at lagdag na edad dahil yan po ay talaga namang regalo sa atin ng Panginoon. Kaya naman, happy, happy birthday sa lahat ng mga may kaarawan ngayon. At kung kayo man ay nagsiselebrate ang inyong mga wedding anniversaries or ano man ang inyong celebration today or victories na sineselebrate, kami po ay masaya at nakikisaya sa mga selebrasyon na ito. Kaya happy day po sa inyong lahat. Good morning. Good morning, Ate Jenna. Hello. Ayan, kahit hindi nagpaparamdam yan, alam ko naka-tune in ang radyo niya ni Ate Jenna. Hello, Ate Jenna. Magandang araw po sa inyo. Kung ikaw man ay nandito sa Arimbay or sa San Roque, saan ka man, ingat-ingat lamang po, Ate Jenna. Ayan, at syempre batiin natin, Ate Grace Cayetano. Hello, Ate Grace. Ayan, we miss you, Ate Grace, at gusto na namin ulit umakyat doon sa Prayer Mountain. Ayan, happy day po. And of course, batiin din natin ng good morning, Kuya Miko. Hello, Kuya Miko Moreno Botial and si Sir Alex Lurin. Hello po. Ayan, at batiin natin ang buong Albay, ang 1st, 2nd, and 3rd District of Albay at ang Rapu-Rapu Albay. Ayan, kahapon nagsama-sama ang mga pastors ng buong Albay. Ayan, nako, sana po maganda. Hindi lang ako nakahabol. Talagang grabe. Umaapaw ang aking workload kahapon kaya hindi po talaga ako nakahabol yesterday. Pero nandun naman po si Pastor John Bonavente at syempre si Alvis Reyeson. Ayan, salamat po sa imbitasyon kahapon. Ayan, batiin na natin ulit ang buong Albay. At syempre, batiin din natin ang Kamsur, Kamnorte, Calaguas Island. Hello, Calaguas. Ayan, may listeners daw tayo dyan sa Calaguas. Hello po, magandang araw sa inyo. At syempre, batiin din natin ang mga taga-Sorsogon. Magandang araw, Sorsogon. At syempre, batiin din natin ang mga taga-isla ng Masbate, Burias, and Tikau Island.
Ayan, nasa Masbate po ako sa August 31. Ayan, kitang-kita. Ay, hindi August 31. August 30 and 31. Eh, nandyan po tayo sa Masbate. Ayan, kaya kung gusto nyo po tayo magkadaupang balad, eh, message lamang po kayo at siguradong pupuntahan ko kayo. Ayan, pero parang ang lalayo sa Masbate, no? Yung hanggat kaya ko lang pupuntahan. Diyan sa Masbate. Ayan, August 30 and 31, nandyan po ako. Kita-kita po tayo, Masbate. At syempre, batiin din natin ang mga taga Happy Island of Catanduanes. Ayan, miss ko na ang Catanduanes. Gusto ko nang bumalik sa Catanduanes. Ayan, hello, hello po sa inyo dyan, Centelices family. Doc Dem, hello, good morning po. Ayan, magandang araw po sa lahat ng pamilya natin dyan sa Catanduanes. At of course, batiin din natin ang lahat ng ating mga tagapakinig sa labas ng Bicolandia, sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Kayo man ay nanonood o nagka-online stream, magandang araw po sa inyong lahat. And Ate Joy and Kuya Mario, hello, hello, good evening po sa inyo dyan sa California, USA. And Kuya Daniel sa Australia, hello, hello po sa inyo. Ayan, kung may nice po kayong ipabati or i-shout out this morning, pwedeng-pwede po kayong makipag-ugnayan sa ating numero, telepono 0998-8430573. At sa ating mga social media platforms naman, eh, nandyan po tayo sa Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre, ito po yung lagi namin sinasambit. I-try nyo po na mag-online stream. Dahil sa ating online streaming, basta ikaw ay may internet at may data, eh, type mo lang sa iyong mga gadgets, eh, kahit na ikaw may ginagawa, eh, mapapakinggan mo pa rin ang ating himpilan. At syempre pa, maganda to kasi sa online streaming, kahit ikaw ay hindi naaabot ng signal ng ating transmitter site sa radyo, eh, parang radyo ang iyong napapakinggan. Dahil dito ay walang restrictions, kaya yung ating mga tugtugin, yung mga awitin na napakagaganda ay napapakinggan sa online streaming. Lalong-lalo na ating mga programa na musical ay katulad na lang ng Music and Chat Recharge, ng UV Express, ng ating Papuri. At syempre pag Saturday nandiyan ang Amplified Beats at syempre ang every Sunday ang... Ano nga yun? Nakalimutan ko na naman yung Sunday, Kuya. Papuri and ang ating UV Express. At syempre, nandyan din ang ating classical music. At syempre, yung kay Ate Mel. Ano nga ito, Kuya? Devotion by the Sea kasi yung natatandaan ko. Music and Memories. Ayan. Every Sunday. Nako, ang gaganda ng awitin dyan. Kaya naman, iniimbitahan namin kayo mag-online stream para naman ito ay mapakinggan nyo itong mga awitin na ito. Ayan. Kaya ang ating online streaming, i-type mo lang sa iyong gadgets ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At para kung ikaw ay gusto mo na mas ikaw ay maging mas updated sa mga kaganapan, lalo nang lalo na sa ating preparasyon para sa ating nalalapit na anibersaryo sa first Saturday of December, we will be celebrating our 53rd anniversary. And kayo po ay imbitado to come and celebrate with us ng faithfulness and goodness ng ating Panginoon ngayong darating na Disyembre. Pwede po kayong magpa-add sa ating Karen's official GC or group chat. Pwede po kayong magmensahe para kayo ay i-add namin sa lumalaking pamilya ng Karen's official GC. At nice din po kayong imbitahan ng Kairos in partnership with FEBC Care 104.3 The Way FM, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay magaganap sa August 21 until October 23.
Ito po ay every Friday via Zoom, 6 p.m. until 9 p.m. 10 Friday po ito na Kairos. At syempre, tayo po ay online or via Zoom. At meron din pong face-to-face activity na gaganapin. At ito ay gaganapin sa ating community center dito sa Care 104.3 The Way FM. Diyan lang po yan sa taas ng ating himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. May important reminder lang, a stable internet connection of at least 1.5 Mbps is required for all participants. And you may contact Maria Shelo Ebasco, Mamsi, and Christine Aydalia Asilo. At ang kanilang telepono numero ay 0920-921-5843 at 0927-214-2461. Kairos, God, the Church, and the World. At syempre pa, kayo po iniimbitahan namin na kami ay inyong sabayan sa aming paghayo sa Ministeryo ng Radyo. At meron pong apat na kapamaraan upang kayo ay aming makasabay sa paghayo. Una na dyan ay ang pananalangin. Maraming salamat sa lahat ng nananalangin para sa ating himpilan. At sa mga nais po na sumabay sa ating paghayo, kayo po inimbitahan namin na kami ay inyong ipanalangin sa araw-araw na operations and of course ang ating transmitter site, ang ating studio at syempre ang staff and volunteers at syempre ang ating mga finances. Ayan, kaya kami po ay nang-aamnyaya sa inyo na kami ay sabayan nyo sa paghayo sa pamagitan ng pananalangin. At ang pangalawa sa kasabay sa paghayo ay ang pag-volunteer. Kung meron po kayong talento or skills na nais na ipagamit para po sa gawain ng radyo o ministeryo ng radyo sa pamagitan ng Care 104.3 The Way FM, kayo po inimbitahan namin na mag-volunteer hindi lamang sa mga programa, kung hindi sa mga kung ano pang iba't ibang talento na meron kayo na nais ninyong ipagamit dito sa ating ministeryo. Ayan, kaya imbitado po kayong pumunta dito at mag-volunteer at hanapin nyo lamang po ako at yan, dito yan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At syempre, ang pangatlo ay ang pag-promote. Kami po ay imbitahan ninyo kung kayo ay may mga special gatherings para naman po maipakilala natin ang gawaing ito ng ministeryong ito ng radyo at maipakilala pa natin sa mas marami ang ating Panginoon. Ayan, sa promotion. Ayan. Oo, kaya salamat sa mga nag-iimbita sa amin. Dapat pala, Pastor John, kabisado mo tong kasabay sa paghayo. Kasi pag tinawag ang Care, tatayo. Pag wala ako, may tatayo sa inyo ni Alvis. Kaya kabisaduhin mo to. Pinagsasasabi ko. Yon ang pangatlo, ang promotion. At ang pang-apat ay ang pagbibigay. Kaya naman, kayo inimbitahan namin dahil po tayo ay non-profit, non-commercial. Ibig sabihin po niyan, ay wala po tayong mga commercial. Wala kayong commercial na naririnig or mga sponsors dito sa atin. For 53 years na tayo ay nasa himpapawid, sama-sama po at tulong-tulong ang mga hinihipo ng Panginoon sa ating mga generous partners and donors para po tayo ay patuloy na sumahimpapawid. Kaya kung ikaw po ay may puso sa pagbibigay at nais mo pa na ikaw ay magamit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay, ay pwede po kayong magbigay sa pamamagitan ng bank transfers or bank deposits. Pwede din po ang GCash at ganun din ang ating coin banks. Yung ating mga coin banks na available dito sa atin sa Maharlika Highway, sa ating estasyon, ganun din kapag kami ay lumalabas, eh may daladala po kaming coin banks, eh humingi lamang po kayo dahil ito ay libre dahil po ito sa generous na sponsor natin ng New Print Masters. Sila po yung gumagawa ng ating napakagandang coin bank. Ayan, kaya salamat New Print Masters for your donation ng ating mga coin banks. Kaya naman, kayo po ay pwedeng kumuha nito at pag ito ay napuno na, pwede nyo po kaming tawagan or i-message para po ito ay ma-pick up namin kung saan po kayo or kaya naman ay dalhin nyo po dito sa ating himpilan.
Maraming salamat po sa ating mga partners sa patuloy na nagpupuno ng kanilang mga coin banks. At ito ay hinahatid at ating sama-sama o pinagsasama-sama. Ito po ay napakalaking tulong para sa patuloy nating pagsasahim papawid. Maraming salamat po at yan po ang ating kasabay sa paghayo. Ayan, we have another announcement here. Ang First Bicolanja Interchurch Bible Bee Competition. Ito po ay with Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. You are invited to showcase your Bible knowledge and represent your church. Ito ay gaganapin sa December 5, 10 a.m. onwards. 16 to 28 years old, male or female, legitimate member of a Christian church, and you must be endorsed by a Christian church or Christian organization, and one representative per church only. At individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. Kaya inimbitahan po, ang competition is open to churches from Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. And the competition shall be composed of a time-written examination, oral examination, and oral question and answer, and oral exposition. And for the registration, visit their FB page or ang Facebook page ng Paga Retreat Center. Ayan, kami nakarating na dyan sa Paga Retreat Center and napakaganda po talaga dyan. Kaya sige po, bisitahin nyo po sila at ma-enjoy nyo din ang lugar na ito. Ayan, kaya magandang araw sa lahat at sa mga ating kasama na ngayon na nanonood sa atin sa ating social media platforms. Antabayanan niyo po dahil every Tuesday ay ang Business 101 segment. At sa ating Business 101 segment ay kasama po natin dyan from South Korea si Dr. Ariel Bernardo. At napakaganda po ng ating mapag-uusapan ngayon with Dr. Ariel. Pero bago yan, tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Kapag nakaranas tayo ng pagbagsak, pagkatalo o pagkabigo sa ating mga pangarap o plano, hindi maiiwasan na masaktan, magduda sa ating kakayahan at magtanong ng bakit. That's very normal. What do you do after failing? We get up and start again. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Never ever wallow in self-pity and self-doubt. Ano ang mga dapat nating gawin para makabangon tayo muli? Una, accept the fact that falling and failing are a part of life's journey. Kahit ang mga undefeated champions, nakararanas din ang pagkadapa at pagkatalo. We do not know what happens during their practice fights, pero malamang sa hindi, nadarapa rin sila sa kanilang mga pag-eensayo. Some champions are able to maintain a no-loss record kasi hindi naman nila hinaharap ang lahat ng mga nais kumalaban sa kanila. Our nature as imperfect individuals make us very vulnerable to failure. Mas madali tayong makababangon mula sa pagkakamali at pagkakadapa kung tatanggapin nating bahagi ito ng buhay. Hindi lang ikaw ang bumagsak, marami pang iba. At pinili nilang bumangon, sumubok muli at magtagumpay. Pangalawa, allow your failure to fuel your future successes. Kapag ikaw ay nakipagsapalaran at hindi ka nagtagumpay, hindi ibig sabihin ay walang-wala kang napala sa karanasang ito. Hindi pag-aaksaya ng panahon, lakas at pera ang pagbagsak. In the process, you become a stronger, wiser, and braver person. Hindi nga lang naging successful ang unang pagsubok, ngunit hindi nangangahulugang nasayang ang ilang taong pag-aaral o ilang buwang pagre-review. You are actually more prepared now to take on another challenge dahil pinatatag ka na ng panahon, karanasan, at mas malawak na ang iyong kaalaman. Pangatlo, admit your hurts and disappointments and let God encourage you. Kapag umiral ang pagdududa sa iyong kakayahan, sa tuwing matatakot ka kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya mo ibuhos ang lahat ng iyong nararamdaman. God understands your hurts, your doubts, and your disappointments. He also sees the big picture of your life and future. Kung hindi malinaw ang hinaharap para sa iyo dahil sa pagbagsak o pagkabigo, hang on to what the Word of God says. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Paano ka babangon muli buhat sa pagkakabagsak sa buhay, trabaho, negosyo, o examination? Accept that failing is part of our journey. Allow your failure to fuel your future success and admit your hurts and let God encourage you. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
3: Puro lugi na lang ba ako?
4: Kailan kaya ako kikita?
5: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 8:57 in the morning at para sa ating Business 101 segment. Every Tuesday ay kasama natin from South Korea si Dr. Ariel Bernardo. Good morning, Dr. Ariel.
1: Good morning. Good morning, good morning, Ma'am Yvette. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan, good morning, Dr. Ariel. Kumusta po kayo?
1: Mabuti po sa biyaya ng ating napakabuting Diyos.
0: Mm-hmm. Ayan eh, summertime dyan sa Korea. Ano po?
1: Yes, sobrang init po sa labas.
0: Ay, ganon. Kasi Dr. Ariel, nung pumunta kami dyan, eh, summertime.
1: July, August.
0: July po. So, okay. Nung nagpunta kami dyan, siguro ilang years na ang nakalipas. Kahit summertime mm-hmm. daw, sabi ng mga Korean, summertime, pero kami naka-jacket. Hindi sanay, ano? Kasi yung simoy ng hangin pa rin, yes. Ay, medyo hindi mainit. Oo. Pero sabi mo nga eh, siguro Korean ka na, Dr. Ariel, kaya naiinitan ka na din. Ayan. Nako, Dr. Ariel, kumusta po? At batiin nyo muna po ang ating mga kaibigan dyan at imbitahan nyo po sila sa ating masterclass bago tayo magsimula dito sa ating discussion.
1: Yes, thank you so much, Ma'am Yvette. Magandang umaga po sa ating mga kababayan, mga pastors sa leaders dyan po sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Sa ating Poyman family also, sa DGMS, sa ating po mga estudyante. And for those who will be available this coming Saturday, will be in the Philippines, particularly in Axia Hotel, Manila, for our Transformational Masterclass on Leadership, Theology, and Relationships. So excited to see you all.
0: Ayan, nako, nakaka-excite. Nako, layo lang no sa amin dito, Dr. Ariel. Medyo malayo-layo yan sa amin dito. Pero looking forward kami na minsan naman ay dito ka naman sa Legazpi mag-held ng ganyang klaseng masterclass training.
1: Yes, Ma'am Yvette. By the way, after that, we'll be in Dubai naman. So sa mga kababayan po natin sa Dubai sa August 21, 22, and 23. Ayan.
0: Nako, naglilibot na sa buong mundo ang ating Dr. Ariel. Kaya nga po, we are so honored na every Tuesday ay nabibigyan nyo pa rin kami ng panahon para po dito sa ating Business 101 segment.
1: My pleasure po, Ma'am Yvette.
0: Ayan, Dr. Ariel, ang ating pag-uusapan ngayon, nung binasa ko, sabi ko, bakit nga ba? why do we do good, 'di ba? Bakit nga ba? Ano nga ba ang rason? 'Di ba? Kasi may iba't ibang rason.
1: Yes, exactly. Iba-iba naman kasi yung ating rason, ano? That's why motivation makes the difference, Ma'am Yvette. Kaya ako naisulat to kasi nangyari din sa akin. Bakit ko ba ginagawa yung mabuti? So, it's really good when we know how to ask that question sa ating mga sarili, Ma'am Yvette. Because whether we like it or not, no? May mga tao, no? Sometimes nagagawa natin yung mga bagay na mabuti para lang ma-accept tayo ng maraming tao o tayo ay hangaan. Ganun, di ba, Ma'am Yvette?
0: Kumbaga, para tayo mataas yung sarili, di ba? Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Pero nabanggit mo kanina, Dr. Ariel, yung motivation. So, ito bang motivation? Ito ba talaga yung pinaka nagiging rason? Depende ba sa motivation mo yung magiging outcome ng paggawa mo na mabuti? Or bakit? O ito nga ba yung nagiging dahilan ng paggawa natin na mabuti?
1: Yeah. Ang motivation kasi, kaya nga motivation, that's the motive for action, ano? Yeah. Yung pinaka-motibo natin kung bakit natin ginagawa. O pwedeng yung resulta, yung nakikita ng tao, parehas lang eh. Parehas na mabuti, parehas lahat. Pero yung motibo doon nagkakatalo, Ma'am Yvette.
0: Ayun, yung motibo. Kasi, di ba, Dr. Ariel, pwede naman talagang gumawa ng mabuti ang lahat. Marami tayong nakikitang gumagawa ng mabuti, di ba? Yeah. Pero the question is, ano ang motivasyon mo para doon sa mga ginagawa mo?
1: Yes, exactly. Tulad ng banggit ko, Ma'am Yvette, kasi hindi naman lahat ng gumagawa ng mabuti sa ating paningin, ano?
0: Yes.
1: Is pare-pareho yung dahilan, ba't ba nila ginagawa yan?
0: No? Yes.
1: One reason is, yun nga, para tayo hangaan, isa yun.
0: Mm-hmm.
1: Or mag-gain tayo ng influence, makagain tayo ng influence sa ibang tao.
0: Yes.
1: O kaya, o gusto natin ma-protect yung ating mga image, ano? At
0: yan,
1: hindi ito masira. Kaya gagawa tayong mabuti, di ba, Ma'am
0: Yvette? Very true. Kasi 'di ba, gagawa tayo ng mabuti kasi pa, lalo na kung leader ka, 'di ba? Para ikaw yung tignan at pamarisan, pwede din ganon. Tama po ba, Dr.
1: Yes.
0: Riel?
1: Yes. That's also one of the reasons kung bakit natin ginagawa 'yon.
0: Yes, oo. Pero may warning si Jesus regarding this. Mm-hmm. Oho.
1: Yes, kasi tama, Ma'am Yvette, kasi marami siguro, it includes everyone, ano? May tendency gumagawa tayo ng mabuti. Bakit? Kasi maraming camera.
0: Ayun. Maraming picture taking.
1: Maraming picture taking, di ba?
0: Oh,
1: ito man ay sa church setting or sa politics and governance.
0: Yes.
1: You know, it's so easy to do good when people are watching.
0: Yes, right. Oo. Kaya nga, mas madali yun, di ba, Dr. Ariel? Na
1: yes,
0: may ganun. Oo. Kaya,
1: yeah,
0: yun yung ano doon eh. Yun yung motivation natin. Ayan. Oo. Minsan, because of the picture taking lang, kaya natin to nagagawa, diba? Or dahil lang sa gusto natin eh, makita tayo sa social media platform na may ginagawa.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Exactly.
0: Oo.
1: Exactly.
0: So, may sinabi ka dito, Dr. Earl, sa yung sinulat, hindi tayo mabait para maging ligtas. We do good because we have already experienced God's grace.
1: Yes, ma'am Yvette, ano? Kaya nga may warning ang Panginoong Jesus, yun na itanong nyo kanina. Sabi niya, be careful, in the book of Matthew chapter 6 verse 1, sabi niya, be careful not to practice your righteousness. Ibig sabihin, yung mabubuti yung mga gawa natin, di ba, ma'am Yvette?
0: Yes.
1: Sa harapan daw ng ibang tao, para makita lang nila. No?
0: Yan, oo, true, oo. Kaya nga po eh, ito yung ano eh, kapag ikaw ay Kristiyano, eh natural 'yon na magiging mabait ka. Tama.
1: Yeah. Yes, exactly. Natural na 'yon. Kumbaga, expected 'yon eh pag Kristiyano ka talaga, kumikilala ka sa Diyos. Ang nakakagulat, Ma'am Yvette, Kristiyano ka tapos you're not doing good.
0: Yes, 'yun na nakakagulat. Paano mo nasabing ikaw ay Kristiyano kung hindi ka naman gumagawa ng mabuti?
1: Exactly. And we don't do good to look good.
0: Yes, tama.
1: We don't do good to look good. We do good because God is so good.
0: Amen. Amen to that. 'Di ba, Dr. Ariel, no, minsan yung hindi naman natin nilalahat. Yung iba, magpa-feeding tayo. 'Di ba? Yan ang kadalasan, magpa-feeding tayo. Tapos may picture taking 'yan. Pagka kailangan nakaprintera yung mga pangalan, 'di ba? Minsan nakakalungkot na kasi 'di ba tayo dito, Dr. Ariel, sa ministeryo natin, we have a community service. Nakakalungkot yung babalikan ka. Oy, bakit wala doon sa pangalan yung pangalan ko? Yung gano'n. 'Di ba? Yung gano'n.
1: Yes.
0: Parang okay po. Parang nakakalungkot. Kaya 'yun yung ano yung purpose or ano yung reason na gusto ko yan? Oo.
1: Yeah.
0: Na gusto ko yan. Oo.
1: Yes,
0: diba?
1: Exactly. Tama yung nabanggit niyo, Ma'am Yvette, ano?
0: Mm-mm.
1: Kasi we've been conditioned by the world and including media, no? Kaya mahalaga talaga kung ano yung napapanood natin, naririnig natin kasi can we just imagine a program na mas maraming pictorial kaysa sa mismong programa?
0: Ayun! Mas madaming pictorial, tas magbigay ng bag, meron pang pangalan. Brought to you by.
1: Exactly. Yes.
0: Binigay ni.
1: Yes.
0: Because,
1: kaya ano, napakahalaga, ano, yung motivation natin. Why we do those good things, ano? Ako nabe-bless ako sa mga ano, sa mga students natin, sa mga mentees natin, ng mga pastors and leaders na nasa iba't ibang bansa. Minsan magme-message sila, sabihin nila, "Pastor, gusto ko lang mag-bless nung ano, yung a-attend doon sa masterclass." Mga ganun. Yung ibang tatawag, "Pastor, gusto ko lang mag-bless ng 5." Ganun. "Pastor, gusto ko, kumbaga, hindi nila kailangan pang ipangalandakan o pakisabi lang ha, na ako yung nagbigay niya na. No. They really do it, ano, for God's glory. Yung motivation talaga nila, very clear.
0: Yes, yun nga, for God's glory, diba? Yeah. And yung sinabi niyo po dito, yun nga, good works are not the root of our salvations, they are the fruit of our salvation, diba? Minsan, yes. Yung kaligtasan, kasi diba may mga katuruan, yung kaligtasan ay nagbumula dun sa good works.
1: Yes.
0: Diba? Pero ito nga, sabi niyo, good works are not the root of our salvation, they are the fruit of our salvation.
1: Exactly. Ito mahalaga, Ma'am Yvette, kasi ano eh, yung kapag tingnan kasi ng extreme yan, sabi niyo, masyado kang particular sa good works mo ah. Pero hindi magkalaban, Ma'am Yvette, ano? Hindi naman magkalaban yung ating kaligtasan, ano? Doon sa good works natin, no? Hindi naman magkalaban 'yun. No? We don't actually earn, no, yung salvation natin. Pero once we have received salvation, definitely, ano, magiging natural yung paggawa natin ng mabuti. Ano siya? Fruit siya.
0: Yes, kasama yan doon sa ating mga fruit of the Spirit na dapat yan ang binubunga natin kung tayo ay tagapaglingkod o tayo ay tagasunod ni Kristo. Ito yung pinoproseso sa atin na maging bunga natin, di ba, Dr. Ariel?
1: Yes, exactly. Yeah. Kasi kung dati yung ginagawa natin, mali yung motivation. Ganun eh, if we realize, Ma'am Yvette, diba, kapag wala talaga tayong relasyon sa Panginoon eh, yung mga bagay na ginagawa natin, mga wala sa hulog eh. Kung titignan natin pinakarot, o bakit mo ginagawa yung ginagawa mo, why you're doing those good things to your friends, to your boss, to your company, to your business, why? Oo nga, no, para sa may taas sarili ko, para lang sa sarili. Of course, it's really good, no, that we also need to protect our name. Pero more than that, no, bakit ba natin talaga ginagawa yung mabuti talaga? Right. So, ang kabutihan bilang tayo may relasyon sa Panginoon, hindi lang binabago nito yung mga ginagawa natin eh. Dati pangit. Ngayon gumagawa na tayo ng mabuti. Pero hindi lang yung ginagawa natin yung binabago, no? Yes. Kundi yung dahilan kung bakit natin to ginagawa.
0: Yeah, right. Oo, yung dahilan. Tama po yung sabi niyo, yung dahilan kung bakit natin to ginagawa. So, Dr. Ariel, pwede mo ba kaming, kasi syempre, sinasabi natin to, yung tanong natin, why do we do good? So, ano nga po ba talaga yung tamang motibasyon ng ating paggawa ng mabuti?
1: Yan, napakahalaga yung motibasyon natin kasi hindi yung approval ng tao.
0: Yes.
1: Oo. Tatanungin natin yan lagi. Pag gagawa tayo mabuti, is it only to gain people's approval? Kasi pag ganun, Ma'am Yvette, sa totoo lang, ang daling mapagod, ang daling ma-stress, ganyan.
0: Right.
1: Bakit? Kasi we're trying to win people's approval. E paano pag di sila nag-approve? Kapag hindi tayo napantal? Tulad na banggit na, e paano kung di tayo napansin? For example, nagbigay tayo, tumulong tayo. E paano kung di nagpasalamat? Adi bagsak na.
0: Sasama ba yung loob natin dyan? Or ano ba ang ating mararamdaman dyan? Alam mo, Doctor, inaisip ko nga ngayon eh. Kaya yung utang na loob, hindi mabayad-bayadan eh, no? Diba? Pag ginawa ka ng mabuti, forever na yung utang na loob mo dun sa tao. Diba? Ang hirap.
1: Yes.
0: Kasi ginawa ka ng mabuti, so dapat bayaran mo din ng mabuti. At yung paggawa nun, hindi na natapos. Talagang babalik at pabalikan mo. Lagi ka pa rin may utang doon dahil sa may ginawa siyang mabuti.
1: Yes. Kumbaga yung papapasalamat. Kaya nga, inabanggit nyo, yung utang na loob. Actually, ang utang na loob, ano yan, hindi talaga mababayaran yan. Pero I remember sharing it also. I think it's also in Business 101. Sabi
0: yes
1: ko, na ang utang na loob, hindi mo mababayaran. Pero hindi rin dapat sinisingil.
0: Yes, true. Yun nga eh, di ba? Ikaw, may utang na loob ka sa akin, ha?
1: Ganyan, yes.
0: Naningil na. paano ba yun mababayaran?
1: Yes. Hindi mababayaran talaga yun.
0: Hindi talaga mababayaran. So, ang dapat po na motibasyon natin sa pagbibigay, of course, manggagaling yun kung ano nga ba talaga yung relasyon natin sa Panginoon. Tama po ba?
1: Yes. Yes, exactly. So, ibig sabihin, yung motibasyon natin, pagmamahal natin sa Diyos.
0: Yes.
1: That's the greatest motivation of all, no?
0: Mm-mm.
1: I remember making this teaching on the five levels five forms of giving. Isa mm. sa naituro ko yung ano, we're giving out of leftover. Nagbibigay tayo dahil
0: yes. ano, tira-tira.
1: Dahil ano, may tira. Yes. We're giving out of responsibility kasi napipilitan ka lang, 'di ba?
0: Yes.
1: O pangatlo, we're giving out of shame. O nahihiya ka lang kaya ka nagbibigay, tumutulong. O pangatlo, yes. you're giving, you're helping people out of rivalry. Gusto mo lang makipag-competition para maganda-ganda sa paningin ng ibang tao, 'di ba? But the greatest form of giving or doing good things is doing it out of gratefulness. Kasi nag-uuma po tayo pa sa pasasalamat, sa kabutihan, at sa pagmamahal ng Diyos sa atin.
0: Yeah.
1: Eh, yun yung ano eh. But when we do that, Ma'am Yvette, no? Yung motivation natin. For example, gumawa tayo ng mabuti, Ma'am Yvette, sa mga nakikinig.
0: Yes.
1: Nakagawa ka ng mabuti, eh hindi ka napansin, for example, hindi ka napasalamatan. Ang tanong, kanino mo ginawa yan? Sa tao, sa Diyos? Pag sa Diyos, kita niya lahat yan.
0: Yes. Hindi na kailangan ng ano,
1: di na kailangan.
0: Oo.
1: Hindi na kailangan.
0: Kasi ginawa mo na sa Panginoon and definitely yeah. nakita yan ng Panginoon yung ginawa
1: exactly, mo. Exactly.
0: This is a good reminder, Dr. Ariel. Ganito din ba yung dapat na outlook natin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti sa ating trabaho, sa ating workplaces?
1: Yeah. Exactly. Tama yung ganito dapat kasi can we just imagine, Ma'am Iveta, kapag nagtatrabaho tayo kahit saan man, ang iniisip lang natin i-please yung boss, gagawin natin ng maayos. E paano pag wala na si boss?
0: Yeah,
1: Petics right. na lang. Uh-huh. Yung mga dapat mo linisin, di mo nalilinisin. Kung sa hospitality business yan, edi gagawin mo ng dugyot-dugyot yung lugar nyo kasi wala yes. na si boss.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Walang nakatingin. Wala si boss.
1: Walang nakatingin eh.
0: Kasi si boss lang naman yung gusto mo ma-please, di ba?
1: Exactly.
0: Pero if we are doing it, dahil lang Panginoon yung audience natin, eh, kahit mahirap, eh, gagawin natin ng maayos.
1: Exactly. Yun. Yun madalas ko sinasabi, Ma'am Yvette. Yung tunay talaga na, yung tulay na paggawa ng kabutihan, laging may kaakibat na sakripisyo.
0: Yes, totoo po yan.
1: So, ibig sabihin, magsasakripisyo ba tayo dahil lang may nakatingin sa atin?
0: Mm-mm.
1: O magsasakripisyo tayo kahit wala nakatingin sa ating tao dahil alam natin na nakatingin sa atin ng Diyos?
0: Correct, oo. At saka minsan, Dr. Ariel, di ba, hindi naman maiiwasan sa workplace na nade-demotivate tayo. And once na nade-demotivate tayo, kasunod dyan, eh, tatamarin na tayo. Na natin gagamitin ng maayos yung mga gagawin natin. Pero if that is something to do with sa tao natin ginawa. Pero when we're doing it with na ang tingin natin ay sa Panginoon ito yung ginagawa natin, eh kahit na demotivate na tayo, eh sisigi pa rin tayo na gumawa ng mabuti at tama.
1: Exactly. Yan, totoo, Ma'am Yvette. Reality naman yun, na-demotivate talaga tayo. For example, to Ma'am Yvette, sa mga workers.
0: Yes.
1: Ano ba yan? Mm-hmm. Ano ba yan? Ang lead ng sahod ko. O, so, yung dahil maliit ang sahod ko, ito lang yung performance na gagawin ko.
0: Yes.
1: Diba? Mga ganun. Na-demotivate because of the sahod. Pero hindi alam na kapag naging grateful tayo sa Panginoon, ano, na-appreciate natin yung trabaho, yung work na meron tayo, bibigyan natin yung pinakamainam. Pag binigyan natin yung pinakainam as we're doing it for the Lord, mapapansin niya ng tao. Pag napansin ng tao, mapapansin ng boss, mapapansin ng kasamahan, dadagdagan yung sahod natin.
0: Ayun. Sana all. Sana ganun, no? Hindi naman. Joke lang. Kasi palaging sana all ngayon naririnig ko eh. Diba? Pero diba, Dr. Ariel, mapapansin ka talaga. At hindi
1: mapapansin
0: naman syempre.
1: Talaga.
0: Alam mo yun na pansin ka ng Panginoon sa ginagawa mo, eh, hindi naman pwedeng walang reward ang Panginoon dun sa magagandang ginagawa mo.
1: Yeah. Absolutely. And that's biblical, di ba? Kapag nagpautang daw tayo, tumulong tayo sa mahirap para tayo nagpapautang sa Diyos, di ba? So, can we just imagine, well, we're doing it not for these people who are needy. Ginagawa natin yun because that's the right thing to do.
0: Yes.
1: Ako, madalas ko sinasabi, even sa mga students ko dito, international students sa Bansang Banyaga, sabi ko sa kanila, kapag hindi ko na-remember ang pangalan nyo, it's not my problem.
0: Ay nako, parang nakaka-relate ako dyan ah. Pag ang estudyante, hindi ko natandaan at hindi ko kilala, ay nako, ibig sabihin wala kang ginawang maganda.
1: Exactly, Ma'am.
0: Tama ba?
1: Kaya lang tumatatak yung pangalan ng estudyante. It's either gumawa siya ng maganda, nagpa-perform,
0: o
1: gumawa siya ng talaga, O gumawa siya na talaga ng masama o di maganda sa klase. Yun lang naman eh.
0: Exactly. Oo, two-way lang, di ba?
1: Yeah.
0: Yung isang natatandaan ko, yung hindi ko makakalimutan, is yung nakikipagdebate na wala naman sa hulog. Yung mga ganun, na hindi naman right format or forum or not in the topic. Yung yes. Natatandaan ko siya. Pero mas natatandaan ko syempre yung mga nagpa-perform at yung nakikita mo na talagang...
1: Yeah.
0: Ano na sila, ha? Talagang naglilingkod sila sa Panginoon.
1: Yeah.
0: Ayan, oo. Ayan, Pastor, gusto ko lang i-ano, ha? May estudyante ko dito ngayon na nag-volunteer. Si Pastor Jan, oo. Estudyante ko siya sa Bible School. And I think 2019-2020, no? Mm-hmm. Pastor Jan. Mm-hmm. Ngayon, nung nakita ko siyang muli, ay isa na siyang pastor. Oh, diba?
1: Wow, hallelujah.
0: Oo. At hindi ko siya makakalimutan kasi performing well siya during our class. Ayan. Diba ganun yun, Dr. Ariel?
1: Yes,
0: kaya
1: exactly.
0: Ganun din ang Panginoon sa atin. When we do good, mapapansin ka ng Panginoon.
1: Yeah.
0: Mm-mm. So, anong hihintayin natin? Yung upload ng Panginoon o yung upload ng tao?
1: Exactly, exactly. Kaya mahalaga ano eh. Ang pagpapansin natin, huwag sa tao, sa Diyos. Kasi pag nagpapansin tayo sa tao, okay mapansin ka ng tao, pero ang tanong, napapansin ka ba ng Diyos? Baka di kanya kilala. Pero kapag tayo napansin ng Diyos, susunod yun, papansinin ka ng tao.
0: O yun. Dr. Ariel, bigla akong napatigil doon na. Meron bang gumagawa ng mabuti na hindi naman kilala ng Panginoon?
1: Ay, ano, yung kabutihan na word dito sa mundo, marami.
0: Yes, kabutihan. Oo, yun.
1: Marami po talaga.
0: So, we have to differentiate dan, ano, yung kabutihan sa mundo at yung kabutihan na ikaw ay sumusunod kay Kristo.
1: Exactly. So, makikita natin, paano natin madi-differentiate yung kabutihan ng mundo at kabutihan sa Panginoon? Motivation pa rin.
0: Yes.
1: Doon pa rin babagsak yan eh. Lord, the reason why I do this, it's not for people to praise me. Lord, I'm doing this for the glory of your name. So, ibang-iba. Ibang-iba yung motivation eh.
0: Yes.
1: Pwedeng same activity, different motivation.
0: Tama. Yun. And of course, kapag ganito mga pangyayari, dapat alam natin sa sarili natin, ano ang motivation natin.
1: Yes.
0: Yeah. Even sa workplace, ano po, kung ang motivation lang natin, of course, yung salary. Kaya naman tayo nagtatrabaho is because of salary. But most, di ba, ganun talaga yung pinaka-focus. Pero huwag maiwan na yun lang yung focus o yun lang talaga yung motivation. And
1: exactly.
0: Yung paggawa natin ng mabuti sa loob ng ating workplaces, nagko-continue siya even no one is looking, di ba po?
1: Yes. Exactly. Kahit walang nakakita kasi eventually makikita pa rin eh.
0: Yes, correct. And I believe pati sa pagnenegosyo, itong paggawa ng mabuti, dapat i-check din natin yung motivasyon natin sa pagnenegosyo natin. Di ba po?
1: Exactly. Yeah. Mm-hmm. Kasi kapag mabuti talaga yung ginagawa natin, anong susunod dyan? Mapagkakatiwalaan tayo. Kumbaga, domino effect yan eh. Yes. We're doing it for the Lord, tapos we're gaining favors, yeah. Biblically, no? Biblically speaking. Yung favor, hindi lang galing sa Diyos, kundi sa tao din eh.
0: Exactly. Oo, napakaganda. Kaya nga, may mga challenges yan. Ano po, yung paggawa ng mabuti. Siyempre, sabi nyo nga, if no one applauded you, walang pumalakpak, walang nakapansin sa'yo, walang nagpasalamat sa'yo, and if no one even noticed your sacrifice, ano nga ba ang gagawin mo?
1: Exactly. Dito yun eh. Dito natin makikita talaga yung motivation natin, Ma'am Ibet eh.
0: Yes.
1: Oh, kapag ang tanong natin, ang sagot natin dito, yes. Yung puso natin, sinishape pa, no? More. Okay?
0: Yeah.
1: By our Lord, right?
0: Yes.
1: Kesa ishape tayo ng palakpak, no?
0: Mm-mm.
1: Palakpak ng mundo, palakpak ng tao. No?
0: Yun talaga eh. Kaya dapat ang motivation natin eh talagang yung nagmumula sa pagmamahal ng Panginoon. Ano, yung pagmamahal natin sa Panginoon, 'di ba po?
1: Yeah. Mm. Exactly. That's how we respond. Eh. We don't do good things, you know, to gain God's favors, to gain, you know, we're doing good things because in response to God's goodness. Eh. Laging ganun.
0: Yes.
1: Hindi tayo mag-earn kundi ano, bilang pasasalamat. Can we just imagine, Ma'am Ibet, sa ngayon, sa mga nakikinig sa atin, instead na magreklamo tayo, we become so grateful sa buhay na meron tayo, sa trabaho na meron tayo, sa pamilya na meron tayo, right? So, ano, we do good things hindi para ano, paasara kung ano pa man, kundi bilang pasasalamat sa Diyos.
0: Yes, oo. Right. Oo, yung pasasalamat sa Diyos talaga. Mm-hmm. Nako, napakaganda nitong pinag-uusapan natin, Dr. Riel. As usual, every Tuesday talaga, ikaw ang aming online mentor na talagang
1: nakikinig.
0: Oo. And even our staff here sa CARE ay talaga namang nakatune in at nakikinig po every Tuesday sa inyo sa lahat ng mga napag-uusapan natin na mga magaganda. Kaya Dr. Ariel, baka meron ka pang mga panghuling paalala dyan para sa ating mga listeners ngayon na nakikinig sa atin.
1: Yes, ito po yung ating mensahe at paalala sa ating po mga minamahal na kababayan dyan po sa Bicol Region at sa mga kababayan po natin na nasa live ngayon o nanonood ng replay. Mahalaga yung motivasyon natin, no? Yes. Motivation matters. Hindi lang mahalaga kung ano yung ginagawa po natin. Mahalaga kung bakit natin ito ginagawa. Right? Amen. So, nakikita ng tao yung mga aksyones natin sa buhay, pero nakikita ng Diyos ang ating tunay na intensyon.
0: Amen. Amen to that. Maraming salamat, Dr. Ariel, sa napakagandang paalala na inyong inabot, pinaabot sa amin ngayong umagang ito. God bless you more, Dr. Ariel. And of course, we would like to ask prayers po sa inyo, lalo na po sa ating mga tagapakinig ngayon at nawa ang bawat isa ay ma-motivate na gumawa ng mabuti dahil sa ating Panginoon.
1: Yes po, let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming napakabuting Ama, salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin ni Ma'am Yvette Ogad to talk about this very important topic, Panginoon. Thank you for reminding your people. Thank you so much, O God, for teaching us, O God, to do good things, O God. Not for us to look good, but because you are so good sa aming mga buhay.
0: Amen.
1: Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na gagawin, Panginoon, ng bawat isa sa amin na nakikinig, O God. Gawin po namin ito ng buong puso, Panginoon, as if we're doing it for you, not for any human master. Salamat po sa mga bagay na mabuti na gagawin po namin, hindi upang humakot, Panginoon, ng palakpak ng tao, hindi, Panginoon, upang ma-recognize, O God, ng aming kapwa, hindi upang ma-please lang ang tao, Panginoon, kundi para ikay madakil at maluwalhati. Salamat, Santong Espiritu, for filling each and every one of us, O God, by your presence. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagtuturo mo sa amin. Dalangin ko na hindi lamang po ito mailagay sa aming isipan, kundi ito, Panginoon, maging parte ng aming pagkatao, Panginoon, na gawin ang mga bagay-bagay para sa iyong kalulhatian. I declare blessings and favor sa aming pong mga minamahal na kababayan. Anong pong kanilang pinagdaraanan, Panginoon, patuloy ka pong maitaas sa kanilang bawat sitwasyon, O God. Maging sa aming pong mga kababayan na gravely affected, Panginoon, ng baha, Panginoon. Lord, we pray for your grace, O God, to continue, O God, to encompass them, O God. Salamat po sa patuloy niyo pong pauna sa bawat Pilipino sa aming pong bansa, Panginoon. We also pray, Lord, sa buhay ni Ma'am Yvette, lahat po, Panginoon, aming mga partners, O God. Bless them immensely, O God, for the glory of your name. At salamat po ng marami sa pribilehiyo na maging parte, Panginoon, ng mga kamanggagawa upang patuloy kang maitaas at maluwalhati, Panginoon, sa aming kapanahunan. Salamat po, o aming Diyos. Sa iyo lamang po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen. Maraming salamat muli, Dr. Ariel Bernardo, and I'll see you again. We'll see you again next week.
1: God bless.
0: Ingat po kayo sa pagpunta niyo dito sa Pilipinas. God bless.
1: Thank you, Mommy Beth. God bless po.
0: Ayan, napakaganda, why do we do good? Ang ating napag-usapan ngayon, at syempre maraming salamat kay Dr. Ariel Bernardo na talaga namang binibigyan tayo ng mga usapin na napaka-wisdomful, di ba? And napakadami nating natututunan. Maraming salamat, Dr. Ariel, and God bless you. At tayo po'y dumating na sa punto ng ating pansamantalang pagpapaalam sa umagang ito. Hello, Ate Dida. Hello, Dida Nagit Masinas. Hello po. Good morning, Ate Dida. And of course, good morning sa lahat ng ating nakasama. Christian Poloso, Masotes Pauyo, Garcia Luisa, Medi Torres, Cesar Salcedo, hello and good morning po sa inyo. Ate Carmela De Los Reyes, Geraldine D. Armenia, and Belsi Soreta Peralta, Lynn De La Halle. Yan. At sa mga hindi ko po nasambit, kami po'y bumabati sa inyo ng magandang araw. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa ating radyo, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat lamang po kayo at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ayan, at susunod na po ang Family Matters at syempre Male Empowerment. Kasama ang ating Grandpa Roo. Nakita ko na si Grandpa Roo na masaya. Grandpa Roo Ruel Oruela. Ayan, darating na po. Andyan na po ang ating Pastor Ruel. Magandang araw po and God bless everyone. Bye-bye. Salamat sa ating technical team. Ayan, si Pastor John Wisdom and of course, kasama dyan ang ating Chief Tech, Don Alfonso Apenado. Bye everyone. God bless.
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan, isang magandang umaga po. Mainit na umaga po ang ating pong naranasan ngayon. Na kayo po ay nakikinig sa Family Matters Male Empowerment. Ako po ang inyong mga kasama at laging kasama. Every Tuesday, ang Tuesday edition ng Family Matters, Ruel Orejuela po. At magkakasama po tayo sa loob po ng isang oras at kalahati hanggang alas 11 po tayo, ha. At meron po tayong magandang pag-uusapan ngayon about the digital age. Ano ba ang effective father in the digital age? Pag-usapan po natin ngayon sapagkat napapanahong pag-usapan, sapagkat maraming nangyayari at nagaganap sa ating pong kapaligiran, sa mga bata, no, sa pamilya. Eh dahil daw po yan sa mga napapanood sa mga social media, sa mga YouTube, no? So pag-uusapan po natin mamaya. At mamaya po may kasama ako, hindi ko muna ipapakita, may kasama po ako ngayon. Yan, first time kong may kasama ngayon. Co-host. Eh ito po ay co-host na rin po dito. At lagi nyo rin po napapakinggan. Ayan, at kumusta po kayo dyan sa inyo pong lugar, ano? Saan man po kayo naandun ngayon, sa inyong tindahan, magandang umaga po. Sa inyong trabaho, dun sa mga nagda-drive na mga driver, magandang namamasada, no, ng mga drivers. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat sa pagbiyahe. Medyo maganda ang ating pong panahon naman ngayon. Hindi tulad ng Manila, no, sa Manila, grabe ang ulan. No, grabe ang ulan sa Manila. So, dun sa mga nasa social media po, Facebook Live po natin, sa FABCB Colcare 104.3, The Way FM, ay kung kayo po ay may comment, kayo po ay may nais sabihin, no, at shoutout, pabati, okay lamang po, dyan po sa comment section po ng ating pong Facebook Live. Pwede po kayo dyan mag-chat, ano po. At dun din po sa mga nasa YouTube, Instagram, na nanonood po sa atin, sa FABCB Colcare 104.3 DWAY-FM. At sa ating po Messenger Carrians official group chat. Ano po, contact number po natin kung nais nyo pong mag-text at nais nyo pong mag-share hinggil po sa ating paksang pag-uusapan ngayon. Ito po ang ating pong numero, 0998-843-0573. Ayan. Okay, aking pong ipapakilala ng aking co-host. Yan, da-da-da-da-da-da-dan. Okay, walang iba kundi si Pastor John Wisdom. Ito ang may wisdom talaga. Buena bente. Magandang umaga, Pastor, o partner. Yeah.
1: Good morning po, Pastor Ruel. Ano, maraming salamat, yeah, sa bigla akong pag-imbita.
0: parang bagay tayong host at co-host.
1: Bagay ba?
0: At ating tatapatan yung dalawang guwapo.

0: Ang dalawang gwapo dito eh.
1: Kanina.
0: Oo,
1: bigatin yung dalawa.
0: Bigatin talaga. Nakakapanindig balahibo ang kagwapuhan ng dalawa.
1: Parang di natin kaya yung basta.
0: Di natin kaya yung tapatan niya.
1: Ay, nag-uumapo sa kapugian at kagwapuhan.
0: Habang nakikinig ako po ng ating pong programa kanina, ng ating mga partners din, ha? Si Sulamente at si Guapito.
1: Guapito, ay talaga.
0: Si Pading Rico at saka si partner Ronnie. Talaga po naman ako'y tawa ng tawa habang ako'y nagdadrive. Sapagkat hindi na ako nag-chat, baka masira pa yung kamada nila. Yung pagkakakamada nila sa kagwapuhan nila, baka masira pa.
1: Grabe
0: talaga. Nanindig yung balahibo ko eh. matindi yung revelasyon ng dalawa. Okay, ganun pa man. Talaga naman po, pag nakita nyo ng personal yung dalawang yun, gwapo naman talaga po. Magpapa-selfie kayo ng diura.
1: Yan. Kung gwapo sa TV, yan, mas gwapo sa personal.
0: Pag gwapo sa personal yan. Talaga pong... Okay. Tayo naman ngayon ay... Ako naman may kasama ngayon, ha? Siyempre, yung mga nasa radyo. Pastor John Wisdom.
1: Opo.
0: Benavente. Napapakinggan nyo sa TNT. Kasama ko po siya ngayon. Yun nga, sabi ko nga kanina, tatapatan namin yung dalawa eh. Sa tingin ko, magpapangabo tayo eh. hindi tayo palalamang doon sa dalawa eh.
1: Lalaban.
0: Alam mo partner. Itong programa natin ito, usapang lalaki to. Alam mo naman, napatiuna ko na sa ating mga tagapakinig.
1: Yeah.
0: Pag ang mga lalaki nag-uusap, ganito talaga.
1: Oo, tama.
0: Yabangan.
1: Mukhang mahahawa din tayo.
0: yan ang usapang lalaki.
1: Alam
0: yan ang ating mga tagapakinig na pag ang lalaki ang nag-uusap, talaga namang kakabugin kayo. Pero ito po ay ating pag-uusapan naman ngayon. Mamaya, partner, yung tungkol sa... alam mo naman ngayon, alam mo naman ngayon ang mga balita, ha? Nabalita mo yung sa Thailand.
1: Oo, grabe.
0: Siyam ang namatay, 30 ang sugatan. Siyam na ang patay.
1: Yung alam ko, 7 lang eh.
0: Hindi, siyam na.
1: Nadagdagan na pala.
0: Pinatay niya yung lolo at lola. Pagkatapos yung pumunta sa school. Pati mga teacher.
1: Nako,
0: ay yun. Siyam ang namatay. Nasa 30 na yata yung sugatan.
1: Yung dito sa Bacacay, nabalitaan mo.
0: Dito rin sa Bacacay.
1: Malapit-lapit
0: saksak
1: yun. Malapit-lapit lang. Nako po.
0: Itong Salidong, ha?
1: Nalaman
0: mo yung Salidong?
1: Yung parang hindi ko nalaman yan.
0: Huling nakita doon sa waiting shed.
1: Oo.
0: Tapos nawala. Nawala na sa waiting shed.
1: Kamalig ba yun?
0: Kamalig. Kamalig yan. At nakita siya sa likuran lang ng ano?
1: Ng waiting shed.
0: Malayo-layo damuhan.
1: Nakita ko yung pasok.
0: Kabataan
1: pa ba yun?
0: Ay, hindi ko nga na ano eh. May saksak sa liig.
1: Sa liig.
0: No? Tingnan mo ngayon, napaka-grabe. Pero, ang tanong, saan yan nakuha yung ganong kaisipan, ganong kabayolenteng kaisipan na mga bata ngayon. 14 years old yung sa Thailand.
1: Sa Thailand.
0: 14. Dito sa atin, ang gumagawa din ng ganon sa eskwelahan, 14 to 15 years old.
1: Grabe, ano. Alam mo, simula nung mabalita yung sa Mindanao, partner, talagang parang... palagi tayo nanonood ng mga balita. Nagsunod-sunod tuloy. No, kaya talagang dapat na
0: ewan ko nga ba bakit ganun ay nangyayari ngayon eh. Pero ito ang sabi ng iba. Sabi ng mga expert ay ito daw ay bunga ng mga napapanood. At bunga ng problemang pangpamilya.
1: Okay.
0: At bunga ng problemang pang-eskwelahan. Yan ang nagiging cause.
1: Oo.
0: Tapos bunga ng bullying.
1: Yung pa.
0: Yan. Bullying, problema sa kanyang pag-aaral sa school at problema sa loob ng tahanan. Eh, kaya nga ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa ating mga tatay. Tungkol sa ating mga tatay. Ano ba yung epektibong ama sa panahon ngayon na digital age tayo ngayon? Dito na ang social media na hindi naman natin
1: mapipigilan.
0: Pero alam mo ba, lagi ko naman na nababanggit ito sa programa.
1: Ano yung partner?
0: Sa ibang bayan, sa ibang bansa.
1: Apo.
0: No, dito sa karating na Asian country, na bansa, no? Meron diyang bansa talaga na hindi pumapasok yan.
1: Yung bawal. Binaban.
0: Hindi ka
1: ma-access.
0: Ka makapanood ng mga violenting.
1: Pwede nga yun.
0: Ganon, no? Mga games.
1: Pwede yun.
0: Tapos yung mga pornografiya, wala kang mapapanood. Hindi kaya sa atin, kunting nanood nga lang ako. Pastor, nagbukas lang ako ng Herbal. Yung Herbal. Yung mga nagano na mga itong iinumin mo. Ganyan-ganyan. No? May
1: Papatalastas.
0: May nagpa-pop up na ano eh.
1: Ganun nga.
0: Mga adult.
1: Yes.
0: Eh ngayon, kung ikaw ay isang bata,
1: tapos yun ang mapanood mo.
0: Napapanood mo.
1: Naku po.
0: Maku-curious ka. Tamaring buksan mo yun.
1: Tama.
0: O kaya, isa pa, doon sa mga bago ngayong mga games, na nag-uutos doon sa kaisipan na ito yung gawin mo. So yun yung ating pag-uusapan natin.
1: Yes. Maganda yan.
0: Ikaw ba, partner, pastor, ay mayroong babatiin ngayon?
1: Sige po. Yung una sa lahat, binabati po natin yung lahat ng ating po mga taga-subaybay, taga-pakinig. Mula po dyan sa radio hanggang sa ating pong Facebook Live. Ano? Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayo habang tayo po ay nakikinig. At maganda po na tayo po ay magsama-sama sa usaping ito sapagkat I believe na lahat tayo ay makaka-relate ng usaping ito. No? So, binabati ko yung una sa lahat yung aking asawa, partner, na nakikinig ngayon sa dyan sa aming bahay sa Peñaranda. Kasama ng aking bunsong anak. Si Jean.
0: Nabati mo sila, Pastor. Ako naman ay babati din.
1: Siyempre.
0: Ako po ay galing sa aking pong apo. Ang aking pong nag-iisang apo.
1: Yun.
0: Ito po ay anak.
1: Congratulations.
0: Lalaki.
1: Yun.
0: At higit sa lahat, sabi nila kamukha ko raw. Sabi ko, Sus Maria, wag naman sana.
1: Maawa kayo.
0: Pero ang pangalan po ng aking apo ay si Toby.
1: Wow! Ganda!
0: Anak ni Shimei at saka ni Ace. At ako naman ay bumisita doon. At siyempre, lolo. At habang naandun ako, ay nakapag-alaga tayo ng ilang araw.
1: Yun!
0: Na ako nag-alaga naman sa akin.
1: Apostolic ka na talaga.
0: Naramdagan yung aking ministry.
1: Ministry!
0: Apostolic ka... ministry, ano po,
1: kaya, welcome.
0: Yan, doon sa aking apo at sa kanyang magulang at siyempre doon sa lola niya doon.
1: Wow.
0: Ako po ay naging masaya sapagkat ay unay nakasama si Carlo na yung aking apo. Sapagkat hindi naman ako napunta ng basta ng Manila. Actually, pag ako ay napunta ng Northern part.
1: Drive lang yung pastor, nagdadrive po kayo.
0: Lang ako.
1: Ay grabe.
0: Solo
1: driving. Abuti hindi ka naman naabot na ng ano? Di ba?
0: Hindi, sapagkat ano yan, Skyway lang ako eh.
1: Okay.
0: Skyway. Pero grabe ang ulan ha.
1: Grabe ang ulan. So sa mga nakikinig diyan ano, sa mga nakantabay, ingit-ingit po tayo. Bagay ang panahon po natin ngayon dito sa Legazpi ata ano, ay mainit naman, no?
0: Mainit,
1: magandang panahon natin. Hindi natin alam sa First District or sa third District, ano, pwede po kayong mag-comment sa ating pong programa at malaman natin kung kumusta po ang mga panahon diyan sa inyong lugar. Ayan.
0: Ngayon ba may babating tayong nagdaraos ng birthday? Parang wala naman dito sa akin.
1: Ako merong yung aking dyan po sa aming church, ano, babatiin ko lamang po si Ate Lumen Serrano. Yung aming pong kapatid dyan po sa Bangkeruhan. Ito rin, gusto ko ring batiin yung ito, katrabaho ng aking kapatid dati sa Taiwan, ano. So si Michael Jan Dakera, ang alam ko na sa Taiwan 'to eh.
2: So, happy birthday, bro. No? Isang mapagpalang araw at patuloy kang pagpalain ng ating pong Panginoon.
0: Ayan. Oo. Yun po sa may kaarawan at anniversary ngayon. Happy birthday sa inyo. Ngayon po ay August 11. No? August 11, 2026. No? At madali talaga ang panahon. Ha? Napakadali ng panahon. Ha? Agosto 11 na. Agosto 11. August 11. Eh, ngayon po ay magkakalagit na naman ng Agosto. Yan. Eh, ngayon pong ako may i-announce muna bago tayo magpatuloy. Ano? Tinabanggit ko na kay SM din.
2: Apo.
0: Pwede ko na sigurong i-announce na this coming August 25, invited ka rin na pastora. Dito yung gaganapin sa Taas ng Dawin.
1: Ah, okay. Ano yan? Ano yan?
0: Ito ay coaching workshop mula sa grupo ng Every Community for Christ.
2: Wow. Okay. Kailan yung pastor?
0: Ngayong August 25, 26. Tuesday, Wednesday.
2: Wednesday. Okay.
0: Yan, dalawang araw. Napakaganda nito sapagkat ako'y naging coordinator ngayon dito sa Bicol.
2: Mm-hmm.
0: Pero maging ang mga churches namin sa Quezon, partner din po ng grupong
2: ito. Mm-hmm. Wow.
0: Okay, so yun po, at ako po ay magpapadala rin ng poster siguro sa mga ibang mga church. Sapagkat limited. Limited.
2: Okay.
0: Yung invitation on 20 to 25 lang na person. Ang kanilang igagather.
2: Oh.
0: Kaya hindi ko
1: limited lang talaga
0: limited.
1: Ano po.
0: Hindi ko pinupo.
1: Kailangan ba nilang magano niyan, mag-register?
0: Merong ang registration noon ay doon sa materials na gagamitin.
2: Ah, okay. Okay.
0: Okay. So sa mga susunod na ano eh ma-announce natin na gusto 'yon.
2: Opo.
0: Okay. So 'yon na tayo po ay masaya naman sapagkat ang ating pong nakarang ako hindi naka ating kahapon eh doon sa invitation.
2: Nandoon kami kahapon. Actually.
0: Dahil tiningnan ko yung poster. Ay wala akong nakita kung anong grupo 'yun.
2: Ah.
0: Di ba wala sa poster mo? Wala, sabi ko anong grupo kaya itong nag-invite? Oo. At pero ganun pa man ako yung nagpahinga kahapon. Pahinga ko.
2: Dahil kagagaling mo lang Manila.
0: Dahil kagagaling ko lang Manila. Sapagkat pag solo driving ka.
2: Oh, mahirap yun.
0: Ang hirap. Lalo na po dyan sa daan. Saan? Daan papuntang Manila.
2: Quezon ba?
0: Dyan sa Quezon at maging dito uli sa parte Del Gallego. Lupe. Yan si Pukot Lupe, Del Gallego. Tagkawayan.
2: Hindi pa rin natatapos.
0: Pagkatapos yung Kalawag, Lopez. Nako. Ay sabi ko kasi para
2: traffic talaga.
0: Para ako may dalang kabayo.
2: Talaga.
0: O, yung aking sasakyan ay paugtol-ugtol doon sa lalo sa part o area ng Tagkawayan. Hindi ko maintindihan bakit ang kanyang mga simento angat siya, yung dugtong niya angat-angat siya. So pagtatakbo ka ngayon, paugtol yung sasakyan mo.
2: Bakit kaya ganoon?
0: Feeling mo flat ka ganoon. Kaya
2: flat, mahirap 'yun.
0: Mahirap. Lalo na dito sa parting Kalawag, yung Skyway na ginagawa diyan. Na nung daanan ni Vince Dizon ay maganda, maayos. Hanggang dito sa Bicol.
2: Kumusta?
0: Wala na si Vince Dizon eh. Mas maganda balikan niya eh.
2: Talaga?
0: Ang pangit talaga. Grabe. DPWH. Ba't ba napapunta tayo
2: doon? Galing kang Manila eh.
0: Galing tayong Manila. Okay, hintay lang natin si John sapagkat sa technical po natin, kasama po natin ay walang iba kundi si Don Alfonso. Yeah. Tayo po muna, bago tayo magpatuloy, ha, pakinggan po muna natin ang ating pong dalawang kumpare. Ang tips ng ating pong mga pare koy.
3: Pare tips ni na pare koy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Pare koy.
4: Kamusta na mga pare koy? At pare koy.
5: Kamusta?
4: Kung kami ang tatanungin ninyo, siyempre excited kami dahil panahon na naman para bigyan namin kayo ng Kupunting kutingting tips.
5: Yun.
4: Saan mo? Pare koy Benji.
5: Yup. Alam nyo naman, minsan isang linggo lang ang tayo magkita-kita o magkasama-sama. Kaya naman talagang pinaghahandaan namin ang ating huntahan dito sa FEBC Radio.
4: Tama yun! Madalas na kayong mga marikoy, mga parikoy, ang mahilig mangusina.
5: Mm-hmm.
4: Siyempre, itong mga marikoy natin. At kami namang mga parikoy ay nagagawi lang sa kusina kapag kumakalam na ang aming sikmura ay, at naghahanap ng pagkain yan. O tsibug.
5: Tama, di ba?
4: Oo, tama.
5: Kaya ngayon, organizing tips sa kitchen ang pag-usapan natin. Naranasan mo na ba ang isang kawali lang ang kailangan mong kunin? Sa isang kitchen cabinet ay nagkakandahulog na ang iba pang laman nito.
4: Ito ang tip namin para dyan upang hindi magkahulog ang mga gamit na yan. Upang mabawasan din ang kalat sa kitchen cabinet, gumamit ng malalaking hooks.
5: Yan! I-screw ito sa likod ng pintuan ng cabinet. Pwede itong gawing sabitan, lalo na ng mga maliliit na kawali o takip. Kung pwede, maganda ring lagyan ang kitchen cabinet ng vertical shelves upang doon naman mailagay ang baking dishes o kaya ay mga Pyrex.
4: Pwede nang gamitin yan ang plywood at doon ikamada ang ibang kaldero o kawali. Kapag ganon, mas madali na silang makita at kunin.
5: Punta naman tayo sa iba pang easy to see storage tips.
4: Ano yun?
5: Lagi bang nawawala ang inyong mga susi? Magsabit lang ng see-through shoe bag malapit sa likod ng inyong pinto. Sa ganitong paraan, madali mo nang mai-shoot ang mga susi sa isang compartment ng shoe bag. Ang iba ay pwedeng lalagyan ng cellphones, outgoing mail o iba pang bills.
4: Actually, pwede mo ring isabit ang shoe bag sa likod ng inyong car seat. Pwede naman itong suksukan ng mga laruan ng bata, snacks, tissue at iba pa. Madali itong maaabot ng inyong chikiting at mas makakapag-concentrate ka pa sa pagmamaneho.
5: Yun. Isa pang paraan upang maayos ang crowded shelves ay ang paggamit ng Lazy Susan. Ito yung bilog na naiikot sa ibabaw ng dining table.
4: Maraming items ang pwedeng ilagay dito. At tuwing may kailangan kang bagay, iikutin mo lang ay madali mo nang mahanap. Okay na okay ito sa kusina, lalo na sa spices o kaya sa bathroom para sa makeup o medications.
5: Siguro naman mga marikoy at parikoy, saktong-sakto na yan upang maging organisado tayo.
4: Mismo!
5: Minsan kasi, nawawala tayo sa mood kapag nagmamadali na nga tayo tapos hindi pa makita ang mga bagay-bagay.
4: Basta tandaan, maging masinop all the time.
5: Yun!
4: Kami ang inyong mga kapartners sa pagbutingting at pagkutingting. Parikoy Jerry
5: at Parikoy Angie.
4: Hanggang!

0: Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating pong programang Family Matters, ang Tuesday edition po, ang Male Empowerment. At ako po ang kasama tuwing araw po ng Tuesday. Ito po si Ruel Arjuela. Sa mga na-late po dyan, at kasama ko rin siyempre ang isang pastor po at co-host din ng isa pong programa dito po sa atin sa Care 104.3 WFM. Walang iba kundi si Pastor John Wisdom Benavente. At ito po ay seryosong pag-uusap tungkol po sa mga kaganapan ngayon. Ano ba? Hello kay Pastor Romy Aligre na ngayon ay naka-tune in po sa atin at nanonood po. Okay. So yun, sapagkat marami tayong mga nakita, napakinggan, napanood sa mga balita, ano po, na hindi talaga dapat baliwalain. Lalong higit po ng ating pong mga bawat pamilya, lalo ng ating pong mga ama ng tahanan. Ano po, at yun ay dapat pong ano ba o ano ba yung dapat gawin ng isang ama sa kanyang mga anak. Lalo na kalimitan ang nagiging violente at may mga ginagawang karahasan ay mga kabataang lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Pero may ilan na may isang balita na babae na nalaksak din noon. Sinaksak yung kanyang kaeskwela.
1: Yung mga kaklase.
0: Kaklase. Mm-hmm. Yun, babae yun. Ha?
1: Mm-hmm.
0: At makikita mo rin no, na sa mga lansangan, sa mga kalsada, parang nakakatakot ng lumakad sa this oras ng gabi. Lalo na may mga tambay. Maisingit ko, sabi nga nung isang nabasa ko, mas mabuti para yung nakaraang administrasyon sapagkat takot takot yung mga tao na magtambay. Ha? Ayun naman, sabi doon sa balita. At yun naman ay naranasan din natin na talaga namang nawala yung mga ganyang karahasan. Ngayon, ang pag-uusapan natin na partner ngayon ay is about effective father in the age of gadgets. Age of gadgets. Lalo na ngayon, digital age.
1: Yes.
0: Oo, at ngayon, ito daw po ang siyang nagtuturo ngayon no, sa buong mundo.
1: Mm-mm.
0: Na hindi kaya sa mga bata na hindi kayang kontrolin.
1: Uh-huh.
0: Oo, itong mga ito pong gadget no. Mm. Ang nagpumalit na sa mga kita mo naman na partner ano, pastor. Sa mga nanay.
1: Uh-huh.
0: Ang ibinibigay na sa bata yung tab o kaya cellphone.
1: Uh-huh. Yun na yung pampaano.
0: Yan. Uh-huh. Yun ang katulong na nila. Oh, wala na silang yaya, wala na silang kasambahay.
1: Ah.
0: At yung bata ay tumatahimik pag binibigyan mo ng gadget. Pero bagamat sa tingin ng mga magulang ay nakakatulong sapagkat natahimik yung bata, nakakagawa ng gawaing bahay. Pero iba yung natututunan. Ikaw, Pastor, ano bang masasabi mo ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga AI, TikTok, YouTube. Anong masasabi mo diyan ngayon?
1: Actually, una sa lahat, hindi natin wala tayong magagawa, hindi natin mapipigilan yung pag-boom nung digital, no? Mangyayari at mangyayari. Now, kaya napakalaki ng role ng mga tatay natin, mga tatay. Dahil bilang sa pamilya po, sa loob ng pamilya, tayo kumbaga yung tayo yung magbabantay.
0: Yeah.
1: At totoo po, partner, na nakakatakot. Ikaw mismo naka-experience. Ako kahit ako, na-experience ko rin yan. Manunood ka, tapos biglang magpapatalastas. Biglang may susulpot.
0: Yeah.
1: Na hindi mo alam. No? Ikaw yun, paano pagka... Kaya ako po, ako partner, ang anak ko po ay 12 years old and 7 years old.
0: Mm-mm.
1: Parehas ako, lalaki. Kaya, very... Nakaka-relate ako dyan.
0: Oh,
1: At as much as possible, talagang sinasabihan ko yung mga anak ko, no? Mm-hmm. Dahil though wala po silang ano, yun naman isang magandang bagay, ano, hindi ko pa po sila, wala silang cellphone na sarili nila, ano. Mm-hmm. Pero itong mga cellphone ko, itong cellphone ko, cellphone ni Mrs., ano, mm-hmm, yung pamangkin ko mayroong tablet, mm-hmm, no? Pagka medyo nakalingat-lingat lang, ayan, makita mo hawak na nila, ano. So, kaya very ano tayo, partner. Bilang magulang talagang dapat nakabantay tayo. Mm-hmm. Yan naman kung talagang matawag nito, decidido tayo na disiplinahin, uh-oh, yung bata. Kasi yun nga, ako, naging guilty rin tayo minsan dyan, ano. Mm-hmm. Ako, naranasan ko din na pagka talagang hindi mapigilan, ano, yung bata, ano, wala. Ang pinakal resort ng mga magulang, yun nga yung cellphone.
0: Oo.
1: No? And oo, yun yung nagiging problema na kapag ka from time to time, yun na lang yung palaging panghele natin, ano, pampakalma.
0: Oo.
1: Ano, doon sa bata, eh hanggang sa kumbaga hanggang sa pagtanda nila, ano. Eh di ko alam kung saan ko po napakinggan yun, dito rin ata na yung tama, I think dito rin ata na yung pinoproduce ng parang dito sa utak natin ng mga gadget ay kaparehas ng parang gumagamit ka ng drugs.
0: Oh.
1: Kaya parang hinahanap-hanap ng mga bata. Yeah. Oo. So, yung palang malaman mo palang yun, talagang nakakatakot.
0: Eh, tayo nga mga may edad na na-addict din niyo.
1: Oo.
0: Imagine mo, pagkagising sa umaga, imbis na manalangin,
1: cellphone.
0: Ang unang hagilap ay cellphone.
1: Oo.
0: Ay, di lalo na yung mga bata.
1: Oo. Nay, walang control yan.
0: Eh, ang mga bata pa naman, kung mag-request sa magulang ng klase ng cellphone, ay talaga naman kung, mamahalin pa. Ngayon, ang sabi, ngayon daw digital age, ay hindi daw sapat na ang tatay. Mm-mm. Ay provider lamang.
1: Oo.
0: Kailangan siyang maging present,
1: mm-mm,
0: connected,
1: mm-mm,
0: discerning at spiritual leader ng kanyang pamilya.
1: Ayan, maganda.
0: Yun yun. Sa isang napagkunan din natin na tinanong natin tungkol dito sa digital age na ito, mm-mm, dito sa age of gadgets na ito.
1: Mm-mm.
0: So yun po, no, kinakailangan tayo, hindi lamang provider. Kasi alam natin nung araw, partner, no, pastor, ay ang tatay ay provider.
1: Yes.
0: Manang tahanan. Na siyang nag-provide, kaya nagtatrabaho. Yun lang eh. Yun lang ang ating pagkakilala sa isang ama ng tahanan. Pero yung pala eh, kinakailangan ngayon eh, connected ka sa iyong mga anak.
1: Totoo. Tama.
0: May connection.
1: Tama.
0: O lagi kang nakakonect sa kanila. At discerning. Matalas eh. Alam mo naman tayo ano, sa Christian na aspeto. Meron tayong tinatawag na discerning in the spirit.
1: Yes.
0: May discernment tayo.
1: Dama.
0: Alam mo kung magulo na ang isip ng anak mo.
1: Mm.
0: Alam mo kung sa kilos niya, nadidiscern mo siya.
1: Tama.
0: Mm. At siyempre, maging tagapanguna tayo, lalo na ang ama, yun, sa spiritual na bagay. At marami daw ngayon, ano, ang challenge nga po sa atin, eh, yun daw teknolohiya o technology, ang siyang nagpapasibol no, sa isang bata, sa mga bata, ng kanilang kabataan ngayon, sila yung nagpapalaki, yung technology na.
1: Oo.
0: O yun ang medyo mahirap sapagkat maraming bata daw ngayon ang natututo mula sa YouTube at TikTok, social media, online games, AI, at yung AI, pastor, yung AI, talagang magugulat ka.
1: Ay, oo. Matindi yan, pastor.
0: Hindi mo na malaman kung ito ay fake o yung totoo talaga.
1: Dati, marirecognize mo pa, ano, parang madali pa. Naku na ngayon, kahit ikaw, hindi mo na talaga makikita.
0: Minsan, ako'y nanonood ng, may nabuksan akong, sabi ko, parang maganda ito. Ang linaw. Pinapanood ko siya.
1: Mm-mm.
0: Parang pelikula nga siya, parang ganun. Pero ang linaw-linaw.
1: Mm-mm.
0: Nalaman-laman ko, AI pala yun.
1: Marami nang ganun ngayon.
0: Oo, AI.
1: Mm-mm.
0: Kaya, eh, nanonood ako eh, action.
1: Oo.
0: Sabi ko, galing naman. Di ba dati, ang pinapanood natin, minsan late yung buka ng video.
1: Ngayon,
0: sa tamo, nandito ko eh.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Ngayon, hindi na.
0: Yung AI at internet, mga influencers, ha?
1: Oo.
0: Yan daw po ang nagbibigay. Maraming bata ngayon daw na natututo mula rito. Natututo saan? Sa YouTube.
1: TikTok.
0: Siyempre, social media yan. Oh. Isa-isahin natin ha. Natututo sa mga online games. Ayan, sa online games.
1: Online games.
0: Nakakatakot din yan. Mga tatay, nakakatakot din ang online games. Sapagkat dyan sa online games, dyan, di ba, siguro napanood mo rin na, Pastor, yung nanay na umiiyak, kausap ang kanyang anak. Nasabi niya, at yung anak ay nag-iiyak din. Sabi niya, bakit? Na parang takot na takot ka. Yung pala nasa online games yung bata. May nag-uutos sa kanyang magubad.
1: Naku po.
0: Naghubad at tumalun.
1: Ay, naku po.
0: Dahil mayroong pag ginawa niya yun, mayroong siyang reward. Oo.
1: Yun.
0: Biro, malakatakot yan bilang tatay.
1: Oo.
0: Lalo na ikaw, Pastor, dalawa. Pero parehong lalaki.
1: Oo. Hey, may pamangkin pa ako, Pastor. Babae.
0: Oo.
1: Okay, yun talagang pinapaiwas ko as much possible sa TikTok.
0: Oo. Pero nakakatakot na talaga ngayon ang panahon talaga kung hindi babantayan natin ng mga tatay at sa mga lalo na online games. Yung bang mga anak mo, Pastor, may mga cellphone?
1: Wala naman. Ang ginagamit nila yung cellphone ko. Or cellphone ni Mrs.
0: Yun.
1: Pero yun nga, minsan guilty tayo kapag yung screen time nila ay nasosobrahan, Pagka pati binawi mo na, palagi kong alam pa sir, kinakausap ko naman yung mga anak ko, pinapayagan ko sila, Ang kondisyon ko lang sa kanila kapag kukunin ko na ang cellphone, isang oras yan, kalahating oras, dapat ibibigay nila ng kusang loob. Pero kapag hindi yun, doon tayo nagkakaproblema. And because dahil sa mga nakaraang, minsan Pastor, pagka hindi nababantayan, kaya tama yung sinabi mo kanina, na yung mga tatay hindi na lang basta provider. Dapat talaga nakabantay ka sa mga anak mo. So, sa mga nakalipas, siguro may mga negligence din tayo, At yung resulta noon ay ito na, kapag kunin mo na yung cellphone, ayaw ibigay. Ibibigay naman, magwawala, nakasimangot. So, yun na. Parang yung cellphone na talaga yung humuhubog.
0: Yun nga eh, yung mga bata ngayon.
1: At
0: umiiyak dahil sa cellphone, ang gagawin ng magulang, ibinibigay. Panalo yung anak.
1: Diba?
0: Nanalo.
1: Minsan ito nakikita ko sa anak ko, sila ang magkukondisyon. Diba? Kita mo yun? Imbis na ikaw yung magbibigay ng kondisyon, sila ang magbibigay ng kondisyon. Hiram na sila. Sige. Mamaya naman papa, ha? Isang oras, ganun. Sabi ko, diba? Ikaw na yung bibigay ng kondisyon, sabi ko, naku po, hindi pwede. Kaya po, salamat sa Panginoon, partner, Pastor. Dahil, bagamat noon pa man, naging na po namin na talagang mag-pray. Pero recently talagang ako personally nag-decide ako bilang tatay na magkaroon po kami every night ng family devotion. And ang kagandahan po noon, kasi dati nakakapag-cellphone pa sila. Bago matulog, nakakata pa sila ng cellphone. Pero ngayon, bago kami matulog, nagdi-devotion kami. Hindi lang basta yung nagpe-pray, talagang magbubukas kami ng Bible, si-share yung mga anak ko, yung pamangkin ko, pinapasulat ko ng ano ba yung insight nila, ano ba yung nila. So nakakatulong po 'yun. Kaya tama po, hindi lamang po tayo bilang mga tatay, sa mga nakikinig po na mga tatay diyan, mga tito, lolo, hindi lamang po dapat tayo ay provider sa ating po mga apo, mga anak. Dapat po talaga binabantayan po natin, inaalam po natin yung mga pinapanood pa. Kasi ako minsan nakikita ko rin sa YouTube. Kasi nakakonekta yung YouTube ko sa cellphone, nakakonek sa TV. Kapag medyo may nakita ako, one time nakita ko yung YouTube history ng anong TV namin, panay mga horror
0: ang pinanood.
1: Yes. Mga haunted house. Alam ko na kung sino ang nanood. Yung pangalawa kong anak.
0: Mahilig sa horror.
1: Oo. Hindi ko alam kung bakit. Kaya pinagalitan ko, pinagsabihan ko, kahit yung nanay sinasabihan niya, ano? Ako hindi pwede kasi minsan kapag ka inutusan mo na, dati pastor, ganun partner. Kaya ito talagang na-experience ko to. Dati yung pangalawa kong anak, hindi yung takot sa dilim. Mas takot pa yung panganay kasi yung panganay ko, pag inutusan ko yun na may kukunin sa kwarto, sa baba namin, ano?
0: Nagpapasama
1: yun yung panganay. Itong pangalawa kong anak, aba hindi, matapang yun. Oo, kahit walang ilaw doon sa kwarto, kaya niyang pumasok. May kukunin, o kaya sa baba, walang ilaw ha, bababa yan. Napansin ko ngayon, pastor, takot na rin.
0: Oo, kasi mayroon nang pumasok sa isipan niya na dapat ikatakot ng kanyang kaisipan.
1: Napansin ko sa YouTube, yun na nalaman ko, nakita ko. Anak ko, ito pala yung kaya pinagsabihan po namin.
0: Yan, kaya diba ang sabi nga eh, kung hindi natin tuturuan ng ating mga anak, sino magtuturo sa kanila?
1: Nako po.
0: Ngayon, mayroon nang nagtuturo sa kanila na hindi nyo alam na yun ang nakakapagturo sa kanila eh.
1: Tama.
0: Kaya hindi pa huli ang lahat siguro. Dapat tayo pag-isipan natin. Ay kung hindi natin sila tuturuan, may ibang magtuturo diyan. At walang iba kundi itong mga gadgets.
1: Tama.
0: Kaya alam mo sa Proverbs 22 verse 6. Sabi doon kasi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran.
1: Yes.
0: Yan ay ata sa atin eh.
1: Tama.
0: Bilang isang mga Kristiyanong magulang, ang sabi ng Biblia, turuan mo ang bata.
1: Tama.
0: Sinabi bang matanda? Ang sabi doon, bata pa lamang. Ay turuan na sila sa daan na dapat niyang lakaran.
1: Tama.
0: O kaya minsan, di ba, napapag-isipan natin yung mga balita ng mga karahasan sa school ay samantalang bakit daw nangyari sa school samantalang eskwilahan yun. At pangalawang tahanan.
1: Tama.
0: Bakit nagkaroon ng ganong patayan na kulapa sa isang kabataan, 14 years old, 15 years old, ang siyang nagagamit sa ganong karahasan. Mayroong buwelta kasi yung ibang nabasa ko rin, napakinggan. Sabi niya, hindi yan sa school nag-umpisa. Yan ay sa loob ng tahanan nila.
1: Pwede.
0: Sa loob ng tahanan. Ito ngang nabanggit natin kanina na sa Thailand, ano, pinatay yung lolo at lola.
1: Hindi ko pa actually.
0: Ang tanong, bakit niya pinatay yung lolo at lola?
1: Di ba, di ko lang ano, masyado, ang alam ko yung baril, sa lolo niya ata yun.
0: Dito niya. Yan eh, dito yun. Yung sa Thailand, yung binabanggit.
1: Ang alam ko sa lolo
0: niya.
1: Yung baril.
0: Okay, oo.
1: So hindi ko alam kung bakit, pati yung lolo.
0: Yun yung huli kong nakita ka kanina o kahapon, nabasa ko, na pinatay muna sa kanyang tahanan yung lolo at lola.
1: Yeah.
0: Pagkatapos pumunta na school, na maril doon.
1: Mga teacher. Karamihan ata ng
0: tapos binaril niya ang sarili niya.
1: Grabe yan.
0: Oo. Ngayon, ang tanong nga doon, ang malaking question mark doon, na pinag-uusapan natin ngayon, ano yung nag-udyok sa kanya para gawin yun? At ano ang dapat natin gawin? Kung yun ay nag-umpisa sa loob ng bahay, abay tayo ang responsable bilang isang magulang. Kaya sabi doon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran.
1: Tama.
0: Ano ang gusto mong lakaran ng iyong anak? Yun ang dapat mong ituro.
1: Mahalaga yan, pastor. Ano?
0: Pangalawa, kasi kanina nabanggit natin ay ang technology siyang nagpapa is raising our children. Siya ang tumutulong sa pagpapalaki ng ating ano, sapagkat hindi mo natuturuan, may ibang nagtuturo.
1: Tama.
0: Pangalawa ay yung sabi doon presence is more important than present.
1: Yun.
0: Kasi kanina, hindi lang basta provider, di ba yung pag-usapan natin. Kailangang ikaw ay connected. Pero yung pangatlo nun, na nabanggit kanina, ay yung presence mo bilang tatay.
1: Tama.
0: Presence is more important than present.
1: Being present, tama.
0: Bang pagkaunawa mo dito sa salitang ito?
1: Kasi partner, pwede kang maging present, ano? Pero absent ka, ano, sa... Yung kasi ganoon ang ginagawa ng social media ngayon. Baka kahit tayong dalawa magkatabi, kung parehas cellphone ang hawak natin, hindi tayo connected.
0: Yan.
1: Hindi tayo present sa isa't isa, di ba? Pero kung wala yung cellphone, at magkatabi tayo, yun talaga masasabi talagang ano tayo,
0: yan,
1: So parang ganoon.
0: Kaya masigit na importante daw yung presensya mo.
1: Tama.
0: Yung presence mo.
1: Yeah.
0: Hindi lamang kaysa doon sa present ka lang. Kailangan Hindi yung kasi present ka nga, andyan ka. Oh. Pero yung pinakang presensya mo sa kanya, hindi maramdaman.
1: Yeah,
0: walang koneksyon.
1: Oo.
0: Yeah. Kaya sabi doon, hindi lamang kailangan ng anak daw po natin ang pera.
1: Mm-mm.
0: At material things. Kundi, kailangan nila ang presensya ng isang ama.
1: Mm-mm.
0: Oh, hindi lang yung puro pera o mga bagay na nais niya ay binibili mo.
1: Uh-huh.
0: O sige, bigyan niya. Sige, bigyan niya. Pero kinakailangan daw ang isang ama ang presensya niya doon sa kanyang anak. Maaring nasa bahay daw ang kanyang ama, pero emotionally absent dahil laging nasa cellphone. Yun yung binabanggit mo, Pastor, kanina. Yun yun eh, ating pong pangalawa, ating pong masigit yung presensya. Presence is more important than present.
1: Yes.
0: Ayun.
1: Napakaganda.
0: At isa pa, sabi doon, put down your phone and look into your child's eyes.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, yung presensya mo yun. Huwag kang lagi doon sa nasa loob nga ng bahay kayo. Tigigisa naman kayo ng cellphone. Hindi na kayo magkausap-usap.
1: Yun.
0: Imagine mo, nasa loob ng kwarto yung anak mo, ikaw ay nasa labas, ititext ka lang, pa, mamaya na ako kakain. Samantalang naandun na
1: sa loob ng bahay.
0: Hindi siya lumabas para sabing, pa, mamaya na ako kakain.
1: Kundi diba?
0: Ginamit yung
1: cellphone
0: para lang magsabi.
1: Grabe.
0: Yan. Kaya, may isang binanggit sa aklat ng Santiago. Chapter 1, verse 19.
1: Ano po yun?
0: Maging mabilis sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita.
1: Yun.
0: Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan marunong kang makinig.
1: Mm-mm.
0: Marunong kang makinig sa ating pong mga anak.
1: Mm-mm.
0: Sapagat baka minsan, partner, mayroon na siyang, nag-attempt na siya na magsabi sa isang tatay na ganito yung nararamdaman niya. Pero anong ginawa ng isang ama? Binaliwala. Doon ka kay mama mo. Kaya minsan ganun eh, ang isang tatay na binabalik niya sa anak at itinataboy, yung word ha, itinataboy ay doon sa kanyang nanay. Doon pinapupunta. Siya hindi niya napansin yun.
1: Hindi, tama.
0: Na ibigay niya yung dapat na sa kanya kunin ng kanyang anak, yung nararamdaman at katugunan sa nararamdaman ay ipinasa niya doon sa nanay. At pag malimit mong ginagawa yung ganun, ay hindi maganda ang magiging resulta.
1: Tama.
0: So kailangan marunong tayo bilang tatay, marunong tayong makinig. O marunong tayong makinig sa ating pong mga anak. Ayun. So number 3, ang sabi doon, imagine mo 10-20 na kagad. Samantala pa nagsusulo ako.
1: Ang bagay.
0: Biro mo, 10-20 na ha. At pangatlo, the father must become a digital gatekeeper. Digital gatekeeper. Tulad mo, di ba? Yung nabanggit mo kanina.
1: Agabantay.
0: Na ang cellphone nila, yung cellphone mo. Yan. So, ibig sabihin, kaya mong tingnan yung mga history na nakikita mo
1: naman,
0: ng kanilang binuksan.
1: Tama.
0: Inopen ng mga website. So doon, malalaman mo na ba ito yung binuksan mo? Puro horror ito ah. Ito ba'y mayroong tinan mo noon, hindi ka matatakotin. Tinan mo ngayon, natatakot ka na. Ano ang nagiging resulta ng iyong pinapanood? So nagkakausap kayo bilang ama. At nare-remind mo siya. Nawawarningan mo siya.
1: Tama.
0: Na mga bagay na hindi dapat at mga bagay na dapat niyang gawin.
1: Yes.
0: Kaya daw, hindi ibig sabihin daw na bawal ang technology.
1: Hindi
0: yun ibig sabihin na bawal. Ang kailangan ay guidance and boundaries.
1: Yun.
0: Turuan ang mga anak tungkol sa screen time. Ayan.
1: Screen time.
0: May nabanggit nga screen time kanina.
1: Tama.
0: Online strangers. Online strangers.
1: Marami na kasi ngayon, Pastor, partner. Kahit hindi mo kakilala, ang bilis makapag-connecta. Sa kahit saan. Magbe-message silang yan, Facebook, lalo sa mga yung mga online games sa mga bata. Roblox, yung mga kasi pwede silang mag-connecta diyan eh. Mag-chat-chat kahit hindi nila kakilala. So pagka hindi aware ang bata, ano, ay akala nila kung ano lang na ano nang ano ng games, ano, eh makikipagsagutan 'yan.
0: Niyan.
1: Doon na magkakaroon ng problema kung may mga pinapagawa, ano, yun ang nakakatakot.
0: Ay buti nga pala ako at hindi ko naranasan 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit hindi ako epektibong ama sa isang digital age, sapagkat wala naman akong isa lang naman 'yon ako. May pamilya na. So hindi tulad mo, Pastor, pinalalaki mo pa yung ano, binabantayan. Ano, eh parang ako'y ligtas na ron, ano. Sa pananagutan.
1: Sa apo mo na lang.
0: Oo, kahit hindi pala ako marunong. Kahit hindi ako marunong. Sapagkat ang sabi dito, dito'y turuan ng mga anak tungkol sa screen time. Online strangers, inappropriate content.
1: Yun.
0: Marami yung content na yan na dapat dapat tignan mo sa pinapanood o pinapanood o binubuksan ng iyong anak.
1: Tama.
0: Inappropriate content.
1: Nakabantay dapat.
0: Diyan pumapasok yung alam mo nung araw. Ito, na-share ko na rin dito sa programa ko nung araw.
1: Ano po yun?
0: Iisa lang ang aking pong observasyon, assessment, dito sa mga violent kids, yung reaction nila, yung kanilang gawi, ay mula nung unang-una na inilabas siya, nung araw, ano eh, yung unang violenting pinapanood dyan sa online ay yung ano, yung Counter Strike.
1: Ay, oo. Oh, oh,
0: nagbabari lang sila. Tapos makikita mo, napansin ko yan, ha. Makikita mo pag binaril nung ikaw, halimbawa ikaw yung nag-games, na ikaw may hawak nung isang baril, natilamsik pa yung dugo. Tapos patay, di ba? Game over, di ba? May game over pa. So doon, narehistro sa isip nung naglalaro na bata na ganun lang kadaling pumatay ng kalaban. At kahit nakakita yan ng dugo, 'di ba dati nung araw?
1: Oo, matatakot.
0: Makakita ka lang ng dugo, naku, pambira. Eh ngayon,
1: parang normal na lang.
0: Normal na lang na mas tuwang-tuwa pa sila na tumitilamsik yung dugo.
1: Minsan nga sa mga bata, partner, ano, minsan nakakapakinig ako. Yung word na ano, i-ano na lang natin na yung word na ano ba, patayin or ano. Minsan maririnig kahit joke o kahit ano lang ba nila, parang hindi naman talagang totaling inaano ng kalooban nila, pero parang ang bilis lang nilang sabihin yun. Ano? Very normal na lang sa kanila.
0: Kaya nakakaano yun eh, nakaka-alarma. Yung ganyan, ano? Hindi lang inappropriate, at saka yung inappropriate content, hindi lang yung marasa. Yung mga for adult.
1: Yes.
0: Bakit dumadami ngayon ang pag... ang mga rape, no, di ba?
1: Mga teenage pregnancy.
0: Teenage pregnancy. 12 years old, 13 years old, may jowa na. Tapos sila ay pumupunta na sa mga lugar na, bakit? Napanood kasi nila eh. Napanood nila. At dahil sa kakulangan ng pagtuturo sa loob ng bahay, at maging sa loob ng eskwelahan, partner, yung sex education. Sa atin kasi, pag sinabing, sex ay parang ang laswa-laswa naman pinag-uusapan niya. Kaya nung itopic ko dito nung nakaraan, about do sa sex, ako, yung S na binanggit ko nung nakaraan lang, nito lang, nakaraan. Eh, nasa isang libro kasi yun, about sex. Hindi ako, kumbaga parang...
1: komportable.
0: Hindi, ibig ko sabihin, matapang kong
1: inayang. Okay.
0: Kong sinabi, sapagkat ito na nga nagiging resulta eh. Dahil ang sex education ay nagiging parang pag sa loob ng bahay, pag-uusapan about sex, eh, sabihin, ang laswa-laswa ng usapan ninyo. Mali eh. So dapat may mga tanong about mga about sex, ay dapat sinasagot
1: tama.
0: Sa mga bata. At maging yung mga bata sa kanyang paglaki, ito man ay babae, ito man ay lalaki, dapat tinuturuan sa loob ng bahay na dapat ito ang do's and don'ts. Ito ang dapat ingatan ninyo. Kaya ngayon yung mga kabataan, partner, dahil walang nagtuturo, ayan, nagkakaroon na sila ng pansariling, anong tawag dyan? Hinahanap nila
1: kagustuhan.
0: Kaya sila'y nag-i-experimental. Ito wala, hindi nila alam yung mangyayari. Kaya anong end result? Teenage pregnancy.
1: So basically partner, parang ang sinasabi pinupunto natin dito, ano? Dapat yung disiplina ay nagsisimula sa pamilya,
0: Sa
1: tatay.
0: Oh.
1: Ano? At dahil kung hindi, ang magtuturo sa kanila ay yung
0: ito,
1: mga napapanood nila.
0: Oh. Ano?
1: At pagdating doon, wala na tayong kumbaga hindi na natin
0: alam kung sino. At saka hindi natin alam kung tama yung itinuro. Tama yung itinuro ng kanyang napanood.
1: Yan.
0: Kaya nga dapat gawin ninyo kung kay ama ng tahanan at may anak na lalaki, ikaw magturo doon.
1: Tama.
0: Anak sa mga anak na lalaki, yung tatay, kung babae naman, yung nanay ang magturo doon sa anak na babae.
1: Tama.
0: Yan ang mga dapat na gawin habang sila ay nagdadalaga at nagbibinata. Dapat ito ang iwasan ninyo, ito ang dapat gawin ninyo, hindi yung minsan dinadaan sa pabulyaw ng isang magulang. Kasi dahil lang parang hindi siya kontentong pag-usapan yun. Meron siyang ano ba, yung para bang hindi siya sanay na gano'n ang pag-uusap sa labing tahanan, pinababayaan na lang. Kaya anong nangyari? No? Yung inappropriate content na yun sa napapanood nila, yun ang nagtuturo. Ayan. Kasunod, cyberbullying. Sabi ko na, turuan ang mga anak tungkol sa cyberbullying. Kanina, about screen time, online stranger, inappropriate content. So, cyberbullying. Cyberbullying. Maging sa tignan mo kung ano ang pinag-uusapan ng kanilang mga kabarkada.
1: Tama. Madali ngayon kasi madali magtago. Minsan, di ba, pagka gumagawa ng mga account nila sa mga games, hindi naman nila tunay na pangalan.
0: Yan.
1: Kaya malalakas ang loob niyan.
0: Pero tinan mo ha, natatandaan mo yung
1: alin?
0: Naging trending na maril na sila yung magkaibigan. No, di ba? Nag-uusap sila sa group chat eh. Kita na tayo dun ha. Nakuha mo na ba yung maril sa... Teka muna, hindi ko pa nakukuha eh. O di ba? So nag-uusap sila eh.
1: Tama.
0: So, tapos sabi nung isa parang hindi ko makuha, wag na lang muna. Hindi, tuloy natin yung
1: diba?
0: O magkita tayo sa ganun. Nandito na ako sa ganun. Asan ka na? Talagang pinagplanuhan nila eh. Na pumasok doon sa loob ng eskwelahan at mamaril sila ron. Ang nakakalungkot, partner.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan na tayo po, muling nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa dito pa rin sa Family Matters Male Empowerment at ating pong pinag-uusapan, Effective Father in the Age of Gadgets. Marami na po tayong napag-usapan tungkol po sa ating mga tatay na dapat gawin, no, ng mga tatay. Dapat pag-isipan ng mga tatay, lalo na itong huling bahagi na ating pong napag-usapan na turuan natin ng ating mga anak daw tungkol sa screen time ng ating mga cellphone, gadget, online strangers, inappropriate content, cyberbullying, at ito po ang kasunod, pornography. Pornography. Alam niyo naman po ang ating pong bansa. Nabanggit ko sa iyo, Pastor, kanina. Pag napagawi ka dyan sa dalawang magkadikit na bansa, Singapore at saka Malaysia. Magkano yan? Border lang yan.
1: Magkano
0: yan? Pwede kang bus lang
1: magkadikit, yan. Magkadikit yan.
0: Magkaiba sila ng mapapanood mo eh.
1: Ah, talaga?
0: Oh, yan ay napansin ko noon.
1: Mm-hmm.
0: Galing KL. Singapore. Singapore muna. Tawid kami ng KL.
1: Oo.
0: Kuala Lumpur.
1: Oo.
0: Yung ini-airy, yung mga online, itong sa gadget, sa cellphone mo, pag lumagpas ka ng border, iba na yung pumapasok. Ito ang napansin ko. Ako personal kong napansin to. Sa Singapore, walang mga for adults na siguro meron sa kanila rin, pero hindi ko nakita yun eh. Doon sa aking cellphone. So alam mo naman, ang cellphone mo, pag pumunta ka na ibang bansa, kusang nagpapalit yan. Kusang nagpapalit ng network, ng oras, kusang nagpapalit yan eh. Doon sa KL, marami kang mapapanood. Parang Pilipinas. Parang Pilipinas. Maraming nagpapapap dyan. Maraming mag-o-offer ng ganito. Maraming maganyan. Maraming mga usapang herbal din. Usapang mga gamot. Usapang mga ganito. Marami doon. Mga information. Mga balita. Pero pagpasok mo ng Singapore,
1: Iba na
0: ang ano niya.
1: Napansin mo talaga?
0: Napansin ko. Wala na yung ganong ano. Siguro dahil iba yung network, na-screen na nila.
1: Tama.
0: Wala yung mga ganun nga. At saka hindi na basta nagpa-pop up. Walang nagpa-pop up na ganitong website na ganito. Walang ganun eh. Wala akong napansin.
1: Sa atin maraming ganun din.
0: Dito talagang hindi kontrolado.
1: Yes.
0: Dito nga lang, Pastor.
1: Oo.
0: Yung Facebook bawal sa bata.
1: Oo.
0: Di ba? Hindi aaprubahan ng Meta kung ikaw ay underage. Kaya ikaw ay ano tawag diyan na
1: minor.
0: No, hindi ka aprubahan.
1: Mm.
0: Pero tingnan mo. Hindi nila naisip guidelines lang, policy lang ng Meta na hindi ka pwede pag below ganito ka. So minor ka. Kasi nun na ikaw 14 years old. Ilagay mong birthday. Halimbawa, birthday ko April 29. Tapos ang i-type mo ay 1987. Di ba?
1: Wala na.
0: Wala na. Adult ka na.
1: Nakalusot na.
0: Lusot ka na. Pero ang gumamit ay bata.
1: Bata.
0: Pero alam mo, magandang nangyayari ngayon. Tulad itong ating mga pinapasahan natin ng pera. No?
1: Remittance.
0: Yan ang maganda. Kasi kinakailangan yung identification mo. Kailangan yung mukha mo,
1: screenshot mo.
0: Tapos kailangan may ID ka.
1: Tama.
0: Yan ang maganda eh. So malalaman ikaw talaga ito. At doon sa ID
1: yun
0: mo.
1: Yun dapat, ano?
0: Yan. Malalaman doon yung kung anong edad mo.
1: Yeah.
0: Yan ang maganda. Kaya, bakit natin na napag-usapan yan? Doon sa pornography, mapapanood dyan ng isang bata. Sapagkat ang kanyang nakaregister ay adult siya. Adult siya.
1: Tapos yung edad.
0: Yung diba? Edad.
1: Kasi maano yun eh.
0: Kasi tinatanong yan eh, di ba? Yung edad.
1: Diba?
0: Kaya, yun ang dapat. Ngayon, kung halimbawa, ang mga bata, lalo na lalaki, alam mo naman, ang mga kalalakihan, noong panahon natin, bagamat mas mabait tayo doon sa dalawa ni Kariko ni Karoni.
1: Oo naman.
0: Ako'y mas mabait sa kanila eh. Mas mabait. Alam nung dalawa, mas mabait ako sa kanilang dalawa eh. Eh nung kabataan, no, eh hindi tayo ganun. Na yung bang mahilig sa ganung klase ng babasahin. Sapagkat nung anong panahon
1: mahirap
0: namin,
1: pa.
0: Walang cellphone.
1: Oo, walang ganun.
0: Ang mababasa mo yung mga for adult nasa dyaryo. Kaya nga may dyaryo ng remate. Dyaryo yan eh, yan remate. Ano pang dyaryo no na may mga adult
1: yung
0: content
1: mga adult.
0: Sa likod. Ano para? Marami dyan. Nung nasa dyaryo. Mababasa. Pero ngayon, yung social media.
1: Anako po.
0: Ay, andyan na.
1: Sinasabing easy access.
0: Iyan. Napapasok talaga. Ang tanong, bakit hindi kaya kung sa ibang bansa ito'y na i-screenan, no? Ito'y hindi nakalulusot. At pag binuksan mo, ay hindi mo basta-basta ito. Dapat yung pag in-open, kinakailangan, hindi yun mabuksan kaagad.
1: Ang alam ko, may kita kasi yan eh.
0: Ayun nga eh.
1: May kita yan sa, ewan ko kung sa gobyerno o kung
0: talaga?
1: Ano.
0: Talaga?
1: May kita pa
0: may
1: yan.
0: May kita. Malaki kita.
1: Kaya
0: parang yung mga
1: vlogger. Parehas na ng sugal.
0: Oo.
1: Parehas na ng sugal.
0: Ano, uy, talaga? Kaya? Yung online games?
1: Yeah, oo.
0: Talaga?
1: Oo, malaki ang kita dyan.
0: Kaya pala hindi nawawala. Kaya pala minsan, ang alam ko lang namomonetize itong sa mga YouTube, TikTok, yung mga ganyan, ano, yung mga...
1: Kaya, halos lahat yung
0: kaya kahit sila, itaas yung kilil.
1: Okay lang.
0: Kasingit-singit na okay lang.
1: Yeah, oo.
0: Mas maraming follower, mas maraming kita.
1: Oo.
0: Kaya kung maraming follower ka, marami ka rin pinapakita. Yun ang problema, no? Pakita ka lang ng pakita. Magka-follower ka lang.
1: Kumita lang.
0: Yun ang mahirap. Okay. Misinformation ang kasunod. Ano?
1: Yun.
0: Turuan daw mga anak tungkol sa mga misinformation.
1: Yan.
0: Ano ba yung klase ng mga misinformation?
1: Ayan.
0: Di ba yan yung mga fake news?
1: Yan.
0: Pag sinabing misinformation,
1: ay
0: yung mga balitang hindi totoo.
1: Tama. Hindi totoo, hindi tama. Ayan.
0: At dyan nagkakagulo ang bansa natin ngayon.
1: Kanya-kanyang information.
0: Pwede kang sira. Alam mo ba na yung AI, yun ang nakakatakot
1: ngayon? Isa pa yun.
0: Imagine
1: tama.
0: Imagine mo tayong dalawa. Kunyari. Ay katahitahimik natin, kabait-bait natin. Gagawan tayo ng content. Mukha mo ang naandun.
1: Tama. Pwede.
0: Ay meron nga ngayon, nakita ko. Sino ba nagpakita sa akin dito sa church na pwedeng gawin do sa apps na siya dalaga ay buntis.
1: Ayun, bago na naman yun.
0: Bago.
1: Trending yun.
0: Yung gano'n, no? Na hawak pa niya yung pregnancy test na yun.
1: Trending yun.
0: Tapos buntis siya.
1: Mm-hmm.
0: Imagine mo yan. Halimbawa, ikaw, ama. Tapos ang anak mo na nag-aaral sa malayong lugar.
1: Mm-hmm. Tapos
0: may,
1: may
0: nag-forward sa iyo. Pastor Binabente. Pastor John Wisdom.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo na ba yung nangyari sa anak mo?
1: Ano po 'yun?
0: Ano po 'yun? Ay ito, ipo-forward ko sa iyo. Kita mo buntis yung anak
1: ano
0: mo.
1: Ano po?
0: Patay. Allah. Mm-hmm. Ay kung ikaw ay may sakit sa puso, inatigok ka hindi oras.
1: Wala na.
0: Yan ang isang minsan ang dapat iscreen na natin sa mga kabataan ngayon. Yung misinformation na nakakapagsira.
1: Yeah.
0: Dahil sa maling impormasyon, nakakapagsira ito. Ang content nito, ang purpose ay hindi lamang maging masaya ka dahil ako ay natutuwa nung nakaraan.
1: Bakit?
0: Noong nakaraang mga taon.
1: Bakit?
0: Nauso, unang-unang nauso diyan yung
1: alin?
0: Yung 'di ba mukha natin? Edad 25 years old. Tayo 'yon, mga edad parang mukhang 25.
1: 25
0: Lover. Meron ako noon eh. Meron ako noon, nagsasalita ako na edad 7 years old ako. Pagkatapos meron ding ipinalit na ikaw ay matanda na. Yung matanda na 'yung mukha mo. Sabi ko ganito pala ang mukha ko pag matanda na.
1: Para nakita mo na 'yung future mo.
0: Dituwang-tuwa ako. Ay ngayon mas malala ngayon. Ang picture mo buntis. Kahit ikaw, pastor, pwede kang mabuntis.
1: Ayan, lalaki ka. Grabe ano.
0: Grabe ngayon.
1: Grabe.
0: Kaya yun na, turuan natin, unahan natin yung social media sa ating mga anak na babalaan ng ating mga bata about misinformation. Sapagkat maraming masisira. Bakit may ganyan ang mga ang social media ngayon? Ay yan ang layunin ni Diablo eh.
1: Oo, oo.
0: Alam mo minsan, napag-isipan ko, Pastor.
1: Oo, ano po yun?
0: Doon sa isang naatinan kong seminar about end times awareness.
1: Oo.
0: Nabanggit ito eh.
1: Ano raw?
0: Medyo matagal-tagal na. Ito'y naatinan ko. Alam mo bang naka-attend ako nito'y wala pang mga cellphone?
1: Ah, talaga?
0: 1996.
1: Ang matagal-tagal na.
0: 96 ko ito, umatinda ko na isang two-day seminar about end times awareness na talakay ang cellphone.
1: Wala pang, hindi wala pa masyado uso ang cellphone noon.
0: Ano pa lang yun?
1: Yung mga malalaki pa.
0: Mono.
1: Tama.
0: Yung pa lang noon eh. Hindi pa pumapasok talaga ang cellphone noon. Nabanggit na nung tagapagturo. Ang cellphone ay mabuting. Darating ang araw, darating ang mga taon na makikita nyo mabilis ang pagpapalit ng teknolohiya. Nakita mo, nabalita mo yung pagpasok ng year 2000 noon?
1: Y2K.
0: Y2K. Yung millennium bug. Yung Y2K. Natakot lahat. Sapagkat mag... babagsak ang lahat ng computer eh. Pero hindi nangyari. Alam mo, noon yung aking naatinan na yon, binigyan kami ng warning na ang cellphone, mabuting kaibigan, pero masamang kaaway.
1: Tama. Totoo.
0: Diyan, ito'y gagamitin daw ng Diablo.
1: Tama.
0: At ngayon ko na re-recall yun, yung turong yun, nung 1996 na inatinan ko, tama siya.
1: Tumpak na tumpak.
0: Tama siya.
1: Oh.
0: At sabi niya noon,
1: way
0: back 1996, sabi niya, ito ang gagamitin ng Diablo sa huling panahon.
1: Grabe, ano?
0: Para sirain ang mundo.
1: Ay, grabe.
0: Teknolohiya. Mm. Kita mo naman ngayon, mula Betamax, naging VHS, ang bilis.
1: Naging CD.
0: Naging BCD. Tapos, yun ay ano pa ha, yung plaka pa. Yung disc nga, no? Yung CD. Tapos ngayon, maliit lamang. Nakalagay lang. Andun na lahat. Biro mo, ang bilis. Pero alam mo, sabi nung nagturo nung seminar, kaya kayo, pagdating ng year 2000, maiiba ang mundo. At papasok na mabilis ang teknolohiya.
1: Totoo.
0: At magugulat kayo. Magugulat kayo sa teknolohiya na darating sa mundo. 1996 yan, Pastor, na naatinan ko. Ngayon ko napatunayan, sabi ko, totoo ang sinabi niya. Sa cellphone, yun lang misinformation, pwedeng sirain ang pamilya mo. At mismong ikaw, personal, pwede kang sirain sa pamamagitan ng teknolohiya.
1: Tama.
0: Kaya nga, binabalaan din natin yung ating mga kapatid sa church. Yung pag-i-screenshot, tapos repost, pwede kang madimanda dyan. Yung bang, halimbawa,
1: nag-usap.
0: Nakita mo, may pinag-usapan sila. Nabasa mo ngayon. Tapos, in-screenshot mo.
1: Tapos, ipopost.
0: Tapos, nirepost mo.
1: Naku po.
0: Pwede ka palang i-demanda nung dalawang nag-uusap na yon.
1: Cyber libel.
0: Kaya mahirap ha. Sa ating po mga tagapakinig ngayon, huwag basta-basta magpo-post. Baka dumating ang panahon araw o oras na mabigla ka na lang. Dahil sa pinost mo,
1: may kaso ka.
0: Kaya mahirap ha. Yung ikaw i-chismis mo yung isa sa pamamagitan ng online yung mga group chat na talaga siniraan mo yung isa. At hindi mo na-delete na screenshot nung siniraan mo.
1: Lalo na.
0: At na-demanda ka. Nako, tapos na.
1: Tapos na.
0: Yan. Kaya nga, ito ang huli doon, responsible social media use.
1: Yun.
0: Turuan sa responsabling paggamit ng social media. Ayan, kaya nga may binanggit sa Ephesians chapter 5 verse 15, Pastor. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay.
1: Ayan, tama.
0: Babala ng Biblia po sa atin 'yan na nagsasabing mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Kaya ang tanong doon, paano ba ako namumuhay ngayon? Ayan. Yun ang malaking katanungan. Okay, bilang panghuli sapagkat 10 minutes na lang Oo. Imagine mo, bilis-bilis na tayo. Ang dami pa natin pag-uusapan pala. Nasa number 4 pa lang tayo. Ang dami nito eh. Okay. Connection before correction.
1: Oo.
0: Ayan. Connection before correction. Ano ibig sabihin nun? Bago natin pagsabihan ng ating mga anak tungkol sa mga yan, cellphone na yan, internet, o social media, kailangan muna natin magkaroon ng relationship sa kanila.
1: Tama.
0: Oo, tama. Sapat na relasyon. Ang tanong, eh bakit? Wala ba kami? Ay, anak ko yan. Iba po yun, yung sinasabing connection dito o sa iyong anak. Ask before you judge. Listen before you lecture.
1: Yun. Yeah. Tama yun.
0: Makinig ka muna bago ka mag-lecture sa kanila. Tama. Kapag may problema ang anak, gusto natin ang unang puntahan niya ay tatay, hindi internet.
1: Tama.
0: Kaya minsan ngayon, Pastor, mas unang pinagsusumbungan ang Facebook.
1: Oo, diba? Nakapost agad.
0: Anong masasabi mo doon, Pastor, na marami kang nakikita ng mga kabataan ngayon na doon?
1: Well, yun yung sinasabi nating bugso ng damdamin. Kaya dapat dapat iwasan natin. Ano? Kung ikaw ay isang mananampalataya, at tagasunod ni Kristo. Yun ang mga siguro very least na dapat po nating gawin, ano? Yung mga bagay na personal, alam mo pagka pinost mo yan sa Facebook, hindi lang dito yan sa lugar natin, ano? Hindi lang yung taong kaaway mo ang makakakita niyan.
0: No?
1: Kundi buong mundo.
0: Ayan.
1: Ano? Oo. At pagpipiestahan ka.
0: At saka isa pa, Pastor. Pag sa Facebook ka nagsumbong.
1: Oo.
0: Una, makakakuha ka ng kakampi.
1: Ay, oo naman.
0: Pangalawa. Makakakuha ka ng kaaway.
1: Dagdag na kaaway.
0: Tapa. At saka mapapansin mo, walang katugunan doon sa iyong problema.
1: Wala.
0: Walang katugunan
1: Wala.
0: Ang nangyari, kaguluhan pa ang nangyari.
1: Nadagdagan pa.
0: Sabi mo nga kanina, Pastor,
1: bugso
0: ng damdamin.
1: Mas
0: lumapit kayo kay tatay, kay nanay nyo. Huwag sa Facebook.
1: Tama.
0: Dahil ang Facebook, ipopost lang yan.
1: Oo,
0: mababasa yan. Isang ika mo nga, Pastor. Mababasa ng buong mundo yan.
1: Yes.
0: Pero walang magandang resulta yan.
1: Walang solusyon.
0: Ang solusyon pa rin, nasa pag-uusap.
1: Yes. Ating magulang.
0: Kaya nga, okay. Dahil magtatapos tayo, partner. Ngayon, Pastor. Sabi sa ating pinag-uusapan ngayon, how to raise children in a world you cannot control. Paano mo palalakihin, no, ang mga bata, ang mga anak, sa mundong hindi mo kayang kontrolin. Paano? Kaya yun yung ating pinag-uusapan.
1: Yeah.
0: Na pwedeng gawin natin.
1: Tama.
0: Sa ating mga anak. Okay, kaya yun ang sinabi ng Deuteronomy na nabanggit natin kanina. At muli nating babasahin. Ituro mo ang mga ito ng buong sikap sa iyong mga anak.
1: Tama.
0: Alin yung salita ng
1: Diyos.
0: Yan. Pastor, meron ka bang
1: siguro sa aking panghuling salita dito po sa ating pong talakayan at na napakaganda na bilang mga magulang, bilang tatay po, ano. Siguro para sa akin, we should really set an example, no? Tama yung sabi mo kanina na bago tayo yung connect, magkaroon muna tayo ng connection sa ating pong mga anak, no? Listen before giving a lecture. Kasi kahit lecture ka ng lecture sa anak mo, kung wala kayong connection, no? Hindi ka nakikinig sa sinasabi ng anak mo, wala rin po.
0: Puro ka correction.
1: Puro ka correction.
0: Pero wala kang connection.
1: Ayan. Dapat yung tatay talaga yung magli-lead. Ano? Kung wala yung tatay, yung nanay, ano? Yung talagang magdadala, ano, dalihin natin. At dapat talagang nilalatag po natin, most especially yung salita ng Diyos sa ating pong mga anak. Kasi yun yung parang magtuturo sa atin, ano ba yung tama, ano ba yung mali.
0: Ayun.
1: Diba? So napaka-importante po na tayo bilang mga magulang ay nagpapakita na nakikita ba tayo ng ating mga anak na tayo ay nananalangin. Nakita ba tayo ng ating mga anak na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. You know? Nakita ba ng mga anak natin na yung ating pasensya. No? So, yun kung ano yung nakikita ng mga anak natin sa ating mga magulang, ano? Mm-mm. Ay yun rin po yung kanilang nakukuha.
0: Yun, tama, correct. At yan po, the best yun, ha. Mas maganda yun na hindi mo sabihin na mag-pray ka, magbasa ka ng Biblia. Mas maganda nakikita sa'yo.
1: Tama.
0: Bilang tatay. Dahil pag nakita yan sa'yo, kahit hindi ka magsalita.
1: Gagayahin nila
0: yan. Gagayahin niya.
1: Tama.
0: At mapipidan mo siya sa pamagitan ng iyong ginagawa.
1: Yes.
0: Hindi puro koreksyon. Kailangan koneksyon.
1: Tama.
0: Okay, so kami po'y pansamantalang magtatapos ngayon. Maraming salamat, Pastor.
1: Thank you din po.
0: Wisdom. At ito, nanood pala sa atin si Pastor Ronnie Rinsales.
1: Yung
0: guwapito.
1: Naman talaga.
0: Ngayon, humanda kayong dalawa. No, kung makatindig balahibo ang iyong kagwapuhan, no. Kami sa Family Matters. Hindi ako nag-iisa ngayon. Ewan ko lang kung hanggang kailan ako sasama. Invite ko ulit si Pastor. Okay, marami po salamat sa inyo pong pagsama sa amin sa loob po ng isang oras at kalahati. At ang ating pong naging paksa, Effective Father in the Age of Gadget. Mahalaga na pag-usapan po yan, seryosuhing pag-uusap at pag-usapan ng mga kalalakihan. Tatay ng tahanan, ama ng tahanan. Sapagkat hindi pa naman huli ang lahat.
1: Tama.
0: Yung mga nangyayaring mga violenteng karahasan, idinudulot, at ang gumagawa ay mga kabataan. Nasa atin po ang responsibilidad bilang magulang. Muli po, marami pong salamat at Pastor John, ikaw ay aking re-request na isang maikling panalangin bago tayo
1: sige magpapos. Po. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po Ama sa oras na ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat sa napakagandang talakayan. Tunay nga po Panginoon na kami po ay iyong ginagabayan. And Father God, ang dalangin po namin, sino man Ama ang mga nakikinig, O Diyos, nakakapanood ng programang ito, maybe they are struggling, Father God, on how to handle their children. Maaring sila po ay tatay, nanay, or even they are single parents, Lord. Ama, ang dalangin ko po, O Diyos, ay samahan niyo po sila. Gabayan niyo po sila, Panginoon, kung paano po nila i-handle yung kanilang mga anak, Father God. Lord, patuloy, Panginoon, na sa iyo po kami umaasa. And Lord God, kung sa tingin namin, Panginoon, ay wala ng pag-asa yung pagpapalaki ng aming pong mga anak, Lord, bigyan niyo po kami, o Diyos, ng pag-asa na galing po sa iyo, Panginoon. Yes. Correct us, Father God, kung may mga nagagawa kaming mali at nakikita ito ng mga bata. Turuan niyo po kami, Panginoon, higit sa lahat bilang mga magulang na makita po sa amin kung ano ang dapat na makita ng mga bata. O Diyos, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Umaasa kami, Father God, na kaya pong gawin ang mga bagay na ito sa aming pong buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin sinasamba sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor John Wisdom Binibente. At ako po ay pansamantalang magpapalam hanggang susunod na Tuesday sa Family Matters Male Empowerment. Nakasama po natin sa technical walang iba kundi si Don Alfonso. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. God bless us all.
1: God bless.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating programa na TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. At ito po ang ating Healthy Chismisan on Air dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kumusta ka? Sana po ay nasa maayos kayong lagay kagaya namin dito sa studio na ating pong himpilan. Ako po si Mel.
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Uy, ano? Uncle John, ikaw ay talaga namang lagari.
1: Napasabak.
0: Napasabak ka kanina. Oo. Sige lang. Basta kaya mo pa.
1: Kaya
0: pa?
1: Kaya.
0: Ayan. Sige, nabati ka na po.
1: Ayan po, binabati po natin una sa lahat yung aking pong asawa na nakikinig. Nahiya daw siya, Ate Mel.
0: Bakit?
1: Kasi siya yung unang nag-view. Sabi ko, okay lang.
0: Understandable. Understandable naman. Number one fan mo yan eh.
1: Very supportive.
0: Di ba pa?
1: Oo naman.
0: Uncle John. Uncle John is here in the house. Sige po. Oo. So magandang tanghali po sa inyo.
1: Yes.
0: Ano, nagpapasalamat kami dahil magkakasama na naman ulit tayo. Every Tuesday and Thursday nyo nga po kami napapanood at napapakinggan. Ayan eh, Uncle John dito po sa ating estasyon.
1: Yes.
0: Hanggang 12:30 na naman tayo magkukwentuhan, 'di ba, Uncle John?
1: Naman.
0: Napakaganda ng ating
1: usapan.
0: Pag-uusapan.
1: Yes.
0: At tamang-tama ito sa mga panahon na 'to. Alam mo kung bakit?
1: Bakit po?
0: Lalong-lalo na sa Pilipino.
1: Ayoko naman. No.
0: Kasi nga, madalas
1: relate na relate.
0: Relate na relate tayo dito. Kasi nga, tayo yata ang may pinakamaraming mga fiesta.
1: Tama.
0: Diba?
1: Oh,
0: ano ba yun? At madalas, ubos. Simot ang ating mga mga kaperahan.
1: Kahapon lang.
0: Hindi lang fiesta pass. Hindi lang fiesta, Uncle John. Kundi yung iba pang mga selebrasyon. Kagaya ng ano, my birthday, kasalan, ano pa, blessing, ng halimbawa kung ano man.
1: Lahat na.
0: Lahat na, diba? Talagang hindi pa pwede, hindi tayo maglalabas ng pera. So ano yung sinasabi mo kanina? Kahapon may ano?
1: Kasi kahapon ang pagkakaalam ko ipesta sa TV. Kaya di ko alam. Okay. Oo nga, ang alam ko taga TV to si Ate Mel eh.
0: Yes.
1: May dala ba to kahapon? Wala!
0: Hindi ako umuwi.
1: Bakit wala?
0: Hindi ako umuwi. At saka hindi kami naganda. Kasi nga, ang fiesta doon sa sentro. Sa sentro.
1: Ah, okay.
0: So, nasa barangay kami.
1: Ah, okay,
0: so, hindi kami kasali doon. Di ba, may ang bawat barangay, meron din siyang
1: iba-iba.
0: Iba-iba.
1: Tama,
0: oo. So, tama. Kaya, wag mo akong hanapan. Joke lang.
1: Walang ibos, sabi ni Kuya.
0: Bibili na lang po ako ng ibos para sa inyo. Uy, naalala ko tuloy nanay ko. Alam mo ba, Uncle John?
1: Ano po?
0: Isa siya sa mga talagang binibiliban ko pagdating sa paggawa ng ibos.
1: Talaga?
0: At ang sarap-sarap niya gumawa ng ibos.
1: Hindi mo ba na, ano?
0: Hindi ko naman na.
1: Hindi mo naman yung paggawa.
0: Hindi.
1: Oo, ako matagal-tagal na rin ako, Ate Mel, na ano eh, na hindi nakatikim ng yung
0: ng ibos.
1: Masarap na ibos. Kasi yung last time na nakatikim ako, parang hindi ko gusto.
0: Bakit?
1: Medyo parang madry kasi.
0: Dry at
1: yung ibos na
0: matigas.
1: Oo, yan. Matigas. Yung ibos na ano, yung malalim, yung malambot,
0: malambot
1: talaga.
0: Malambot at saka malagkit.
1: Malagkit. Yun talaga ang tunay.
0: The best. Sige, pag-pray natin. Hindi pa ako gumagawa. Bumibili na lang po ako. Kasi
1: Kuya John, narinig ko Kuya John, ha? Naka-record ba?
0: May witness pala tayo dito. Nako, wala na tayo pupunta dito. Ay, nako. Kung kailan yan, hindi ko alam.
1: Yun lang, ililista sa tubig.
0: Ayan, maliban sa ibos, ano pa mga naalala mo pag may mga handaan? Ano pa?
1: Ano pa ba, ibos? Yun lang naman eh.
0: Kasi yan normally ang pang-almusal. Pang-paalmusal sa mga maagang
1: ano pa
0: pumupunta.
1: Ano pa ba?
0: Tapos may ano pa, may sausawa na asukal.
1: Mm-hmm.
0: Ay, meron akong na kilala. Iba ang klase ng sausawa niya ng ibos. Hindi asukal. Kasi ako hindi ako nagsasawsaw na ng ibos sa anything. Kinakain ko lang siya as is. Ito naman na taong to.
1: Eh.
0: Kilala mo yan.
1: Ano
0: pero
1: ba?
0: Itago na lang natin sa pangalang.
1: Sa pangalang ano? Taga dito ba yan?
0: Taga dito
1: ay,
0: siya.
1: Sino?
0: Ang sawsawa niya ng ibos ay...
1: Suka?
0: Hindi.
1: Ano? Tuyo?
0: Tuyo.
1: Ah?
0: Oh, di ba nakakagulat? Kakaiba naman talaga ang kanyang panglasa. Hindi ko na po yan sasabihin. Bahala na po kayo mag-isip.
1: Malalaman ko din yan. Magdadala rin ako ng ibos para malaman
0: ko dito. Tapos pagkakain tayo, sabay-sabay. Malalaman, ito, siya pala yung
1: sila.
0: Huwag ka na lang mag-ingay kasi maririnig niya tayo. Hindi pa ba niya tayo naririnig?
1: Parang
0: alaman ako si
1: Alam na ata niya.
0: Anyway, nako talaga naman. So, usapan nga po yan na, yung alam mo yung all out ka kapag pag merong mga ano mga handaan. Pero mamaya uncle dyan, pag-uusapan natin sa ating tanong ni Tito.
1: Tanong ni Tito, ano, yan.
0: Nako, baka may nakaka-relate po sa atin dito, ano, naman. Patungkol sa ating pag-uusapan. Baka in one way or another, na-experience mo na ito, kaibigan. Ano ba ang tinatawag natin na worst financial decision na ginawa mo? Ka-TNT. O, di ba? May worst financial decision ka na bang nagawa? Nako, i-share mo naman sa amin. Ano yon? Ano yon? Ano? Kung ayaw nyo pong ma-identify kayo sa ating pong
1: pwede nyo po kami i-PM.
0: Pwede naman i-PM para at least i-protect natin ang kanilang identity. Meron na yatang sumagot. Meron na sumagot at alam na natin kung sino. Ayan, uy, may pumapasok na magandang kagamitan dito. Dito na po ba yan? Dito na po ba yan sa loob ng studio?
1: Mabango yan.
0: Papabangohin niya ang ating studio. Ay, kakaiba naman talaga ito. Parang naiinganyo tuloy ako bumili niyan. Bibili na nga din tayo. Pa-order na ako sa iyo.
1: Maganda nga rin talaga yan.
0: May mga ganitong usapan na po talaga kami dito. Kasi, alam mo, hindi naman ito worst financial decision. Kasi worth it siya. Pero sa mga, alam mo yun, yung pagdating sa usapin na worst financial decision, ito po yung alam mo yung talagang hindi mo inakala na magbibitaw ka ng ganun kalaking halaga para sa isang bagay o para sa isang project, yung mga ganun, di ba? Or sa mga nag-i-invest, sa mga negosyante, mga ganyan, di ba? Depende din siguro sa kakayanan mo, di ba? Like ako, hindi ako basta-basta gagastos ng malakihan sa ganitong bagay kasi hindi ko naman talaga yun carry.
1: Tama.
0: Di ba? Ikaw, Uncle John.
1: Oo, tama naman. Depende siyempre sa kakayanan mo. Kapag yun, pagka hindi kinaya, yun doon tayo magkakaproblema.
0: Ayan. So, sige.
1: Pero ito, Ate Mel, kayang-kaya mo yan.
0: Kayang-kaya ko yan. Meron po kasi kami ditong magandang electric fan. Ayan. I-courtesy na lang po natin sa pangalan. Joke lang. Ayan. Ay, hindi to worst financial decision niya. Hindi yan. Uy, ang ganda, may pausok-usok kaya, pa. Tamang-tama to sa panahon ng may dengue. Tama ba? Joke lang. May fogging, parang gano'n.
1: May fogging,
0: Anyway, uy, ingat-ingat nga tayo. Ha?
2: Incenso,
0: pwede.
1: Ayun, gumagana siya kahit hindi nakasaksak sa kuryente, alam ko.
0: Ayun, ako talaga naman. Diba? Baka po ay nagtataka kayo, ano bang pinagsasabi namin dito? Isa po itong napakagandang electric fan. Oo, hindi po namin sasabihin kung anong brand kasi bawal. Oo, na pwede mong lagyan ng mga essential oils para mas bumango ang inyong kwarto o ang inyong bahay. At may cooling effect siya. O diba? Rechargeable. So kahit brown out, ay pwedeng-pwede niyong magamit. At yun, pinapa-experience sa amin dito sa studio para talagang mainganyo tayong bumili. Kuya John, bibili na tayo. Tag-isa tayo.
1: Hindi na ilalabas yan.
0: Ha? Wala nang bawian.
1: Diyan na yan.
0: Ipangalan na natin yan. Okay na. Nako talaga naman. Sige na. Uncle John, sa mga gustong makipag-usap sa atin at makipagtawanan sa atin, i-share ang kanilang mga experiences na mga worst financial decision nila sa buhay. Paano ba sila makikipag-ugnayan sa atin?
1: Opo, pwede nyo po kaming samahan sa ating pong mga social media platforms. Siyempre, nariyan ang ating pong Facebook account. Hanapin nyo lamang po or i-type nyo lamang po ang FEBC Bicol Cable Air 104.3 The Way FM. Narayan din po tayo sa YouTube at Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. And of course, no, at kung cellphone lamang po yung gamit, nasa biyahe po kayo, anuman yung ginagawa, eh pwede po kayong basta may headset lamang po kayo on la via online streaming, ano, type niyo lamang, yes, po ang bit.ly/thewayfm. At sa mga nanay, ano, mga lola na walang mga ganitong gadget, pwede niyo po kaming
0: i-text
1: oo, mm-hmm, sa ating pong contact number na 09988430573, at pwede po namin kayong isama sa aming pong Carian official GC.
0: Ayan. At mamaya din, pag-uusapan natin, Uncle John. Mm-hmm. Napakahalaga nito. Ano, bakit nga ba may mga tao, mm-hmm, na may tendency sila na gumawa ng mga financial, mm-hmm, worst financial ano decisions? Bakit ba? Mm-hmm. Bakit kaya, no, may mga taong ganyan? Maliban sa siguro, alam nila na kaya nilang gumastos ng malaki. Ano pa yung mga dahilan? At
1: ayan,
0: kasama din dyan ay paano natin maiiwasan ang mga masasamang desisyon sa pananalapi.
1: Mm-hmm.
0: Dahil alam mo na ngayon, Uncle John, hindi na lingid sa atin ang financial crisis talaga na pinagdadaanan natin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung titingnan mo yung tao, ang spending ano nila, habit, parang wow,
1: mm-hmm,
0: nakakagulat din. Diba?
1: Bungacious.
0: Kasi nga, isa maliban sa ano, maliban sa may online na selling na nangyayari. Diba, one click away lang siya. Maliban dyan, daming competition. So, ibig sabihin, nagmumura din yung mga presyo ng mga
1: product.
0: Bilihin. Kaya, yes na yes po tayo dyan sa mga paraan kung paano nga ba natin may iwasan ito. Mamaya po, ano, sa ating topic, at sana po ay huwag nyo kaming iiwan at huwag kayong magbibitaw sa ating pong istasyon. Manatili lamang po nakatutok dito sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM.
1: Yes.
0: Kung ikaw man ay nasa radyo, maraming salamat po sa inyong pagpalakas ng inyong radyo para pati ang inyong mga kapitbahay ay makapakinig. I-share nyo na rin po ang link ng ating programa dahil nasa FB page na po natin yan. Hello muna pala at magandang tanghali sa ating mga kaibigan dito sa Albay. Saan pa, Uncle John?
1: Masbate, Sosogon, Camarines Norte, Camarines Sur. Of course, abot tayo hanggang
0: Northern Samar.
1: Hello po sa mga nakikinig at nakakapanood ng ating programa.
0: And of course, sa online, nandyan tayo sa buong Philippines,
1: course,
0: at sa buong world.
1: Mundo, yeah.
0: Ay, may my first honor na tayong dito.
1: Sino yan?
0: Of course, si Carmela. Hello, Sir Reyes. Good morning sa atin. Nasa Pulangi daw siya.
1: Pulangi siya.
0: Hello, good morning sa iyo.
1: Taga Pulangi ba talaga si Carmela?
0: Taga Pulangi si Carmela, kuya.
1: Okay.
0: No?
1: Pulangi.
0: Tama.
1: Okay.
0: Ayan, and by pa-mystery person daw ako.
1: Parang kilala din ni ate.
0: For you to discover, Carmela. Sige. Okay, sa ating papapatuloy sa technical side, nagpapasalamat din tayo sa ating Don Alfonso Abinado, yung ating chief tech na naka-assist po sa atin.
1: Thank you.
0: Ito muna ang unang awitin para sa inyo sa mga nakaantabay sa radyo. At ilang mga paalala naman po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live para po sa inyo.

0: Para sa tanong ni Tito, so far mga ka-TNT, ano ang worst financial decision na ginawa mo at bakit? Ayan.
1: Mm-hmm. Ulitin mo nga, Uncle John.
0: So far, ano ang worst financial decision na ginawa mo ka-TNT?
1: Mm-hmm. So far,
0: ha? Mm-hmm. So, so far.
1: Hindi so near.
0: So far.
1: Ay nako. Oh, ayan, sige na po, paano po sila makikisasagot sa ayan. Ating tanong?
0: Muli po, pwede po kayo magpadala ng inyong kasagutan sa ating tanong ni Tito sa ating pong mga social media platform, sa ating pong Facebook. Pwede niyo pong i-comment, ha? Or pwede kung nahihiya po tayo, pwede niyo po kaming message sa ating pong mga personal account. Pero type niyo lamang po sa ating pong Facebook, FEBC Bicol K104.3 The Way FM. Sa ating pong YouTube and Instagram account, type nyo lamang din po ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And of course, via online streaming, type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Sa mga ka-careyans, pwede rin po kayong sumagot sa ating pong tanong ni Tito.
1: Ayan. Ako, sige. Ready na kami para sa inyong mga sagot. Oo, so paano? Meron na bang sumagot?
0: Oo, actually sa sige. Akin may mga sumagot na rin po sa akin.
1: Sa post muna natin. Oo, sa post muna sino natin. Sumagot. First honor, sa post natin. Si, itago na lang natin sa pangalang Ma'am Myla Yvette Pato. Oh, ayan. Paano? Sige, si basahin mo na.
0: Number one. Ayan, sige po. Sabi ni Ma'am Yvette, basahin natin. Ang mag-invest sa isang negosyo na di ko alam, patakbuhin. Mm-hmm. Nagpadala sa udyok at emotion. Worst talaga kasi di biro yung nailabas na puhunan na di nakabalik. Aside from that, ay nagbigay ng trauma sa akin magnegosyo uli at relationship and friendship.
1: Nakakalungkot naman, ano?
0: Investment.
1: Yun talaga, madalas. Yung parang, kasi nga, na-excite ka to invest in a business bago sa'yo, di ba? Tapos siguro yung nag-introduce nito sa'yo ay talagang very successful din. Siguro sa experience niya. Pero dahil nga bago din sa'yo, yun, pag hindi mo alam siya patakbuhin, ay ganyan talaga ang mangyayari.
0: Tama.
1: Nakakalungkot naman. Pero at least, maganda naman din ang ano ngayon ni Ma'am Yvette Pao kasi alam natin na nakabawi na din naman siya.
0: Face God.
1: Yun. Okay. Sige. Thank you po, Ate Yvette, sa iyong kasagutan. Ma'am. Kasi nandun pala, no? May trauma.
0: Of course.
1: Na magnegosyo uli.
0: Ilang libok.
1: Sige.
0: Sabagay, kung ikaw, kahit ikaw naman siguro, Ate Mel, di ba? Kung bibigyan ng pagkakataon, of course, kahit ako, ano, bibigyan ng pagkakataon, meron kang pera na pwedeng gamitin, ano, at mag-invest para inegosyo.
1: Inegosyo.
0: Ayan, of course, iano din natin. Kaya lang, syempre, yung pag-inegosyo, hindi talaga, ano,
1: 100% sure na successful siya.
0: Dapat inaaral din talaga, diba? Hindi basta-basta, ika nga, ano?
1: Hindi sapat na may nakita kang magandang experience sa iba ay magiging effective.
0: Yan, yun. Kasi usually, pagka nakita natin sa iba, ay maganda. Ano, nag-boom yung ano, yung business ni ano, ganito. Kasi gayahin natin. Ang Pilipino pa naman, ganyan. Di ba? Right. Nag-barbecue yung kapitbahay.
1: Magbabarbecue
0: din. Di ba? Ganyan tayong Pinoy.
1: Bakit kayo? Ano? Ano yung tawag dyan?
0: Ano? Anong tawag dyan?
1: Crab mentality. Yun. Pero syempre, pero sabi, dahil sa gusto din naman natin na umasenso, di ba? Yung pera na binitawan natin doon, we never thought na magiging ganun siya. So, mahalaga talaga na pag-aralan muna. And I learned, and I know na pag-aralan at na learn na ni Ate Yvette. Ayan. Kaya, na-share niya na rin sa atin and lesson learned na yan. Okay, batiin na muna natin si Mila Pascua na nandito na rin, nag-react sa ating post ng tanong ni Tito. Si Ian Tingson, hello po.
0: Hello
1: po. And of course, si Carmela na nag-paabot din ang kanyang inyong reaction. Si Kuya Alex Lurin, hello po sa inyo.
0: Hello
1: kay
0: po.
1: Suzette A. Regalado, good morning po. And kay Valentine Nabata Osila, hello, hello sa iyo. At ikaw, nandito ka din. Ayan, sige. Wala na ibang sumagot? Sige.
0: Wala na sa ano.
1: Sige lang. Yeah. Ikaw, meron na bang nag-share sa iyo?
0: Actually, isi-share ko sa kanya yung live natin pa. ano niya?
1: Oo, sige. Okay lang. Sige, sige. Ito naman, may nag-share din sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng aking kapatid na si Fe.
0: Sabi ay, ate.
1: Hello, hello sa ating hello kapatid po dito sa Bacolod. Ayan, si Fe. Sabi ni Fe, sana ba tuloy yun? Ito sabi niya, so far naman, sista, wala. Kasi wala naman akong gaano kalaking perang gagastusin. O sabi ko sa'yo, di ba? So, depende din naman sa kung may kakayanan ka o wala. Pero minsan, ang yung mga ganon, depende din talaga sa kakayanan. Alright?
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: Sige. Ito naman sabi ni Kuya Ralph Marvin Ayala, no?
1: Hello,
0: sabi niya,
1: Ralph.
0: Good morning po. Pinaka-worst decision na nagawa niya, sabi niya ay magpa-utang. Ayan. Daina kaya nagpasilagso nag-utang. Ha ha ha.
1: Mga magkano naman kaya yan?
0: O, hindi niya nasabi
1: naku, na. Malaki-laki yan.
0: Baka masingil taparal.
1: Ayun. O, itong isa, may friend ako na ano din, nagne-negosyo-negosyo dito. Sabi
0: ano
1: niya,
0: po?
1: Nag-invest ng pera sa taong pinagkatiwalaan mo.
0: Ayun.
1: Kasi, ito pa, lingkod pa.

0: Na, ano, di ba? Mag-invest, ay. Oh, nako, hindi
1: diba?
0: Talaga basta-basta.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? Kaya bakit kaya ganun, di ba? Minsan kahit Kristiyano na ano, lalo na kung hindi pa, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, talagang doble ingat. Ano po, yeah. Kailangan na po natin ng masusing pag-aaral. Mag-iingat po, ano? At kahit ako naranasan na din natin yan.
0: Talaga,
1: ano?
0: Ikwento mo mamaya.
1: Ay, mamaya ha? Na lang.
0: Sabi nga, may naalala lang akong phrase ng isa sa mga resource persons natin and regular ano guest po? Din po natin sa Oras na Pilipinas.
1: Mm.
0: Itong patungkol sa mga nagagancho na mga OFW natin. Di ba? Yung napupunta sa mga illegal recruiter. Ito yung term niya palagi. Magduda bago magtiwala. Magduda ka muna.
1: Walang masama doon.
0: Yung diretso-diretsong tiwala, ay nako.
1: Delikado.
0: Delikado talaga. Tama. So magduda muna po tayo sa mga taong yan. Yung, lalong-lalo na yung parang bigla-bigla kasi alam nilang may pera ka. No?
1: Tama. Lalo't pinag-uusapan mga minsan mga malalaking ba i-invest ka ng maliit, ano, babalik sa'yo ng malaki, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yun ang pang-ano nila eh.
0: Ang daming ganyan ngayon.
1: Yun ang
0: matagal na actually yan na ano, na strategy.
1: Di ba?
0: Pero
1: marami pa rin hanggang ngayon, marami pa rin
0: naniniwala. Syempre pero yung intention mo kasi, gusto mong lumago yung pera mo kagaya ng isang ka-TNT natin na nagsabi, nagbitaw ka ng pera kasi gusto mo dumami yung pera mo, lumago yung pera mo, kaya mo siya in-invest. Yung pala, nawala lang.
1: Oo.
0: Nising kong duling, walang bumalik sa'yo.
1: yun nga.
0: Diba?
1: Yun nga. Ano?
0: Ayan.
1: Okay, so ito naman, ano, sabi po ni Ate Marie Chris, ano, kilala mo sa Ate Chris?
0: Si?
1: Asawa ni Sir David.
0: Ay, hello, Ate Chris. Kamusta ka na po? Miss you.
1: Sabi niya po, sa family ko po, yung nagdibu po ako ng pagkamahal-mahal. Tapos kinaumagahan, halos wala na po kami pang ulam. Grabe naman, ano. Talaga ba?
0: Oh, may kulay.
1: Talaga ba?
0: Tapos kung may utang ka pa.
1: Oo, nako po.
0: Diba? Iisipin mo yung paano mo babayaran yung utang mo. Nako, isang araw na bonggang-bongga.
1: Baka hindi lang isang araw, ano? Baka isang gabi lang. Ano?
0: Isang gabi lang.
1: Baka buong barangay naman ate Chris ang ano mo.
0: Imbitado.
1: Imbitado mo. Ubus talaga yan. Kasama pa yung mga baon-baon. Talagang
0: may
1: wala.
0: May pa-Sharon.
1: May pa-Sharon. Talagang ay, nako.
0: Naman. Next time, dapat magtatabi na kaagad tayo.
1: Para
0: kinabukasan, may pang-almusal ka pa, may pang-lunch ka pa, pang-dinner ka pa.
1: Imagine mo, kinaumagaan, wala na kayong pang-ulam.
0: Pero marami talaga ang ganyan ample dyan.
1: So parang sa kagustuhan natin na talaga masatisfy.
0: At saka mapasaya din
1: yung mga
0: bisita.
1: Talagang ubos lahat, ano? Yung savings, ano? Buti kung may savings, ano? Eh kung utang
0: inutangan
1: pa din,
0: oh,
1: di ba?
0: Talagang
1: mahirap,
0: ano? Yun na nga.
1: Tapos isang beses lang ano mangyayari gagawin. Talagang grabe 'yan, ano?
0: Yeah. Okay, meron pa?
1: Ito naman, ano, pinsan ito ni Mrs. si Doktora Claudette Di Castro, ayan.
0: Hi po.
1: From Daraga.
0: Hello po, Doktora.
1: So, sabi niya, ang ikli ng sagot niya, sabi niya, magpagawa ng bahay ng sabay. Nagsisibigla. Kasi
0: dalawang bahay.
1: Opo, oo. Ay, nagpapagawa sila ng bahay. Diyan po sa may, ano.
0: Huwag mo na sabihin.
1: Oo, yan. Tapos,
0: sa somewhere out there.
1: Oo, doon pa sa, ano naman, Masbate, nagpapagawa pa siya.
0: Ay,
1: ano?
0: Naku.
1: So, siguro.
0: Oo nga.
1: Ayan. So, mahirap siguro yan huwag sabay-sabay.
0: Correct.
1: But anyway, alam ko matatapos yan, Ate Odette.
0: Oh, yes. Of course.
1: Matatapos yan.
0: Yan naman ay walang lugi, di ba?
1: Yan. Tama.
0: Sigurado ka dyan.
1: Worst siguro ngayon. Pero pagka natapos naman, di ba? Kasi galing ako nung isang araw, actually, sa bahay po na pinapagawa nila, ang ganda na. Wow. Oo, ang ganda na. So, talagang grabe.
0: Okay. Ayan. May isa namang kaibigan natin ka-TNT na nagbigay ng sagot

0: at hi sa kanya.
1: Ay, hello
0: po. Ayan, sabi niya, lifestyle inflation.
1: Ay, naging
0: naging biktima na ako nito.
1: Mm-hmm.
0: Dati, nung estudyante, kaya ko nang mabuhay sa 500 pesos a week.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung first time ko na magsweldo, panay Shopee dito, Lazada doon.
1: Mm-hmm.
0: Tikman lahat ng bagong restaurant.
1: Ayun.
0: Tuloy, walang ipon.
1: Ayun.
0: Until such time, dumating na financially struggling ako. Wala akong mahugutan ng pera.
1: Mm-hmm.
0: Doon ko rin na-realize na always live within your means. Tama!
1: Mm-mm-mm.
0: Ayun. So, minsan talaga kailangan nating dumaan sa mga ganong sitwasyon ano, para ma-learn natin yung lessons in a hard way. Ayan, sa mga lifestyle natin. Pero alam mo, totoo naman kasi, parang diba, lalong-lalo na pag first time mo magsweldo, pag wala kang plano sa papupuntahan ng sweldo mo, lalo-lalo na first time,
1: sigurado
0: ubos yan. Ubos agad yan. Sigurado hindi mo na ma- hindi na magdudugtong yung ng both ends, di ba? Ano pa lang, kalagitnaan pa lang. Di ba, Kuya Jun, yan pinag-uusapan natin kahapon.
1: Sabing critical diba? Wallet days agad.
0: Nawawala ka agad.
1: May tawag kami dyan eh. Yan, critical wallet days.
0: Oh, see? Oh, kasi hindi CWD. Natin napagplano. At saka, di ba, yung parang, ano mo kasi yung reward mo din. Parang feeling mo nga, you deserve the reward. Pero kung hindi natin talaga mapagplanuan at mabalik, wala talaga. Ayan, sige. Meron pa?
1: Wala na po sa akin.
0: Wala na. Oo, wala na din sa akin. Hello and magandang umaga sa inyong dalawa listening with Zane and Mama Lumen. Hi
1: ayan,
0: po dito sa ano Bacolod. Hi kay Faye and of course praying for Zane na maayos na ang kanyang kalusugan.
1: Ay,
0: and of course, hi kay Mama Lumen. Thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay.
1: Yes, hello po.
0: Ayan. Hello, hello, hello and thank you so much.
1: Ay, ito may nagpahabol.
0: May nagpahabol. Hello. Go ahead.
1: Sabi niya, okay. Wag na sabihin para ano. Sabi niya, yung halos madali na pong ma-addict sa scatter.
0: Ano yung scatter?
1: Online ano gambling.
0: Ha?
1: Kaya hindi ko nasasabihin para...
0: Oh naman, to protect the person.
1: Pero sabi niya, muntik na.
0: Muntik na. May idea ka pa tungkol pala dito, Uncle John. Pero hindi mo yan ginawa.
1: Hindi naman. hindi. Pero maraming nagsisend.
0: Talaga?
1: Maraming, kasi link-link... Parang sesendan ka lang ate mail ng link niyan.
0: Okay.
1: Pag clinic mo 'yon, dediretso 'yon sa isang online parang app na rin o browser. Tapos pwede ka mag-register doon. Ang panghatak nila 'yan, pag nag-register ka, meron ka na agad na pera. May laman na agad ang pera mo. May pang-ano ka na agad, oo.
0: Wow.
1: Ngayon, ano lang nila 'yon? Pang-akit lang nila. Kasi oo, pag naubos 'yung pera, sabihin na nating 200 300.
0: Mm-mm.
1: Pag naubos noon, naubos 'yon, nako, sigurado 100% mapapaload ka na.
0: Ah.
1: At napakadali ating mail mag-load. Through GCash lang.
0: Ah, talaga?
1: Oo, naman.
0: Ganun nila ginagawa.
1: Kaya 'di ba?
0: So paano talaga nauubos 'yon? Pag nagge-game ka na.
1: Pipindot-pindot ka lang 'yan eh.
0: Wow.
1: Pipindot sa amin marami. Nakikita ko. Oo, nakakaawa pero siyempre.
0: Kaya pa.
1: Hindi mo sila pwedeng ano eh na ikaw mismo ang magano hindi.
0: Sa una parang unti-unti lang tapos parang nakaka-addict kasi siya.
1: Oo.
0: Wow.
1: So siguro marami ano maihiya yung iba siyempre magsabi niyan, no? Pero maraming naapektuhan niyan.
0: Wow.
1: Ano yung online gambling. Kasi napaka sabi ko nga easy access.
0: Yes, one click away.
1: Lalo sa Facebook mag yung mga commercial. Napakadali actually.
0: Wow.
1: Siguro walang araw na pagka nag-browse nagamit tayo ng cellphone na walang lumalabas na ano. Kaya minsan ewan ko ba?
0: Napaka-tempting.
1: Ako hindi naman ako nagaganyan pero palagi may nalabas sa akin ganyan. Hindi ko alam siguro baka may nalalike ako minsan na connected diyan. Tapos ganun kasi 'di ba yung ano tawag niyan yung parang
0: algorithm.
1: Yan yung algorithm. Mm-mm. Pagka may nalike ka lang na ano ka yun na palaging ano.
0: No. Ifi-feed sa'yo. Ay, nako. Ayan o, si Ate Chris nag-message sa atin. Nag-message siya. Ha.
1: Sinabi mo yung barangay mo, ate.
0: Buong barangay talaga pala.
1: Bong.
0: Totoo yun.
1: Barangay nga. Uy, grabe. Oh. Oh. Ilang litsyon ba ang hinanda mo? O baka
0: ilang baboy ang kinatay.
1: Baka may kasama pang baka to.
0: Ayan, hello muna. Thank you, Ate Chris. Hello, miss Ate ka Chris. Na namin. Miss our time together. Kailan ulit tayo magkikita. Anyway, thank you po sa pag-share ng inyo pong saloobin patungkol sa inyong experience. Pero true talaga, no? You are already representing many Filipinos na normally ito talaga ang experience pagdating sa paghanda. Lalong-lalo na like mga malalakihan na handaan. Debut, pagpapabinya or blessing, di ba yung mga ganon? And fiestas, which is very, very common sa ating mga Pinoy. Ayan, hello muna kay Miko Moreno Butial. Sabi niya, hello po Ate Mel and Pastor John, listening po via FB Live from Pinabuhatan, Pasig City. Uy, nandiyan ka pa rin pala. Uy, ingat kami ko ha. Dinig ko grabe ang baha sa Metro Manila. Uy, kumusta ang lugar nyo? Sana safe na safe lang din kayo ha. Oo, ingat ka. Ingat ka. And thank you ha, kahit nandyan ka, ay nakaantabay ka pa rin sa ating estasyon. God bless you, Miko. Okay, sige. Thank you, Ate Chris. Natutuwa ako sa ano mo. Sige na, oh. Hi muna, and sino pa nandito? Hi kay Paul Anthony Isreka Ford.
1: Hello po.
0: Kay Uray Broncano.
1: Oh, si Sir Ray. Yan, teacher natin yan dyan.
0: Ayan. Hello kay, of course, sa inyong wifey. Maganda, magandang tanghali po. Ate Jean, wala na. Ayan, wala na. Sige, oh. Wala nang iba na sumagot?
1: Oo, wala na. No,
0: oh, tayong dalawa na.
1: Pero baka may mga bulpa, pwede pa naman.
0: Pwede. Welcome na welcome po yan. Oh, ikaw, Uncle John, may sinasabi ka kanina.
1: Well, actually, parang katulad din nung ano, yung mag-i-invest ka sa mga, ano yung mga open-minded. May mga, yung mga ganon. No? Kasi dati nauso din yan. No, and isa rin po tayo sa nahikaya. Pero ako so talagang very ano ko diyan. Ano bang tamang word diyan? Skeptic ba?
0: Na, oo.
1: Talagang as much as possible ayaw.
0: Nagdududa ka muna bago magtiwala.
1: Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga basta pag sinabi ng Ate Mel na yung pag may sinabi ng yung pyramid, yung
0: ay,
1: sa
0: nako.
1: Ano? Makakaano ka ngayon ito pag nag-recruit ka, ayaw ko talaga ng ganyan.
0: Yung mga downlines babalik yan sa iyo.
1: Ako naman Ate Mel, ayaw ko makasakit. Ano? Kung kaibigan ng kaibigan, ano? Lalo kung mga close. Kasi ako kaya ako nag-invest noon during that, naalala ko kasi mga close ko ito Ate Mel.
0: Yun talaga. Parang hindi mo mapahindian, di
1: ba? Oo. Noon ayaw ko, sabi ko ayaw ko talaga. Ano, parang ayaw ko tapos hanggang sa in the long run. Opo, na ano. Oo. Pero ang siguro ang nagkamali lang ako doon Ate Mel kasi wala akong ano noon eh, yung hawak na pera. Hiniram ko.
0: Nanghiram ka?
1: Nanghiram ako.
0: Wow.
1: Nanghiram ako. Actually, kapatid ko rin. Hiniraman ko. Pati siya. Actually, hinikayat ko yung kapatid ko.
0: O anong nangyari in the long run?
1: Hindi nagkatotoo yung ano. Ah. Alam mo, Ginoo, ang nangyari, syempre, nahiya kami sa kapatid ko.
0: Mm.
1: Yung hiniram ko, syempre, binali ko. Pati yung in-invest ng kapatid ko, binali ko para walang masabi yung kapatid ko.
0: Okay,
1: kasi, syempre, magkakaanuhan kami noon. Diba? Hindi naman konti lang yung
0: naipuhunan. Kaya,
1: gano'n. Kaya talagang, ewan, talagang siguro sinabi ko na sarili ko basta mga ganyan, talagang ayaw ko na po talaga.
0: Ayaw mo na talaga.
1: Kilala po ninyo ako kung ganyan ang business ninyo.
0: Sorry na lang.
1: Opo, sarado po.
0: Sarado ako yung pintuan.
1: Oo, iba na lang po.
0: Dibaling ikaw. Dibaling ikaw yung parang magsisimula. At least hawak mo, di ba? Hawak mo, alam mo, control mo siya. Kesa yung parang ipagkakatiwala mo sa iba na may mga pangako and all. Lalo na pag malaking pera. Kasi ako talaga, hindi rin.
1: Duda talaga ako dun sa mga balik.
0: Nung nagduda ka, ba't hindi ka, ano, nag-withdraw
1: talaga? Talagang dudang duda ako.
0: Ba't hindi ka nag-withdraw?
1: kakilala ko kasi.
0: Ayan sana.
1: Kilala.
0: Tiniwala. Yung tiwala mo binigay. Oo.
1: Pero sila din kasi, Ate Mel, kasama din po sila sa...
0: Sana biktima.
1: Opo. Oh, kaya hindi rin ako ano sa kanila. Pero ako personally, sinasabihan ko na sila. Parang sabi ko, imposible po yan. Mm-hmm, ano? Mm-hmm. Parang mahirap yan. Kasi... yung mga yeah, ito kasi yung mga ano lang mga sa ano sa scam ganito eh yung pag ang balik ng yung ROI baga
0: na kapag ka, oo
1: pagka sobrang
0: masyadong
1: laki
0: too good to be true
1: yeah too good to be true magduda ka na talaga,
0: talaga.
1: Di ba ning yung mga return of investment natin ay paunti-unti
0: konti
1: basta totoo naman no eh marami niyan ako po ano, siguro lampas na sa kamay ko ang mga tinanggihan ko niyan. Ha? Tinanggi. Marami na po. At hindi lang basta-bastang, ano, hindi lang po mga simpleng tao to. Ano?
0: Uh-huh.
1: Eh, yung iba, yun nga, mga malalapit sa atin, mga ayun, kilala po natin.
0: Ayun, oh, oh, oh.
1: No? Eh, hindi naman, ayaw naman natin silang tanggihan. Kaya minsan, ano eh, mahirap yung napakahirap piliin ng word na paano mo ba sila tatanggihan? Ikaw, Ate Mel, ano, paano mo yung tatanggihan? Oh. Na hindi masasaktan.
0: Hindi ko din alam.
1: Oh. Eh, pero ikaw, na ano ka na ba niyan?
0: Ay, hindi pa. Actually,
1: ay, hindi ka pa. Hindi, hindi. Nga, what I mean, nayaya ka na.
0: Na.
1: Na yung mag-invest, mag-invest sa mga ganyan.
0: Ay, merong nagta-try. Merong nagta-try. Oh, pero dahil nga, alam na natin yung mga ganyang scam.
1: Mm. Ano sabi mo?
0: Hindi po. At saka wala akong perang pang-invest dyan. Oh. At saka hindi ako mangungutang ang call dyan.
1: Oo,
0: just to put it there. Nang hindi ako nga sigurado. Mm-hmm. Di bali na, sabi nga, magdildil kita kay Asin. Mm-hmm. Basta hindi tayo yung, di ba, na nanghihinayang ka dahil supposedly ikakain na yun ang pamilya mo.
1: Di ba?
0: Mm-hmm. Ipang papaaral mo na yun sa mga
1: tama.
0: Anak mo.
1: Mm-hmm.
0: Ipang babayad mo na sa mga Judith at mga
1: kung
0: ano-ano.
1: Mm-hmm.
0: O di ba, napunta lang sa iba na talagang parang
1: grabe.
0: Sinamantala yung paghihirap na ginawa mo para ma-earn mo lang yung pera na yun.
1: Oo.
0: Ay, gaganon-ganonin lang nila.
1: Tama.
0: Talagang, so far, hindi naman po ako, wala akong na-experience, wala akong naalala na napunta ako sa ganyan.
1: Pero meron kang, ano, meron ka namang worst decision mo about financial?
0: Wait lang.
1: Sabay napaisip pa.
0: Pero
1: sasabihin ko ba o hindi?
0: Okay, si Miko muna, sabi ni Miko, so far, ang worst financial decision ko po ay naalala ko po, may binili akong isang bagay na hindi ko naman kailangan.
1: Okay.
0: O yan.
1: Okay.
0: Ayan. Sabi niya, hindi man daw po bahain sa lugar nila. Oh, that's
1: God.
0: Good. Sa tinitirhan niya. Oo, that's good. Pero ingat-ingat pa rin, Miko, ha? Oo, sige. Ayun, yan. Isa yan. Di ba? Yung parang bumili ka, pero hindi mo naman pala kailangan.
1: Oo.
0: Di ba? Oo. Or bumili ka, lalo na ngayon sa mga online shopping.
1: Ayo.
0: Di ba, Uncle John?
1: One click away.
0: Oo, di ba? Yung nagustuhan mong product, very cheap. Kung hindi man, at least, di ba, maganda ang price. Tapos, bibilin mo. Tapos, pagdating sa'yo, hindi mo naman magagamit.
1: Na-stop.
0: Yun ang problema. Ayoko talaga sa mga online shopping, lalong-lalo na pag mga gadget. Hindi niyo po talaga ako makukumbinsi dyan. Kasi hindi mo alam yung pag-travel niya, di ba, yung pag-transfer. Hindi mo alam po ano mga nangyayari.
1: Tama.
0: At pagdating sa'yo, iba ang nangyayari. Iba ang dumating sa'yo, iba yung na-order mo, iba yung dumating sa'yo.
1: Tama.
0: Hindi na siya ganun na maganda. So, hindi talaga ako po mag-ano dyan. Yung mga ilang gamit, yes, of course, I can do that. Kahit yung mga pagkain, hindi rin ako bumibili online. Oo, kasi hindi ako, wala akong tiwala. Di bali na, nandun, sa physical store na lang ako bibili kasi pagkain yan o kaya gamot. Di ba? Hindi ko yan pakikipagsapalaran. Kasi kalusugan na natin ang nakasalalay dyan. Di ba? Oo, yung mga ganyan. Meron pa bang humahabol?
1: Babasahin ko ba doon? Sabi ni Ate Chris, babasahin ko. Sabi niya, thank you po Pastor sa pag-share. Buong barangay nga po, ano, naubos yung savings ng ate ko sa US. Kaya wala na ipadala sa amin pang-alawan sa iyo. Kaya walang pagkain. Kaya sabi niya.
0: Totoo ano. Yan. Ay, nako.
1: Lalo, dibu eh. Once, sabi, ano yan?
0: Minsan
1: once,
0: ka lang mag-debu.
1: Once in a lifetime.
0: Oo, kaya talagang gagastusan.
1: Kaya lang na. Yung epekto naman, ano? yung epekto. Talagang hindi mo makakalimutan naman yun, Ate Chris. Diba?
0: Hindi lang isang araw siguro, ang epekto niya.
1: Oo, siguro hanggang ngayon, naaalala mo pa yung detalye. ano? Nang iyong debu, diba?
0: Masaya, pero lumaan ka kinaumagahan kasi diba? Wala na. Wala pagkain. Ano ba yan? Wala man lang na itabi.
1: Diba?
0: Ako talaga, di ba kawawa din? Ayan.
1: Pero sa amin, ganun eh, di ba? Lalo pag, ay, yun mga, ano, piyesta. Oo. Eh sa amin, minsan pag,
0: yan
1: dati, kami Ate Mel, palipat-lipat kami. Kaya, hindi lang ito sa iba kasi baka mag, ano kami, ano? So, natural sa atin, hindi naman tayo naghahanda. One time ka, naalala ko, piyesta sa amin sa lugar ng San Roque. Ito, pwede ko sabihin. San Roque, Tabaco. Tumira kami dyan. Piyesta.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nagkataon, eh, ako, ano pa lang, high school pa lang naman ako noon. Ano, eh, bibili ako ng ulam.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman nga kami nahanda. ano? Eh, ang saktong bibiling ko noon, eh, sardinas.
0: Hoy? Tapos?
1: Eh, parang, pagdaan ko, parang nagtatawanan sila. Oo, kasi bakit nga sardinas? Piyesta kaya sardinas, di ba? Kasi yun nga, parang may isipan tayo na pagka piyesta eh, talagang dapat
0: bongga.
1: Di ba? Eh, tayo dapat, ano, kumbaga hindi yun yung pamantayan natin.
0: Yeah,
1: ano?
0: Yeah.
1: Para makapagpa, ano lang, makapagpakita lang. Ano? Minsan naman pwede naman, di ba? Kung handa ka, sa pamilya mo, pwede naman. Pero kung wala din talaga, diba?
0: Okay na sardinas.
1: Okay na mabubusog ka na ng sardinas, ano? Oh. Okay, hindi ko 'yan makakalimutan na ano, yung instance na 'yan na piyesta noon. Eh bumili ako ng sardinas para yung pagdaan ko noon sa mga kabataan, may mga parang kaedad ko lang din, ano, natawanan sila kasi nga yung bit-bit ko yung sardinas.
0: Oh, ako naman, diba? Uncle John. Normally I invest sa mga gamit na alam ko pang matagalan kong magagamit.
1: Mm-hmm.
0: Like nung college ako and even ngayon, as much as possible pagdating sa sapatos, quality talaga siya over ano siya?
1: Yung price.
0: Quality, di bali nang may brand siya, di bali nang medyo mahal. Pero alam ko kasi na matagal ang buhay niyan. Matagal ko siyang magagamit.
1: Tama.
0: Di ba, kung halimbawa bibili ako ng mas mura, tapos sa isang taon, dalawa, tatlong beses akong nasisiraan ng sapatos. Compare ko siya sa one time na medyo may presyo. Pero halos matagal throughout naman ng pag-aaral ko sa kuleyo, yun lang halos ang gamit ko.
1: Ganun ka pala,
0: kung mag-change man ako dahil nasira na siya. Or dahil, pero matagal ko na kasi siyang nagamit.
1: Satisfied ka na nagamit mo.
0: Satisfied ako sa mga bag. Ayan, yung mga ganyan. Di ba rin na? Basta,
1: okay.
0: Nagagamit ko siya ng matagal.
1: Okay.
0: Tumitingin talaga ako sa quality.
1: Meron naman kasi Ate Mil na ibang tao na okay lang ngayon, mura, kasi papalitan lang naman na niya yan.
0: Mm-hmm.
1: One time, ito. Bumibili kami sa Yashiano. Ha? At nan
0: Sorry.
1: Bumibili kami sa isang mall. Sa isang mall. Tapos nandoon yung isang, hindi ko alam kung may-ari ata 'yun, ano. Okay na ngayon niya 'yan kasi ano, mura lang kasi nga, pero kumaga mura lang, ano. Madali lang ngayon palitan. O parang ang nangyayari noon, pabalik-balikin ka lang.
0: Diba?
1: Oo, pabalik-balik ka. So, parang kita nila. kita nila.
0: Siyempre.
1: Diba?
0: Gusto nila yon.
1: Oo.
0: Diba? Ayan. Sige. O, anong takeaway mo ngayon, Uncle John, sa ating pinag-uusapan?
1: Well, yun nga po, ano. Napaka-importante, ano, nung contentment. Ano, sa atin, ano, bilang tayo mga personally, ano, individually, importante po yung pagkakaroon ng contentment, ano, kasi dalawang magkalaban yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung contentment at tapos yung yung covetous, ano, yung pagko-covet, yung parang gusto ko niyan. Ha? 'Di ba? Diba ganun tayo, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko noon, no? At dahil sa kagustuhan natin 'yon, no, nagkakaroon ng mga negative effect. Uh-oh. And mamaya pwede kong i-share,
0: yes,
1: no.
0: Mamaya
1: pwede kong i-share, yeah, no. Pero siguro ang nakikita ko ngayon, yung pagkakaroon dapat natin ng contentment, mm-hmm, sa lahat ng bagay na meron tayo. Yes. At i-connect natin ito mamaya. Sa i-share natin.
0: Yes.
1: No?
0: Nako, thank you so much, Uncle John. Nako, mm-hmm, din. Nako, importante talaga, no, na meron tayong pag-evaluate ng kakayanan, mm-hmm, natin financially, mm-hmm, yes, compared doon sa wants natin. Kasi pag hindi, ay nako, talagang magsisisi lang po tayo. Mm-hmm.
1: Tama.
0: And of course, yung desire mo to please others, mm-hmm, di ba? To please people.
1: Yeah.
0: Compare doon sa kakayanan mo,
1: mm-mm,
0: we have to always choose yung kaya ko ba to, diba? Dibali nang simple lang,
1: mm-mm,
0: basta wala tayong utang, mm-mm, wala tayong, diba, meron tayong makakain the following day, like yung kwento ni Ate Chris. Which is, alam ko maraming nakaka-relate sa inyo, diba? Mm-mm. Oo. So yan, naalala ko lang din nung kinasal kami ni Pastor Abel.
1: Mm-hmm.
0: Talagang we aim na wala kaming magiging utang, mm-hmm, pagkatapos kami ikasal.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mahirap. Yun, nakita na natin 'yan sa marami, 'di ba? Na nagsimula ng pamilya,
1: mm-hmm,
0: bonggang-bongga yung kasalan, mm-hmm, tapos pagkatapos ng kasal, mm-hmm, iisipin na nila ngayon paano babayaran, mm-hmm, yung mga inutang.
1: Tama.
0: 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Tama.
0: So we really enjoyed our wedding day kasi nga wala kaming iniisip na utang. Oo, at pinaghandaan po talaga namin yon. In fact, marami pa kaming gifts, monetary gifts na natanggap. Na nakatulong sa pagsisimula namin, sa pagpapamilya. So, yun talaga, kailangan lang talaga din, ano, meron tayong will, ano, strong will, mm-mm, against yung pagiging bongga, pero yun naman talaga ang magiging price. May mga utang tayong babayaran. Pagkatapos ng kasiyahan. Okay, mamaya papatuloy po natin ito. Nako, sige lang. Pwede pa rin po kayo mag-share, mm-hmm, di ba, Uncle John? Paano
1: po
0: pa sila mag-share?
1: Muli po, pwede po kayong mag-comment, ano, sa ating po mga social media platforms, sa ating pong Facebook account. Type nyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Nariyan din po tayo sa YouTube at Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At maaari nyo po kaming mapakinggan via online streaming. Type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM.
0: Mm-hmm. Yeah. Isa muna awitin and then magpapatuloy po tayo, ano, para sa ating pagpapatuloy dito po sa TNT, your Lunch Break Cafe on Air. Kasama nyo pa rin po kami. Ako po si Mel.
1: Ako po si Uncle John.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga ang post patungkol kay Kulas, kung saan nakapag-attend na ng maraming fiesta sa Pilipinas. Subalit hanggang halos masimot ang kanyang bank account, ay saka lang niya naunawaan kung bakit binubuksan ng mga Pilipino ang ating mga tahanan para magpakain sa mga tao kahit sa mga hindi pa nila kakilala. Sa kwentong ibinahagi ng Becoming Filipino ng Canadian content creator na si Kyle Kulas Jennerman, ay naalala niya ang kanyang karanasan sa barangay fiesta sa Kauswagan, Cagayan de Oro City noong May 15, 2014. Si Kulas ay 2 taon nang naninirahan sa bansa, kaya naman ang mga fiesta invitations ay pamilyar na. Pagpasok ng mga tao sa bahay, palaging may lugar para sa isa pang tao sa hapagkainan. At dahil dito, naintriga si Kulas kung ano ang pakiramdam na maging isang host. Nagdesisyon siya na maghanda ng isang selebrasyon. Dahil wala siyang pamilya dito sa Pilipinas, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Sama-sama silang namalengke, naghanap ng mga niyog at lechon supplier, nag-arrange ng mga plastic tables and chairs, at naglagay ng dekorasyon sa bahay. Gumawa pa si Kulas ng take-home bags para sa kanyang mga bisita. At nang dumating ang araw ng kafiestahan, dumating na nga ang mga kaibigan at syempre kahit yung mga estranghero na dumadaan lang sa kalsada ay nakisabay sa selebrasyon. Naubos ang halos mga inumin, pagkain at syempre kulang-kulang na din yung mga upuan. Si Kulas, paruot pa rito para bumili ng mga dagdag na supplies at para siguraduhin na ang lahat ay nakakakain. Nakakapagod at malaki ang kanyang ginastos. Sa gitna ng pagliligpit, pag-uusap sa paligid ng bahay, unti-unting naintindihan ni Kulas kung bakit espesyal ang pagkakaroon ng fiesta sa Pilipinas. Lahat ay masaya. Kinaumagahan, gumising si Kulas na pagod at tiningnan niya ang kanyang bank account. Nagulat siya sa kanyang nakita at tinawag niya itong worst financial decision na nagawa niya habang nandito sa Pilipinas. Gayunpaman, ngumiti siya. Ang pagdiriwang ay nagturo sa kanya na ang fiesta sa Pilipinas ay hindi lamang magastos higit sa kanyang budget o paghahanda ng pagkain para magpasikat sa mga bisita. Sa kanyang puso, ito ay act of hospitality. Ang kasiyahan ng pagkakaroon ng kasiyahan ay nakikita sa mga tao na habang kumakain, welcomed at kasali. Sa pagtatapos ng araw, ang host ay nakatanggap ng mas malaking bahagi. Hindi ito mula sa mesa, ito ay mula sa kasiyahan na kasabay ng selebrasyon. Kaya naman isinulat ni Kulas, "Fiesta ngayon, naunawaan ko na." 2 uri lamang po ang pwedeng dahilan, ano? Nagyayabang tayo o kaya ay nagpapasalamat sa mga biyaya na kinalakihan natin na tradisyon. At ito pa ang ilan sa mga comment ng mga netizen. Nasa iyo lang naman yan kung magkano budget mo o wag na muna. O galing magsimba muna bago makifiesta para alam natin kung para saan ito. Sabi naman ng isa pang netizen, "Yes, we always have fiesta, especially sa probinsya, kasi we always thankful despite sa mga kalisod na mo gitagaan mi og maayong lawas. Always bisag unsa kalisod na adyud blessings maabot. It is our way of pasasalamat. That is our tradition and mausad among nakuha. You don't need to spend too much." Sabi pa ng isang netizen, "Eh si Kulas, alin kaya sa 2 or 3 yabang pasasalamat or followers?" Wag na po tayo mag-judge, okay? Ayan, mangutang pagani mi para makahanda pa. Totoo yan. So nasa iyo yan if gusto mo na magarbo o hindi. Siguro na peer pressure to, sabi pa ng isang netizen. Sabi pa ng isa, "Quoting is the worst financial decision you've made is just also the worst word. Describe your deed." Sa Bisaya pa, namoyboy ka sa gigasto in the end of the day, reels na. Tama naman kasi ang fiesta is magastos. Sabi pa ng isa, "Sa fiesta di mo naman kailangan maghanda ng marami. Saktuhan lang kasi marami naman halos lahat may handa din." Ayan. Ngayon ay pag-uusapan naman po natin kung bakit nga nakakagawa ng malalalang desisyong pinansyal ang isang tao at paano natin ito maiiwasan. Dito lamang po sa ating TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Kasama niyo pa rin po kami. Ako si Mel at...
1: Ako naman po si Uncle John.
0: Ayan ako, Uncle John. Nagets mo ba ang kwento ni Kulas?
1: Naman. Pilipino na yan si Kulas, ang alam ko eh.
0: By heart.
1: Oh, hindi, parang inano na siya eh.
0: Nagpa-convert na siya as Filipino.
1: Opo, oh, parang...
0: Yung citizenship
1: niya. Yeah, oo. Oh, ang pagkakaalam ko.
0: Manamang pala.
1: Oo, kaya talagang Pilipinong-Pilipino na yan si Kulas. Kaya pati yung kultura, ayun, nara-experience niya na.
0: Ayan, oo. Oh, oh. Hello muna, Kai.
1: Ay, oo. Oh.
0: Ay, ayan, si Isin Judge La Infinity. Hello po sa inyo. Thank you. Yun nga, medyo si ano to, nakalimutan ko lang. Mahirap kasi pa sa yung pangalan niya. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Thank you sa iyo. Ayan, God
1: andyan
0: bless
1: sila,
0: you.
1: Andyan din sila, ano, Ate Eden Ate from Bangkiruhan and si Kagawad Ryan Reyes. Ayan, sa aming pong barangay. Good morning.
0: Uy, hello po.
1: Kuya Bong.
0: Magandang tanghali na po.
1: Tanghali na pala. Alas 12 na.
0: Si Jury Simanes, magandang tanghali. Of course, kay Christian J. Villarreal Awa.
1: Mm-hmm.
0: Kay Rowen. Ayan, si Ate Weng Madredeo Botalon. Good noon po sa inyo. Okay, Uncle John, meron ka pa sabi mo kanina na gustong mag-share.
1: Oo, may pahabol pa, ano, pero sabi niya itago daw po natin siya sa pangalang Ladybug.
0: Nauso
1: tayo dito sa ano. So, sabi niya, nag-invest ako online yung nauso na magbenta ng product daw at may commission yung parang task. Okay? Tapos, sinangla ko mga alahas nang wala na akong maipasok na pera para ma-withdraw ang commission ko habang dumarami yung task na gagawin mo. Dapat magpasok ka ng pera na malaki din.
0: Ay.
1: Halos 100,000 din. Yun. Di ko nakuha.
0: Nailabas niya? Oh. Ay, wow.
1: Scam.
0: Wow, talaga. Oh, scam
1: to.
0: Nako, daming ganyan. Nasa scam po tayo. Ano?
1: So, salamat, ano, Ladybug, sa... dala mo po, ano, pag-share po ng worst financial decision o experience mo. Ano, napaka nito, ano, hirap nito, 100,000, ako malaking.
0: Hindi biro yan. Hindi biro yan, di ba? Kung pinaghirapan mo pa siya bago mo siya makuha. Tapos parang in one click lang, nawala din.
1: Sangla daw siya ng alahas, sabi niya.
0: Masakit, sa kalooban. Ayan. Alright, okay. Sige. Ito na. Ano nga ba mga, bakit nga ba, Uncle John, sa palagay mo, nakakagawa ng mga ganitong desisyon ang isang tao?
1: Ayan.
0: Ano? Si Kulas naman kasi, para mas maintindihan niya, ang kulturang Pilipino. Tapos, yung grabing gastos niya, hindi eh, nagulat naman talaga siya sa kanyang bank book after nung malaking gastos niya. Pero maganda din naman yung return sa kanya kasi nga, naintindihan niya yung kultura at saka na-experience niya first hand ano paano ginagawa ng mga Pilipino yung mga pagfe-fiestang ganyan at saka yung kasiyahan na naidulot nito sa kanyang puso, 'di ba? Hindi 'yun mababawi, hindi 'yun maiti-turn into financial gain, 'di ba? Kundi experience at the same time mas naintindihan mo yung kultura ng isang bansa.
1: Tama.
0: Mm-mm. Iyon. So, ano nga ba ang mga dahilan? Bakit nga ba nakakagawa tayo ng mga malalalang desisyon pinansyal? Diba? Ang isa daw dyan ay, yung mga minsan psychologically, mahina yung ating pagdedesisyon. Tapos, kulang din tayo sa tamang impormasyon. Diba? Kasi nga, by experience lang siguro or by word of mouth, di ba, na isasabi sa atin yung kanilang experience, tsaka yung emotional na pressure. Totoo yan. Yung pressure sa emosyon natin, parang doon yung tinatarget. Di ba? Tapos ang ipapakita niyan sa iyo talaga, lahat positive.
1: Tapos mauhook kumbaga mahuhuka doon.
0: Yeah, mm-hmm. Oo, oo. So kasi pala yung utak natin, likas na idinisenyo para sa mga modernong ekonomiya. Kaya madalas tayong nadadala sa mga maling desisyon. Mm-hmm. Yeah. Ayan. So kailangan pala na meron tayong paggabay.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Huwag nating pairalin yung ating mga emosyon.
1: Mm-hmm.
0: At sa pagdedesisyon natin pagdating sa mga financial investment. Yeah. Mm-hmm. Oo. Ano, Uncle John?
1: Yan. So, sabi rito, ano, ang takot daw po na mawalan o labis na kasakiman ay nagtutulak sa mga scam yun. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At mapanganib na investment. Ano? Masakit man talaga, ano, pero ito po yung katotohanan. Ano? So,
0: yeah.
1: ito na yung, ano, yung sabi ko nga kanina, yung parang gusto mo magkaroon. Ano,
0: oh, yes.
1: Gusto ko yan, gusto ko nito, ano? So sabi diyan, ito yung nagtutulak po sa atin, ano? So kasiyahan ngayon versus bukas. Ito yung sunod naman, ano? So mas pinipili ng utak yung instant gratification.
0: Yeah.
1: Okay? O agarang sarap kaysa sa pangmatagalang ipon.
0: Ipon.
1: Ang epekto nito, no, matinding
0: stress
1: ano, so
0: totoo.
1: Pag stress yun naman ay nagpapababa ng kakayahang mag-isip ng malinaw at logical.
0: Ayun, kasi nga nape-pressure tayo, di ba?
1: Oo.
0: Lalo-lalo na pag pinakitaan na tayo ng
1: figure. Mm-mm, naman.
0: Kadami yung nag-i-invest dito.
1: Tama.
0: Ito na yung kanilang mga nakukuha.
1: Oo.
0: Napapakinabangan na nila yung kanilang mga in-invest.
1: Mm-mm.
0: Kaya, ayun, gusto din naman natin, ay, gusto ko din yan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, yun pala, no?
1: Mm-hmm.
0: Nagdudulot ito sa atin ng stress.
1: Yeah.
0: Lalong-lalo na, ito, Uncle John, diba? Kanina pa natin ito pinapoint out.
1: Uh-huh.
0: Yung para maka-invest ka, kailangan mo na mangutang. Kasi kung wala ka naman talagang malaking pera. Diba?
1: Wala.
0: Mga magkano ba sa tingin mo o kaya sa pagkakaalam mo, Uncle John, ang normally ay ini-invest sa mga ganyan?
1: Ngayon, mababa na yung 5,000.
0: Mababa
1: oo,
0: na yan.
1: 10,000, ganun. Yan ang mga inaano na ngayon. No? So, talagang ay hindi na biro po yun.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung 5,000 kahit papaano. minsan, sa atin ang pagkakaalam mo, yung 5,000 parang minimum ano na yan.
0: Mm.
1: No? Parang minimum wage na yan. Ano? So, napakalaking epekto nito pagka ito yung naranasan po natin. So, talagang kailangan na, kumbaga, dapat natututunan po natin itong
0: yes.
1: mga bagay na ito. No? Dapat may alam po tayo. No, dahil ito yung makakatulong po sa atin.
0: Yan.
1: No? Hindi pa bigla-bigla ng desisyon.
0: Oo, meron din pala, Uncle John, na tinatawag
1: mm-mm.
0: na cognitive bias.
1: Yun.
0: O maling
1: mm-mm.
0: akala ng utak natin.
1: Mm-mm.
0: Nagiging overconfident tayo.
1: Yun.
0: Ano, siguro sa mga naririnig din natin na information.
1: True.
0: Sobrang tiwala sa sarili na alam mo kung ano ang takbo ng merkado. Pero mm-mm. which in case, hindi naman natin talaga alam. Diba? So, yung pagkapit sa unang presyo, impormasyong narinig, kahit hindi ito yung totoo. So, ang ano dito, mangyayari, mas matindi ang takot na matalo kaysa sa kagustuhan na manalo.
1: Mm-mm.
0: Kaya nagtatagal sa mga luging ari-ari.
1: Diba? Ayun. So, ayan. Parang magkakaroon ng domino effect at Mel, ano?
0: Mm-mm.
1: At hindi mo namamalayan, lumalaki ng lumalaki.
0: Mm-mm.
1: Ano?
0: Mm-mm.
1: Yung nawawala sa'yo.
0: Ano? At saka madalas pati Uncle John, di ba kasi din wala tayong idea sa inflation,
1: mm-mm.
0: financial literacy, hindi tayo ganun kagaling, wala, hindi natin masyadong naiintindihan, di ba yung risk ng management, yan ang nangyayari kapag ganyan, napapagaya na lang tayo
1: mm-mm.
0: sa mga nakikita natin na nagdududa ka na, parang hindi yata, pero yun, nakagawian na kasi ng marami yung paggasta, ano? Maging yung mga anak, nakagawian na din kasi ng mga magulang. Na, so, nakikita nila yun, nasasalamin nila sa kanilang mga magulang. Yun pala yun. Kaya, importante pala, Uncle John, na mag-iingat din tayo sa the way tayo gumastos ng pera kapag may mga anak tayo na nakaantabay.
1: Naman.
0: Diba?
1: Tama.
0: Oo. So, Kasi tayo magiging modelo nila pagdating ng panahon. Ay, ganito kasi nag-manage ng pera yung mga magulang namin. Kung nakita ka nila, bili dito, bili doon, kain dito, kain doon. Yan na rin ang magiging lifestyle nila pagdating ng panahon. Diba? Parang hindi masyadong binavalue yung pinaghirapan na salapi. Kaya totoo yun yung sinasabi ng mga magulang natin. Yung ano, kayo ano, hintayin nyo na kayo na din ang mag-earn ng pera. Kayo na rin magtatrabaho. Masasabi nyo
1: para,
0: na.
1: Oo.
0: Diba? Narinig mo na din yan.
1: Opo, oo. Para makita nyo din. Maranasan din, ano? Ayan.
0: Ano pa daw?
1: Oo, pang-apat. Sabi rito, yung pressure mula po sa lipunan. Ano? Minsan dahil yung kapaligiran natin, yung lifestyle, ano? Sabi rito, lifestyle inflation. Pilit na pagpapanatili ng marangyang imahe upang makasabay sa ibang tao, ano? So keeping up with the
0: Joneses,
1: ano? Isa 'yon, ano?
0: Lalo na ngayon, Uncle para, Jan.
1: Oo.
0: 'Di ba nakikita natin sa mga posts? Alam mo 'yon, yung parang ay gusto ko
1: ito
0: din,
1: yung uso.
0: Gusto ko din mangyari yan sa akin. Gusto ko rin mapuntahan yung lugar na
1: 'yan, no.
0: Kasi lahat pumupunta doon.
1: Oo, 'di ba? So kahit wala ka naman, ano, ipipilit, 'di ba? Yeah. So magkakaroon po ng problema talaga.
0: Oo. Ano? Ay, ito pa, yung mga mabilis na pagbili dahil sa mga pamangakit na budol.
1: Yun na.
0: Ano pa 'yan? Yung sale, maraming sale ngayon.
1: Naku po.
0: Madaling pautang tulad ng buy now, pay later.
1: Buy one, take one.
0: Buy one, take one.
1: Tapos pagtingin mo pambihira, mas mahal pa pala. Mas mahal pa pala yung presyo.
0: Anako
1: diba?
0: Naman talaga. Oh, madali tayong maingganyo sa mga ganyan.
1: Diba
0: yung mga marketing strategy kasi? Diba? Talagang diba? Mapapaano ka talaga. Sabi nga ni Sabicol, madadagka ka. Diba?
1: Tinatarget nila. Marunong sila eh.
0: Oo, diba?
1: Tatarget nila yung emotion mo eh. Diba? Pagka talagang malambot yung ano mo at may laman yung bulsa mo, yun na.
0: Kaya.
1: Ayan.
0: So, paano daw ba natin, Uncle Jan, maiiwasan ang mga ganitong pinagsama-samang desisyon sa pananalapi, lalo-lalo na yung tinatawag natin na worst financial decision, tulad ng pag-utang, ng langpas sa kakayahan na magbayad, o kawalan ng ipon. Ayan, may ipon ka ba, kaibigan? Kailangan mo ng malinaw na disiplina at tamang pagpaplano. Ayan, papaano ba yung mga hakbang, Uncle Jan, para maiwasan natin ang mga maling pag-handle ng ating mga pera?
1: Ayan, ano? Sabi rito, maaari mong gabayan ang iyong sarili sa mga hakbang na ito. Sabi, mga hakbang para maiwasan ang malalaking mali sa pera, magtakda ng budget.
0: Ayan.
1: So sabi rito, ilista ang iyong buwan ng kita at gastusin para malaman kung saan patungo ang iyong pera.
0: Hindi yung parang wonder ka, nasa na ba yung pera? Sana napunta yun?
1: So may listahan.
0: Kasi wala tayong budget. Wala tayong listahan.
1: So maglaan ng emergency fund.
0: Uy, meron ka ba nito, Uncle Jan?
1: Emergency lang ang meron.
0: Wala
1: emergency pa lang. Emergency.
0: Wala
1: yung
0: pang
1: fund. Parating pa lang. Mag-ipon daw po ano ng pondo. Na kasya sa 3 hanggang 6 na buwan. Ayun. Ang iyong mga gastusin para hindi ka umutang sa oras ng sakuna.
0: Ayun. Nakukulang pa pala ang ating mga naiipon.
1: Oo. 3 hanggang 6 na buwan, Ate Mel.
0: Para sa 3 hanggang 6 na buwan, dapat meron pala tayong emergency fund.
1: Yan.
0: Emergency lang kasi meron tayo.
1: Yun lang. Alam mo rito, huwag mabuhay ng lampas sa kakayahan.
0: Ayan. Yung kagaya nung kwento sa atin kanina ng isa nating ka-DND na natutunan niya na just live within your means.
1: Ayan.
0: Kung ano lang yung kaya mo, dun ka lang mabuhay.
1: Ayan. Sana ba tayo?
0: Ito, iwasan daw yung mga lifestyle inflation. Ayan. Pagtaas ng gastos.
1: Ayan.
0: Tuwing tumataas din ang iyong kita. Totoo yan. Kasi mataas na yung kita, mataas na rin yung gastos mo.
1: Bakit ganun? Ano?
0: Bakit ganun? Diba?
1: Diba?
0: Nung hindi ka pa tumataas yung kita mo, nabuhay ka naman ng ganun, diba? So bakit hindi ka na lang kaya manatili doon.
1: May napanood ako niyan eh, nakalimutan ko na.
0: Pero may nagsabi din na yung ang illustration niya, 'di ba, yung butones. Oo, kung ano daw yung butas ng butones. Sakto lang din naman 'yan, 'di ba? Yung ganoon. So kung malaki yung butones, malaki din yung butas. Parang okay. Ganoon lang, parang balance lang.
1: lang siya. Ayan.
0: Pero dapat hindi pala pagdating sa financial management. Just live within our means. Ayan. Okay. Ano pa daw, Uncle John? Mag-isip daw bago magbili.
1: Mag-isip bago magbili. O parang yung sinasabi natin, cooling off period. Maghintay ng 24 hanggang 48 hours. Ano? Ano ba tawag niyan? Yung
0: parang magpaano ka muna, magpa
1: kasi merong yung parang bili ng bili agad pagka ano niya, no? May tawag diyan, nakalimutan natin. So sa
0: i-delay mo muna.
1: Isang
0: yung gusto mo.
1: Bago bilhin ang isang bagay na hindi naman sa pangangailangan, ano? Para maiwasan ng ayan, impulse buying. Iniisip ko. Bayaran ang utang agad. Ayun, another ano 'yon, ano? So kung may mga utang tayo, kailangan natin bayaran agad, iwasan ang pagpapalaki ng tubo sa credit card o iba pang mataas na interest ng utang.
0: Nako. Ayan. Buti yung mga nagpapautang na walang interest, okay lang yun. Pero di ba may mga nagpapautang na talagang kada araw?
1: May interest.
0: Ayan. So, kaya tuloy, mas malaki na yung interest na babayaran mo kaysa doon sa inutang mo original. Pag hindi mo pa siya agad, nababayaran. Nakakalungkot, di ba? Nabaon ka na ng nabaon. Iyang tinatawag dyan, Uncle John, nabaon ka na ng nabaon sa utang.
1: Well, sabi ko nga, i-connect natin to, Ate Mel, ano? Doon sa sinabi natin para makita natin kung ano yung biblical perspective about pagdating po dito sa mga finances natin. Well, ang sabi kasi ni Paul, ano, na, may nabanggit siya sa Philippians 4 verse 11. Sabi niya, I've learned in whatever state I am to be content. Sabi niya, natutunan niyang maging kontento sa anumang sitwasyon ng finances meron si Paul. So, ibig sabihin, sabi pa niya, godliness with contentment is a great profit.
0: Ayan.
1: Kaya napaka-importante po, mga kaibigan, mga kapatid, ano, yung pagkakaroon po natin ng contentment. Yun lang naman, di ba? Sa lahat ng mga nabanggit natin, napag-usapan natin, yung contentment. Pagka meron kang contentment, ano, kung ano yung nandyan sa'yo, okay na sa'yo.
0: Papasalamatan mo siya. Kung may
1: kung may dumating na mas greater pa biyaya, ano, mas lalo pa magpapasalamat. Pero kung ano lang yung nandyan sa'yo ngayon, ipagpasalamat na natin sa Panginoon.
0: Yes. Ayan, may sinasabi din si Isinyajla Infinity. Sabi niya, happiness is not about getting all you want. Yun. It is about enjoying all you have.
1: Ayan. Contentment yun.
0: Ano meron ka? Enjoy mo lang yan.
1: Tama.
0: Huwag ka na maghangat.
1: Yes.
0: Hindi mo naman kaya. Diba? Kasi nga, yung pressure talaga, Uncle John, diba? Kasi lahat may ganito. Lahat na may ganito.
1: Tama.
0: Kaya dapat meron din ako. Yun. Diba yung mga ganon?
1: Diba?
0: So, yan. Let's be content. Kagaya ng na-share mo, Uncle John. Talagang, sabi nga, ang contentment daw make a poor man rich. Pero yung discontentment makes a rich man poor.
1: Yes.
0: Kaya tama. Alin tayo doon? Ano? Sige. Naku, ubos ang oras natin, Uncle John. Pwede ka na mag-pray sa oras na ito bago tayo magpaalam. Paunahan mo po kami sa ating pananalangin.
1: Sige po, let us pray.

0: yung mga bagay na dapat po namin gawin at nawa ito ay maging aral sa bawat isa. Panginoon, pinupuri ka po namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Nako, Uncle John, kailangan natin magpaalam today. And meron pa ba tayong hindi nabati bago tayo magpaalam? Sa ating mga nag-react.
0: Okay na.
1: Wala na. Nako, thank you so much po mga ka-TNT sa inyong pagsabay sa amin sa ating Tuesday edition ng TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Nagpapasalamat din tayo kay Don Alfonso sa technical side. And abangan nyo kaming muli sa Thursday sa isa na naman pong edition ng ating programa. At ako po si Mel Manzanilla.
0: Ako naman po si Uncle John.
1: Ingat po kayo. Susunod na ang ating Chinese program. And please stay tuned until 7 in the evening sa ating po mga programa. Ingat po and happy lunchtime. Bye. Bye-bye.

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
1: Sinasabi nga po sa Genesis 27:46. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Ako po muli si Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lugod. Kung nagkamali ba ako sa pag-aasawa ng isang sugarol, o hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay sa akin ng napangasawa na dati kong kababata, kahit mahilig nga siya sa pagsusugal. Pasisimulan ko pong muli ang aking patotoo 4 na taon nang nakakalipas."
2: Joyce, huwag mo nang uulitin yung magpakamatay, ha?
3: Uulit-ulitin ko ang pagpapakamatay hanggang hindi nawawala ang bisyo mo sa pagsusugal.
2: Alam mo namang libangan ko lang ang pagsusugal, eh.
3: Libangan? Halos 1,000,000 piso ang nawala sa atin dahil napabayaan mo ang taniman natin ng sunflower sa Lukban, Quezon.
2: Hindi ko naman pinabayaan. Ang malakas na bagyo ang sumira sa ating taniman.
3: Kahit ano pang sabihin mo, dahil sa pagsusugal mo, kaya napabayaan mo ang ating negosyo.

0: Joyce, nabalitaan kong muntik ka na raw magpakamatay.
1: Dahil sa sobrang sama ng loob ko sa aking asawa, Mama.
0: Anak, lumaki ka sa katuruan ng Biblia. Ayaw ng Diyos na ikaw mismo ang papatay sa sarili mo.
1: Halos sasabog ang dibdib ko. Sa sama ng loob ko ay Popong. Barkada at sugal ang kanyang ina at upag.
0: Ang mabuti pa, isama mo siya sa pakikinig ng pangangaral ng Biblia.
1: Mas gusto niya Ilocanong napapakinggan niya.
0: Excuse lang ito ng asawa mo. Nakakaintindi siya ng Tagalog. Kung sasama nga siya sa'yo, eh baka biruin siya ng kanyang mga kabarkada.
1: Anong biro nila, Mama?
0: Bibiruin siyang isa na siyang banal. Kalimitan ayaw ng mga lalaking tawagin silang banal.
1: Anong gagawin ko?
0: Huwag kang magsawa, anak. Palagian mo siyang ipag-pray. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan kung papaano siya makakaiwas sa mga bisyo.

0: Sunday ngayon. Mabuti pa kaya isama ko si Popong sa pagsisimba. Doon kami magsisimba sa loob ng mall sa may Quiapo.
1: Popong!
2: Here I am, love.
0: Parang masaya ka ngayon, ah.
2: Eh, medyo nagkalaman ng bulsa ko eh. Nanalo ko sa...
0: Tamang-tama pala. Mag-shopping naman tayo.
2: Eh, hindi ka galit? Hindi mo na rin tatanungin kung saan ako nanalo?
0: Hindi. Basta, samahan mo ako.
2: Eh, sige. Saan tayo pupunta?
0: Diyan lang sa may Quiapo.
2: Eh, wait muna ha. Maliligo muna ako. Tapos, aalis na tayo.

0: Popong, mamaya na tayo bumili ng gagamitin natin sa bahay. Umakyat na muna tayo sa taas ng mall.
1: Manonood ba tayo ng sine?
0: Hindi. Basta pumunta tayo sa taas.
1: Sige, mabuti pa mag-elevator tayo para mapadali ang pagpunta natin.
0: Sige.

0: sa'yo.
1: Joyce, concert ba ang pupuntahan natin?
2: Hindi.
1: Eh, bakit? Nakakarinig ako ng mga kumakanta.
2: Huwag ka na muna magtanong. Pumasok na tayo.
1: Sige na nga.
3: God is good all the time.
4: God is good.
1: Amen. Joyce, simbahan pa na ng bonagin ang pinuntahan natin ah.
2: Gusto ko muna magsimba. Gusto ko kasama ka sa pagsimba.
1: Eh, wala na akong magagawa.
2: Doon tayo umupo sa malapit sa unahan.

0: Sinasabi nga po sa Mateo 28:29, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkubabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, mga kapatid." Sa panahon na hindi na natin kaya ang problema sa buhay, amen po ba?
1: Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
0: Kahit lumaganap noon sa buong mundo ang COVID-19, nang tayo ay patuloy nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, hindi niya hinayaan tayo sa ating mga pangangailangan. Ginamit ng Diyos ang ating gobyerno. Nakatanggap tayo ng mga tulong sa gobyerno hanggang mapigilan ang pagkalat ng virus.

0: Joyce, natouch ako sa mensahe ng pastora.
1: San ka natouch?
0: Alam ko, ako ang dahilan ng pagpapakamatay mo noon. Eh, sorry ha.
1: Parang malayo roon sa mensahe ng pastor.
0: Ang ibig kong sabihin, magiging payapa ang buhay natin kung iiwasan ko na ang bisyo ko.
1: Talaga? Iiwasan mo na ang bisyo?
0: Oo. Gusto ko patuloy mo akong isama sa pagsisimba. Nakakabless ang mga mensahe buhat sa nangangaral ng salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos! May makakasama palagi ako sa pagdalo sa panambahan tuwing Linggo.

0: Kumusta na si Popong Joyce?
1: Malaki na po ang kanyang pagbabago. Simula nang maisama ko siya sa pagdalo sa fellowship.
0: Malaki talaga ang pagbabago ng isang tao pag nakapakinig na ng salita ng Diyos.
1: Napipigilan na rin niyang pagsusugal. Dati-rati, napakalaki na natatalo niya sa sugal. Pati negosyo namin noon, napapabayaan niya.
0: Salamat sa Diyos at ganap na siyang nababago.
1: May kulang sa amin, Mama. Dapat magkaroon siya ng totoong libangan.
0: Anong klaseng libangan naman yun?
1: Sana ay magkaroon kami ng anak. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit ang aking asawa nahihilig sa maling paglilibangan niya katulad ng pagsusugal.
0: Ang maipapayo ko sa iyo, anak, patuloy kang manalangin sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng anak sa mag-asawa. Hindi ka lang dapat mag-isang manalangin. Magkasama kayong dalawang manalangin sa Diyos. At naway, dinggin ng Diyos ang inyong panalangin.

0: lumipas na taong 2022. Tuluyan nga pong inialis ang illegal na sabong o ang tinatawag na talpak sa internet. Dahan-dahan ko na isasamang mister ko sa panambahan. Naging payapang aming pagsasama. Ang hinihiling nga namin po sa Panginoong Hesukristo sa kasalukuyan ay biyayaan kami ng isang sanggol. Ito ang kulang pa sa aming pamilya. Purihin po ang Diyos sa kaputihan niya sa amin.
1: Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asa, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Unang Pedro 3:1-2.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Joyce Agno dito po sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
1: Carlene de Guzman,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte,
5: Bobot Matsale.
2: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Tuesday edition of Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kumusta ka, kaibigan? Sana ay okay ka lang kagaya ko sa araw na ito kahit alam ko busy ka. Dahil sa maraming ganap siguro na naman ang araw na ito para sa'yo. Pero hayaan mo lang, nasamahan ka namin until 2:30 ng hapon para sa ating Tuesday edition of this program called Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Dito nga lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, sana ay okay ka lang. Sa ating pong panahon naman ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng makulimlim na panahon. At yan ay dahil pa rin sa patuloy na habagat na ating nararamdaman. Dagdag mo pa yung mga naka-line up na, no? Nakaparada talaga. Yung mga ayan, nagbabantang sama ng panahon sa ating pong bansa. Pero ang masaya naman, dahil ito ay talaga namang iniiwas sa atin. Ano? Kaya sige lang po, tiyaga-tiyaga lang tayo. At ipagpasalamat pa rin natin ang ganitong panahon na ang mahalaga ay wala tayong mga bagyo-bagyo. Kaya lang naalala ko yung ating mga kababayan naman na nandito sa Metro Manila na nakakaranas po ng sobrang mga malalakas at of course nagre-resulta ng pagbaha. Ano? Lalakas na pag-ulan na nagre-resulta ng pagbaha. At pinapangambahan nga po ng DOH na pwedeng tumaas na naman ang mga kaso ng leptospirosis at saka dengue sa ganitong mga panahon. O kumusta naman po dito sa ating probinsya ng Albay? May mga lugar ba tayo na nakakaranas ng pagbaha? Sana wala naman. Ano? Siguro kung may baha, konting-konti lang. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na umiwas na lumusong sa baha. No? Enjoy, lalong-lalo na yung mga bata. Pero ang after effect po niya na ay delikado sa ating kalusugan. Ano? Ayaw natin na mayroong nagkakasakit dahil sa hindi malinis na tubig, ano, dyan sa ating kapaligiran. Lalong-lalo na itong leptospirosis na nakukuha po sa paglusong natin sa daga. Ay, sa daga tuloy. Sa baha na mayroong ihinang daga. Ayan, and syempre itong mga tumataas na kaso po ng dengue fever sa ating pong lungsod and of course sa Albay. So ingat-ingat lamang po. Kamusta ka din dito, kaibigan, sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsurcam Norte, Northern Samar, Leyte kung naabot ka pa namin. Pero syempre yan po ay dahil meron tayong patuloy na pag-broadcast o pagsasaimpapawid sa pamamagitan ng ating po mga social media platform. Nandito po tayo sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM sa ating FB. Nakapost na rin po dyan ang ating program link na pwede nyo pong i-like at i-share. And pwede na rin po kayo mag-comment para sa inyong mga messages, song requests, and syempre mga pa-shoutout. And of course, para sa ating po mga awitin na naka-line up today, pwede nyo po itong ma-access at mapapakinggan nyo via our online streaming site. Ito po ay ang bit.ly/thewayfm. Kasi nga po, sa FB, hindi nyo na po ito maririnig dahil po sa mga restrictions sa atin. Ano? So, sige lang. Sa atin din mga Carians na nasa Carians Official GC, ay pwede po kayo mag-chat. Happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Ngayon ay Agosto 11 na 2026. Sino ba may birthday ngayon? Happy birthday na lang sa iyo, kaibigan. Pero sa atin naman kasaysayan, sa araw na ito, ano, August 11 ay si General Emilio Aguinaldo formally established the Department of Foreign Affairs, originally the Department of the Relations Exteriors, to assert the sovereignty of the First Republic of the Philippines. 1942 naman si Hedy Lamarr, isa siyang actress and composer naman na si George Antheil ay naka-receive ng patent for a frequency hopping spread spectrum communication system which later paved the way for Wi-Fi and Bluetooth technologies. Ang galing-galing. That was in 1942 pa. No, na-receive nila yung patent. Para dyan sa later nga ay naging
way na para magkaroon na tayo ng Wi-Fi and Bluetooth technologies. Pero yung kanila ay frequency hopping spread spectrum communication system ang kanilang na-discover. So dahil din doon ay kaya meron na tayo ngayon na Wi-Fi at saka Bluetooth technologies. Ang galing-galing! Kaibigan, ikaw anong tinatalamo sa kaysaysayan sa araw na ito? Tumaan ay mga maliliit o malalaking achievements. Basta ito ay makakapagbigay ng encouragement, inspirasyon sa mga nakakasama mo today at maging sa future, ay pwedeng-pwede po natin yan ipagpatuloy. Alright, and sa araw din na ito, meron pa rin tayo mga feature kagaya po ng ating music trivia. Simulan po natin mamaya, nakilalanin si Angela Ken. Siguro naririnig nyo na po ang pangalan niya. Isa siyang Filipino artist at ang galing-galing ng boses nitong batang to. Grabe naman. Mamaya pakinggan po natin yung song niya na Simula Ngayon para po sa ating music trivia. Para naman po sa ating free chat recharge, pag-uusapan pa rin natin ang isang bagay na nakakapagpasaya sa atin ay itong pag-iwas sa pag-aalala. Hilig ka ba mag-alala, kaibigan? Nako. Ako natututunan ko nang huwag masyado mag-alala. Kasi ang balik nito ay sa aking kalusugan naman. Kaya alagaan ang health. Huwag na masyado mag-worry. Pero mamaya pag-uusapan natin yan, ano? Kaya abangan niyo po yan. Paano natin maiwasan ang mag-alala? Alright, and of course, meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy. And of course, second day today, we are featuring our featured song of the week entitled It Wasn't For Nothing ng The Band Jaren. May prayer time at marami pang iba. Sa technical side ay nag-assist naman po sa atin si Don Alfonso Apinado. Kaya kaibigan, just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. For our program called Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Narito na unang salvo na ating mga nakalineup na song sa hapon na to. Para sa iyo kaibigan sa oras na 1:28 ng hapon.

Oras po natin is 1:37 na ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. And dito na nga tayo sa ating pinag-uusapan about sa ating pong featured na artist ngayong hapon na ito sa ating music trivia. At ang ating pong artist na featured ngayon ay

Oras po natin is 1:48 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Maganda hapon sa iyo kaibigan kung kaka-tune in mo pa lang. Maraming salamat sa iyong pag-join ngayong hapon na to. Hi muna and maganda hapon kay Kuya Tolitz Pao. Thank you Kuya Lito sa pag-react sa ating post. Ano? And hello din sa ating mga kaibigan na siguro ay nagme-merienda na sa mga oras na ito. Alright, nako. Ano ba masarap na merienda ninyo? Mm-hmm. Hi muna kay Pastora Masing. Hello po kay Ate Pastora Nedy din dito sa Castilla, Sorsogon. Hello sa mga taga Castilla and of course sa Sorsogon area. Kumusta po? And of course, hello din sa Alcon family. Alala ko lang din sila. Thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay. Dito din sa mga taga Miris-Biris sa Santo Domingo, Albay. Ayan, kamusta na po kayo? Salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay. Mga silent listener lang natin ito. Pero patuloy na naka-antabay sa ating mga program. And para sa iyong kaibigan, wherever you are, thank you so much. 1:50 na ng hapon. Ayan, kaibigan, alam mo ba kung ano ang isang bagay na hinahayaan natin na pagnakawan tayo? Ano yun? Yan po ay ang pag-aalala. Ayan, ano ba ang mga inaalaala mo, kaibigan? Ayan, kapag patuloy tayo nag-aalala, alam mo ba na hinahayaan natin na pagnakawan tayo ng joy sa ating mga isip at sa ating mga puso? Kasi kapag tayo ay nag-aalala, ang isip kasi natin ay inaalis tayo sa kung ano ang sa ngayon, yung kasalukuyan. Ang isip natin ngayon ay napupunta na sa ano kaya mangyayari bukas? Ano kaya ganito ganyan? Paano kung ganito ganyan? Anong mangyayari? So hindi na natin na-enjoy yung present. Now which really matters. Ito yung talagang mahalaga sa ngayon. Syempre, hindi din naman natin inaalis ang halaga ng future. At mahalaga din naman din yun na paghandaan natin. Ano? Dahil mahalaga yung nagbabantay tayo o kaya ay pinaglalaanan din natin yun ng pagpaplano. Pero kung nagiging warrior na tayo, ayan, hindi ka na masaya dahil sa naiisip mo kung ano mga bagay pa na siguro kinakatakutan mo, yung mga what ifs sa buhay na minsan ay namimiss na po natin na i-celebrate o kaya ay i-enjoy ang kasalukuyang buhay na ito. Alam mo yung nagising ka lang kaninang umaga, meron kang lakas, meron kang sigla, meron kang family na nagmamahal sa'yo, may mga kaibigan ka na nagmamahal sa'yo, ay nako, napakalaking blessing na yan. Ano? So, paano nga ba na ang pag-aalala ay nakakasama sa ating kabuuan, ano, na pagkatao? Yun nga, kanina yung nabanggit ko, ay parang nabubulagan tayo, ano, na makita kung ano yung kasalukuyan. Instead na nanonotice natin yung what is happening now, ano ba yung nangyayari sa ngayon, yung ating palang brain ay nagfo-focus sa mga negatibo, sa mga what ifs na scenario na hindi pa naman nangyayari. Diba? So kapag tayo ay nag-what ifs o kaya ay nagwo-worry, lalo-lalo na nagiging negatibo na yung ating mga kaisipan, meron bang nababago sa mga bagay na yon? Wala naman, di ba po? It changes nothing. So, feeling lang natin, yung pag-worry natin, ay parang may ginagawa ito. Parang may magagawa ba ito? Pero wala naman talaga, ano? Hindi din nasusolusyonan ang anumang problema na atin pong iniisip-isip. Hindi na tayo makatulog. Diba? Hindi na rin mababago kung ano ang nangyari sa nakaraan na minsan yun din ang wino-worry natin, iniisip-isip natin. Dami tayong mga pinagsisisihan sa nakaraan.
Pero may magagawa pa po ba tayo sa nakaraan? Di ba po, wala na. At hindi nga din natin masosolusyonan yung mga problema sa kaiisip, sa kaka-worry. Ang ginagawa nito sa atin is it drains our energy. Yung tuloy-tuloy na anxiety na nararanasan, lalong-lalo na ng generation na ito, ay nakaka-exhaust yan ng isip and making it harder para makafeel tayo ng masaya at relax. Kaya halos lahat tayo parang tensyonado dahil nga pala yon sa pag-worry. And syempre pa, dami pala nitong negatibong epekto. Ano? Nagbibuild din pala ito ng mga negatibong habits. Over time, yung ating brain ay nag-expect na ng worst. Turning stress into a permanent state of mind. Kaya parang nagiging negative na lang tayo lahat. Nagiging nega na tayo sa mga siguro hindi pa naman nangyayari, pero meron na kaagad tayong negative connotation sa mga bagay. So, paano ba natin ito masosolusyonan, kaibigan, para mo ito mai-stop? Sigurado ako nasa sayo pa rin ang susi. Ito ay intentionally i-focus mo o i-force mo ang iyong mind to focus sa mga positibong kaisipan, pagpapasalamat o kaya yung mga bagay na wala tayong control ay ipagkatiwala natin sa Diyos. Tapos mahalaga din pala na mag-set tayo ng limit. Bigyan natin yung ating mga sarili ng short specific window to acknowledge your worries. Of course, hindi din naman natin yan i-deny na meron tayo talagang mga worries sa buhay. Acknowledge mo yon and then you pray about it. Tapos, move on. Once na pinagkatiwala mo na yan kay God, lalong-lalo na yung mga out of our control. Pero si Lord, alam natin na may magagawa sa ating mga worries. And move on ka na. Ituloy mo na ang buhay mo. Siyempre, importante na meron tayong mga action dito. Kung merong solusyon na praktikal ang iyong pinagdadaanan na problema, kaibigan, kung may magagawa ka, edi gawan mo ng paraan. Pero kung hindi mo yan kayang gawa ng paraan, just let it go, let it go. Ayan, ganoon na lang. Para masaya ka sa araw-araw, ano? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na siya ang may control ng lahat ng bagay. Sa mga bagay na wala tayong magagawa, ang Diyos ay may magagawa. Sa mga bagay na wala tayong control, remember that God is still on His throne and is in control of what is happening around us. Kaya kaibigan, sana sa hapon na ito ay mas pahalagahan natin ang pamumuhay natin sa kasalukuyan. Kasi pag hindi, ang dami nating nami-miss na mga bagay, mga magagandang bagay na dapat na-appreciate natin and we are living for it for the moment. Kasi yung focus natin ay sa mga negatibong bagay na. So kaibigan, sana simulan natin ano, yung mga practical ways na yon para maiwasan natin na sobra tayong nag-aalala at namamalayan natin na wala na talaga, hindi na tayo masaya sa buhay na ito. Right, so kaibigan, I hope na ito ay nakapagbigay sa iyo ng paalala sa hapon na ito dito lamang po sa ating program na Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Isang awitin para sa iyo from Her and Torin Wells, Hold Us Together. Dito lamang po yan sa Music and Chat Recharged. And syempre, dito, we don't just give you music. We also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: oras po natin is 2:04 na ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Kasabi kami ng KBP, Kapisana, ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami po ay nag-broadcast at matatagpuan mula dito po sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At ako ang iyong kaibigan na si Mel, sasamahan ka until 2:30 ng hapon para sa ating Tuesday edition of Music and Chat Recharged, when we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Sige lang, tuloy-tuloy na tayo dito kaibigan sa ating programa. We have more songs for you. Napatuloy mong ma-access through our online streaming site sa bit.ly/thewayfm. Kaya eto na para sa'yo.
1: Music and Chat Recharged by Request.
2: Go to the mountain?
3: Yeah.

0: Tama oras po natin, kaibigan, is 2:17 ng hapon. At ito ay patuloy pa rin, no, sa ating programa na Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And of course, we are the station that cares. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. At dito na tayo sa ating featured song of the week. Ito ay entitled na It Wasn't For Nothing. Or sa Tagalog, hindi sayang. Yun na lang, simple, no? Hindi sayang. Kaibigan, na naman ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ano, kagaya ng realization ng the band Jaren. Ay, lalong-lalo na yung mga masasakit na sitwasyon, yung mga buhos ng mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan at hindi tayo prepared na harapin ang mga yon. Meron akong ibibigay sa iyo na assurance na hindi yon dahil gusto kang pasakita ng Lord, hindi yon dahil may masama kang nagawa, may kasalanan ka. Inaalaw ng Lord ang mga sitwasyon sa buhay natin para i-shape niya tayo into a person na gusto niyang maging tayo. Gusto niya siguro na mas maging matatag ka. Gusto niya siguro na mas maging bukas ang iyong pag-iisip sa mga nangyayari. Gusto niya din siguro na mas makita mo na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. So, gusto niya din na siguro ay maging kagamit-gamit ka para sa Kanya. Para din sa mga tao na may same person o may same experience na pagdadaanan sa mga darating na panahon. Diba? Kasi we cannot help other people sa kanilang mga sitwasyon. Makaka-help din tayo pero iba kapag ikaw mismo ay dumaan na rin sa same situation. At meron ka talagang lessons na natutunan out of it. So, kaibigan, steady ka lang. Siguro nandyan ka sa season na yan na parang hindi mo pa naiintindihan. No matter what kind of pain or heartache you are going through, ito ang sigurado. Jesus is right there by your side. Hindi ka talaga niya bibitawan, hindi ka niya iiwanan mag-isa na harapin ang iyong mga sitwasyon na pinagdadaanan. He will be there to comfort you, to strengthen you, to give you courage and hope. And whatever is you are going through this time, He is using it for your good and for the good of those around you. Kaya kapit ka lang. Eto na ang ating featured song of the week for this week on its second day. It Wasn't For Nothing by the band Jaren. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: Featured song of the week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na ito, sa iyong patuloy na pangangalaga sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, na ikaw ang aming Ama na patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. And salamat din, Lord, sa mga katotohanan na aming pong narinig kanina sa aming mga napag-uusapan at maging, Lord, sa mga awitin na aming naririnig. Thank you that you are concerned about every situation na aming pong pinagdadaan at alam mo din, Lord, you are aware of what is happening in our lives. At meron ka, Lord, na napakagandang purpose why we go through doon sa mga sitwasyon na yon. Help us to continuously trust you and not to worry but to have that faith na ikaw po ang bahala sa amin. Lord, may you bless all our listeners and viewers this time, ano man ang kanilang mga sitwasyon. Salamat po that they will hold on to you and to your word. Thank you sa araw na ito. Paunahan mo at gabayan po ang bawat isa sa amin. Tunay po that you are our only hope sa mga panahon na wala kaming makita na pag-asa o mga rason para kami ay mabuhay sa araw-araw. Salamat na ikaw ay nandyan para ito ay ipaunawa sa amin. Thank you, Father, for your strength and protection upon each one of us, lalong-lalo na po sa mga ganitong pagkakataon na pabago-bago ang aming panahon. Salamat na nandyan ka para kami po ay patuloy na proteksyonan sa mga sakit at karamdaman na nandito po sa aming kapaligiran. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word.

0: minahan, at iba pang gawain kung saan napakaliit ng kanilang kinikita. Mahigit 240,000 ang walang tirahan at mga palaboy sa lansangan ng 22 lunsod. 60,000 ang minomolestya. Ayon pa sa nasaliksik, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga batang nasa ganitong kalagayan dahil sa patuloy na nangyayaring kahirapan sa ating bansa. Kung papansinin po natin ang katotohanan sa ulat na ito, ay makikita natin na napakataas ng naitala sa bilang ng mga batang mga manggagawa. Ang tanong ay bakit? Marahil ilan sa kanila ay bukal sa loob na gumagawa sa layuning makatulong sa pamilya. Subalit ako'y naniniwala na marami sa mga kabataang ito ang pwersahang pinagtatrabaho ng kanilang mga magulang upang kumita. Sa kaisipan ng marami ay marapat lamang na tumulong at kumitang anak sa pangangailangan ng buong tahanan. Ano ang pananaw ni Apostol Pablo tungkol dito?
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Corinto, 12:13-14. Noong nakaraang pag-aaral ay natunghayan po natin sa 12 Corinto ang kahangahangang karanasan ni Apostol Pablo, na siya ay nakasaksi sa pamamagitan ng pangitain ng isang taong dinala sa kalangitan at nakarinig ng mga pananalita na hindi dapat banggitin ng tao. Natunghayan din po natin ang kanyang mapagpakumbabang katangian, na bagamat marami siyang pwedeng ipagmayabang na kaalaman at karanasan kay Kristo, ay mas ninais niyang ipahayag ang kanyang kahinaan upang ang kalakasan ni Kristo ang siyang mapapurihan, sapagkat nasusulat sa 1 Corinto 31 ang ganito, "Siya na nagmamapuri ay hayaan na magmapuri sa Panginoon." At sa ating pagpapatuloy ng 12 sa aklat ng 2 Corinto, ay aalamin po natin ang dalisay na pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto at ang kanyang planong muling pagdalaw doon. Simulan po natin ang 13-14 na ganito po ang sinasabi. "Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ang 3 pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari." Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Si Apostol Pablo ay masasabing ama sa pananampalataya ng mga taga-Corinto. Ito ay dahil si Pablo ang umakay sa kanila sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. At gayon na lamang ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto, na kahit na hindi siya gaanong pinagmamalasakitan, ay patuloy pa rin siya sa pagmamalasakit sa kanila. Pakinggan natin ang damdamin na kanyang sinabi sa 15 ng 12 na ganito po ang sinasabi, "At ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Ni hindi rin siya naging pabigat sa mga mananampalataya, kaya sinabi niya, 'Alam ninyo, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at dinadaya ko lamang kayo.' Ni hindi niya hinangad ang kanilang kayamanan, kundi ang kanilang kapakanan para sa ikabubuti ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya't ang kanyang tanong sa 17 ng 12 ay ganito po ang kanyang sinabi, 'Bakit pinagsasamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng sinugo ko riyan? Pinakiusapan ko si Tito na pumaryan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa isang espiritu at iisa ang aming panuntunan?' Mapapansin po natin na hindi gumamit ng

0: namang panlinin lang si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi ipinahayag niya ang buong katapatan. Ni hindi niya ginamit ang kanyang mga kamanggagawa upang kumuha ng anumang kapakinabangan sa mga taga-Korinto, at ito ang nais niyang ipabatid sa mga mananampalataya na ang kanilang ministeryo ay di ayon sa kanilang sariling kapakanan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya tanong niya sa 15 talata ang ganito, "Akala ba ninyo'y ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi, nagsasalita ako sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo. Nangangamba akong baka pagparian ko, may makita akong di ko gusto sa inyo, at kayo naman ay may makitang di ninyo gusto sa akin. Baka ang matagpuan ko ay pag-aaway-away, pangingimbulo, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagsisitsitan, at pagpapalalo at kaguluhan." Sa gagawing pagdalaw ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nais niyang madatnan ang mga mananampalataya na tumitibay kay Kristo. Subalit nangangamba siya na baka ang madatnan niya ay mga pagtatalo at kaguluhan. Meron akong nababalita ang mga samahan o denominasyon na halos ang binibigyang pansin at pagtalunan ang mga paniniwala. Naparabang kung sino man ang magwagi sa pamamagitan ng magaling na pananalita, ang siyang kikilalanin na nagtataglay ng totoo sa mata ng tao. Walang masama sa pagpapalabas ng katotohanan kung ito'y ginagawa sa mabuting layunin upang maabot ang totoo. Ang masama lang ay kung gawin ito sa maling paraan na nagbubunga ng pagtatalo, samaan ng loob at paghihiwalay. Sa ating pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi natin kinakailangan na makipagtalo, sapagkat nasusulat sa 2 Timoteo, 2 Kabanata, talatang 24-25 ang ganito, "Kaya nga, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro." Kung kaya't sa ating pagpapahayag at pagpapatunay ng katotohanan, gawin natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. Sa totoo lang, hindi lang yan ang dahilan ng pangamba sa gagawing pagdalaw niya sa kanila. Meron pa, basahin po natin sa talatang susunod, ang talatang 21, ganito po ang sinabi, "Nangangamba ako na pagparyan kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisisihat tinatalikdan." Alam po ninyo mga kaibigan, sa kapanahunan ni Apostol Pablo, ang lugar ng Korinto ay masasabing napakasamang lugar. Ayon sa kasaysayan, ito ay kilala bilang sentro ng kaguluhan ng buong imperyo ng Roma. At dahil dito, maaring isipin po ninyo na marahil ang mga mananampalataya sa lugar na ito ay naapektuhan ng ganitong uri ng kapaligiran. At gayon nga, kung kaya gayon na lamang ang pangamba ni Pablo para sa kanila. Magkagayon man, sinasabi po ng salita ng Diyos na ang mga mananampalataya kay Kristo ay asin at ilaw ng sanglibutan ito. Ibig pong sabihin, ang mga mananampalataya ang magsisilbing tagapagpanatili at tagapagbigay liwanag ng katotohanan. Kung gayon, ang mga mananampalataya ang dapat mang-impluhensya sa sanglibutan at hindi ang sanglibutan ang mang-iimpluhensya sa mga mananampalataya. Subalit may mga nagtatanong, kung talagang ang mga mananampalataya ang asin at ilaw ng sanglibutan, bakit mas lumalala at sumasama ang takbo ng sanglibutan ngayon? Kahit na may mga mananampalataya sa sanglibutan, nangangahulugan ba ito na walang naidudulot na mabuti ang mga mananampalataya sa sanglibutan? Isa sa kasagutan na maaari nating ibigay sa katanungang ito ay matatagpuan po natin sa 2 Timoteo, 3 Kabanata, talatang 13 na ganito po ang sinasabi. ang masasama'y lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang. Kung babasahin po natin mabuti ang sinasabi sa salita ng Diyos, makikita natin na ang dahilan ng patuloy na pagsama ng sanglibutan ay di dahil sa walang ginagawa ang mga mananampalataya, kundi dahil sa may mga masasamang tao na gumagawa rin ng kanilang kagustuhan. Ikalawa, huwag po nating isipin na ang ating panahon ang siyang tanging panahon o inirasyon na siyang pinakamasama sa lahat, sapagkat kung meron mang mabigat na kasalanan na nagaganap sa balat ng lupa, iyon ay sa panahon na ang tao ay nagkaisa, na ipako ang kaisa-isang anak ng Diyos doon sa bundok ng Kalbaryo, na doon sa cross sinabi ng Panginoon, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Subalit huwag nating isipin na ang ganoong kabigat na kasalanan ay hindi na nagagawa ng mga tao ngayon. Hindi po gayon, mga kaibigan, sapagkat kung ang kawalan ng pananampalataya at ng pagtanggi ang nag-udyok sa kanila na ipako si Jesus doon sa cross, gayon din naman ang pagmamatigas ng puso ng tao sa panawagan ng salita ng Diyos ang patuloy na nagpapako sa Panginoong Jesus sa kanilang mga puso hanggang ngayon. Ikatlo, dapat din pong maging malinaw sa ating mga mananampalataya na ang ating pananatili sa sanglibutan ay di nangangahulugan ng pagbabago ng lahat ng tao. Hindi po gayon, mga kaibigan, sapagkat wika ng salita ng Diyos, hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos ayon sa ikalawang Tesalonika, kabanatang 3, talatang 2. Ang ating tungkulin at dapat na maging layunin sa buhay bilang asin at ilaw ng sanglibutan ay magkaroon ng isang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Kung kaya sa huling talata ng 12 kabanata, sinabi po ni Apostol Pablo na isang nakalulugod na bagay na matagpuan ang mga mananampalataya na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Iyan po, mga kaibigan, ang 12 kabanata ng 2 Korinto, at sa ating pagpapatuloy ay matutunghayan natin ang pagnanais ni Pablo na dumalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Gagawin niya ito upang sila'y kaniyang maibalik at mapatibay sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. At dito po sa 13 kabanata, matutunghayan naman natin ang katibayan at pagpapatunay ng pagkaapostol ni Pablo. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata. Ito ang 3 pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Muli niyang sinabi ang kanyang plano na makarating sa Korinto upang makita ang kanilang kalagayan sa pananampalataya. Hindi lang iyon, kundi layunin niya na ipadama ang katunayan ng kanyang pagka-apostol. At sa oras ng kanyang pagdalaw roon, ay kanyang itutuwid ang lahat ng di pagkakaunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 2 at 3 ng 13 kabanata sa aklat ng 2 Korinto ang ganito, "Ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko, wala nang patapatawad pagdating diyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan." Ang pagtutuwid na gagawin ni Pablo ay ayon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ayon sa kalakasan ni Kristo na nananahan sa kanyang buhay na may kalakasan na sinabi niya sa 4 na talata. "Bagamat siya'y mahina nang ipako sa cross, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa sa kanya, ako'y mahina rin, ngunit nabubuhay ako ngayon sa kapangyarihan ng Diyos upang mangaral sa inyo." Totoo na ang Panginoong Hesus ay mahina sa anyong laman noong siya'y ipinako sa cross. Subalit alalahanin natin na ang Panginoong Hesus sa kanyang sarili bilang Diyos ay may kakayahan na lumaban sa oras na kanyang paghihirap. Subalit hindi niya ginawa iyon bagkus naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa cross para sa ating kaligtasan. At siya ay naluklok ngayon sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, hinahabilinan tayo ni Pablo. Sinabi niya sa 5 ang ganito, "Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Hesus maliban na lamang kung kayo'y mga itinakwil?" Nais ni Pablo na tiyakin natin kung tayo nga ba ay tunay na nananampalataya kay Kristo, sapagkat ito ang susi ng pamumuhay na may katibayan sa Kanya. Nais rin niyang madama natin kung papaanong nananahan ang Panginoong Hesus sa ating buhay na may kalakasan. Dapat nating bigyan ng pagkakataon ng ating sarili na makapagsuri upang tayo ay manatiling may kamalayan sa kalagayan ng ating pagsunod kay Kristo. Maging si Pablo sa kanyang sarili, ginawa niya ito. Sinabi niya sa 6, "Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi ako itinakwil." Nais ni Pablo na malaman ng mga taga-Korinto na siya ay kay Kristo, na siya ay nagmamalasakit sa kanilang kapakanan, na sila ay kanyang idinadalangin sa Diyos. Wika niya sa 7, "Idinadalangin ko sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, upang palabasing ako'y tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit lumitaw na ako ay mali." Nais ni Pablo na sila ay maging mananampalataya na karapat dapat sa paningin ng Diyos at ng tao. Ano kung gayon ang dahilan kung bakit tayo dapat mamuhay ayon sa pananampalataya? Una, wika ni Pablo. Basahin po natin ang sinasabi sa 8. "Pagkat hindi ko maaring kalabanin ang katotohanan, wala akong magagawa kundi tanggapin ito." Ito po ang dapat nating tandaan. Hindi po natin kayang labanan ang katotohanan, kung kaya hindi po nakukuha sa pakikipagtalo upang patunayan ang katotohanan. Merong malaking pagkakaiba sa pagpapahayag at pakikipagtalo. Sa pagpapahayag, nagsasalita ang katotohanan para sa kanyang sarili. Samantalang sa pakikipagtalo, ipinipilit mo ang iyong paniniwala, subalit ang nais ng Diyos ay ipahayag mo ang katotohanan ayon sa 2 Timoteo 4:4. Ikalawa, sapagkat ito ang bagay na ikinagagalak ng mga lingkod ng Diyos, ang kanilang paglago kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9:13 sa aklat ng 2 Korinto. "Ako'y nagagalak na maging mahina kung kayo naman ay lalakas, kaya idadalangin ko rin na maging ganap kayo." Iyan ang dahilan ng pananalangin ni Pablo para sa kanila, na sila ay lumago sa biyaya at pagkakatuto at pagpapakilala kay Kristo Hesus. At ang bagay ding iyan ang dahilan kung bakit siya sumulat sa kanila, upang sa pamamagitan ng sulat na ito, maituro niya ang wagas na pananampalataya. Pakinggan po natin ang 10. "Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan upang pagdating ko, hindi na kailangang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang bigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin sa ikabubuti ninyo, hindi sa ikapapahamak." Sumulat si Apostol Pablo para patatagin sila at hindi upang panghinain ang kanilang loob. Sa mga susunod na talata, nais ni Apostol Pablo na wakasan ang kanyang sulat at sa kanyang pamamaalam, muli niyang ipinaalala sa mga mananampalataya sa Korinto ang 4 bagay. Basahin po natin ang 11 na ganito po ang sinasabi. "Hanggang dito na lamang mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan." Ang unang mahalagang bagay ay ang kanilang paglago kay Kristo Nais ni Pablo na lumago sila sa pananampalataya. Ikalawa ay ang kanilang pagpapakatatag kay Kristo sapagkat tinawag sila ng Diyos at hindi sila iiwan at pababayaan. Maging sino man sila sa mata ng lipunan, saan man sila naroon at anuman ang kanilang kalagayan. Ang ikatlo ay ang kanilang pagkakaisa ng pag-iisip. Ibig sabihin, meron silang isang kaisipan at dapat tularan, at ito ang kaisipan ni Kristo. At ang ikaapat ay ang kanilang pamumuhay sa kapayapaan, na ang bunga ay sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Pag-ibig at kapayapaan na dapat rin nilang ipadama sa tuwing sila'y magkikita at magkukumustahan. Sinabi ni Pablo sa talatang 12 at 13, "Magbatian kayo bilang magkakapatid. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesia." Sa kahuli-hulihan, iginawad ni Pablo ang kanyang basbas para sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa talatang 14, ganito po naman ang kanyang sinabi, "Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo." Mga kaibigan, ang pagmamalasakit ng lingkod ng Diyos na si Pablo ay gaya rin naman ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Nasukat na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating ikatutubos mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan. Dinalaw nga tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Oo, pagdalaw na humantong sa cross ng Kalbaryo, at patuloy pa rin tayong dinadalaw ng Diyos hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang pagkatok sa ating mga puso, sa pamamagitan din naman ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Pinagbuksan mo na ba si Kristo ng iyong puso? Handa siyang makipagrelasyon sa iyo, maging sino ka man. Handa siyang makisalo sa bawat pangyayari ng iyong buhay sapagkat mahal ka niya. Buksan mo ang pinto ng iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa para sa iyo. At asahan mo na papasok siya sa buhay mo na may tunay na pagmamalasakit na nagdudulot ng kapayapaan. Pagpalain ka ng Panginoon sa minsahe ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang pagpapasalamat at pagpupuri na sa tuwi-tuwi na ay nadadama namin ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral. Pagpalain mo ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Batid mo't nalalaman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Marahil sila ay nalulumbay. Sila ay may mga paghihinagpis. Nalulungkot sila dahil sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Subalit ikaw, Panginoon Diyos, ang maging kaaliwan nila. O marahil sila ngayon, Panginoon Diyos, ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit, Panginoon, huwag mong ipahintulot na sila ay makalimot sa iyo. Gayun din po, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil meron silang mga sakit at dinaramdam sa oras na ito. Kung paano mo pinagaling ang mga tao noon, lumakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang bingi, at kahit na ang patay ay muling nabuhay, Panginoon, sa oras na ito, walang imposible sa iyo. Kaya mong gawin sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig, nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa. Panginoong Diyos, maipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Gayun din, idinadalangin ko sa oras na ito ang aming bansa. Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng aming bayan ngayon po, Panginoong Diyos. Idinadalangin ko po, Panginoon, na kumilos at gumawa sa buhay ng mga nasa pamahalaan na maging tapat sila sa kanilang paglilingkod. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mapuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: TV. Papuy.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayaw.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcelo. Napakagandang intro ni Brother Mario Laharca. Maraming salamat sa iyong voiceover. Ako'y natutuwa kapag yan ay naririnig at pinapatugtog. Talagang nagigising ang aking diwa dahil lang sinasabi, Papuri Radio Show Time. Yan, welcome po sa ating programa. At syempre shoutout sa ating mga tagapakinig sa Care 104.3 Duway FM. Ang ating pong musika na papatugtugin sa araw na ito ay maririnig po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre available pa rin sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Basta mga papuring awitin, siguradong liliwanag at gagandang inyong maulan na araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At syempre, ano ba ang ating future album ngayon? Papuri 24. Yan po ay available sa ating streaming platforms. Kaya simulan na natin. Bahala ka na. Likang awitin ni Pastor Sherwin Bob Diaz at inawit ni Ruben Laurente. Huminga ng malalim. Likang awitin ni Loida Estrada at inawit ni Gian Hinolan. Sabihin mo, likang awitin ni Jenbel Herbacio at ni Jose Marlo Motita at di ako nagkakamali, silang pareho ang magpa-perform nito. Sandigan, likang awitin ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes at Marcus Alcantara at inawit ng Solution Worship. At matapos niyan, sisingi tayo ng ilang mga awitin mula sa ating catalog, Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

camina.

kapurihan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Tuloy-tuloy lamang po ang talkies dito sa ating programang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Muli po, umabati ako sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay, sa Steer 104.3 The Way FM. Okay, tuloy-tuloy tayo from the Popuri 24 album. Ito po ay second to the last na na-produce na album ng Popuri Music Ministry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 songs. Starting from song number 5, kanina nagpatugtog tayo ng apat. This time ay likang awitin ni Jella May Biagit, inawit ni Cathy Go, Wala ng Iba. Purihin siya, likang awitin ni Ken De La Rosa at John Roland Villarreal, at inawit ni Aya at Misha Valencia at ni Zia at Tienza. Ah, basta, Pastor Alfonil Veloso at inawit ni Sister Viola Natividad at Jem Kubil. Bagong awit, likang awitin ni Pastor Herbal, yan. Pastor Herbal ang tawag ko dyan, ay Hernan Baluyot. Yan. At inawit ni Brother Romel at Susan Guevara, Sister Susan. Yan, bayan ko, bayan ng Panginoon. Ikawit din ni Pastor Bong Hermosa at inawit ng mga Papuri singers. Sina Chedi Main, Aye Bautista, Abba Canacelli, Charmaine at Denise Campanier, Ben Hubilia, Larry Ilagan at Maestro Arnel Di Pano. Mapapansin nyo maraming mga titles dito na ating nababanggit. May ka-title, di ba? Wala nang iba, meron tayo sa Papuri 16 or Papuri 17. Purihin siya, meron tayong kanta ng Papuri 1, ano? Yung Abasta, meron tayo sa Pambatang Papuri. Bagong Awit, meron tayo sa album ng Sinag. Alam natin na ang mga title na ito ay maaaring magkahawig pero magkakaibang awitin ito. Alam nyo, all is fair in titles ng kanta. Kaya abang-abangan natin dahil maaaring hindi yun yung alam natin, kaya pakinggan muna natin ang mga awiting ito para malaman natin na iba pala sila. Ito ay galing sa Papuri 24 album. Ito na po, pakinggan natin dito sa Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcello.

0: Potpourri FEVC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Potpourri Radio Show. At syempre, bago tayo magpaalam, nakaugali na natin na magtalakay na isang Bible verse na pinadala ng ating listener, isang blessed listener. This time, ang ating pipiliin ay yung pinadala ni Sister Lina Paghiligan, yung Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito ay napakagandang Bible verse at ito ay lagi nagpapaalala sa akin na talagang ang salita ng Panginoon ay liwanag sa ating mga paa para tayo makalakad ng maayos, ng malakad na may liwanag, lumakad na kasama ang ating Panginoon. Napakaganda ng image nito, lamp to my feet. Noong unang panahon, mayroong isang maliit na lamp na hawak sila or oil torch. Ano? Ito ay ginagamit nila para makapaglakad sa kadiliman. Ito ay pinapakita ang salita ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay ng direksyon for our immediate, yung talagang nasa vicinity natin, or day-to-day decisions rather than exposing yung future all at once. Hindi ginagawa ng ating Panginoon para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Ang ating makikita ay yung liwanag lamang doon sa harap natin sapagkat ang nais niya ay patuloy tayong nananalig sa Kanyang liwanag. Sabi nga, a light to my path. Yung brother light that illuminates sa ibang direksyon ng ating buhay, yun ang assurance natin ng ating Panginoon ay nandyan at ito'y magpapaalala sa atin ng right moral and spiritual road na approved by our great God. Itong scriptures na ito na ating binabasa, the light, the lamp to our feet and the light to our path, talagang magandang paalala yan. Hindi natin magagawa ng isang basahan lang. Araw-araw, hanggang maaari ay tayo ay kailangan natin ng gabay na ating Panginoon. Ito ay matinding guidance sa atin. At siyempre kailangan ng tiwala ng pananampalataya na itong liwanag na ito siyang mag-aalalay sa atin every step of the way. Maaaring hindi natin nakikita 3 steps ahead or 2 steps ahead, 1 step ahead lang. Minsan, hindi pa natin alam kung nasa harap natin. Basta't may liwanag, tayo ay ready and able to step according to God's desire and to us guidance. Yan. Napaka-importante sa atin yung katotohanan na malaman natin na ating Panginoon siyang nagdadala ng liwanag na ito. Paano ba ito? Siyempre, it brings clarity to our minds, lalo na kapag tayo ay derecho at tuluyang nag-aaral ng Kanyang salita. Ipinapawi ang spiritual darkness, nag-expose ng mga traps, ng falsehoods at mga wrong actions. It prevents us. Napakasarap na malaman na mayroong ilaw na kapiling natin. Yan po ang buod ng Psalm 119:105. Ating pag-aralan salita ng Panginoon sapagkat ito ay importante sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, daily guidance, maaring makakatulong din tayo sa ating kapwa to help them make wise decisions, wise choices, at to avoid yung moral danger. At mahirap talagang mag-navigate sa buhay na ito, lalo na with the uncertainties of life. Ang liwanag na ating Panginoon, Your word, O Lord, is a lamp to my feet and a light to my path. Napakasarap pag-aralan salita ng ating Panginoon. And with that, nako, kailangan ko na po magpaalam sapagkat mag-aalas 6:30 na. Pero bago yan, gusto kong batiin ang dalawang taong importante sa aking buhay sa kanilang kaarawan. Ang aking my dear sister, Ate Pearl, a happy birthday to you bukas. Yan, bukas mismo ay kaarawan niya. And makalawa, susunod, 2 days after that, August 14, na akin namang pinakamamahal na pamangkin. Lahat po ng mga pamangkin ko ay pinakamamahal ko. Aking mahal na pamangkin na si E.L. Emmanuel. Ang ganda ng pangalan niya. God is with us. Happy birthday, Emmanuel. And I miss you and I hope to see you very soon from Tito Junji at Tita Ana. Yan. Binanggit ko na rin lang ang Tita Ana. Binabati ko na rin aking pinakamamahal human being in the world, in the galaxy of galaxies. My dear Ana, I love you very much and I pray for you every time as much as I can. Napakaganda po na ugali ipanalangin natin ang mahal natin sa buhay, ang lahat ng mga ating kasama at kapiling sa buhay. Pasalamat tayo sa kanila na pinadala sila na ating Panginoon sa ating buhay. And I thank God for you, my dear Anna. I love you so much. Yan, and with that, magpapaalam na po ako muli. Maraming salamat sa inyong mga nakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice. Yan, okay. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ating special na programa kapag Tuesday afternoon hanggang alasa ismedya ang Papuri Radio Show. Ako po si Junji Marcelo, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes, ito po si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo. Binabati ko na ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa pamamagitan ng radyo. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, sa mga car stereo ninyo. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, muli ako po si Kayla Escalante, ang inyong makakaagapay ngayong Martes ng gabi. Eh, kumusta ka ba, kaagapay, ngayon? Kumusta ba ang naging araw mo? At salamat ha na pinipili mong makinig dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Marahil kayo ay nagpapahinga o nagpre-prepare na ulit ng isusuot bukas o kaya naman ay nagre-relax o nagdi-dinner. Samahan nyo nga po ako. Happy listening po. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kaagapay all over the world. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na lagi pong naka-tune in. Kayo man po ay malayo. Para lang din po kayong malapit dahil patuloy po kayong nakatutok dito sa ating himpilan. Hello po kay Mila Bolante, kay Marvy Morales, kay Ernesto Pascual, kay Euforcina Bernardino, kay Eli Chua mula po dyan sa Japan, kay Gail Cervantes, kay Effie Remitar, at kay Isabel Jugelon. Happy listening po sa inyong lahat. At binabati ko rin po ng magandang gabi ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church. Hello po sa Rico Hermoso, Escalante, Dimandal clan, maging sa Mendoza family. Happy listening po sa inyong lahat. Maya-maya nga, kaagapay, ay may paksa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. At bukod po dyan, ay bibigyang linaw din po natin yung mga legal questions. Katuwang po ang ating kaagapay nga. Kaya kung kayo po ay merong mga legal concerns, legal questions, padalo nyo na po yan dito sa ating himpilan, dito sa ating programa, at ating po yung itatanong sa ating kaagapay na attorney. Samahan nyo nga po ko hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya lamang po ay makikilala at makakasama na po natin ng ating makakaagapay ngayong gabi. Kaya dyan ka lamang, kaagapay, wag ka maglilipat ng istasyon. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi. At sa ngayon, we will take a short break po muna. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
3: Heartline.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: At ito pa rin po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan nyo nga po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Again, kaagapay, kung kayo po ay may mga nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, e comment ka lang dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating palaging kaagapay dito sa ating programa, si Attorney Lil Rondario.
2: Hello, Sister Kayla at sa lahat natin na mga tagapakinig sa programa ito.
1: Maraming salamat po na kayo po ay available po ulit para makaagapay po namin dito sa Heartline. At bukod nga po sa pagsagot po sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, eh nice din po nating kuhanin ang pagkakataong ito para po makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. Kaya po sa gabing ito ay ating pong pag-uusapan ang patungkol sa Public Act number 9160. Ito nga kaagapay kilala bilang Anti-Money Laundering Act of 2001. Ito po ay patungkol sa crime ng money laundering at ito ang nagtatakda ng mga penalties para dito. Kaya mahalagang malaman ng publiko ano nga ba yung mga sakop ng batas na to at ano yung ating tungkulin tungkol dito. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Lil Rondario. Kaya nga po, Attorney Lil, ano po ba itong RA 9160?
2: Alright, so ang other name for this particular Republic Act ay ang ating anti-money laundering law. No? Ang batas natin laban sa krimen na tinatawag na money laundering. So, yung batas mismo natin, nagbibigay siya ng definition ano, kung ano ibig sabihin ng money laundering. Simple lamang ang definition at pagka tiningnan natin mabuti ang salitang laundering ay pumapasok sa atin yung idea ng sa Tagalog, no? Yung paglalaba. Ibig sabihin, paglilinis ng mga damit. So, ang simpleng definition ng money laundering is yung it is a crime. Ibig sabihin nun, criminal na violation ng mga batas. At ang particular acts na it consists of is yung pagbibigay ng appearance na yung pinanggalingan ng pera or property, no, ay malinis or legal. When in fact and in truth ay illegal pala or unlawful ang pinanggalingan ng salapi o kaya ng property. So ganun lang ang simpleng definition ng batas nito, pero medyo malawak-lawak din ang coverage nito.
1: So basically yun po yung sakop po nito yung money laundering nga na pinagmumukhang galing sa legal yung pera pero galing pala siya sa illegal. Attorney, sino pong mga institusyon yung sakop po nitong batas na ito?
2: So merong tatlo na major classifications, no? Una yung mga bangko. No? Pangalawa yung mga tinatawag natin na institusyon na kung saan nagbibigay ng securities, no, yung mga instrumento o dokumento na kung saan ay meron siyang particular na pera involved by way of investment at in the process ay kumikita ito ng salapi. At ang pangatlo na classification is yun namang mga insurance, no? Companies. May mga sub groups yan, members ng group na yan, classification, pero ito yung three major areas, no, na covered. So yung bangko, siyempre alam natin ang ibig sabihin, yung nagpapautang, nagpapahiram ng pera, at ito ay may karampatang konsiderasyon, at yun ang pagbabayad ng interest, no, or mga charges ng bangko. Pangalawa, yun namang mga nasa insurance, alam din natin na ang ibig sabihin ng mga insurance, no, na ang isang buhay, ang pangangatawan or health, or yung property ay merong karampatang kasiguruhan na binibigay ang institusyon or company in consideration din sa binabayad na consideration ito, at yun ay tinatawag natin mga premium, no, na binabayad sa institusyong ito. Ang pangatlo is yung mga securities, like kalimbawa may mga investments, no, na ipapasok, at ito ay may karampatan din na return of investment at a particular period, no, based on the agreement of parties. Itong tinatawag natin na mga investments, no, or may securities or instruments, no, na kung saan ay nagbibigay din ito ng income or proceeds, no, sa mga nag-i-invest, no, ng kanilang pera. So to more or less picture in our mind ano yung mga areas covered, pagka it involves money or property, no, at ano yung institusyon, ano yung entity, no, na kung saan na nagpapatakbo nito, ay yan ang basic, no, na mga institution na tinatawag natin na covered institutions.
1: Okay po. So banks, insurance companies, and yung mga investment companies, yan po yung mga covered institution. Ano naman po, attorney, yung mga transaction po na covered po nitong batas na ito?
2: Alright, so again, mainly, kapag pera ang involved, ay masasabi natin na yun yung pinaka-basic, no, na feature nito. And of course, yung mga properties naman, eh, may karampatan din namang halaga yon. Kaya it's either money instruments, ang tawag ng ating batas, or property. Kasi nga may halaga lahat ng mga ito. Mm-hmm. At kapag ito ay at the very least ay pumasok sa mga either sa institution or kung saan ay ito ay tinatawag nating tinatransact, no, no, may ginagawang paggamit ng pera na yon, pagtransfer ng pera na yon, pagkuha or withdraw ng pera na yon, yun ang tinatawag natin na covered transactions. So again, kapag kayo mga halaga halimbawa ng pera natin na involve is at least or over 500,000 pesos, yun ang benchmark, no? Automatic yun, papasok yun sa covered transactions. May implication yan sa batas nito, which is ang responsibility ng mga institution na covered institutions to report, no, yung transaction nito.
1: Mm-mm.
2: So meron siyang reporting, information, at filing ng proper forms, no, containing the information. So yun ang tinatawag natin na mga covered transactions.
1: Mm-hmm. Okay po. Sino naman po yung mga implementing agencies?
2: Of course, since pera ang pinag-uusapan, nangunguna dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Mm-hmm. No, siya yung government, monetary, central monetary institution natin, kung saan lahat ng mga banko, financial institutions, and intermediaries ay nire-regulate nito. No? May kapangyarihan siyang i-regulate, i-control, or supervise yung operation ng mga banko and financial institutions or intermediaries na ito. So yan, number one is the Banko Sentral. Pangalawa is the Insurance Commission. No? Kasi sabi natin kanina, one of the covered class of institutions is yung insurance companies or nag-i-engage into insurance business. So Insurance Commission is the one who is charged with regulating, no, monitoring the operations of all the insurance companies and agencies and persons or officers, no, yung tinatawag nating agents as well as brokers. So that's the second agency ng ating gobyerno na nag-implement at nitong anti-money laundering law natin. Pangatlo is yung Securities and Exchange Commission or SEC. Kasi lahat ng mga korporasyon ay dapat naka-registered sa ating SEC if they want to engage in business in the Philippines. And then kapag ka-covered institution siya, then definitely under the regulation siya ng ating Securities and Exchange Commission. Kasama na dyan yung mga partnerships or sole proprietorship, sole corporations, no? Corporation sole, na lahat yan ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission and siya yung nagre-regulate naman ng operations ito. So those are the three major agencies of the government. At yung ang composition ng ating AMLAC or Anti-Money Laundering Council, no, that's the super body implementing the AMLA, no, ng ating bansa. Itong tatlong agencies nito ay represented, no, through their commissioners or head of agencies na ito. Sila yung the basic na nagma co-compose, no, sila yung nag part or members ng ating Anti-Money Laundering Council. Ang head ng council nito is yung Central Bank Governor, yung pinaka-head of agency ng Central Bank ng Pilipinas.
1: Okay po. Attorney, ano po yung mga offense under po dito sa batas na ito?
2: Okay, so tatlo yung major classifications at yun ang mga tinatawag natin kinds of offenses. Yung una is yung siya mismo yung nagko-commit ng money laundering, no, sa Article 4A ng ating batas. Yun yung unang classification. Siya yung pinakamabigat na liability kasi siya mismo ang author ng money laundering. So that's number one. Number two is yung nagfa-facilitate. No? Ang dalawang bagay na maaring makomit ito. Facilitation by directly doing yung paggawa ng mga acts or series of acts para makomit ng author ang kanyang plano na mag-launder ng kanyang illegally obtained wealth, no? Ill-gotten wealth. So that's directly doing it, facilitating yung pag-launder ng money. Ang another way of doing this second act or way of committing the act is yung facilitating the money laundering through negligence or hindi paggawa ng obligasyon, no, na dapat ginagawa ng isang tao, like covered institution or officer siya doon, or covered transaction and he's the one in charge of entertaining yung particular transaction, meaning he's a part in it. So kapag hinayaan na makomit yung money laundering, that's what you call facilitation by omission. So kasama din yan sa second definition. At pangatlong act punishable is yung hindi pag perform ng reporting, halimbawa, no, na obligasyon ng mga covered institutions officers, no, in charge with the responsibility of submitting the reports and filing it with the AMLA, no, kapag ito ay mga covered or suspicious transactions.
1: Okay po. So again, no, Kagapay, ang una ay kung ikaw mismo yung gumagawa nung act. Pangalawa ay isa ka sa mga nagfa-facilitate. At pangatlo, may alam ka pero hindi ka nag-report. So kabilang din yon sa mga offense dito sa ating batas. Pagdating naman, attorney, sa penalties, ano po yung mga penalties na under po dito sa batas na ito?
2: So again, based on the three acts way of committing yung acts na yon, babalik ta rin natin, no, from the lighter or the most less serious, no, na penalty. So dun sa pangatlong paraan ng pag-commit nito, it's yung failure to report or submit yung proper forms to report yung mga covered and suspicious transactions. Ang penalty is from 6 months and 1 day up to 4 years. So ang tawag natin sa penal code natin sa batas criminal is kasama sa correctional penalty. Ang pangalawang penalty is yung mas mabigat ng konti, yung sa gitna, the one committed by facilitators, no, either by direct act or by omission or neglect. Hinayaan niyang ma-commit yung money laundering. So, ang penalty is from 4 years and 1 day up to 7 years. So, mag-range siya from tinatawag sa penal code natin na correctional penalty maximum period up to the medium period ng ating prison mayor na penalty. Medyo mabigat-bigat. So, yun ang pangalawa. Ang pangatlo at pinakamabigat, yun ang the direct author ng money laundering. Ang penalty naman niya is from 7 years and 1 day up to 12 years. Or rather to 14 years. So, yun. From the middle range ng prison mayor, magiging reclusion temporal siya sa medium period din. So, medyo mabigat na yon, no? 14 years maximum ang penalty. Ito yung three major acts, no, na pwedeng maging violation at maging subject to liability or penalty of imprisonment, no, by committing this particular criminal act of money laundering. We must bear in mind na yung money laundering na ito ay merong siyang mga kaakibay na tinatawag natin na mga predicate crimes. No? Ibig sabihin nun, kaya siya naging subject ng or naka-classify na money or laundered money. Base nga sa definition kanina ng ating batas, is dahil ang source nito ay illegal. So, paano nagkaroon ng illegal source, no, ng pera or property? Marami tayong mga criminal acts or offenses, no, na naka-define yan sa ating penal code and special laws natin on crimes na kung saan magfo-fall siya doon sa mga unlawful acts na siyang nagiging predicate crime, no, ng money laundering. So, ano-ano to? Of course, makikita natin yung pinaka mabigat nito na crime is halimbawa yung kidnap for ransom. No? So, medyo heinous crime yan, especially pag namatay yung biktima in the process of being kidnapped at whether nagbayad o hindi nagbayad ng ransom, napakagrabe. He knows yung crime. So, covered yun dito. And yung iba pang klase ng mga kidnapping, yung pag-arbitrary detain ng isang tao, yung marami pang other crimes, no, like robbery, no, yung mga illegal gambling natin, like weteng, masyaw, kapag ka doon ang galing yung pera, covered din yun, at yung estafa or swindling, no, yung theft ng properties. So basically kapag may pera involved, no, na mga offenses or crimes defined sa ating revised penal code or special laws natin, generally ito yung magfo-fall doon sa mga unlawful activities na siyang nagiging pinanggagalingan, na maaring pinanggalingan ng pera or proceeds, no, ang term na ginagamit, proceeds, no, na siyang nilalonder, no, ng isang money launderer. So, yun, kapag ganun ang mangyari, yung mga crimes na yan, pwede siyang ma-file separately. Kasi ang liability for those crimes, separate and distinct from the liability for money laundering. So, maaaring maging dalawa, tatlo ang crimes na maaaring isampas sa isang nagla-launder ng money, no? Dahil nga maraming possible illegal sources or activities na pinanggalingan ng proceeds na kung saan yun ang trinansact niya through the money laundering activity or system or scheme na ginagawa niya.

0: sana po ay meron kayong napupulot. I'm sure ay meron po kayong napupulot na impormasyon. Patuloy nyo pong i-share ang ating episode ngayong gabi. Patuloy po ninyong itag ang inyong mga kakilala. At sa ngayon po ay we will pause po muna for a break, mga kaagapay and attorney. Sa mga nasa radyo po, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung team online ka, mapapanood ang ilang videos about FEBC Philippines. Sa ating pagbabalik naman ay magtutuloy-tuloy po tayo sa ating discussion at sasagutin naman ni attorney yung mga questions from our listeners and the viewers. Kaya dyan ka lamang kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline.

0: Talk on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambayan.
2: Hindi natin masagot definitely, no, kung may karapatan o wala, dahil nga una, sino ba yung may-ari ng poste, no, na kung saan kinakabit yung linya ng internet cable provider na yan, no? So, kung hindi siya yung may-ari ng poste, kailangan ng permit ng may-ari ng poste. And the permit might pass through the barangay kapag meron silang ordinansa o regulasyon patungkol sa paggamit ng mga poste, no? For peace and order purposes or reasons. So, kung allowed naman or may kapahintulutan naman yung internet provider na yan to use yung mga poste, ay walang karapatan ng barangay na pigilan, no, yung pag repair whatever problem ng internet wires, no, or cable na dumadaan sa poste na yon. Kung meron talagang damage na nangyari, may recourse naman yung barangay, no? It's either singilin nila, kung mapapatunayan nila na yung cause ng damage is yung nagre-repair ng cable, or kung talagang ayaw pa rin magbayad, halimbawa, at napatunayan naman na kasalanan ng nagre-repair na nasisira yung cable system or CCTV system ng barangay, ay maaaring tumulog sila sa proper forum, and yun ay yung husgado, kasi hindi naman pwede na to take the law in their own hands. Unless, of course, sabi nga natin, merong ordinansa sila based on reasonable grounds to monitor and regulate yung paggamit ng particular poste. Kung wala naman, hindi pwedeng i-single out at just because may sariling grievance yung barangay, basta na lang niyang titigilin yung presumably legitimate naman na activity, which is to fix whatever problem meron doon sa internet cable na kailangan dumaan doon sa poste na yan.
3: Okay po. Salamat po. Attorney, ito naman pong susunod nating question ay patungkol naman po sa problema po sa banggaan. Naka-motor daw po siya at papasok sana sa subdivision ng gate nila. Nang mabangga ako ng isang motorsiklo na ang nagda-drive po ay underage, 17 years old, and walang license. Nakausap ko naman yung parents at nagkaroon ng verbal agreement na papalitan daw yung nasira sa motor. Isang linggo na po yung lumipas pero wala pa rin napapalitan. Sabi nila naka-order na daw pero wala naman palang in-order. Matagal din po silang mag-respond sa message. Kaya daw po nagpa-blatter at nagkasundo na babayaran sa takdang petsa. Pero hanggang ngayon daw po ay wala pa rin pong binabayaran at ini-ignore lang po yung messages. Kaya nag-comment po ako sa post nila dahil active sila roon para lang ipaalala na nag-message ako. Ngayon daw po ay magdedemanda na po yung parents dahil cybercrime. Pero sinisiguro ko naman na ang comment ko ay simpleng pagpapaalala lang at walang halong paninira. Magtatanong lang po kung ano ang susunod kong dapat gawin kasi parang wala silang balak ayusin yung problema na apektuhan na rin ang trabaho ko kapag pumupunta ako sa barangay. Gusto ko man sana itong pabayaan na lang pero parang nasasanay ang ibang tao na hindi managot kapag nakabangga sila. So, attorney, ano daw po ang pwede niyang gawin?
2: So, kung hindi talaga magkaayos at nagmamatigas yung nakabangga sa kanila, pwede naman silang dumulog sa husgado, no? We presume na hindi naman gaano kamahalan yung property involved at maaaring ito ay sa lower court, no? Sa municipal or metropolitan trial court, babagsak yung jurisdiction. At maaaring mag-fall siya doon sa tinatawag natin na small claims, no, na kung saan mabilis yung proseso, filling the blanks lang sa form doon sa office ng clerk of court at panumpaan lang yun sa any administering officer in the area, maaari nang ma-file ka agad sa court yun with the supporting documents, no? So mabilis yan. Hindi na kailangan magkaroon pa ng mga trial proceedings kasi based on the sworn statements, mga affidavits, ay maaaring na mag-decision ka agad yung korte, at pag hindi pa rin nagbayad, ay maaaring may implement yan through the tinatawag natin na writ of execution. Compulsory na pagsingil ng husgado doon sa nag-commit, no, ng violation, no, ng karapatan nila at yung damages na sinisingil nila. So lahat ng iba pang gastos, kung meron man, maring singilin doon sa defendant. At kung i-adjudge to ng korte, ay pwedeng ma-implement nga through the sheriff. At kung may property na maring palagot kapag hindi nagbayad, ay maring i-attach or ipa-public auction yung whatever property na matats para pambayad doon sa danger supervision niya.
3: Okay po. Salamat po, attorney, sa pagsagot na iyan. Ito naman po ay usapang utang. May hiniram daw po na 15,000 noong emergency na ospital. Ang monthly interest niya po ay 3,000. Pumayag ako at pumirma dahil kung magtatagal pa ako sa ospital, lalo po mababaon sa utang. Nakakapagbayad naman, pero nang madelay ako ng 2 buwan dahil naghahanap ako ng trabaho, noong January, sinabi po na hindi ko nabayaran ang interest ay idadagdag sa kapital. Ngayon daw po ay umabot na sa 33,000 yung utang. Gusto ko sana itong bayaran, pero pakiramdam ko sobra na yung pinapatong na interest. Ano po ang maaari kong gawin? Kailangan ko pa rin po ba itong bayaran dahil pumirma ako na ganun kalaki yung interest?
2: Okay. Ang general rule is kung anong napag-usapan ay ito pa rin. Pero kung sobra-sobra naman yung interest na tina-charge, ang mga husgado natin ay may kapangyarihan na i-temper ito. Meaning to say, pwedeng bawasan yung rate of interest. So far, ang pinakamataas ngayon na maaaring i-grant ng court is yung per month na interest, pag mga 2 to 3%, okay pa siya, at most 5% a month, mataas na yon. So kapag sobra-sobrang laki, like in this case, almost mga 20% per month. So exorbitant ang term na ginagamit ng husgado natin at pwedeng kaltasan, no, yung interest na yan para magiging less than 5% na lang per month, no, para magiging reasonable. So maaaring i-offer ng ating listener yung halagang yon, yung principal amount na 15 plus yung monthly interest rate maximum 5%, the best is mga 2%, no, per month. So in between that, pwede mag-negotiate sila, no, para sa cost of money, no, which is yung interest.
3: Okay po. Pero attorney, para lang po sa kalinawan po ng ating mga kaagapay, meron po bang sinasabi sa batas na legal at illegal po na pagpapautang?
2: Wala na tayong tinatawag na usury law, no? Dati criminal law yon. May criminal penalty at merong mga penalties, no? Under the law. Pero tinanggal na yon. So civil code provisions na yung ina-apply, no, sa interest rates. And of course, minsan sinusundan din yung bank rates bilang benchmark ng ating husgado. Pero hindi naman controlling yon. So, ang pinakabasihan na ngayon is the tinatawag namin sa batas na jurisprudence. Kung ano yung pinaka-latest doctrine na sa isang kaso, no? Ang Supreme Court ang nag-decide niyan. So, binding yan sa lahat. Kasi kung ano yung pinaka-final decision ng court on a particular case, halimbawa, at issue involved, yun ang magiging tinatawag natin na law of the case. So, siya ang magiging batas na yun. may kapangyarihan na siya maging batas. So kung halimbawa sinasabi na beyond 5% a month, unlawful or hindi valid yun, void yun. So, yun yung batas. So, dapat below that lang yung pwedeng singilin.
3: Okay po. Thank you po, attorney. Ito naman po, another question po. Pinagtripan daw po niya kasi yung cellphone number ng kapitbahay nila, pinost ko po ito sa isang group. Ang nangyari, marami po yung tumawag and nag-text sa kanya. Na-trace po na ako yung nag-post ng number niya. Meron daw po ba siyang magiging kaso?
2: At most na naisip ko is pwedeng unjust vexation, criminal caution. At the very least, pwedeng damages then for that unjust fixation act, no? Or pag put into unnecessary inconvenience ng isang tao, no? Through certain acts or omissions, no? Ng isang tao. So ibig sabihin nun, merong na-violate na right. Kaya may karapatan sa daños per vicio. So at the very least, civil case, pwedeng sumingil ng daños per vicio sa kanya. At most, pwedeng unjust vexation. Ngayon, kung meron pang iba pang damaging na statement doon, maaaring magkaroon ng cyber libel. Pero kung wala naman, the mere fact of giving the phone lang naman, ay maaaring ang unjust vexation lang, yung criminal offense, which is one of the lightest offenses, but nonetheless, it's still a criminal offense na hindi gustuhin ng isang mamamayan na magkaroon siya ng criminal record, no? Kahit ito ay isang light offense lang.
3: Okay po, kaya magandang reminder po, no, sa ating mga kaagapay. Nakakatawa man siyang pakinggan, pero yung mga ganitong gawain ay maganda, no, kaagapay, na ma-remind tayo na hindi siya basta-basta biruan lang, kaya maging mindful tayo sa ating actions. Another question po, attorney, pwede daw po bang ilipat sa pangalan niya yung land title na bigay ng mga magulang ko kahit hindi po ako pumunta sa mismong province kung saan po ito nakaregister? Basta raw po magbabayad lang siya ng tax and transfer fee.
2: Okay. Dapat linawin natin ang salitang bigay ng magulang ko. Para magiging legal basis for transfer ng title, ang pagbibigay ay dapat nakalagay siya sa isang deed of donation. Ibig sabihin yon, notaryado yon sa notaryo publiko. At nakalagay doon yung act ng pagbibigay at yung reason nito. Meaning to say, kapag donation, it's an act of liberality. So, because of magandang loob ng magulang, binibigay niya by way of a donation sa kanyang anak itong particular lote, no, na may description na ganito, lot number, titulo number, ganito. So pag nasa dokumento yan at titulado yan, so tama naman ang sabi ng ating listener na kahit wala siya doon, pwede nang i-process yun, basta mabayaran lang yung mga donor's tax, transfer fees, no, na binabayad sa BIR at saka sa ating treasurer's office ng LGU kung saan matatagpuan yung property. And then after ng mga proseso yon, mag-i-issue yung BIR ng certification authorizing registration para magiging authority yon sa ating register of deeds para isalin sa pangalan ng ating listener ang titulo ng property mula sa kanyang magulang. So, ganun ang magiging proseso.
3: Salamat po, attorney. Ito naman po ay usapang utang po ulit. Pinahiram daw po niya ng halos 380,000 at isang taon na daw po iyon. Paulit-ulit lang siya nagbibigay ng dahilan tungkol sa mga problema niya. Maawain kasi ako at kaibigan ko siya kaya naiintindihan ko ang sitwasyon. Pero ngayon po kailangan ko ang pera kahit kaunti lang dahil nagkaroon kami ng emergency at ayaw niya itong ibalik. Sabi niya binigay ko na lang daw iyon dahil hindi naman daw ako naniningil kaya hindi na siya magbabayad. Ano po ba ang dapat kong ikaso dito dahil sumasobra na daw po?
2: Okay, so since malaki ang halaga ng amount na ito, ang general rule is dapat may kasulatan no sa pagbibigay ng pera na ito. Ngunit kung meron namang independent document na kung saan makikita yung acknowledgement na talagang may binigay na pera at natanggap ito ng kanyang kaibigan, ay maaari namang i-pursue yung pag-collect no ng perang ito. Yun ang maaaring i-file na kaso, no, civil case for a sum of money, no. So pwedeng i-file 'yon sa korte na may jurisdiction. Normally it's the municipal or metropolitan trial court kung saan siya nakatira, no, or any of the parties, no, na nakatira. So pwede pa niyang habulin 'yan, pero yun na nga, siguro magsimula muna siya sa demand letter giving a certain number of days to pay, otherwise yun na nga magfa-file siya sa court ng kasong ito. But remember, kapag they live in the same barangay halimbawa, kailangan dumulog muna sila sa barangay, no, bago siya dumulog sa husgado para ma-comply yung referral for barangay conciliation, which is a requirement para dumulog sa husgado ang isang complainant.
3: Apo. Pero attorney, kapag po magkaibang lugar, kailangan pa rin pong barangay level po muna?
2: Kung magkaiba naman, hindi naman kailangan. So, ang ano lang doon, exemption. Kapag halimbawa, magka-ibang barangay sila pero magkadikit yung barangay, dapat dumulog sila doon sa either, no, sa barangay ng dalawang partido.
3: Okay po. Okay po. Salamat po, attorney. Ito po another question. Usapang utang pa rin po. Almost 1 month na daw po mula nang magreklamo siya sa barangay dahil may utang po sa kanya na nagkakahalaga ng 30,000. Ang huli po naming napagkasunduan ay magbabayad sila sa katapusan ng July. Pero nang puntahan sila ng barangay sa bahay nila ay wala daw pong lumalabas. Ano po ang maaari kong gawing aksyon para makuha ang perang inutang nila?
2: Okay, so pwede siyang humingi ng certification to file action. Doon sa barangay, para using that, pwede na niyang i-file yung kaso sa husgado, doon sa municipal or metropolitan trial court na siyang may jurisdiction sa halaga, no, na kanyang kiniklaim.
3: Okay po. So, meron naman na pong step 1, no, yung barangay, kaya hingi na lang po ng certificate. Another question po ay staffa case naman daw po ito. Ilang beses daw po ba yung hearing? Hindi po nakatanggap ng subpoena para sa hearing ang respondent. Nalaman lang po niya nang mag-follow up siya sa prosecutor's office na nagkaroon na pala ng hearing noong April 14 at resolution na. Nag-submit po ang respondent ng motion to reopen. Matagal po ba bago lumabas ang resolution? Ilang buwan po kaya ang inaabot?
2: Meron namang period sa prosecutor's office, no, to resolve it, except na kung sa tingin ng prosecutor, investigating prosecutor, ay nangangailangan pa siya ng additional period of time, pwede siya mag-request sa kanyang higher officer, no, yung city provincial or city prosecutor na superior niya for additional time. But normally, within at most 3 months, dapat meron ng resolution, no, doon sa kanyang motion. But it can even be earlier than that kapag depende sa nature, complexity ng kanyang kaso at saka ebidensya na pinipresent, no, sa husgado.
3: Okay po. Salamat po, attorney. Ito naman po ay usapan po tungkol sa lupa. Pwede raw po bang magpagawa ng bakod ang isang caretaker lang ng lupa? May karapatan din po ba siyang magpa-renta ng lupang iyon? Ang mga gustong umupa sa lupa ang nagpapasimuno na maglagay daw po ng bakod at isara yung mga right of way.
2: Alright, so the, basically, yung caretaker, kung ano yung pinaka-mandate niya sa may-ari mismo ng property, yun dapat ang extent ng kanyang karapatan, no? So, kung nagbabakod siya, we presume na meron siyang authority from the owner to do it. Otherwise, kung wala, maari siyang sitahin ng owner. At it's the owner who can do that, no? Kasi nga, ang karapatan ng may-ari ng lupa ay saklaw yung lahat ng paggamit, pag-benefit, pag-dispose ng kanyang property. Kasama na doon yung karapatan ng magpabakod o hindi magpabakod. So, ang extent ng karapatan ng caretaker is so much as allowed, no, ng kanyang boss or ng may-ari ng lupa.
3: Okay po. Salamat po, Attorney. Ito po ang ating last question. Ito naman po, siya po yung merong utang. May pinautang daw po sa kanya yung dati niyang kawork. Dalawang loan daw po iyon, isang 30,000 at isang 40,000. May pinirmahan daw pong agreement pero medyo mataas yung interest, 9% kada buwan. Ngayon daw po nawalan siya ng work at naghahanap pa po ng bagong work. Maari po ba na hindi muna ako makapagbayad ngayong buwan habang naghahanap pa ako ng trabaho? Ayaw niya po kasi akong mapakiusapan. So ano daw po ang kanyang gagawin?
2: Okay, so yung batas natin patungkol sa utang, kung ano yung agreement ng parties, dapat sundin. Kung hindi siya makakatupad, maaaring magkakaroon siya ng liability, no? So, of course, civil lang naman yan. So, it's either makabayad o hindi makabayad. So, kung hindi siya makabayad, wala namang magagawa, kundi magantay, no? Kasi nga, kung wala namang pambayad, saan kukunin, no? So, at wala naman tayong batas na nagpe-penalize, no, criminally ng isang may utang dahil hindi sila kabayad ng kanyang utang. So, ang nature ng kanilang transaction at magiging liability ng utang is yung civil lang in nature. Ibig sabihin, it's either may property siya, may pera siya na pambayad o wala. So kung wala siyang pambayad at wala naman siya natatanggap na income o hindi sapat ito, ay hindi naman siya mapipiga, no? Ibig sabihin noon, kailangan magantay muna yung nagpautang ng panahon na kung merong source of income o may property na may haring habulin, ay saka lang pwede na mag-demand at maghabol yung nagpautang sa kanya. Of course, walang makapigil na mag-file ng kaso, pero matitinggal lang ang kaso or judgment until such time na magkakaroon ng property o money yung nagkautang para mabayaran ito.
3: Okay po. Salamat po, attorney, sa mga kasagutang iyan. Salamat po sa pagsagot po sa mga legal questions from our listeners and viewers. Sa lahat po ng ating napag-usapan, attorney, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa mga legal na usapin?
2: Okay, so lahat ng ating transaksyon dito sa ating community ay governed, no, by particular rules, regulations, or laws, no. So may mga batas tayo na siyang naglalayon na mabigyan ng proper order ang relasyon, no, ng mga mamamayan. So ang marapat lang natin gawin ay sumunod lang tayo sa mga alituntunin na yan para na rin sa mabuting relasyon natin sa ating kapwa. Kapag ka meron talagang nagawang hindi pagsunod sa mga alituntunin na yan, ay meron din tayong mga proseso at may mga batas tayo, may mga regulasyon tayo na siyang nag-a-address ng mga ito. Kaya nga ang ating batas, mga regulasyon mula sa national through the local hanggang sa barangay level, they were designed, no, inadapt sila para ma-regulate at maayos ang dapat ayusin sa mga transactions na pinapasukan natin, mga mamamayan, no, from day to day. Kasi araw-araw, there are a lot of transactions that we are entering, no, we are transacting. So dapat lahat yan ayon sa alituntunin at mga batas natin. Kapag sinunod natin ito, ay magiging maayos ang takbo. Pag nagkaroon tayo ng hindi pagsunod, pagtupad, ay may karampatang consequence din yan. It's either penalties, it can be civil, it can be criminal, depending sa nature of the acts committed. So lahat yan, may karampatang consequence. So sundin lang natin ang mga alituntunin na ito.
3: Okay po. Maraming salamat po, attorney, sa mga reminder na po yan. Para na lang po sa mga kaagapay po natin na nais pong makipag-ugnayan po sa inyo or sumangguni po sa kanilang mga legal concerns, eh paano po ba nila kayo makokontak?
2: May cellphone number 0917-594-4334. Email address attyetrondario@yahoo.com. And Facebook account name, Eugeril Rondario.
3: Okay.
2: Maraming salamat and God bless.
3: Maraming salamat po, Attorney Lil, and God bless you po. Heartline. Muli ka agapay, atin nga pong nakasama si Attorney Lil Rondario. Maraming salamat po, Attorney Lil, sa inyong panahon po na makapagserbisyo po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much po for answering our legal questions mula po sa ating mga kaagapay. And since limited lang po ang ating time, ay kailangan na po nating mag-wrap up. At sa ating pagtatapos, eh, samahan mo ako, kaagapay, na manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay ni Attorney Lil na amin pong nakaagapay dito sa aming programa. Ang dalangin ko, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya. Ganun din, Lord, ang mga kaagapay namin na may mga pinagdadaanan, lalo na po mga legal concerns, Panginoon. Batid po ninyo, Lord, ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Kaya anuman, Lord, yung sitwasyon na mayroon kami, ikaw po, Lord, ang manguna sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoon, ang pagpapala po sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kumusta po ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Sa mga nais pong makipag-ugnayan, nais pong sumangguni sa inyong mga legal concerns, o meron po kayong paksa na nais mapag-usapan dito sa ating programa, eh maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Salamat ka, Agapay, sa pagtutok mo ngayong gabi at salamat din. At muli sa iyo, ka, Agapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At ako po muli, ang inyong nakaagapay, ito po si Kayla Escalante para po sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. See you next week, kaagapay. Good night and God bless.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto namin mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And yes, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express, kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello hello sa bawat isa. Anyway, sa mga ka-Express Mate nating nakatutok na sa mga sandaling ito, sa mga excited na sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito, eh lakas-lakasan nyo ang volume ng inyong mga radyo. O kaya naman, kung ikaw ay naka-earphones, yan, shoutout sa'yo. Eh, yung tamang volume lang para habang ikaw ay naglalakad or nagpapahinga, aba, eh, ma-enjoy mo ng buong-buo yung mga musika natin dito sa programang ito. Doon naman sa mga on their way homes na, sa mga nasa kani-kanila ng mga sasakyan, sa mga motorista natin dyan, sa mga manong drivers natin na nakatutok ang kanilang mga mata't atensyon sa kalsada. Ayan, hello hello po sa bawat isa. Doon naman sa mga kakagising pa lang, normally, yeah, normally ang gising kasi natin is morning talaga, no? Pero, syempre, meron din ilan sa atin na naka-night shift. Kaya ang kanilang gising sa mga around gantong oras. Or siguro even later pa, no? Mga yung iba is 8 p.m., 7 p.m., ganyan. So, habang ikaw ay nag-prepare, samahan mo muna kami dito sa ating biyahe, no? Hindi muna kailangang mamroblema ng iyong pamasahe. So long as ikaw ay nag-e-enjoy dito sa ating programa, aba, eh, isa ka ng certified ka-Express Mate.

Kaya bago tayo magpatuloy, yan, basahin muna natin yung ilan sa mga announcements dito sa ating himpilan. Magkakaroon po ng Kairos God, the Church and the World sa August 21 to October 23. Ito po ay 10 weeks and gaganapin siya every Friday from 6 p.m. to 9 p.m.

0: Mendez, syempre.
1: Yan, sa ating pagpapatuloy or para mas formal na i-open ang ating programa. Aba, handa ka na ba ka-express mate? Kung oo na, ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
2: Driver's Drops.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Inyong napakinggan ang mga kantang Ikaw Nga by South Border, Sanctuary by Calla Lily, and Huling Sayaw by Kamikaze featuring Kyla. And syempre dito sa ikalawang yugto ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga pasahero. And yes, ikaw yun, ka-express mate. Kaya kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating social media sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. O kaya naman, sa ating YouTube and Instagram, na magkapangalan lang naman, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Pwede ka ring mag-send ng iyong mga messages sa ating Kirian's Official GC. At syempre, para naman sa mga walang PM radios, kung ikaw ay nasa labas, kung hindi gaanong, what do you call this? Kung medyo may problema ang... Dewag na lang. Para! Para mas connected ka sa ating himpilan at para mas ma-enjoy mo ang mga programa natin, pwede ka rin makinig sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. Yes, kung ikaw ay palaging may internet, kung ikaw ay palaging may data, yan, pwede kang makinig sa ating online streaming na bit.ly/thewayfm. With that, hindi ko na po patatagalin pa ang ikalawang yugto ng ating biyahe ka-Express Mate. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Sa bahaging ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. At para mabigyan kayo ng konting ideya kung anong tema natin ngayon, mahilig ka ba sa adventure kay Express Mate? Pwedeng road trip? Pwedeng aakyat sa bundok? Mag-hiking? O kaya naman, siguro yung iba sa atin ay talagang adventure ang hinahanap. Yung tipong may kasamang journey, may kasamang sightseeing. At I think everyone would agree, or most of us would agree, na ang isang adventure ay mas nagiging masaya, mas nagiging exciting, at mas kapanapanabik. Wow! Kapag meron tayong kasama. Kung ikaw ay nasa isang barkadahan, di ba parang masaya mag-road trip pag hindi lang ikaw or dalawa yung kasama mo? Talagang isang grupo, no? The more the merrier, ika nga. O kaya naman kung ikaw ay hindi gaanong friendly, or kung hindi ikaw, or sabihin natin kung ikaw ay medyo may pagka-introvert, para sa'yo siguro sapat na yung dalawa or isang kasama. Yung talagang intimate. Talagang kayo lang ng friends mo, o kaya naman your jowa with a really close friend. Kaya naman yung mga kapamilya mo. And kung feeling mo man mag-isa ka sa journey mo ngayon ka-Express Mate, aba, siguro let me just remind you na you're not entirely alone. Hindi naman sa sinasabi kong may kasama kang hindi mo nakikita, no? But my point is, minsan sa journey natin, no? Sa buhay, sa isang literal na journey, we're not really entirely alone. Kasama natin si Lord, di ba? Sa journey man niya ng buhay, o kaya naman kung nais mong magkaroon ng me time, palaging ma-realize mo that the Lord has always been there. Ganyan ako pag nag-me time. Oo, sasabihin natin na gusto kong mapag-isa. Pero truth be told, yung me time na yan, hindi mo dyan maaalis si Lord. Kaya naman, para sa mga tugtugin natin ngayong hapong ito, ito ay mga tugtuging magpaparana sa'yo na sa journey, it is always good and great and merrier pag ikaw ay may kasama. Yan ang tema ng ating mga tugtugan ngayon. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme track.

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Lord, dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-express made sa araw na ito. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa na papauwi pa lamang sa mga sandaling ito and naway makapagpahinga po ng maayos yung mga ka-express made kung may trabaho po bukas or may trabaho po ngayon. Thank you, Lord God, for the gift of friendship, for the gift of adventure, Lord God. Salamat sa mga taong nakasama namin sa lakbay ng buhay. Thank you, Lord God, dun sa mga kaibigan na sinasamahan po kami tuwing kami ay discouraged, tuwing kami ay feeling down. And thank you, Lord God, for those people na nakasama po namin sa lakbay ng buhay. Sa mga taong patuloy po naming nakakasama sa journey na ito ng sa mundong to, Lord God. Naway makasama din po namin sila, Lord God, sa kung saan man po kami pupunta, Lord God. Be it more likely, Lord God, or if should I say, naway makilala ka rin po nila, Lord God, bilang Diyos at tagapagligtas. Panginoon, maraming salamat po dahil even sa journey ito ng aming buhay, kayo po, Lord God, ay palaging nandiyan at hindi niyo po kami iniwan. All of this, Lord God, we humbly ask and pray and give thanks. In Jesus' mighty name, Amen.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Maraming salamat ka-Express Mate sa inyong pagsama sa akin sa biyahe nating ito. And syempre, naway hindi mo makakalimutan, no? Kahit sino pa man ang iyong makasama sa lakbay ng buhay, palagi mong tatandaan that the Lord will never leave you nor forsake you. Kahit naiwan ka pa ng mga taong least expected mo, truth be told, and the truth is, ikaw, hindi ka iniwan ni Lord. Nakasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi si Elvis Ray Aison. At palagi niyong tatandaan that the road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat sa biyahe and God bless!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Time check, 6:30 in the evening.
4: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po yung nakikinig at nanonood sa FEBC Bicol sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at kasama din natin sa technical si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay napapakinggan sa ating FM band sa ating frequency 104.3. Pwede po kayong mag-text sa ating cellphone number 0998-843-0573. Tayo din po ay napapanood ng live sa ating Facebook page sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-follow kung di pa po kayo nakapag-follow para na-update po tayo ng ating mga posting ng napakagandang mga programs all throughout the day. Ano po? At of course, tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY FM. Huwag lamang kalimutan mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. Of course, you can follow us sa ating Instagram sa FEBC Bicol din, CARE 104.3 DWAY FM. Or if kayo po may data, ano po, gusto nyo pong mapakinggan as good as the quality and the radio with the songs, ay pwede nyo pong sa inyong cellphone, itype nyo lamang po sa inyong web browser sa URL yung bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Mapapakinggan nyo po, ano po, basta may data po kayo or may internet. Kaya I don't know what you're doing right now. To some of you ay pwedeng nasa bahay na, nagpapahinga dahil sa maghapong trabaho. Yung iba naman, like lang mga ating mga butihing mga nanay ay nagpiprepare na ng hapuna ng kanilang pamilya. Yung iba naman ay pwedeng nasa daan pa po, pauwi. Ano po, ang nagde-drive, ingat lamang po tayo sa kalsada. And of course, yung mga drivers po natin, hands on the steering wheel, eyes in front, para po tayo po'y alert and active and your ears sa ating car stereo at pakinggan po natin ang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kaya kaibigan, sa ating pagsisimula, let me just ask you, nakaranas ka na ba ng tinatawag nating quote-unquote blessings in disguise? Ano po, ito po yung kala mo hindi favorable sa'yo yung nangyayari. But at the end, you realize it is actually a blessing. Or yung kabaliktara naman na curse disguised as blessings. Akala mo blessing siya, biyaya, favorable sa'yo. Pero at the end, ito pala ay curse or ito pala ay leading sa kapahamakan. I know most of us nakakaranas po nito. Parang may isang naalala ko na isang situation na isang alin na naiwan po siya ng isang van papunta sa destination at siya po'y nagmamadali na. Ano po, at dahil nga sa kanyang pagmamadali, medyo na late siya at naiwan siya ng van. Kaya po, sobra na lang yung emotion niya. Actually, sabi nga ng mga nakasaksi ay nagmumura daw dahil it's very important yung pupuntahan niya pong destination pero naiwan siya.

Wala natin blessing, pero ito pala ay magli-lead sa atin sa kapahamakan. And to some naman nga, as I've said earlier, na kala natin ito ay defavorable sa atin dahil it's somewhat, it's not our preference, somewhat very unfavorable sa atin. Pero at the end, ito pala ay nakabuti po sa atin. Alam niyo po sa Bible ay ang Panginoong Jesus usually may mga illustration siya or sa account niya during his ministry. Ano po, lagi niyang mga ilang account sa Bible na he usually uses the blind man to illustrate his power. Bila marami po tayong mababasa sa gospel na mga pinagaling niya pong mga bulag at most of them ay hindi naman actually pinangalanan sa Bible. And at the same time, to reflect yung spiritual blindness po natin. Lalo na po sa Gospel of Jesus Christ according to John, kung saan na isulat ni John the Evangelist, yung pakapresent niya lalo na sa chapter 9 na sinimulan niya po yung account ni Jesus Christ, yung pagpapagaling ni Jesus Christ sa isang bulag since birth. At napakaganda po yung narrative na naisulat po doon. Mamaya babasahin po natin. Pero kung susundan po natin yung buong chapter ng John sa chapter 9, tinapos niya po ito sa spiritual blindness ng mga Pariseo. Ganun po ano, to display really the blindness ng mga Pariseo noon spiritually. Ano po? So ngayon po ay we'll try to answer the question, pag tayo po ay binayayaan ng Panginoon or bliness ng Panginoon, paano ba yung tamang response natin? Kasi di ba sa Bible din ay makikita din natin na ayaw ng Panginoon na nasasayang yung blessing niya, yung biyaya niya. Ano po, remember the yung feeding of the 5,000 men plus women and children na yung mga tira ay talagang pinaipon niya at nakaipon nga yung mga disciples niya ng 12 baskets pa. Ayaw niya talaga yung nasasayang. Ano po? So let me just jump in dito po sa account na to about sa pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa isang bulag since birth. Ano po? Now, chapter 1 ng verse 1 ng chapter 9, I'm using the Pinoy version. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang lalaking bulag since birth. Tinanong siya ng mga disciples niya, "Teacher, bakit po siya pinanganak na bulag? Kasalanan po ba niya o ng parents niya?" Alam niyo po ang mga Hudyo ay lagi nilang kinakabit yung sakit ng isang tao sa kasalanan. And even sa Old Testament, ay na-mention din po ito, yung curse ay from hanggang sa third and fourth generation may magsasuffer. Ano po yung sin ng isang tao. Kaya pinipertain po ito, alimbawa ganito sa bulag, ay parang iniisip ang question ng mga disciples niya, sino bang may kasalanan? Yung nana, yung parents niya? Or siya mismo, kaya may sakit siya? Or parang kaya bulag siya? Pero makikita po natin dito na ang Panginoong Jesus talaga is very relevant. To some, ito pong bulag, of course, sa may temple, usually ganun yung setup. At ito po yung nagmamalimos. Kasi of course, sa ganitong kapansanan, wala talaga, very limited po yung magagawa niya. And to some talagang, or most, I should say, na iniiwasan po ito. Parang kahit ngayon, di ba po, minsan may bigla na lang kakalabit sa iyo at iniiwasan natin. Pero ang Panginoong Jesus po ay hindi po ito pinapalagpas ng ganitong mga situation. In the same way, we can say that anuman ang sitwasyon natin sa buhay, gaano man sa tingin natin, kalugbog tayo, hindi pwedeng makawala sa paningin ng Diyos ang situation po natin na hindi tayo manotice niya. Kaya po dito nagtanong mismo yung mga disciples. Now, verse 3, ito pong sagot ng Panginoon. Well, sa magot si Jesus, walang kinalaman ang pagiging bulag niya sa kasalanan niya or ng parents niya. Listen, nangyari ito para makita ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya, para ma-display yung power. Kaya yung tanong po ng mga disciples, is this really faith or F-A-T-E or faith?

tadhana or faith, pananampalataya. Kaya four, dagdag pa ng Panginoon, dapat nating gawin ang mga pinagpabagawa ng nagpadala sa akin habang may araw pa, dadating ang gabi at hindi na tayo makakapagtrabaho. Habang nandito ako sa mundo, ako ang ilaw ng mundo. Ito naman yung sinasabi naman ni Jesus dito, yung sense of urgency ng pagmimisyon. Sense of urgency na habang kasama pa nila ng disciples si Jesus ay ma-maximize na yung time. Ano po, may sense of urgency. Minsan tayo nawawala na tayo ng sense of urgency ng pag-share ng gospel. Na po, because of so many concerns sa private life na po natin. At minsan, kampante na lang tayong nakakapag-church na tayo-tayo na lang without even inviting. Especially those whom we know na hindi pa talaga nakakakilala sa ating Panginoon. Verse 6, tuloy po tayo. Pagkasabi nito, dumura siya sa lupa at gumawa ng putik at pinahin niya ito sa mata ng lalaki. Si Jesus po, sinabi ni Jesus sa lalaki, magilamos ka sa pool ng Siloam. Nang ibig sabihin ay pinadala or sent. Pumunta ang lalaki at nagilamos, pagbalik niya nakakita na siya. Alam niyo po, gumagawa ang Diyos ng himala sa buhay natin para ipadala tayo sa lugar na mapapupurihan siya. Ito pong blind man ay ang pagpunta pa lang niya po sa pool ng Siloam ay nagpapakita ng butil ng pananampalataya niya na nasa kanyang puso. Remember na linagyan pa lang ng putik yung mata niya at hindi pa po siya nakakakita. And it's quite strange na pupunta itong bulag na lalaki. Hindi po na-mention kung may kasama siya or ano, basta pumunta siya doon sa pool ng Siloam para maghilamos. At doon po nangyari yung miracle, yung pagsunod niya po sa Panginoon. Kaya napaka-importante po na pag tayo po ibinigyan ng biyaya or blessed ng Panginoon, napaka-importante yung susunod na mapakinggan natin yung instruction ng Panginoon. Because the blessings that we are having or natatanggap po natin ay hindi po design na mag-stop po sa atin. And of course, tayo po ang unang magbe-benefit po nito. Kaya parehas po nung bulag, ano po yung first instruction ni Jesus ay pumunta sa Siloam. Kung alalahanin po natin yung mga biyaya sa atin ng Panginoon, nakinig ba tayo sa instruction niya? Or we were just overwhelmed ng biyaya, ano po, na na-enjoy po natin. And we missed yung instruction ng Panginoon. Eventually, yung blessing tuloy ay naging curse. Now, napaka-importante din yung susunod na pong mga talata dito. Sa verse 8, sinabi ng mga kapitbahay niya, so syempre, since birth po itong bulag, at kilala po siya doon. Ano po, no, matagal na siya nagmamalimos. So kilala siya ng mga tao for sure. Eto na po, na-notice na ng mga kapitbahay. 8, sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga kakilala niya, kakilala na sa kanyang, nakakakita sa kanya noong siya'y nagmamalimos pa, hindi ba iyan ang lalating dating nakapuopo at nagmamalimos? So naging curious na po. Sumagot ang ilan, iyan nga. Sabi naman ng iba, hindi. Kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. So nag-claim na po siya, ako ini. Yung dating bulag na nagmamalimos, eto na, nakakakita na siya. Ano po? So napaka ganda po ng scenario po dito. Now, our life's transformation through Jesus Christ will become obvious to others. But expect different reactions from them. Minsan pag bless tayo ng Panginoon, pag tayo'y pinagpapala ng Panginoon, kung tayo'y ginagamit ng Panginoon, kung mayroong transformation sa buhay natin, lalo na yung mga taong dati tayong kilala, magiging they feel like strange or kakaiba,
hindi ikaw yun. Kasi nga yung normal na kilala ka, magiging obvious po sa kanila. At talagang iba-iba yung reaction. To some, negative. To some, positive. Pero ito po sa 10, ang pagkasabi, paano kang nakakita, talagang nag-investigate. Tanong nila, sumagot siya, 11, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinaldi iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya, pumunta ako sa silo at paghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Alam niyo po, the first stage ng pagkakaroon ng faith ng isang tao ay ang pagsasabi ng katotohanan. Sinabi niya lang naman yung nangyari sa kanya at kung paano po siya nakakita. Ang second stage ng faith ay ang pag-witness niya sa ginawa ni Jesus sa kanya. Hindi po nagtatapos na ikukwento mo lang na ako dating ganito, kundi gumagawa ng himala ang Panginoong Jesus sa isang tao, sa iyo, kapatid, na nakikinig o nanonood, para ikaw mismo magkwento ng power ng Panginoon sa buhay mo. And the same way to inspire others na kung sila po'y magtiwala, manampalataya sa Panginoon, ay pwede din yun mangyari. Hindi po nagtapos lang na nag-enjoy sa pagpapala ng Panginoon. Ay faith, ang faith ay pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang obedience ay pagtupad sa hinihingi ng faith sa pamamagitan ng pagsunod sa command or instruction ni Jesus. Kaya ba po yun? Ano po? Yung pananampalataya natin, may kasunod po siya. Obedience. Pagsunod. Lalo na sa instruction ng Panginoon. Kaya sa 12, sabi, nasa na siya? Tanong nila. Sa kanila, hindi ko alam. Sagot niya. So dito po naging curious na yung tao. In the same thing with us, God is making a story out of our abundance, out of our scarcity, gumagawa yung kwento ng Panginoon sa atin. Not for us to boast, not for our comfort, but primarily para ma-display yung power niya at maipakilala natin sa pamamagitan ng totoong kwento natin sa ibang tao. Marami ang magiging curious sa transformation na ginawa sa iyo ni Jesus. Pero ang tanong, ang taong curious ay kailangan ng ebidensya ng transformation natin. Ano ba yung nakikita sa ating transformation? Kaya let me just conclude. Nakikilala natin ang Diyos hindi lamang sa pamamagitan ng Bible, kundi sa ating karanasan sa saving actions ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Yung everyday na kinakatagpo ka ng Panginoon, tinatransform ka, pinagpapala ka, tinutuwid ka, dinidisiplina ka, inaayos ka, piniprepare ka. Ito po yung mga saving actions ng Panginoon. Hindi lang sa pagbabasa natin ng Bible, kundi gusto niyang maging realistic. Para, alam mo yun, yung personal na experience, hindi siya mananakaw sa iyo. Lalabas at lalabas sa bibig mo yung kagandahang naranasan po natin. At ito rin ang gagamitin nating kwento ng kanyang katapatan. Kaya itong blind man, through our blindness, he will display his faithfulness. Huwag po kayong alis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang ng isang awitin, especially if you're listening from the radio or ating online streaming. Kung kayo naman po ay nasa social media, sa Facebook or YouTube, makakapanood po tayo ng ilang mga paalala patungkol sa ating station. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming Amang Banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na may akla ng langit at lupa, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin, ang Diyos na higit na nakakaalam kung ano ang mabuti sa amin. Kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo ngayong gabi. Kinikilala na wala kaming magagawa apart from you. Kinikilala ang lahat ng biyaya, pagpapala na pinagkaloob niyo po sa amin. At ito po ay para sa aming kabubuti. Patawarin niyo po kami na kung minsan, O Diyos, ay kami po are blinded with so many things that we cannot see your goodness, your faithfulness, your gift para sa amin because of the overwhelming circumstances na nangyari sa personal na pong buhay namin. We tend not to listen to you. We tend not to miss your instruction para sa amin sa biyayang natanggap po namin. Salamat dahil hindi ka po napapagod sa amin. Salamat dahil patuloy niyo po kaming inaabot. Kahit minsan, hindi naman po kami karapat-dapat na talaga. But Father, thank you dahil matapat ka. Salamat, O Diyos, sa lahat. At dalangin lamang po namin, Panginoon, na huwag pong masayang ang biyaya niyo po sa amin. Turuan niyo po kaming matuto at maging witness na yung transformation namin shall speak boldly with your goodness, Panginoon. Na ang magkwento na po yung biyaya niya po sa amin, ang iyong katapatan, and we may have this boldness na may share ang biyayang ito, lalo na sa mga taong nakapaligid po sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dakila ka, matapat ka, at karapat dapat lamang sambahin, purihin, at dakilain. Sa muli, inaalala ang aming mga kasama ngayon na nakikinig at nanonood. Kilala niyo po sila. Alam niyo po ang kanilang, Lord, kanilang mga bigat, mga pasanin, Panginoon. Kaya Lord, katagpuin niyo po sila in your own very special way. Na Lord, anuman ang circumstance na meron po sila, gaano man po ito kabigat, gamitin niyo po ito para maranasan po nila ang iyong power at sila po'y maging witness ng transformation na ginagawa niyo po sa kanila. Maging witness sa ibang tao. Salamat, O Diyos, minsan pa. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagtangi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Salamat din sa ating kasama sa Facebook si Tristan Wyatt Gulay. Ayan po. Salamat at sa kanyang panonood. Sa muli, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan po sa Sitio San Antonio sa Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. At kasama ko po sa technical si Don Alfonso. Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay ay napapakinggan, napapanood po natin araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 as we conclude the day with this program. Maraming salamat po sa muli at God bless you all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

are Care 104.3 The Way FM, member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Salmo, Kapitulo 15. Kagurangnan, si Isay ang pwedeng maglaog sa saimong templo. Si Isay ang pwedeng magsamba sa Sayon, ang banal mong bulod. Ang makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay, asin nagigibo nin katanosan. Ang nagtataram nin katotohan, asin dai nagbabalo bagi. Dai siya nagigibo nin maraot sa saiyang katuod, ni nagdadara nin salang bareta dapit sa saiyang katait. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal nin Diyos, alagad ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangan. Inuutob niya ang saiyang panuga, anuman ang mangyari, dai siya nagpapautang na may patubo, asin dai nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala. Ang nagigibo kang mga bagay na ini, dai nanggad matatanyog.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning. Isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan na nakatutok. Nakatutok na kanina pang first program dito po sa impilan ng Care 104.3 The Way FM. Sa iyo po kaibigan, sa iyo mutugang na ngunyam pa sana nakapadangog sa istasyon na ini, ika po ay nasa tamang pitan dahil nga ni po ang Care 104.3 The Way FM ang himpilan ng FEBC o Far East Broadcasting Company, member ng KBP dito po sa Kabikulan. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na inyong nakakasama every Wednesday at ating pong kasama din ang ating mga technical men sa panguna ni Chief Tech June Apinado at ang kanyang kasama na si Kuya Mon Diaz. Kaibigan, pwede po kayo makapag-ugnayan, makapagpadala ng inyong mga mensahe at prayer concern, lalong-lalo na sa mga numbers ng 0998-843-0573 and of course sa comment section dito po sa ating FB Live sa FEBC Bicol-Care104.3 The Way FM. And sa atin ay at pwede rin po kayong makapanood sa YouTube and Instagram at of course lalo na pwede nyong balikan at pakishare din po dito lang po sa FABC Bicol-Care104.3 DWAYFM. Huwag nyo pong kaligtaan na ito ay i-like at i-share din sa ating mga kaibigan, kakilala upang mas marami pa ang makapakinig ng salita ng Diyos, upang mas marami pang makasama natin sa pananalangin. And of course, pwede rin po kayong makapakinig kahit mang sa amang pahanig ng mundo. Dito lang po sa bit.ly/thewayfm. At kung kayo naman po ay member na ng ating GC, ang Carrion's Official GC, ay please feel free to send your prayer concern and pagbati, pa-shoutout man yan. Yeah, para po sa ating mga tagapakinig. At kung hindi pa ay hindi po kayo member, ay just let us know. Doon po paka-mention na lang dito sa comment section dito po sa FB Live. Mamaya po tayo po ay mananalangin na kung saan every Wednesday ang ating focus ay ang media at even sa social media platform at lalo na rin ang himpilang ito ng FABC, I mean ng Care 104.3 The Way FM at ang network ng FABC. Good morning po sa ating mga regular na tagapakinig, Nat Grace Cayetano at Kuya Nars, good morning sa inyo at pagpalaan po kayong Panginoon kay Kuya Ton Despa, kay Ate Jenna de la Rosa, kay Kuya Zeke and ating mga kay Kuya Mike at mga regular na tagapakinig. Nais ko pong ating pagnilay-nilayan ang isang verse sa umagang ito bago tayo dumako sa ating pananalangin. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. John chapter 14 verse 27. Ang sabi po sa ESV o English Standard Version, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Pupalain ng Panginoon ang pagkabasa kanyang mga salita. At dito po sa Tagalog sa magandang balita, Biblia,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Hindi po linggid sa atin mga kaibigan, mga aming mga giliw na tagapakinig, ang mga bagay na nangyari sa ating paligid, sa ating mundo, ang iba-ibang mga disaster, ang mga lindol sa iba't ibang bansa, at kahit din po sa ating bansa, sa Pilipinas, ay sunod-sunod, ano po? Ang mga kaguluhan, ang mga pagtaas ng mga bilihin, at maraming bagay na mga nagdudulot sa atin ng pangamba. At ganun pa man, maraming mga bagay din na nagbibigay sa atin ng hope at kapayapaan. Naniniwala ko na maging ang sanlibutan o mga tao sa sanlibutan ay nandyan din trying to give peace upang maibsan ang ating mga kaguluhan na nararamdaman, mga insecurities na ating nararamdaman. Ngunit may pangako ang Panginoon na kapayapaan na kung saan hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kapayapaan na hindi nakadepende sa mga bagay na mayroon tayo. Kapayapaan na hindi nakadepende sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng seguridad. Kapayapaan na hindi nakadepende sa sitwasyon o mga kaganapan. At yun ang tunay na kapayapaan. Kung ang kapayapaan ay nakadepende sa panlabas na mga bagay, sa mga pisikal na mga bagay, ito man ay kagalingan, ito man ay katugunan ng ating mga pangangailangan, which is maganda naman yun, ano po? Ngunit kung ang kapayapaan na aking sinasabi ay nakadepende sa mga bagay na iyon, ay sa palagay ko, hindi yun ang tunay na kapayapaan na nais ng Diyos na magkaroon tayo. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi po nakadepende sa mga bagay na yun. Ang tunay na kapayapaan ay kahit tayo man ay nasa may pangangailangan pisikal, kahit man tayo man ay may mga karamdaman o may nakikita na mga threat sa ating mga buhay, ay nandun pa rin ang ating kapanatagan dahil nga sa kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Ang nakakalungkot ay ang mga tao ay nagsisikap na magkaroon ng perpektong buhay, buhay na walang karamdaman, buhay na walang pangangailangan dito sa mundo. Ngunit, you know, ito ay napaka-imposibleng bagay. At ang katotohanan nga niyan ay mayroon talagang propesiya sa salita ng Diyos na ang mundo ay magiging mabigat, no? It will be harder, no? Sa ating mga buhay sa henerasyon na ito. And we cannot ever live a perfect life dito sa imperfect world. Kailanman hindi tayo magkakaroon ng perfectong buhay dito po sa fallen world. Ang katunayan nga ay darating ang panahon na ito ay gugunawin ng Diyos. Kaya mga kaibigan, ang anumang bagay na ating kinakatakutan generally ng mga tao, katulad ng mga karamdaman, katulad ng mga disaster, ay talagang parte na yan ng buhay natin dito sa mundo. Ngunit sa kabila noon, gusto ng Diyos na maranasan natin ang tunay na kapayapaan sa kabila noon. Tandaan po natin
ng perpektong buhay, ang buhay na may puno ng tunay na kapayapaan at kagalakan ay doon lamang sa presensya ng Diyos sa time na iiwan natin ang mundong ito. Actually nga, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok, sa mga bagay na mahirap para sa atin upang paalalahanan tayo na ang tunay na katagumpay at kapayapaan ay doon lang sa kalangitan sa Panginoon. Kung kaya ito ay patuloy nating maging inspirasyon, maging hope, yun po ang pinakatunay nating pag-asa. Ngayon kaibigan, saan natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan ito na kung saan hindi nakadepende sa mga bagay na mayroon tayo? Sinabi po dito sa ating binasa, kaya kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaninong kapayapaan ito originally? Sa Panginoon, at sa Kanya lamang ito masusumpungan. Marami po sa atin dito, sa ating mga tagapakinig, ang nahirapang matulog, ang halos nagkakasakit na, halos nagkakatrauma na. Nais ko pong sabihin sa inyo na hindi lang ito about physical concern, hindi lang po ito about mental concern. Nais ko pong sabihin sa inyo kaibigan, this is also a spiritual concern. Aminin mo man sa hindi, there's always something na involve ang spiritual na kalagayan ng ating buhay. At nais ng Diyos na tugunan ang iyong pangangailangan ito ng tunay na kapayapaan. At ito'y sa Panginoon lamang masusumpungan. Sa Panginoong Hesus lamang masusumpungan. Kung tayo ay mananalig sa Kanya, kung tayo ay magpapasakop ng ating mga buhay sa Kanya. Kaibigan, kakaryan, nawa.

Sa pagkakataong ito, tayo po ay darako na sa panalangin. Ipapanalangin tayo sa at kasabay ng ating prayer focus na sa network ng FBC ay meron din po tayong prayer concern mula sa ating mga tagapakinig. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng tunay na kapayapaan at kapanatagan, lalong-lalo na sa aming mga tagapakinig, sa amin na nagtitiwala at nagpapasakop sa iyo, sa aming mga kaibigan na nahirapan na masumpungan ang tunay na kapayapaan at kapanatagan na nagmumula sa iyo, lalo na despite ng mga pangyayari sa kanilang mga buhay, nawa ay tulungan po silang magtiwala sa iyo, magpasakop sa iyo, isuko sa iyo ang anumang mga pasanin at bigatin. At sa mga oras na ito, sa mga pagkakataong ito, saan man sila naroon, saan mang tahanan sila naroon sa mga ngayon, sa ngayon, o kung sila may nasasakyan sa ngayon, naway katagpuin po sila, Panginoon, maranasan nila, O Lord, ang kapanatagan ng kanilang mga kalooban dahil sila nagtitiwala sa iyo. Salamat din po, Diyos, sa kagalingan sa mga tao na nangangailangan ng kagalingan. Lord, wherever they are right now, Panginoon, Lord, let them experience your healing power, your healing grace, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman sa pangalan ni Jesus, and even Lord, provision sa kanilang mga pangailangan. Salamat din, Lord, sa network nito ng FBC na patuloy mong pinagpapala at patuloy na tinutugunan ang pangailangan. Pinagpapala mo rin, Panginoon, ang aming mga partners, ang aming mga donors, ang aming mga staff and volunteers, Panginoon, kasama ang kanilang mga pamilya. Salamat po, Diyos, sa kanilang mga buhay. Lord, amin pong dinadalangin ang aming mga kapatid o kaibigan, specifically kay sa buhay ni Edric, na kung saan ay humiling ng iyong proteksyon.

good health, more blessing, and provision. At siya po ay nalalangin Panginoon na siya ay makapasok sa training center upang makapaglingkod sa iyo, makapaglingkod sa nanaayon sa iyong kalooban. Gabayan po siya Panginoon. Kilala lang po Panginoon ang aming kapatid na ito at ang kanyang hinihiling Panginoon na siya Panginoon ay makapasok sa training na kanyang ninanais na pasukan Panginoon. Salamat sa iyong panguna at pag-iingat ng Diyos. Gayun din we pray for Angelica Cabiles. Aming pong dinadalangin ang pagkakaroon niya ng malinaw na pagpapasya para sa kanyang pamilya bilang isang nanay Panginoon. Lalo na rin ang kanyang pagdidisiplina ng maayos sa kanyang mga anak. Siya po'y humiling Panginoon na gabayan mo siya at pangunahan at maakay din ang kanyang asawa sa pagbasa ng kanyang ng iyong salita. And then salamat din Panginoon sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman o Diyos. Salamat po Panginoon sa buhay ni Angelica. Lord, kami po nagkakaisa at nagtitiwala sa iyo sa iyong pagkilos kanyang buhay. Ganoon din po sa buhay ni Tricia. We pray para sa kanyang pamilya, safety and strength Panginoon. At gabayan po siya sa kanyang journey, Panginoon, lalo na Lord sa kanyang personal na buhay, personal na ugnayan sa iyo. Salamat sa patuloy na pagbago mo sa kanyang buhay. At ngayon din po, Panginoon, sa bawat tahanan na nakikinig sa mga oras na ito, patuloy ka po maging sentro ng kanilang mga buhay. Ikaw po ang mataas at mapurihan at mangyari ang kalooban sa bawat isa. Purihin ka, Diyos, sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kaibigan sa iyong pag-join sa ating programa ito sa lalo na sa pananalangin. At in-encourage ka po namin na ikay patuloy na tumutok at sundan pa ang ibang mga programs sa araw na ito. Kayo po ay inabot na naman ang oras ng pamamahalam. And before that, nice pong meron po tayong makakasama sa next week, no, every Wednesday sa pananalangin. Isa pong lingkod ng Panginoon. So, maging ready lang po tayo at maging let's expect for more from the Lord. Ano po? And sa pangalan po ng ating mga technical men, ating mga co-pilot sa marami ito, sa pangalan ni Kuya Juna Binado, ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy na nagsasabi na ano man ang inyong naging tulog at gising, laman ng puso at damdamin. Tandaan natin, this is a new day and a new hope. We are live. Have a great day, Kakarian. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa programang Walk Through the Bible, 7 to 8 in the morning.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request Care 104.3 DWAY FM o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga. Narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, paglalagay ng solar panels sa mga opisina ng City Hall, suportado ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Grand Job Fair sa Legazpi City isasagawa sa Agosto 17, 2026. DOHB call hinikayat ang mga government offices na magkaroon ng lactation station para sa mga breastfeeding mothers. At pagbabakuna sa mga bata laban sa measles at rubella, nagpapatuloy sa Daraga Albay. At ngayon po sa mga detalye. Suportado na Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang paglalagay ng solar panels sa mga opisina ng City Hall. Ayon kay Mayor Ismail, nasa plano na umano ito, gayunpaman, ito ay maipapatupad matapos ang nagpapatuloy na renovation ng naturang gusali at maging ng City Health Office. Ayon pa sa alkalde, ang paggamit ng solar panels ay mahalaga dahil ito ay sustainable at mas mura kumpara sa paggamit ng kuryente dahil din sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang pahayag ni Mayor Hisham Ismail.
1: Solar din sa tuya. Bakula saro at katakol. Pero ilita po ko dahil nainita ba na nasa renovation pa ang City Hall. Once matapos po, so renovation ka ining mismong esplanade, ining likod po, ma-extend po yan. And so City Health Office. So once po matapos yan, saka po kita mahal kang solar panels, ano, ito makag po kita. Pero ngayon na ipatahin kung maraut man sa nakakato, magkakadroble na dami. Well, nainita naman na it's very sustainable and way, way cheaper dahil sa mga pagpadago sa pag-increase ang pagsisingil mo ng kuryente. Kaya in the long run, siguro mga 3 to 5 years time, mabalik tulos ang ROI pag nagastos po ka ng City Government of Legazpi.
0: Ang pahayag ni Mayor Ismail.
2: Baretang Bicolandia.
0: Magkakaroon ng Grand Job Fair 2026 sa darating na Agosto 17, 2026 sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City. Ang naturang job fair ay bahagi ng nagpapatuloy na selebrasyon ng Ibalong Festival 2026 sa lungsod ng Legazpi. Inaasahan na makikiisa sa naturang isang araw na aktibidad ang nasa 20 government agency at 50 employers mula sa lungsod ng Legazpi, Calabar Zone at Metro Manila. Ayon pa kay Mayor Hisham Ismail, may mga darating din na mga overseas recruiter na magbibigay ng mga oportunidad sa mga job seeker na makapagtrabaho sa labas ng bansa. Dagdag pa ng alkalde, inaasahan din na may on-the-spot hiring na mangyayari sa mga aplikante na nagtataglay ng mga hinahanap na qualification ng mga kumpanyang lalahok sa naturang graduate o grand job fair. Inanyayahan din ng alkalde ang mga interesadong aplikante na pumunta ng maaga para mauna sa pila ng mga maghahanap ng trabaho. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Mayor Hisham Ismail.
1: Masika po pwede ka mag-attend doon. Padala ka sa Marawi po siguro kayo papadala ko sa Afghanistan dami. Ano, ikaw naman.
3: Yung in-correction po sa Grand Job Fair, may mga national company po or foreign company na
1: ikaw po, ikaw ang mga premium po kita may ikanan din lalo ng arukaan na Grand Job Fair. Premium kita na may ikanan din ng mga overseas na mga recruiter. Pero mga legal, anong pamuso illegal recruiter ka? Mga legal yan.
3: Automatic po yan,
1: on the spot hiring nangyari po yan. As long as ugabos sa qualifications at ikahanap, kang kumpanya yung tutuman sa itang portfolio.
0: Ang pahayag ni Mayor Ismail.
2: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, hinihikayat naman ang Department of Health o DOHB call Ang bawat ahensya ng gobyerno na magtatag ng mga lactation station upang maisulong ang pagkakaroon ng ligtas at maayos na lugar sa trabaho para sa mga breastfeeding mothers. Ito ay kasunod ng pagkilala sa Department of Budget and Management Regional Office 5 or DBMRO5 bilang kauna-unahang national government agency sa Bicol na nakatanggap ng Mother Baby Friendly Workplace o MBFW Certificate. Ang MBFW Certificate ay ginawad ng DOH Bicol CHD bilang pagkilala sa pagsunod ng DBMRO5 sa Republic Act Number 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 na nag-aatas sa lahat ng pampubliko at pribadong tanggapan, institusyon at establisimiento na magtatag ng isang angkop at ligtas na lactation station bilang suporta sa mga lactating employees. Bilang kauna-unahan nga sa Bicol na nakatanggap ng MBFW Certificate, nagsisilbing huwaran ang DBMRO5 sa pagpapatupad ng mga programang sumusuporta sa breastfeeding sa lugar ng trabaho at inaasahang mahihikayat ang iba pang mga tanggapan na gawin din ito. Sa kanyang mensahe sa isinagawang inauguration kamakailan, binigyang diin ni Assistant Regional Director Dr. Joel Benaventura na hindi kinakailangang mamili ang isang ina sa pagitan ng kanyang trabaho at ng kalusugan ng kanyang anak at posible ang pagkakaroon ng trabahong sumusuporta sa propesyon at pagiging nanay. Anya, ang pagtatag ng lactation station ay hindi lamang pagtupad sa isang legal na mandato, kundi isang konkretong pagpapakita ng malasakit sa kapakanan ng mga empleyado at kanilang pamilya. Paalala din ng DOH Bicol ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ng kapanganakan ng sanggol ay makakatulong upang maiwasan ang stunting o pagkabansot. Patuloy naman na nananawagan ng DOH Bicol sa iba pang ahensya at institusyon na magtatag ng mga lactation station at ipatupad ang mga breastfeeding support program alinsunod sa batas bilang bahagi ng sama-samang pagsulong sa kalusugan ng mga nanay at ng kanilang anak.
2: Paretang Bicolandia.
0: Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna ng local government unit ng Daraga sa mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan mula sa Barangay Banyag, Daraga, Albay kahapon August 11, 2026 bilang bahagi ng kampanya laban sa tigdas at rubella. Target ng barangay na mabakunahan ang 260 na bata sa ilalim ng Nationwide Simultaneous Immunization Campaign na naglalayong mapalakas ang proteksyon ng mga bata at makamit ang ligtas sa tigdas na komunidad. Ayon sa Barangay Banyag, magpapatuloy ang pagbabakuna hanggang ngayon, Agosto 12. Magsasagawa rin ang house-to-house vaccination sa susunod na linggo para sa mga batang hindi nakapunta sa vaccination sites, kailangan o kabilang ang mga hindi nakadalo dahil sa pagkakasakit at iba pang dahilan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, inihayag ng opisyal na pamunuan ng Bicol University Ginubatan Campus ang opisyal na pagdaraos ng 4th Agri Festival na gaganapin sa nasabing pasilidad mula September 8 to 11, 2026 upang ilapit sa publiko at mga lokal na paraoma ang mga makabagong teknolohiya at inobasyon sa larangan ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga interactive exhibit booths, trade fairs at mga demonstrasyon ng localized agricultural products at research outputs, naglalayon ang 4 na araw na aktibidad na ito na maging sentro ng palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga akademiko, mag-aaral at mga stakeholders sa buong rehiyon ng Bicol. Ayon sa pahayag ni Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III, ang taunang Agri-Fiesta ay hindi lamang inidisenyo para sa mga external stakeholders, kundi bilang isang mahalagang plataforma upang sanayin ang mga mag-aaral at iparana sa kanila ang tunay na daigdig ng agrikultura upang sa kanilang pagtatapos ay handa silang mag-ambag ng makabuluhan sa sektor. Inibitahan naman ni Bicol University Ginobatan Campus Dean Dr. Rose D. ang pangkalahatang publiko at mga lokal na magsasaka na makiisa sa pagtitipon na magtatampok din ng mga pagsasanay at seminars na naglalayong baguhin ang pananaw ng kabataan at ipakita na may magandang kinabukasan sa larangan ng agrikultura at forestry. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Ginobatan, nananatiling committed ang Bicol University na gamitin ang kanilang siyam na degree courses at research initiatives sa agrikultura upang maitaguyod ang food security, palakasin ang pangkabuhayan at maghatid ng direktang kapakinabangan sa mga lokal na komunidad.
2: Paretang Bicolandia.
0: Mahigit naman sa 30 magulang mula sa Albay, kasama ang mga empleyado ng Department of Health o DOH Bicol, ang nagpabakuna ng kanilang mga anak laban sa tigdas. Ito ay bilang pakikiisa sa kick-off ng Ligtas Tigdas Measles Rubella Immunization Activity o MR-SHA. Pinangunahan ni Assistant Regional Director Dr. Joel Benaventura ang pagbubukas ng aktibidad sa Healthy Lifestyle Complex ng DOH Bicol. Tiniyak ni Dr. Benaventura sa mga magulang na ang bakuna laban sa tigdas ay dumaan sa masusing pagsusuri at patuloy na binabantayan upang matiyak ang kaligtasan at bisa nito. Formal namang isasagawa ang Ligtas Tigdas MR siya sa buong Bicol Region mula Agosto 10 hanggang 28, 2026. Hinihikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na dalhin ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 59 na buwan para mapabakunahan. Para sa schedule, makipag-ugnayan sa Provincial, City o Municipal Health Office, Rural Health Unit o kaya Barangay Health Station sa inyong mga lugar.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, magkakaroon ng annual job fair ang Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Public Employment Service Office of Albay o PESO Albay sa darating na August 2026 sa Albay Astrodome para sa mga qualified na Albayanos. Ayon sa PESO Albay, aabot sa 27 na kumpanya ang makikiisa sa naturang job fair at magkakaloob ng aabot sa 186 na posisyon sa iba't ibang industriya para sa white-collar and blue-collar employment opportunities. Kasama sa mga bukas na posisyon ay mula sa local and international employment opportunities na may mga specific vacancies at qualifications na makikita naman na nakapost sa official PESO Albay social media page. May mga iaandog din na free services kasama ang printing, refreshments, training registration at iba pa mga assistance mula sa mga participating partner. Hinihikayat din ang mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang updated resumes, valid identification cards at iba pang mahalagang dokumento para mapabilis silang mabigyan ng panahon ng mga kumpanya. Ang naturang job fair ay inorganisa sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Labor and Employment Region 5 o DOLI 5, Department of Migrant Workers or DMW at iba pang partner agencies. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Provincial Government of Albay na maiugnay ang mga Albayano sa mga employment opportunity at mas mailapit ang career and skills development services sa mga Albayano.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, nagsagawa ng ocular inspection ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa pakikipagtulungan sa Local Government Unit o LGU ng Daraga sa Miisi Gali Kamakailan kasunod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa probinsya. Pinangunahan ni APSIMO Chief Oscar Robert Cristobal kasama ang Daraga Disaster Risk Reduction and Management Officer para i-assess ang kondisyon ng Naturanggali at matukoy ang potential na panganib na dala ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang naturang inspeksyon ay bahagi sa patuloy na pagmomonitor ng provincial government sa kaligtasan at panganib bilang tugon sa rainfall advisories na ipinalabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Mahigpit nga ang monitoring ng mga otoridad sa Miisigali na isa sa mga pangunahing drainage channels sa dalisdis ng Bulkang Mayon sa posibleng pagdaloy ng debris, pagdaloy ng lahar, pagguho at pagbaha na maaaring magdulot ng panganib sa mga kalapit nitong komunidad sa panahon ng mahabang pag-ulan. Ayon pa sa APSIMO, ang kanilang patuloy na field assessments and coordination kasama ang lokal na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices ay nananatiling mahalaga para masiguro na may napapanahong pagpapalabas ng mga babala at pagpapatupad ng mga tamang paghahanda sa mga lugar na nasa delikadong kalagayan. Nanawagan din ang Provincial Government of Albay sa mga residente na malapit sa mga ilog, galis at iba pang hazard-prone areas na manatiling nakamonitor sa mga official weather bulletins at sumunod sa mga evacuation advisories kung sakaling lumala ang sitwasyon.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, sumailalim sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI Awareness and Advocacy Campaign ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol Masbate Provincial Office ang mga opisyal at kawanin ng lokal na pamahalaan ng Mandaon, mga guro at miyembro ng Philippine National Police o PNP sa Mandaon, Masbate. Ayon sa DICT Masbate, ibinahagi sa mga kalahok ang kahalagahan ng PNPKI bilang opisyal na digital certification system ng pamahalaan na nagbibigay daan sa ligtas na pagpapatibay ng mga pampublikong dokumento at online transactions sa pamamagitan ng paggamit ng legal na kinikilalang digital signatures. Ipinaliwanag sa nasabing aktibidad na ang pag-aampon ng PNPKI sa mga tanggapan ng pamahalaan ay mahalaga upang mapabilis ang workflow, mabawasan ang paper-based transactions at mapalakas ang digital trust sa paghatid ng mabilis at maasahang serbisyo sa publiko. Bukod sa PNPKI, nagsagawa din ang ahensya ng Cybersecurity Awareness Session upang turuan ang mga dumalo ng mga praktikal na hakbang laban sa iba't ibang cyber threats tulad ng phishing, online scams at social engineering upang maprotektahan ang kanilang mga digital identity.
2: Paretang Bicolandia.
0: Muling dinagsa ng mga mamimiling sorsogano ng 20 pesos na rice program rollout, 20 bigas meron na kahapon sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Sa ilalim ng programa, mabibili ang bigas na halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, kabuang 250 na sako ng bigas ang naibebenta sa mga pamahalaang panlalawigan sa mga benepisyaryo sa tulong ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sorsogon.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nagatin naman ang malaking tulong at pag-asa ang Team Kasurog sa pamamagitan ng Balud Municipal Police Station na nagsagawa ng isang community outreach activity para sa mga residente ng Barangay Pagiranan, Balud, Masbate, Kamakailan. Nakiisa sa aktibidad ang Masbate 1st PMFC Company Advisory Group at ang Masbate 1st Provincial Mobile Force Company. Sa kanilang pagtutulungan, ihatid ang iba't ibang serbisyong humanitarian sa mga mamamayan na nangangailangan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang libreng gupit ni Abtik kung saan nabigyan ng libreng haircut ang mga residente. Nagkaroon din ng feeding activity at pamamahagi ng mga tsinelas para sa mga bata, gayon din ang used but serviceable na damit at iba pang kapakipakinabang na kagamitan para sa mga pamilya at individual na nangangailangan. Higit sa mga material na bagay na naipamahagi, naging mahalagang bahagi ng aktibidad ang pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga kapulisan at komunidad. Sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-ugnayan at personal na paglapit sa mga mamamayan, naipakita ang isang kapulisan na hindi lamang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi habang o handang makiisa at tumugon sa pangangailangan ng komunidad. Ang nasabing inisyatiba ay patuloy na inaisa sa katuparan ng PNP Focused Agenda sa pamamagitan ng pagpapalakas ng community partnership, pagtutulungan ng mga stakeholder at paghahatid ng serbisyong nararamdaman. Sa pagkakaisa ng Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, barangay officials at private partners at mga mamamayan, mas nailalapit ang serbisyo publiko sa mga tunay na nangangailangan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Mas pinalakas naman at naging matagumpay ang pagsagawa ng Virac Municipal Police Station ng MPS ng awareness lecture sa Valencia Elementary School sa ilalim ng Project Shield or School Harm Intervention through Education, Leadership and Development sa Virac Catanduanes, Camacailan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman at kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang mga karapatan, personal na kaligtasan at mga hakbang upang maiwasan at matugunan ang iba't ibang banta sa loob at labas ng paaralan. Tinalakay sa aktibidad ang usapin ng bullying, kabilang ang mga paraan upang ito ay maagapan, matukoy at maayos na matugunan. Nagbigay rin ng mahalagang kaalaman tungkol sa crime prevention and safety tips na naglalayong bigyan ang mga mag-aaral ng praktikal na gabay at pag-iwas sa krimen at pagpapanatili ng kanilang kaligtasan. Pinag-usapan rin ang hinggil sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act upang higit na maunawaan ng mga kabataan ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa pagtataguyod ng isang ligtas, maayos at mapangalaga sa kapaligiran.
2: Mayon Updates.
0: Para naman po sa updates sa Bulkang Mayon, ayon sa opisyal na ulat ng PIVOX ay patuloy pa rin po na nakapagtala ng pagbaba ng aktibidad o decreased unrest ang Bulkang Mayon at ibinaba ito sa Alert Level 2. Naitala din ang isang volcanic earthquake na naitala nga po sa nakalipas na mga araw. Samantalang ang sulfur dioxide naman ay umabot sa 4,411 na tonelada at patuloy pa rin po ang mabagal na pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis o lambak. Sa Basudgali hanggang 3.8 kilometers, sa Bungagali hanggang 3.2 kilometers at sa Miisigali hanggang 2.7 kilometers. Natatakpan pa rin ang ulap ang bung o bunganga ng bulkan. Patuloy pa rin ang bahagyang pamamagaan ng katawan ng bulkan na may panandali ang pag-impis sa bahaging hilagang silangan. Mahigpit pa rin po ang pag-abiso sa mga o sa publiko na manatili sa alerto dahil kahit na bumaba po ang antas nito ay mataas pa rin po ang panganib. Iwasang pumasok sa mga ipinagbabawal na zonas sa paligid ng bulkan para sa kaligtasan ng lahat at maaari pong sumangguni sa opisyal na pahina ng PIVOX para sa mga sumusunod pang abiso.
2: Paretang Panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Miyerkules at 12 sa buwan ng Agosto 2026, asan ang maulap na kalangitan na may tsansa ng mga panandali ang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng habagat. Ang temperatura ay maglalaro mula 28 hanggang 31 degrees Celsius. May 35% hanggang 60% na tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. Ang hangin ay iihip mula sa timog kanluran sa bilis na 14 kilometers per hour or 22 kilometers per hour. Mataas ang kahalumigbigan o humidity na abot sa 75% pataas. Paalala po na magdala pa rin ang payong dahil sa bigla ang buhos ng ulan mula hanging habagat. At para sa mga opisyal na babala po, bisitahin ang official website ng PAGASA. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.32 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.08 ng gabi.
2: Salita ng PAGASA.
0: Mula sa Nahum 1:7, ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kahirapan, kilala niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa Luzon suspendido dahil sa habagat. Death toll sa mga nagdaang bagyo at naranasang habagat umabot na sa 26. At sa kalakalan, 1.7 trillion pesos uutangin ng gobyerno sa 2027. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nananatiling suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 12 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa Abra, suspendido ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Benguet, walang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school, public and private. Sa Bulacan, wala ring face-to-face classes sa Malolo City kung saan ipatutupad muna ang learning continuity modalities. Habang sa Pampanga, walang face-to-face classes sa Candaba, Masantol at San Simon. Sa Masantol at San Simon, ipatutupad ang alternative delivery mode hanggang Agosto 14. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Santo Tomas hanggang Agosto 14. Sa Pangasinan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Aguilar, Binmali, Calasiao, Mangaldan at Lingayen. Kapwa pampubliko at mga pribadong paaralan. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga abiso ng inyong LGUs para sa mga karagdagang pagbabago.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Kaninang alas 3 ng madaling araw, isang tropical depression ang namataan 1,790 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na hanggang 55 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa silangan hilagang silangan sa bilis na 30 kilometro kada oras. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.6 hanggang 30.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 542 at lulubog dakong 621 ng gabi.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang tropical cyclone na sina Maymay at Luis. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa mga nasawi ang 25 sibilyan at isang pulis. Pinakamataas ang bilang ng mga nasawi sa Cordillera Administrative Region na umabot sa 16 dahil sa mga landslides sa Baguio City at Benguet. 7 katao naman ang nasawi sa Calabar Zone dahil sa iba't ibang insidente tulad ng rockfall, landslide, pagkalunod, electrocution at pagbagsak ng puno. 2 ang nasawi sa Region 1 habang isang pulis ang binawian ng buhay matapos namang malunod sa Cadiz City, Negros Occidental. Samantala, 15 naman ang sugatan, 13 sa Cordillera at 2 sa Calabar Zone at 2 pa rin ang nananatiling nawawala sa Calabar Zone. Ayon pa sa PNP, higit 3,100 tauhan ang ipinakalat para sa disaster response at iba pang operasyon kabilang ang higit 800 na nakatalaga sa mga evacuation centers.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan ang Malacañang sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad matapos maipon at maanod ang maraming basura kasunod ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kayang tugunan ng pamahalaan ang problema kung hindi makikipagtulungan ang publiko. Matapos ang pagbaha, naipon ang basura sa mga lansangan at inanod sa mga pampang ng mga daluyan ng tubig. Sa Baclaran, Paranaque City, inanod mula Manila Bay ang tone-toneladang basura na umabot sa baybayin at halos tumakip sa ibabaw ng tubig. Hinimok ni Castro ang mga opisyal ng barangay na paigtingin ang disiplina sa tamang pagtatapon ng basura sa kanilang mga komunidad. Ayon sa kanya, mayroon ding access ang mga ito sa CCTV cameras na maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga lumalabag. Binigyang diin ang palasyo na ang basura sa mga daluyan ng tubig ay maaaring makabara at makadagdag sa panganib ng pagbaha. Nanawagan din si Castro sa publiko na makiisa dahil anya, lahat ay maaaring maging biktima ng problemang dulot ng maling pagtatapon ng basura.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Nasa 1.7 trillion pesos ang nakatakdang utangin ng gobyerno sa 2027. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Plano ng gobyerno na mangutang ng 1.7 trillion pesos sa 2027 para pondohan ang kakulangan sa proposed 7.2 trillion pesos na national budget. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 6.9 trillion pesos ang inaasahang gagastusin ng gobyerno, habang 5.2 trillion pesos lamang ang inaasahang kita, kaya kailangan punan ang kakulangan sa pamamagitan ng pangungutang. Karamihan sa uutangin ay magmumula sa lokal na creditors, habang umabot na sa 19.7 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa noong Hunyo. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng 2027 budget na suportahan ang infrastruktura, human capital, food and energy security, at social protection, habang pinananatiling kontrolado ang fiscal deficit. Sa iba pang balita, muling bumagsak ang piso sa 61 pesos sa 26 centavos kada dolyar. Ayon sa mga ekonomista, nakaapekto sa piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nagpalakas naman sa US dollar. Gayunman, inaasahang mananatiling nasa 61 pesos hanggang 61 pesos at 80 centavos ang palitan ng piso at dolyar, kabilang ang posibleng intervention sa merkado. Samantala, ang palitan sa iba pang foreign currencies mula sa Bank Sentral ng Pilipinas ay 43 pesos at 60 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 18 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, confidential funds ng OVP at DepEd sa panahon ni Duterte Carpio muling hinimay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Department of Justice nagsampa ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Ayala naging number 17 seed sa Cincinnati Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Mga posibleng kamalian sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio na muling hinimay sa day 14 ng impeachment trial. Para sa kabuang ulat, narito si Wenmark Balatukan.
3: muling umikot sa paggamit at liquidation ng confidential funds ang 14th na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinagpatuloy ng House Prosecution sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan ang direktang pagtatanong kay Commission on Audit Supervising State Auditor Sailene May Del Campo. Ito ay kaugnay pa rin sa patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y hindi wastong paggamit ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Sa testimonya ng testigo, ipinaliwanag ni Del Campo ang naging basihan ng Commission on Audit sa pagtanggi at hindi pagkilala sa ilang gastusing iniulat ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education na kapwa pinamunuan ni Duterte Carpio noong mga panahong saklaw ng audit. Isa sa mga binigyang diin ng prosecution ang mga aktibidad na nakasaad sa liquidation documents ng OVP. Kinumpirma ni Del Campo na hindi kabilang sa mga pinapayagang gastusan mula sa confidential funds ang mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties at award ceremonies. Ayon sa auditor, hindi kwalipikado mga ito bilang confidential activities sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng intelligence at confidential funds. Muli rin naging sentro ang mga acknowledgement receipts o mga dokumentong nagsisilbing patunay umano ng pagtanggap ng pera ng mga tinukoy na recipients. Ipinakita ng prosecution ang ilang acknowledgement receipts na may mga halagang mula 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos o kalahating milyon. Nakasaad sa mga dokumento na ang ilan sa mga halagang ito ay para umano sa purchase of information, provision of medical and food aid, at purchase of supplies. Ngunit nang tanungin si Del Campo kung sapat ang mga dokumentong ito upang patunayan na aktwal na ginamit ang pera para sa naturang layunin, sinabi niyang hindi niya matiyak batay lamang sa acknowledgement receipts kung talagang naibigay at nagamit ang mga halaga para sa nakasaad na hangarin. Kabilang din sa naging usapin ang mga apelyidong lumitaw sa ilang acknowledgement receipts, napansin ng prosecution ng ilang apelyidong kahawig ng pangalan ng ilang kilalang personalidad sa bansa tulad na lamang ng Clarice Ontiveros, John A. Lapid Jr., Denise Tanya Escudero at iba pang pamilyar na mga pangalan. Gayunman, hindi nangangahulugan ang pagkakapareho ng mga apelyido na ang mga taong may ganitong pangalan sa dokumento ay otomatikong konektado sa mga kilalang opisyal o personalidad. Sa halip, naging punto ng pagtatanong kung sino talaga ang mga recipients, kung paano isinagawa ang mga transaksyon at kung sapat ang dokumentasyon upang mapatunayan ang aktual na paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon naman ng depensa ang kakayahan o competence ng auditor na magbigay ng ilang konklusyon kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Nanindigan dito ang prosecution at sinabing bahagi ng mandato ng COA ang pagsusuri sa dokumentasyon at liquidation ng government funds kabilang ang pagtukoy kung ang mga gastusin ay naaayon sa umiiral na mga patakaran. Isa sa kapansin-pansing naging bahagi ng pagdinig ang usapin sa mga transaksyong isinagawa ng Special Disbursing Office

0: sino ang may pananagutan sa pag-aproba at paggamit ng mga cash advance. Ayon kay Del Campo, si Vice President Sara Duterte Carpio bilang accountable officer na nag-aproba sa transaksyon at paggamit ng cash advances ay may pananagutan sa mga pondong ipinagkatiwala sa kanyang tanggapan. Naging mahalagang punto ito sa presentasyon ng prosecution dahil hindi lamang nila sinusuri kung saan napunta ang pera, kung hindi kung sino ang may pananagutang tiyaking tama, legal at naaayon sa layunin ng confidential funds ang paggamit nito. Samantala, patuloy naman binibigyan diin ng depensa ang kanilang mga pagtutol sa testimonya at ebidensyang iniharap ng prosekusyon, kabilang ang pagkwestiyon sa kakayahan ng mga testigo na magbigay ng ilang konklusyon hinggil sa paggamit ng confidential funds. Ngayong araw, inaasahan muling sasalang sa witness stand si COA Supervising State Auditor Shailene May Del Campo, kung saan siya naman ay nakatakdang sumailalim sa cross-examination ng depensa. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang tampok na ulat, humaharap sa panibagong legal na kaso si Vice President Sara Duterte Carpio matapos na magsampa ang Department of Justice ng tatlong counts ng grave threats laban sa kanya. Kaunay ito ng mga pahayag niya noong 2024 tungkol sa di umano'y pagkuha ng isang taong papaslang kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon sa DOJ, inihain ang mga kaso sa Quezon City RTC bandang 1:30 kahapon ng hapon. Itinakda naman sa 120,000 pesos ang piyansa. Samantala, isinantabi ng DOJ ang reklamo para sa inciting to sedition matapos sabihin ng prosecutors na walang sapat na prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction. Nagmula ang mga kaso sa reklamo ng NBI na inihain laban kay Duterte Carpio noong Pebrero 2025. Sa pahayag naman ng kampo ng Vice Presidente, sinabi nitong nananatiling presumed innocent ang pangalawang pangulo at gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo. Matatandaang iginiit ng bise noon na ang kanyang pahayag patungkol sa assassination ay maliciously taken out of context at hindi umano isang banta.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Aabot na sa mahigit 56,000 ang apektado ng pagbaha sa Pangasinan. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
3: Mahigit 56,000 katao ang iniulat na naapektuhan ng matinding pagbaha sa Pangasinan habang nagpapatuloy ang rescue operation sa Calasiao at Dagupan City. Gumamit ang mga otoridad ng bangka at truck para ilikas ang mga residenteng na trap sa mataas na tubig at malalakas na agos. Sa Calasiao, 21 barangay ang binaha habang patuloy ang pagbabantay at paglilikas sa mga apektadong komunidad. Samantala, nahihirapan ang ilang residente sa Luna La Union na makakuha ng malinis na tubig matapos malubog sa baha ang kanilang mga deep well. Namamahagi naman ng tubig ang LGU gamit ang fire truck at mga refilling station. Samantala, ilang residente ang nakaranas ng problema sa balat. Tinatayang halos 70 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan, ngunit maaari pa rin itong madagdagan. Sa iba pang balita, idineklara ng Armed Forces of the Philippines ang 8 bayan at El Salvador City sa Misamis Oriental bilang nasa Stable Internal Peace and Security o SIPS. Kabilang dito ang Lugait, Mantikaw, Naawan, Initaw, Libertad, Gitagum, Alubihid at Opol. Kasabay nito, formal nang ipinasa ng 44th Infantry Battalion sa 88th Infantry Battalion ang area of responsibility sa mga nasabing lugar. Ayon sa AFP, layunin ng deklarasyon na mapanatili ang mga nakamit na peace gains at patuloy na suportahan ang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Itinanghal si Alex Iyala bilang number

0: 17 seeds sa Cincinnati Open, isang WTA 1000 tournament. Bilang isa sa top 32 seeds, inaasahang makakakuha siya ng first round bye at direktang sasabak sa second round. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa huling apat niyang tournaments na seeded ang Pinay tennis star.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tatlong itong medalya naman ang nasungkit ni Albert Ian de los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna siya sa 70kg junior category sa snatch, clean and jerk at total matapos magbuhat ng 141, 180 at 321kg. Nagtala rin siya ng bagong Asian at World Junior Records sa clean and jerk at total. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, 10.77 billion pesos na confidential at intelligence funds ipinanukala sa 2027 budget. House Committee on Appropriations iginiit na walang insertions sa 2026 at 2027 national budget. At sa ibang bansa, bilang ng mga nasawi dahil sa 7.4 na magnitude na lindol sa Colombia, umabot na sa higit 180.

0: ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Iminungkahi ng administrasyon ang 10.773 billion pesos para sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Mas mababa ito ng 8.8% kumpara sa 11.818 billion pesos na inilaan sa ilalim ng 2026 budget. Sa panukala, 4.368 billion pesos ang confidential funds at 6.405 billion pesos ang intelligence funds. Sinabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na ang ahensyang legal na otorisadong magsagawa ng confidential at intelligence functions lamang ang maaring tumanggap ng naturang pondo. Saklaw pa rin ang mga ito ng umiiral na patakaran sa budgeting, paggamit, liquidation at auditing. Samantala, iminungkahi rin ang 111.98 billion pesos na unprogrammed appropriations para sa 2027. Ayon sa DBM, ito ang pinakamababang halaga sa antas ng NEP mula noong 2019. Malaking bahagi nito ang maaring gamitin para sa foreign assistance projects. Tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chairperson Mikayla Swansing na maglalagay ang Kamara ng mga safeguard at hindi nito papayagang pondohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang mga flood control project. Ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget ay daraan pa sa deliberasyon ng Kongreso bago maging batas.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na ulat, itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Mikayla Swansing ang alegasyon na may insertions o pork barrels sa 2026 national budget at sa panukalang 2027 national budget. Naglabas ng pahayag si Swansing matapos isumite ng Budget Department sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program. Ayon kay Swansing, ehekutibo ang naghahanda ng NEP at wala pang pagkakataon ang Kongreso na makialam dito dahil ngayon pa lamang ito formal na natanggap ng Kamara. Ginidin niya na naging transparent ang deliberasyon sa 2026 budget at ipinakita umano ng Kamara ng paisa-isa ang mga institutional amendments na isinama rito. Samantala, kinwestiyon ni House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon ang mga alegasyon ng budget insertion sa 2027 NEP. Aniya, wala pang deliberasyon ng House Appropriations Committee, kaya wala pang pagkakataon ang mga mambabatas na magpasok na mga pagbabago sa panukalang pambansang budget. Hinimok rin ni Ridon ang mga nag-aakusa na pangalanan ang mga House Impeachment Prosecutor na sinasabing sangkot di umano sa budget insertions. Sinabi ni Ridon na ang ganitong mga alegasyon ay maaaring gamitin upang sirain ang kredibilidad ng prosecution team sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, kakailanganin ng Commission on Elections ang karagdagang hindi bababa sa 3 bilyong piso kada taon kung maantalang muli ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Nakatakda ang BSKE sa November 2, 2026, ngunit may mga panukalang ipagpaliban ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaaring ipagpatuloy ng COMELEC ang voter registration sa Setyembre kung hindi matutuloy ang halalan sa Nobyembre. Inaasahan niyang tataas ang bilang ng mga magpaparehistro dahil halos isang taon ang magiging panahon ng registration. Sa kasalukuyan, nakatakda sa Pebrero 2027 ang resumption ng voter registration. May 19 bilyong pisong budget ang COMELEC para sa BSKE ngayong taon at nasa 8 bilyong piso na ang nagamit para sa ballot printing, election paraphernalia at overtime part-time pay ng mga tauhan. Sinabi ni Garcia na maaring magamit pa ang ilang election paraphernalia kung maipagpaliban ang halalan, ngunit maaring mag-expire ang ilang gamit gaya ng indelible ink at mga panulat. Umaasa ang COMELEC na magkakaroon ng desisyon sa panukalang postponement ng BSKE pagsapit ng Setyembre.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Umabot na sa 181 ang nasawi ayon sa pinakahuling ulat matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Western Colombia. Patuloy ang search and rescue operations sa Pereira, Cali, Manizales at Quibdo habang mahigit 1,300 ang sugatan. Nagdeklara na si Colombian President Abelardo de la Estrella ng state of emergency at pinalakas ang rescue at relief operations.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Tinaya ng U.S. Energy Information Administration na mananatiling suspindido hanggang katapusan ng 2027 ang produksyong aabot sa 600,000 bariles kada araw sa Middle East. Noong Hulyo, pansamantalang pinahinto ng conflict ang mga pag-atake sa energy infrastructure na tinatayang 5.5 milyong bariles kada araw na produksyon sa rehiyon. Itinaas din ng EIA sa $86.81 kada barrel ang forecast nito para sa average na presyo ng Brent crude ngayong 2026.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa Isaiah 46, talatang 23. Magharap tayo sa hukuman at patunayan mong ikaw ay may katuwiran.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 12 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:59.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Lanja. Diyos marhay na aga, Biko Lanja.
1: Good morning po sa Indugabos.
0: Good morning, good morning, good morning. Ngayong araw na naman ng Merkules.
1: Mm-hmm.
0: Uy, August 12 na. Tadlong tulog na lang, kabangaan na naman ka Agosto. Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
1: Kumusta po ang sindong turog?
0: Kumusta naman tabi ang sindong mga pagmata?
1: sana maray ang sindong. Sana kumplito ang sindong turog. Ade.
0: Hari naway nasa mabuti kaming kalagayan. Ngunya na aldaw sa grasya po at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: And sana padagos ka mong gabayan ang sindong mga gibungon niya.
0: Mm-hmm. Araw ng Merkules, bangon na, may pasok, may trabaho, may obra. Mm-hmm. Kahit, ayan, lumalabas ngayon si sinag ng araw.
1: Magayunon, magnaba, mag-init, magpainit, mag-jogging. Diba, taday na ako nakaka-jogging.
0: Kahit na medyo nakaparada pa yung mga low pressures. May parade of low pressures mo niya.
1: Pero pasalamat mo bae kita. Dahil pa kita masyado natutumbok. Ang medyo nakaka-apekto sa tuya. So,
0: habagat. Kasi hinihigop ng mga low pressure. Yung
1: kaya,
0: habagat.
1: So, ang uron talagang darakang habagat. Pero wala po kitang bagyong na pigtatama. Ano na, dahil pigtatama sa tuya ang bagyo. Pero yan talaga. Dahil sa piguhugot ang habagat nga ni.
0: Kaya medyo makusog-kusog ang mga uran. Tsaka grabe talaga ang panahon ngayon niyan. Sunod-sunod ang naranasan nating linog.
1: Oho.
0: Sa Colombia, grabe 7.1 ang lindol, matindi.
1: Matindi ito.
0: At as of the moment, ano na, 102 na, 108 na ang gadan. Igwa pang mga nire-rescue.
1: Ito, iba talaga ngayon niyan ang mga talagang so mga fault lines baga.
0: Naghihiriro.
1: Batayan pag nagiriro, maski sabi yung tanang naglinog, pero nakulong pa kayang nakulong pang aftershocks. Ito medyo kasi ang mga aftershocks, parehas man siya na minsan alangkaw
0: pa nga eh. Talagang hindi mo na, ang linog pati, dahil napiprodict. Walang prediction kung maabot o dae. Kaya alam nga naman, maging paranoid na lang kita. Siyempre, tuloy ang buhay.
1: Siyempre. Yan ang mga ang apuntang baga kayan mga natural calamities
0: dahil mo man masabi mag-ingat na nag-iringat man talaga kita
1: maski nga ni anong kakusog ang building talaga nga grabe ang kusog
0: dahil tama talaga kaya bahala na ang Panginoon talaga itong mga pangyayaring ito mayroon itong tabag dito may sinasabi ang Biblia tungkol dito may sinasabi ang Biblia patungkol dito.
1: Yan ang sabi dyan, ang sabi baga sa Biblia, mga signs sa kansa iyang pag-abot.
0: Mga sinyalis iyan kansa iyang muling pagbabalik. Yun. Yan, oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para atubangon ta ang aldaw na ini. Dadawa may mga rimalasos, may mga kabigatan. Kaya nating harapin dahil kasama natin si Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: At siyempre ito po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon. Kasama doon siyempre higit sa lahat ay mga
1: inspirasyon.
0: Ayun. Siyempre kasama natin ngunyan sa technical side ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kaya po ang inyong mga kaalmusalan, kahalakakan ngunyan na pagkaga. Ang mga lalaking nangangakong magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: Asin, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Nag-iisa, El Solamente, Rico Jet.
1: And nagsusulong warang ibang guwapito, Ronnie Rinsales.
0: Maduman muna kita karoon sa salita ng Diyos. Sabi dito, Tami, sa Hebrews chapter 10. Basahin natin ang Hurhalaba 23 hanggang 25.
1: Hebreo
0: Jens 23 hanggang 25. Tatlong verses lang.
1: Okay.
0: Sabi dyan, let us hold unswervingly to the hope we profess, for the one who promises faithful. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another all the more as you day, as you see the day approaching.
1: Sabi sa Tagalog, magpagatatag tayo sa ating pag-asa. At huwag natin, huwag nang mag-alinlangan pa.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan.
0: Yun.
1: Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ng ginagawa ng ilan.
0: Mm-hmm.
1: Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon.
0: Ayun. Ang ano dito, ang punot dulo dito yung ano, malapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon.
1: Kaya sikapin.
0: Kung ikukunik natin ito, Karoni, sa Matthew 24, may mga signs na eh.
1: Oo.
0: Ang pagbabalik ng Panginoon. Ito mga nakikita natin, kaguluhan, gera, mga lovers o mga ang tao nagiging lovers of money, disrespectful, lindol. Ito ay mga sinyalis ng muling pagbabalik, malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Pero bilang mga Kristiyano, igwadig ding tulong sa suhestyon. In fact, apat ito eh. Panghawakan natin ang pag-asa kay Kristo.
1: Magpakatatag tayo.
0: Magpakatatag
1: sa
0: tayo sa pag-asa. Maging encouragement tayo sa bawat isa. Mas matuto tayong mag-encourage sa bawat isa. At huwag tayong mag-absent sa church, sa mga pag-iipon. Church ito eh.
1: Iglesia ito, assembly ito.
0: Assembly ito eh. Na kung tutuusin, ang context nito, Karoni, merong persecution na nangyayari during the time. Pero kahit na may persecution na nangyayari, ang encouragement ng author ng Hebrew, huwag kayong mag-absent.
1: Yun. Isipin mo yan. Yan ay nasa, sila ay nasa persecution. Pero huwag daw nating kakaligtaan. Actually, hanggang sa panahon natin ngayon, dapat ito ay may apply natin.
0: Dapat. No. Kaya nga ito, lalong-lalo na ngayon na...
1: Palapit.
0: Palapit na eh. Kita mo na yan. Sa Pilipinas lang, nung mga nakaraang araw, grabe ang mga lindol din.
1: Oo.
0: Grabe ang mga lindol, mga sigalot sa ating sa West Philippine Sea.
1: Kaya lang, siyempre, dinatawa pa subulian na may mga, lalong-lalo na sa tuya, sa Laukang Kang Church, baga, may mga talagang uran sa nangani, sir.
0: Anday, nangani. Totoo man na... Nagiging totoong asin. Takot mabasa.
1: Nagiging ilaw.
0: Yun, kaya nga, Karoni, kailangan nating ipaalala ito sa ating mga kapatiran. All the more that the day of the Lord is approaching, dapat maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon.
1: Alam niyo, sir, may pagsabi duman sa Matthew, baga, sa Matthew chapter 24 duman, na ikaw ang sinabi duman na maabot talaga ang oras na
0: manlalamig.
1: Manlalamig sa pag-ibig sa Diyos.
0: Sana huwag kang kadamay.
1: Diba? Aram mo, sir, ang usapan naman, bako na pagtubod. Kasi ang mga tao nagsabi, nagtutubod.
0: Bako na.
1: Pagkamuot na.
0: Pagkamuot, eh.
1: Pagkamuot sa Diyos na ang pinag-uusapan
0: naman. Eh, lahat naman tao nagtutubod sa Diyos.
1: So, kapag ang ilagtanganin sa tuya, baga, sa dirita, kapag ang sarong tao nanlamig na sa pagkamuot, ibig sabihin, dahil natatawan kipansin.
0: Ayun.
1: Dahil na magibuki mga bagay para sa Diyos. O dahil na prioridad dahil ang para prioridad. Sa Diyos.
0: Ang kaya nga sabi mo sa Revelation, lukewarm faith na eh.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, naglilingkod, pero, nagsisimba, pero wala na, hindi na galing sa puso.
1: Yun. Wala na yung dating on fire.
0: Wala nang on fire. Kaya paminsan-minsan, konting diferensya lang, absent na.
1: Ay, hindi lang konting diferensya, sir. Wala lang pumasahe.
0: Absent na.
1: Absent na.
0: Magkunting patak-patak lang ng ulan.
1: Absent na.
0: Lalo na kung may hindi nagustuhan.
1: Nakulong pati ang mga rason.
0: Lalo-lalo na, Karoni, kung medyo natamaan sa sermon mo.
1: Nako. Bata, ako ba, ako sir? Iba ako mag-sermon. Na talagang sermon ang
0: Kung natamaan, minapahingalo.
1: Pero aramnin do, ansarong bagay, permi kong pigpaparataramin. Kung ika natatamaan pa kang sermon, magpasalamat
0: ka.
1: Ibig sabihon,
0: kinakaulay ka pa.
1: Yun, bako kami ang nagkakaulay sa'yo, ang kagurang na.
0: Yun mga tugang nga, paalala lang. Malapit ang pagbabalik ng Panginoon. Paalala natin na bumalik tayo sa ating first love. Let us consider our first love. Balikan natin yun. Huwag tayong maging, tawag dito, passive na. Parang puro na lang compliance ang ating mga ginagawa. Balikan natin. Ginagawa ba natin ito na may kaligayahan, dulot ng pagmamahal natin sa Diyos, o dahil ang expected sa atin dahil mga leaders tayo? Ngayon, mga kapatid, samahan niyo kami sa panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala na ang mga nangyayari sa aming kapaligiran ay maliwanag, Panginoon, na paalala, sinyales ng iyong muling pagbabalik. In fact, malapit ng pagbabalik. Salamat sa mga paalala. Harinawa na ang mga paalalang ito, Panginoon, ay magbalik sa amin sa aming first love. First love sa paglilingkod, sa pagmamahal sa Panginoong Jesus. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan naging kami passive o compliance na lang aming mga ginagawa at wala na sa aming puso. Kahit gaano namin na karaming ginagawa para sa ministry, kung wala sa puso namin, hindi ito bunga ng pagmamahal, ay baliwala ito, Panginoon. Nawa po sa mga listeners namin ngayon, sa aming lahat, magsisimula sa amin, ay lahat ng aming gagawin para sa iyo ay maging bunga ng aming pagmamahal sa Panginoong Jesus. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Hari naway, magamit kami ng lubusan. Hari naway, maging pagpapala sa iba. Hari naway, na ang araw na ito ay magsilbing, ay maging kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Amen.
0: Okay, dagos-dagos na kita mga tugang, 7:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning sa Indogabos. Bangon, bangon, bangon na.
1: Gising, gising, gising. Iba nang punin doon kami. Sarong oras may kabang amasa na po kita mag-iribanan.
0: Salamat tunon ng tabi sa 90 namin na live viewers.
1: Pagidagdagan man tabi. Pag-share man tabi kan sa tuyang link mga tugang.
0: Ayan, marata na tabi
1: pag kamo. Pag naka-tune in po kamo, automatic pag-share.
0: Yeah.
1: Ayo.
0: Marata na tabi kami utang ngunyan na Merkulis na alas 7:14 na oratsyan alas 8 na yan. Halangkawo na naman sual daw. Late na kamo. Maray na ito ang habang pagising nindo, buksan nindo ang mga radyo, Facebook Live, mag-iribanan kita.
1: At saka pati pag nagkaturo ka mo, turo ngayon, tapos pag nagkata ka mo, medyo mainit, makulog na yan sa lawa, mga tugang. Kaya dapat mabang maaga pa, nag-exercise na, nagmamati.
0: Good morning tabi sa mga yao na sa radyo, sa youth listeners natin sa radyo ngunyan, at sa buong Bicolan dyan, ay nabot po ng signal ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
1: Maray na pagkaga po sa Indogabos. Sana padagos ka mong pagpalaon kang kagurangnan. And ibahan Indo kami permi. Adi. And salamat po sa Indong pagsuporta sa muya mga programa.
0: Sa anim na probinsya ng Rayong Bicol. Mention na ron tayo mga probinsya.
1: Sige.
0: Albay, una. Good morning, Albayanos.
1: Masbati.
0: Sorsogon. Good morning.
1: Kamsur.
0: Kam Norte.
1: And
0: Katanduan.
1: Katanduan.
0: Siyempre sa mga islang inaabot po ng signal natin dyan sa Northern Samar, sa Biri, Northern Samar, Eastern Samar, maupay nga agahin yung tanan.
1: Hanggang sa Rumblon.
0: Magandang umaga.
1: Iyon.
0: Siyempre dyan sa mga Cebuano speaking listeners natin,
1: maupay nga aga sa yung tanan.
0: Samar yun. May muntag.
1: Sa Samar pala niya na.
0: May muntag sa yung tanan.
1: May muntag sa yung tanan.
0: Alright, tagos-tagos kita. Good morning sa mga yao na sa Facebook Live. Una sa listahan ko digday, nangunguna,
1: first
0: in the line, Ron Neron Salad.
1: And second in the line, Sir Vigor. Izar. Mapagalo sa buton, Sir.
0: Tama, mapagalo. Ganun talaga.
1: Pag 6 months, bago yun naman tabi yan.
0: Pag 6 months, bago ko na yan. Magbobor na gina tayo.
1: Oo, dahi mo na pagarugon si Paparo.
0: Paparo. Si Gran Paro.
1: Gran Paro.
0: Sa Sir Wing, hallelujah! Good morning sa inyo, tabi si Sir Wing.
1: Sabi ni Ate Wing, hallelujah! Tama man ang gano. Sabi ni Mike F. Uy, Mike F.
0: Talaga, ha?
1: Na-miss me ka.
0: Oo nga, nagparasaan ka.
1: Nagparasaan ka. Blessed po, morning po mga pastors. Good morning tabi dyan sa inyo, sa mga taga-Oras, sa mga listeners na dyan sa Oras. Good morning!
0: Sabi ni Sigway po, nakakalungkot ang mga basura na ibinalik sa nang habagat. Hanggang kailan kaya ang pagdidisiplina sa sarili sa larangan ng pagtatapon ng basura? Iyong ani, iyan
1: ka. Nahiling mo sa basura dumanan.
0: Ih, grabe. Ah? Ang basura ko niyan dahil habagat, yaw sa Santo Domingo tabi.
1: Pero kamumanan na, natatambak ka na din.
0: Natatambak ang basura ko niyan, hindi sa may ibang ng Santo Domingo. Lidong
1: Santo Domingo. Nahiling mo sa Manila? Ay, na tunitunilada.
0: Ay, grabe ito.
1: Ay, grabe. No, tinakluban so. Hmm. So, buong sapa duma na.
0: Tinakluban.
1: Ibig sabihin, kitang mga tao, bako kita, ano?
0: Grabe disiplina talaga.
1: Ba? Warang kitang disiplina.
0: Warang disiplina talaga.
1: Ah, or ba? Sabihin tama na may disiplina, pero baka sa mga composite, sa mga pigtatapukan tama dyan ng mga basura, ano, baka lang pigagihan man po mga baha, yan ang delikado.
0: Yan ang delikado. Ay, mapagpalang umaga po Bishop Servigo SR and Pastor Ronnie. Salamat si Sir Weng.
1: Oh, Ate Grace Cayetano, sabi ni Ate Grace, good morning po Pastor Rico and Pastor Ronnie. Salamat po sa palala.
0: Mm-mm.
1: And first love for the Lord.
0: Opo, amen. Good morning Sister Grace and my brother Narsing.
1: Mm-hmm.
0: Pading Arwell.
1: Uy.
0: Ha?
1: Mm-hmm.
0: Grandparo.
1: Grandparo.
0: Nandito ka na ba sa Bicol?
1: Ayan.
0: Good morning mga partner. Iyo na nabasa ko kanina ang chat mo pa di. Maatin ako duman.
1: Iyo man ako.
0: Maatin.
1: Maatin man ako sa.
0: Iyo.
1: Pareng ani to warang schedule. Yeah. Pero dai ko parang kung ikaw pa ako.
0: Count me in.
1: Yes. Aha. And oy Pastor Johnny Domens kang Inarado. Good morning mga puging pastor. Salamat Pastor Johnny and Gabad family, Domens family. Good morning tabi Sister Jen and Pastor Judith and Pastor Dave.
0: Good morning kay Maria Teresa Escalyada.
1: Oo, yan na.
0: Kay Yusek. Half na ng week na naman tulos next month bare months na Merko. Oh, gabi ka naman. Sendong duwa, regalo ko po iyo. Dita ka malilingawan. Pre, regaluhan ta ka.
1: Matindi ka pala, tiri. Magkayan.
0: Mag,
1: ano nga po kayo ni? Maging magmati.
0: No, matindi.
1: Matindi pala nin. Mag-report.
0: Mag-report.
1: Pwede ini sa, ano sir?
0: Pwede ini sa field reporter. No.
1: Tsaka baka wala field reporter.
0: Ano
1: pwede ini sir maging, ano nga po kayo ni? So, inspector.
0: Ah, inspector. Inspector, tiri.
1: Maray na pagkakatabi sa Indo.
0: Uy! Nandiyan na si Pastora Jenny Rodriguez.
1: Magpapati ka na.
0: Mapagpalang umaga po, Bishop Servigor and Pastor Ronnie, iyo.
1: Mm-hmm.
0: Anong paalala mo dyan?
1: Anong paalala?
0: Ha?
1: Paalala tabi sa Rodriguez family.
0: Hindi na may mula ka, boss.
1: Particular dyan sa Lidong.
0: Siyempre, babagitan mo yung head of the household.
1: Oo. And sa muyang namumutan na Pastor Jimmy Rodriguez.
0: Uh-huh.
1: And sa iyang mabuuto nunun as in magayun nunun nagom.
0: Nagom, oo.
1: Pero gusto ko dapat si Pastor Jim ang magtaram kaya.
0: Iyo, dapat. Dapat may I love you macho po.
1: Kami nangangapudan tabi. Duwang taon na kaming nangangapudan.
0: Alo yun.
1: Minadarakula na laman sa mulang sa muyang tulak. Dahil pa lamang kami nagagakaon kibulinaw na.
0: At ang kababao na nga ni Sintat sa tuwi. Binabata na. Hali yan sa mamsa. Hali yan sa mamsa.
1: Hali sa mamsa. Hali sa malasugi.
0: Ang malasugi. Naging yellowfin tuna.
1: Yellowfin. Naging kuwaw.
0: Naging kuwaw.
1: Pusit.
0: Pusit. O ngunyan.
1: Bulinaw.
0: Dati naging tamban.
1: Tamban.
0: Ngunyan na. Bulinaw na sana.
1: Iyo. Sige. Malay mo. Oh yeah, sabi, sige manong ulok ni Tire.
0: Oo, secret yun, Pas.
1: Ang
0: usapan secret nga ni Pas.
1: Iyo. Ako, aram ko na. Ako, aram ko na ang top secret mo. Pero sa kuya lang talaga ito.
0: Iyo. Makulit-kulit na naman yan sa kuya at si Tire. Sinabi mo talaga, Pas.
1: Pag mahiling ko si Tire na sa face-to-face, yun ang una kong hilingon.
0: Kung totoo. Kung totoo man ang
1: picturean ko pati.
0: Magdadara ka kay... Ano na patingon yan?
1: Kaya
0: nabasa mo ito sa Facebook?
1: Dahil pa.
0: Ang sabi sa Facebook, ang mga dungo daangon niyang...
1: Bininsyonar.
0: Sorry.
1: Bininsyonar pa man. Grabe man. Pigtatago.
0: Sa Facebook nga ni?
1: Sa Facebook,
0: ang mga dungod daw mo niya na bako 1 inch ang hang, ang langkaw. Bako 2 inches ang langkaw. Sa dungo ah. PWD na.
1: Nata man. Dakulon. Dakulon sa Ramada damay ka yan.
0: Tawa ko. Nakura lang ka manggaro. Nakura lang ka manggaro.
1: Madali man sana.
0: Eyo.
1: Kang aki ako sir. Ampig para gibo ko. Par nata nag medyo nagrulang ka man yan na dungo. Ang ginibo ko, pig para sipit ko.
0: Oh, iyo. Pig para sipit mo pala. Dawa, dahil ka na makahangos.
1: Sabi ko kayo sa mga kaklase ko, ang gibuhon nindo sa kuya, instead na kuduto nindo ako. So, bita, may mga kumbaga na...
0: Nang kukudot. Iyo, pambihira.
1: Grabe bata, mga... gusto hunon man ang gada ko para kuruduto na naman daw.
0: Grabe ang kagigilan sa imo, ano?
1: Sabi ko kayo sa indo, para makatabang ka mo sa kuya,
0: iyo.
1: Pinduto na sana nindo ang dungo ko.
0: Iyo, dahil na bag para kuduto.
1: Yeah.
0: Ayan. Kaya pala lang kawan ang dungo mo.
1: Arog sa arog masan na kayo ng sekreto, Tere.
0: Grabe ka naman. Tano, nakakaakala mo sa dungo ni Tere.
1: Dahil man ako nagtataram, ibig sabihin, na-mentioner ko lang siya. Pwede yan man ang sekreto, Tabi Ev.
0: Ayan, tama.
1: Iyan ang sekreto, Daddy Ro.
0: Ayan.
1: Diba?
0: Dahil mo na pag-mentioner na si Daddy Ro. Tayo. Kuya na ito. Natira na ito. Kaya napadapla na ito.
1: sabi ba gani? May Mike, boba sa sabi ni Mike.
0: Nadamay man po manabas si Mike.
1: Yun na sabi ko sa imo.
0: Oo. Maray nga ni iyan nga karo ni na mga dapla ang dungo.
1: Bakulog.
0: Maray nga ni iyan.
1: Bakulogon man sa word na dapla. Anuan, garo pala pa. Oo. Oh, sige.
0: Tayo na maglarulaya dyan. Mga nakukulo ba?
1: Ayun na nga eh. Mataram ka yan. Porke ngaya ka mo. Nakauldot lang kidit.
0: Batang si Tere pati. Dahil nang girong-giro.
1: Tere, mati na naman kita.
0: Kangina, naghahaha. Ngunyan, wala nang girong-giro. Mati
1: na naman. Nag-iisip yan kung anong sasabihon.
0: Yung bagaw nakalagay yun. Ha, cuton ka. Gayod kansaday pastoroni.
1: Ay, babi. Tere, kansadayot ako.
0: Iyo.
1: Ang sabi ha, sa matematik, wala tadi ko manaram.
0: Iyo.
1: Garo da ako may pagkasanto ninyo.
0: Pag-aro ka daw kaya karon.
1: Yeah. Ayun, sir.
0: Ay, dahil ka lamang magduman sa Cebu.
1: Nata. Papailiyon ako. sa totoo talaga sir, ang buho ko na kayo ito, medyo kinggi baga, ang buho baga kang aki, pagkulot, sugar baga, tapos medyo bilig-bilig pa kayo ito sa kuyang pamandukon. Kaya yan ang pigakan sa kuya, ang kwan nga ni kayo ito dapat, pagpupugus-pungusan pa ako.
0: Sabi niya, ang tawag sa iyo mo, santo ninyo.
1: Santo ninyo.
0: Dahil kailamang magluman sa Cebu, ha? Doble na pala ang PWD ko, 45. Ano man? Doble na ang PWD niya.
1: Nata.
0: Yan, sabi niya. Literary.
1: Ayos ka pala, 40% na pala ni Katere.
0: Bakit doble?
1: Oo. may ano? May dapla na.
0: Ayan, pusnak pa.
1: Ikaw nagtarap kayo ito, ha? Bako ako.
0: Sabi niya kaya doble.
1: Hoy, sabi ni Sister Jen.
0: Oo.
1: Maray nga ni, tahara lang ka ang dungo.
0: Iyon man talaga.
1: Ining pamilya ang aralang kawan.
0: Aralang kawan ang dungo ko. Garo mga ano ni, magaro ini mga Espanyoles.
1: Iyo.
0: Sabagay, Rodriguez.
1: Ay, pag mga Rodriguez yan. Ang dai mo lang talaga. Ang dayo mo lang talaga ko ano, ang mga nasa pares mo sir.
0: Ang mga ano?
1: Nasa Balumbunan.
0: Dayo mo na yan igdamay. Dayo mo na igdamay yan.
1: Kaya nga ne.
0: Dungo na sana.
1: Dungo na sana. Ang Ralabanan. Bako na Bumbunan.
0: Bako na Bumbunan. So mga dungo, talagang ano ni, pinagpala ni Rodriguez family.
1: Ayun, pinagpala talaga ni. Pasalamat man nga ni kami ni. Pasalamat man ta si Mrs. nga ni. Medyo
0: puro lang ka man. Iyo.
1: So, sa mga aki ko, iyo man.
0: Iyo man. Iyo.
1: Oh. At talagang giniribo ko, sir. Inirepeat-ipitan ko yan. Para lamang ka.
0: Tsaka, nasa jeans yan, Karon.
1: Ah, nasa jeans.
0: Pag sa palagay mo medyo dapla, mag-agum ka kay medyo, uro lang ka.
1: Ang problema ka, sir, kung makusog man girarayan sa imo.
0: Ayun na nga na iyan.
1: Ano nga po kayo na eh? Pag makusogan sa imong dugo,
0: dugo. Maluwas man girarayan.
1: Narumdum. Oo. Bako masa, narumduman mong igwang artista.
0: Iyo.
1: Ah, nasuwaki.
0: Ayun maga. Aday ko namin dyan na
1: ro. Alam ka, walang dugo kang aba.
0: Kang ina pati. Kang
1: ito man kaya. May mga ritukada, sir.
0: Ritukada.
1: Luminuwa sa
0: okay. Okay, okay, oh, tamo na yan. Napagkamalong tuloy.
1: Napagkamala na ba ko na?
0: Luminuwa sa aki.
1: Dito na, dito na.
0: Dito na
1: masabi yun. Araw naman sa nanin dito.
0: Iyo.
1: Iyo baga.
0: So, iyo ito?
1: Nangalason. Nangalason. Kaya, aki pa sana, punteriya na ni Vicky Bilo ang kuya.
0: Batang maluya na si Vicky Bilo.
1: Iyo
0: baga, adi. Lurang naman kayo si Vicky Bilo.
1: Ang beauty baga, nag-fade
0: na. Nag-fade na. Oy, okay. Sa San Miguel nalahian kami ki Balunso. Gyanan iparado kaya matatangos pa man iyo man nang gagad.
1: Hindi iman matatangos sir, ang sabi digde nakakaangos pa man. Pasalamat na sana.
0: Na nakakaangos.
1: Araw kayo nang gibo.
0: Iyo na sa blessing, ano?
1: Araw kayo nang gibo. Pagkabanggi, pagsuungalanin daw kiko yan.
0: Suungal pa po.
1: Gapas. Kumbako ko yan. Ano nga po kito? So, pang kayo sa talinga.
0: Iyo, panglinis sa talinga.
1: Sige, sabi ni Dakulon baga, sabi ni Mike F. Maraisa na po, si agum ko alang kaw. Iyo, alang kaw ang dugo kang agum kaya.
0: Iyo,
1: ganun talaga. Andungo kaya si April Halangkaw. Andungo tapos yung mga tugang niya, dungo ko. Dungo ko lang po talaga na iba. Iyo. Nagmarana kaya ini mas mga akin niya, dumansama. Pasalamat ka na sa naib.
0: Iyo, pasalamat ka. Ah. Sabi ni Tere, ang tunay na
1: pinangaki.
0: Pinangaki. Ang tunay na pinangaki ako ni Mama, pointed nose. Iyo. Kaso pag papadudo. Naipit sa dumo ko.
1: Tapos,
0: nakaturugan ni Mother. Dumi na plan.
1: Ikaw man.
0: Dinamay mo pa
1: man si Mother mo. Dinamay mo pa man si Sina.
0: Mambira ka.
1: Grabe ba.
0: Iyay. Ang katunayan kaya so aki ko na babae. Alang kaos. Iyo man ang gaji. Lako nagmana man siya ama.
1: Tapos ang original daan na dungo.
0: Kay OJ.
1: Yun na itang totoo nagluwas man.
0: When
1: pasalamat ka mo ta mga makukusog ang ano
0: mga dugo nindo.
1: Oy, Jenny Stella, good morning tabi sa imo. Sana napapaulok mi kamo niya.
0: Sabi ni Sis Wing, ayos naman
1: arang ano?
0: Ha? Arangayan. Arangayan man, mistiso si Agom kaya mga biyaya tulo ko. Ay iyon.
1: Rulubos sa maang paghangos. Mana sutulo ko sa papaninda.
0: Maray na sana.
1: Maray na sana.
0: Ang malaga, nakakahangos pa man.
1: Importante. Kaysa man, so, pag nag-uraan.
0: Walang kamon man nga niyan, dungo mo. Dahil man yung labot. Teka man, maray na to. Alam
1: ano
0: mo,
1: Blen. Ano man na, alam kamon, tapos orang.
0: Maray na yan, Karunin. Nakula ang labot kang dungo.
1: Nata.
0: Kasi pag nagsiripunan.
1: Ano? Salon.
0: Dahil mga bara. Kunting hangos mo pa lang. Kunting ganun mo pa lang. Ruluwas ang gabos.
1: Ang problema nga ni sir, pag uminuran.
0: Bakit ano man?
1: Pag uminuran, salud yan. Pag naglusong sa tubig, delikado. Araw ko nata.
0: Nata.
1: Malalamos ito. Malalamos tulos.
0: Ay, pambihira yan. Dahil na pas. Dahil na magkontra. Ay, kaugmahan lang dyan na. Kaugmahan
1: talaga. Dahil tabi ka mo magkayan. Ano?
0: Mga Pilipino baga kita.
1: Iyo. Kayo baga sa... May kanta magkayan sa yan. Ano nga
0: huwag kang mahihiya
1: kung ang ilong mo ay
0: pango.
1: Diba?
0: Mga Pilipino tayo. Pilipino. Kaya, dahil na kita magngarap.
1: Marik si Kari ko, may, may lahi na yun yung Kastila. Bakit sa Espanyolo kan mo?
0: Ayo.
1: Lulo?
0: Eh, Lulo.
1: Oh.
0: Si Karo, ni may lahi man yun
1: eh. Ay, ang lahi ko, sir, ko yan talaga.
0: Mm.
1: Anong apod ka yan?
0: Picotin.
1: American.
0: Wow!
1: Oh.
0: Rinsalis eh.
1: May pagka, kung pa yan, sir, may pagka-Americano, tapos may pagka-Spanish. Spanish-American yan.
0: Kaya pala, parang Spanish bread.
1: Kaya lang, so height ko ang dayin ako yan.
0: Ah, dayin na pagurulayan yan. Ang bungo nindong duwa tabi, pastors, mga daing pamarong.
1: What? Ata man!
0: Paano man sa aming
1: daing pamarong? Paano na sa aming daing pamarong sa buya, mga dungo? Ay,
0: grabe ka man, judgmental ka man.
1: Sa buya? Sa buya nga niya, arayo pa sana.
0: Napaparong mina.
1: Ara nindo si, Sister Weng,
0: mm-hmm.
1: sa arong, ako ang taga-parong kang gada na kino.
0: Iyo. Uy, tamo yan. Mas,
1: kung ano na ko kayan. Ah, kaya nga ni Minsan Digdi, pag nalaw kami digdi sa station.
0: Napaparong mitulos digdi. Napaparong
1: mitulos.
0: Oo.
1: Diba?
0: May pamarong kami.
1: Oo, igwa. Oh, sige na
0: siya. Yeah, takos-takos kita sa 7:30 in the morning. Madagunong nga dumara kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: sa satuyang damdamin bayan ko niyan, aragihan talang ini ng mga issues digdi sa albay, ano? At karon ni may mo na kitang ay pwede taman maghapot. Mm-hmm. Ayo. Digdi sa ano sa diyan sa Tabaco City, mga tugang. Ikaw diyan isinusulo ngayon sa sanggunian panlungsod ng Tabaco, isang bagong konsepto na layong palawakin ang partisipasyon ng kabataan sa pamahalaan sa paglutas ng mga sularinin sa komunidad. Anong ibig sabihin? Ayon kay City Councilor Arnold Unrubia, tatawagin nila itong Tabaco Youth Innovation Challenge, kung saan bibigyan nila ng pagkakataon ang mga kabataan na maglahad ng kanilang mga ideya at mungkahi para sa aktual na problemang kinakaharap ng lungsod.
1: Mm-hmm. Uy, magandahin yan, sir.
0: Magandahin, ano?
1: Youth Innovation?
0: Youth Innovation.
1: Ibig sabihin, iti-training ta, ay i-involve ta mga kabataan.
0: Nga sa solusyon.
1: Mahiling ninda, kung ano ang magiginibo ninda, at saka training ground yan ninda.
0: Mm-hmm.
1: Nakulao na bagay
0: so,
1: yan.
0: So, ibig sabihin, papaupuin nila,
1: na,
0: so,
1: ano?
0: Bukod pa sa SKI, ha,
1: oho.
0: Papaupuin nila ang mga leaders ng mga hobiness duman sa sanggunian panlungsod.
1: Pwede.
0: Tapos sa bibigyan nila ng pagkakataon na resolbaron. Halimbawa, baga nganyang karon eh. Mm. Ano magiginibuta sa basura?
1: Oho, bako lang sir, sumanga sa akin. Halimbawa, anong magiginibuta sa arog kayo na nangyayari sa mga school?
0: Tama.
1: Diba? Oo, yan ngayon na bullying.
0: Oo, yan
1: nga niya. Eh, sindaan niya dyan sir sa, sa naka-printera yan na mga kabataan.
0: Oo, lalo na dyan sa, lalo na dyan sa, ano, sa, dyan pa lang sa Bakakay, may nangyari dyan na sa Raksakan eh. Tres anyos.
1: Hindi sa may kabangan.
0: Oo, may nangyari dyan. So, ito, isasali nila. Ibig sabihin, kukunin nila yung perspektibo ng mga youth.
1: Maganda yun.
0: Oo. Yan ba ang hangaputan dyan?
1: Apot.
0: Payag ba ka mo na ining na, participation yung youth innovation ay
1: may sabay.
0: Dalhin sa lahat ng bayan. Hindi lang sa Tabaco.
1: Mm-hmm.
0: Na lahat ng youth organization
1: dapat ma-involve
0: sa decision making ng city o ng bayan.
1: Mm-hmm.
0: O ng barangay. Sa palagay nyo ay mahalaga ba ito?
1: Mm-hmm.
0: O hindi, backends. Ayan ha. Yun ang tanong natin
1: ngayon.
0: Pero para sa imo karon eh, palagay mo.
1: Palagay ko.
0: Mm.
1: Dakulao na bagay sir na ang mga kabataan
0: mm-mm.
1: pigti-training na sa arog kayo na bagay. Ilag ko na sana sa ngani sa ilagta na sana sa church.
0: Mm-mm.
1: Sa church ta, ako pigi-involve ta mga kabataan sa decision making. Sabi ko sa inyo, dapat ka mo mag-create ka mo ki junior core leaders. Kung may core leaders sa church, ibig sabihin may core leaders na, dapat ang mga kabataan, igong pigapon na junior core leaders, na sinda din, kumbaga nagmamaniobra para sa mga kabataan, kung ano ang makakamaray para sa mga kabataan. Dakulao na tabang yan, sir.
0: Yeah. Ako rin, alam mo, tayo sa church, ano, ay tini-involve talaga natin ang mga bata. Pagdating sa decision making, kinukuha natin ang kanilang mga perspektibo.
1: Tama.
0: Kasi sa totoo lang, hindi natin sila pwedeng maliitin. No, kasi ang dami-dami, sa totoo lang, ang dami-dami nilang mga idea.
1: And as in aside pa, sir, iba kasi yung mga kabataan ngayon because they are involved in a digital world. Ibig sabihin, nakulao na tabang sindang unyan sa panahon ta. Pag-abot sa mga presentation, pag-abot sa mga programa flow, diba, mga matitibay yan, sir, ngunyan.
0: Kampanahon ba kasi, Karoni, nasanay tayo na pag nagrulay mga matatanda,
1: ay,
0: sasabihin ka mga matatanda, oy, wara-wara daw kamo di.
1: Magsunod lang kamo.
0: Dahi ka mo magbarili-balidig di sa urulay ka mga gugurang ini. Yan ang kampanahon.
1: Pero sa ngunyan,
0: dahi naarog ka yan dapat.
1: Kasi nga, tao, ang mga aki, bukas na sa digital world, mas may, grabe, sarong click lang kayan, aram na ninda.
0: Aram na ninda. Lalo-lalo na ang pag-uusapan mga advanced technology.
1: Ay.
0: Wara na kita dyan eh. Dapat mandangog kita sa inda.
1: Tama. Pero sabi dyan, unang sabi ni Tere, maray na ideya yan pa, sagri kita dyan, kabataan ang pag-asa ng bayan. May wisdom ng old, may creativity ng youth.
0: Correct. Wisdom na lang sa old.
1: May guidance ang old.
0: Creativity kang mga youth. Kahit sa church, ginagawa natin yan eh. So, dapat ito i-ano eh. Dapat implement. Ito implement. Bako lang sa Tabaco City. Salamat ha sa mga sa pamumuno diyan sa pamuno diyan sa Tabaco City ni City Councilor Arnold Onrubia. Ano kaya ini ni
1: tugang yan sir?
0: Tugang si, ini ni BM Onrubia.
1: Anong apod kaya? Books ba ang apod niya niyan? Basta apod tugang yan. Si Arnold Onrubia, tugang ni Sina.
0: Ni Sina.
1: Namit ko na yan. Namit
0: ko na yan. Congratulations tabi sa mo ano ah. City Councilor Arnold Onrubia. Sana sa lagabos ng mga barangay ano?
1: Mm-hmm.
0: Barangay, munisipalidad ay bigyan taning ang tawag dito, pagkakataon ng mga youth na madangog sinda. Bako lang sa SKA.
1: Mm-hmm.
0: Kundi may mga youth organization man diyan iba, may mga youth leader diyan iba. Na pwede man sinda, pero kung yung SKA maray. Ang problema kasi karon sa SKA.
1: Ngunyan. Na ko kuya na.
0: Politika naman.
1: Kontaminado naman kay politika.
0: Oo.
1: Bata, may panukala na naman baga, nagibuhon da ang 6 years man. Ay, 4 years. 4 years ba?
0: 6 years. 6 years, oo.
1: Pabihira yan.
0: Kaya ang problema kasi ngunyan, dahil karaman manggana ngunyan sa so, sa iske, kumayo so, kaman yung...
1: So, talento ngayang usapan?
0: Iyo, ano, wala na yan, wala na yan.
1: Kuya na, popularity.
0: Popularity naman ngunyan, tapos kung ano ang sinabayan ka ng politiko.
1: Ay, money talks naman pati.
0: Money talks, gana ka.
1: Ay, mati na.
0: Kaya ngunyan ang panukala natin, yung ibang mga youth leader dyan. Ha? May mga youth leader sa barangay eh. Ano mang mga organisasyon dyan na pang youth. Ibalisinda. Sabi ni Michael Quintana, oo nga, dahil sabi baga ang mga bata ang pag-asa ng bayan. Dapat bata pa lang may training na.
1: Yun! Diba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, kung matitrain naman talaga ang mga kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Pero sana nga niya, maging maayos man.
0: Mm-hmm.
1: Actually, kung ako sir ang pag-uusapan, wala ko natabang kung ini mga kabataan tango niya. Actually, ini ang maris ngon yan.
0: Mm-hmm.
1: Baka posibleng nga niya, sir, by 2028 sa eleksyon.
0: Mm-hmm.
1: Baka may magluwas ng mga
0: kabataan
1: sir.
0: Mm-hmm.
1: Na mga congressman, mga ano.
0: Dapat. Bako lang tong
1: bako lang ito sir.
0: Bako lang mga kaliwa ha. Ang problema kasi ngunyan ha, sa akin lang to.
1: Mm.
0: Karamihan ng mga umuusbong na mga leaders ng kabataan.
1: Puro napupunta muna doon sa
0: mga ano muna.
1: Na-train muna doon sa
0: ideolohiya ng laban sa gobyerno.
1: Pambihira iya.
0: Alam mo, ako wala akong problema na minsan magtagapuna tayo sa pagkukulang ng gobyerno.
1: Oho.
0: Oo, natural 'yan eh sa proseso ng demokrasya.
1: Pero kung puro ka man sa nalaban,
0: wala ka na nakitang ano eh tama eh. Tsaka galing ka mo sa armed group. Sinusuportahan ng yung armed group ng kalaban ng gobyerno eh pambira. Garo sa raltuhan naman 'yan.
1: Kaya mas maganda talaga na tama yun yung inisiyatibo na punan sa mga buro barangay or sa mga munisipyo mismo.
0: Ayun.
1: Ano, na i-develop ta sa tuya mga kabataan.
0: Mm-mm.
1: And then dyan mismo, maaraman ta na may development sa sarong lugar.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga involve ang mga kabataan.
0: Ayun.
1: Kaya mga kapulisan tangani, pig-involve talaga mga kabataan.
0: Mga kabataan.
1: Diba? Oo. Kaya na natabang ini, sir.
0: Yeah. Naalala ko noon, Karuni, no ako ay nasa Naga City.
1: Uh-huh.
0: Teacher ako kan sarong eskwela duman.
1: Uh-huh.
0: Nag-organize ako ng tinatawag na Junior React.
1: Junior React.
0: Ibig sabihin ng React, Regional Emergency Assistance Communication Team.
1: Uh-huh.
0: At nag-organize din ako ng Regional Emergency Assistant Rescue and Communication Team.
1: Uh-huh.
0: Trinining ko talaga sila ng rescue, trinining ko sila ng communication sa mga radyo-radyo nung
1: sa
0: araw.
1: Sa radyo.
0: Oo. Kaya nakaabot kami noon sa napakarami. Kaya na-awardan ako noon na karuni ng national.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oo. For organizing the youth.
1: The youth.
0: Oo. Kasi naniniwala tayo
1: sa... Natagay mo para padagos ng ganyan, sir.
0: Kung malipat na ako karuni na naman sa ibang lugar noon. Kasi nasa servisyo pa tayo. Sa mga lugar na napuntahan natin, mga burulod-bulod na, mahirap ipunin yung youth.
1: Ayaw. Puro yan nagtatrabaho.
0: Nagtatrabaho. So, kung sa city ka, so during that time kasi nagtutukdo din tayo sa isang eskwelahan. At ayun, dinaipon natin ang more than 2,000 mga kabataan.
1: more than 2,000?
0: Oho,
1: uy, dukulo na yan baga. Aha. Kung sana, oy sir, mas maganda nga ikot akong maibalik mo an.
0: So maibalik natin.
1: Pero yun, bakuna sa mga radyo-radyo. Tabako
0: bako naman radyo na uso niyan. Niyan. No. Bako naman na uso lang niyan. I-try natin. Tabangan mo ko karon eh.
1: Sa dapat sa mga digital. Kung paano maging kung paano maging anong apod kay ni disiplinado as in responsible nga
0: ipunin pa rin natin, agaban pa rin natin ano, mag-usapan natin ano. Ayo. Mahilig tayo diyan na i-involve ang mga bata.
1: Tama. O ni sabi ni Mike Visplana.
0: Ang sabi niya?
1: Oo po. Oo po. Mas magayon po 'yan para may maituro sindang kamarayan sa mga kamarayan sa mga kabataan para po may maukudan sinda. Mabawasan po mga magparagibonin mga daing

0: Sinasabi natin si Swen.
1: Sabi ni Marie Rose Cañete Bermondo, magayon po yan, Pastor. Dapat madangog man po ang mga opinyon. Idiyakan mga kabataan sa mga gurang man po ang guidance tungkol sa mga opinyon. Tatinao kung makatabang ito sa komunidad.
0: Ay, maganda yung uralay tango niyan. So dapat lang talaga, no? Kahit sa mga churches, tama ka, Karoni. Kaya lang sa mga churches, baga, pag deacon, dapat may edad. Pag elder, dapat gurang, ta-elder. sabi ni Sis Jen, Pastora Jenny Rodriguez, ang kabataan ay naturuan sa school, sa barangay at sa simbahan kung paano sila matrain para pagdating ng panahon sila ang tatayo bilang maging good leader. At higit sa lahat, may disiplina.
1: Dapat daw ang kabataan, maturuan sa school, maturuan sa barangay, maturuan sa simbahan.
0: Tama. At sa bahay muna.
1: Pero magayon nun baga kota, Sir Sopi Gapo dati, baga na. Aram mo, magayon ito, Sir Kota. Kung napangyari ang Sopi Gapo na kasimbayanan, adi.
0: Ayo. Ano ko lang kaya alam. Compliance kaya yun. Kaya nag-active ako duman ka, Karoni. Hinawakan ka talaga, ko talaga yun.
1: Pero magayon nun kota, baga, Sir?
0: Hindi nangyari.
1: Hindi nangyari, ano?
0: Pinasukan.
1: Kasi involved gabos ang
0: magayon nun kota ngayon. Magayon kota ang ide na yun.
1: Diba? Ang nakalag duman, kapulisan, simbahan
0: at kasi at
1: simbahan kasi bayan
0: bayan at sambahayan.
1: Diba?
0: Hindi nang ginatrayon po ito kaya nawara pinasukan ng politika
1: sayang ade
0: Karine
1: oy
0: good morning sa iyo
1: maray na aga may bisita din sir mga bisita kayo ng mga bigate iba man talaga si Karine Oy, Karine ha. Pag ika nagpa-masbati tabi, dai mo kami pag lingawan.
0: Ayo.
1: Mapamasbati nila sir.
0: Iyo, mapamasbati man ako.
1: Masabay ka sir.
0: Dai mig human ako lakaw duman.
1: Igo kaming mission.
0: Awi yo.
1: Ma mission kami duman.
0: Oh, sige.
1: Ma mission kay man duman. Ang kwanta, dua. Ma mission kita. Ma retreat.
0: Ayo.
1: Maya mako yun kita.
0: Kapag alo na kasi ako niyang karon yung magparaluas-luas. Tatayid ako sa schedule sa eskwela.
1: Ayo manalo. Magparap ka na.
0: Sabi pati kang sa moyang din.
1: Ano sabi?
0: No substitution.
1: Yay. Pero ikaw man baga sir na ko yan. Magkakaigwa man baga kay mga
0: pwede man asynchronous
1: practice teaching.
0: Pwede. Hindi man nagpa-practice teaching sa college.
1: Ikaw, wara man.
0: Wara.
1: Wara
0: sa mo. Sana. Ayan mga tugang, salamat tabi sa pagbali ni Duk. Dakul-dakul kang bayar ni Yusek.
1: Si Seisa na tabi. Aho, sige na.
0: Yusek, bahala ka na. Yaon ba ka dyan? Nababasa mo mga sisay na nagbarali dyan.
1: I-mentionar mo, taba ka dahil may kwanis Yusek.
0: Kadakul ba ka dyan? Magsabi na sa natabi ka mo kung... Matanggap ka mo ko Iyuda o dae.
1: Michael Quintana. Mike Evesplana. Isa pa ito.
0: Si Swing San Miguel.
1: Meros Bermundo.
0: Ayun ang mga nangalaman
1: niyan. And Sister Jen Rodriguez.
0: Ayun.
1: Bahala na ka. Bahala ka na, tere. Kung igwa ka pa tabi, tere.
0: Magsabi ka, takong wara ka na. Wara man kami.
1: Pundon ta na.
0: Ma-provide ang Diyos.
1: Ay,
0: Maray mo, si Busing mag-donate.
1: Ay, matindi yan.
0: No, bigatin baga. Nag-uli na tabi sa mga bisita. Umiba katabi, Bishop Rico, maduman kita sa Burias Island next summer. Iyo!
1: Next summer yan, sir.
0: Iyo, maiba ko. Basta next summer.
1: Ang apod kayan, Mission Gala.
0: Iyo, maduman ako. Maiba ko kayan. Basta maharayo pa.
1: Next summer nga eh.
0: Kaya nga
1: eh. Ay, ngunyan na summer.
0: Ayaw yan. Ngunyan na summer.
1: Sumaabot na summer, sir.
0: Sige, banata natin.
1: Pwede mga April.
0: Ay, marayoon pa pala. Sa April, wara na ako kayan. Taday na ako nagtukdo kayan.
1: Kaya nga eh.
0: Dain na ako mantukdo.
1: Oo, kaya, ano na sa'yo mo? Sumabay ka. Tangapod mi kayan, Mission Gala.
0: Sabi ko kayo, sabi ko duman sa eskwela.
1: Ano da?
0: One semester sa naman ako. Sunod na semester. Dahil na magmatok doon. Matindi yun.
1: Loaded.
0: Abo
1: pati substitute.
0: Abo substitute. Sabi ni Tiri, barla na si Lord.
1: Ayun!
0: That's good. Grabe ang faith mo.
1: Grabe. Pagpalawang katabi, Tiri.
0: Sana lumangkaw lang kau pa.
1: At siya,

0: sa kaibus man ni Lord Lugod ang pagpapala sa say mong pointed.
1: Iyo. pointed nose.
0: Pero day mo aram na yan ang mga bagay na pinagpala sa iyo kang kagurang na. Iyo. Kung napi kagamit mo niya na panahon.
1: Iyo. Alam mo kasi, kung nag-roll lang ka upang daw ngudungo kanina, Tere, huyo kita ligdi.
0: Iyon ang nani.
1: Saro, magayo ng mata.
0: Uh-huh.
1: Iyo. Maputi.
0: Oh.
1: Oo.
0: May smile.
1: May smile. Kaya nang bata-bata si Lord.
0: Kung naging kung naging kapandok ni mga kamang barito.
1: Eyo.
0: Ha? So barito sisters.
1: Eyo.
0: Huyo kita diyan.
1: Marangay, da naging barita na lang.
0: Sige. Oy.
1: Ha? Kung mayroong Gretchen barito.
0: Aho.
1: Si Terry barita.
0: Sige. Oy, sabi ni rin ni Pastor ni Tigsaran Ribo Shitimil.
1: Pwede.
0: Pwede yan.
1: Pwede yan. No problem.
0: Maski mag-dusmil pa yan. Basta mission dudumanan. Pwede yan.
1: Pwede. Sabi ni Tir, maibang manda siya. Maibada siya.
0: Alalay.
1: Oo. Pwede manda mag-iba. Alalay ni Pastor.
0: Pwede.
1: Pwede. Pwede.
0: Pwede yan.
1: Pwede.
0: Kahit buwan, may talaga mga araw ka yan. Ha?
1: Sabi ni si Swing, iyo tabi, tig-intremes ko sa naso mga...
0: Si Zay.
1: May, ano yan?
0: Mga may tsurahon.
1: May tsurahon baga. Si Bishop Rico, gari si George Clooney.
0: Yay!
1: Tapos si Pastor Ronnie, so main character baga sa Suro.
0: Si nga na, main character sa Suro? Si Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas, pambihira.
0: Antonio Banderas. George Clooney.
1: George Clooney.
0: Tapos Antonio Banderas.
1: Pambira. Matindihon kasi. Swing, ha?
0: Yan ang mga uro itsura. Kang mga urong ninda.
1: Bawal ka mag-explain sa mga bully. Tanggap ko na nadapla ang...
0: bata binanatan ka Garuda Barita.
1: Sabi mo barito.
0: Barito. Sabi ko barito Brad.
1: Buyon bandera. Ikaw na si Ronnie Banderitas.
0: Buyon Banderitas.
1: Ambira yan.
0: Ambira yan.
1: Maray na kota.
0: Oy, sabi ni Karin eh. Sabi ni Zem, ni Zem Evit Pao. Asamo mo po ako sa Burias Island.
1: Iyo.
0: Oh.
1: Oy, ini si SM. Dahil ka magtaram-taram kay mga dungo na iyan.
0: Nata.
1: Okay. Nata. Nakukulugan man si SM tabi.
0: Ara mo.
1: Iyo.
0: Ara mo ang dungo ni SM. Bagay man sa iyang pando.
1: Iyo.
0: Takon dahil naging bagay, dahil naging miss nursing.
1: Ngayon sa bagay, ano?
0: May mga dungo na maski medyo sadit, bagay sa pamandukon.
1: Iyo, tabay. Sa bagay,
0: kasi kung pahalabaon mo magaruman ang Pinokyo, dahil ang bagay kay SM.
1: Iyo, tama. Tabay, bagay man na yun.
0: May mga, ikaw mo talaga sa mga bagay.
1: Bagay, o. Si Tari, bagay ang dungo niya sa iya.
0: Bagay. Tayo man talaga ang ginibo ni Lord. Alam ang bagoon ito.
1: Iyan. Pag hindi mo na iyan, pag iyan pinabago mo, dahil na yung bagay, kasi di yan ang ginibo ni Lord.
0: Tama. Kung ano ang ginibo ni Lord, iyo dapat
1: na yun, ito. Iyan na yun. Ha?
0: Kasi ito ang nasinabi ni Lord na good.
1: Iyo.
0: Kaya lang, kung ano mo si mama mo, takaw pinabla. Nangiturog.
1: Nangiturog. Napatungan.
0: Oh yeah, sige. Sure.
1: Sure da.
0: Ayang mission galata da, pastors and wife.
1: Iyo?
0: Ano daw kung may ban sa
1: or for the boys na? For the boys na.
0: Mas...
1: Dahil man makakaiba si misis.
0: Garo dahil na matugot si Karin ni sir.
1: Ano dapat kaibanan.
0: Kuro kaibanan.
1: Iyo? Ay, data na bati. Good morning, wifey. Good morning sa aking sweetie by Honey Pie. Nagdadangugun niya. Renea Villaranda Dele, I love you.
0: sa kuya Managum, Cecil Rinzales, padabaon tay kang maray. Ikasana, nagsusulo, dayang iba. I love you very much.
1: Sabi ni Sim, ay nako, bakit pa ako nag-comment na silently?
0: kaya pala day nagko-comment si Sim kanina pa. Silent listener lang pala siya. Tama, dadama. Aram na pala.
1: Ay, pambira yan. Kaya
0: pala nagpun pa kanina, dahil nagko-comment, dahil nagpapiling.
1: Sabi ni... sabi ni Sir, napagal na mag-explain si Pastor Ronnie, si Zibet. Pero ipatawa... ipatawag mo na lang ka na lang daw sa office of the station manager.
0: Maraman kami ginibot tabi.
1: Maraman tabi.
0: Ang samuya lang, kung ano ang tinaukan sa tuyang kagurang nanti,
1: ipagpasalamat. Tsaka sabi mo, bagay man, kaya nga naging Miss Nursing.
0: Oo.
1: O yan ang bagay.
0: Bagay yun. Ay, isama si Sam para meron tayong finance. Para may pinansar daw kami, Zem. Sabay ka daw sa masbate.
1: Ayun, tanga. Sige, oy, sige.
0: Baka rin eh, pag yan si Zem ang gawin mo, pati akad, pati Nibi, kasabay yan.
1: Ayun.
0: Papasak yung kita kayo sa Nibi.
1: Sa barko.
0: Sa barko. Ay sabihin ko sa imo.
1: Romantic kita kayo. Maray na iba ta.
0: Iyo.
1: Parang ko kita tawag dito. Panggurgasos naman. Makagirabo.
0: Ang aray.
1: Mga lambingan nindo.
0: Ay, pambihira.
1: Makagirabo na
0: Aram mo tabi tiri.
1: Mm.
0: Kung ano ang samuyang pigtataram digdi sa radyo.
1: Iyo yan ang totoo.
0: Mas kesa private. Aro
1: iyo yan.
0: Dahil lamang kami nagtatago ka sa muya.
1: Iyo yan.
0: Kaya baga sabi, kung ano daw ang nilalaman kan sa iyong puso.
1: Iyo yan ang maluwas. Iyo yan. Dapat tiri kasi sa susunod. Kung bigyan ka pa naman ni Lord magkaroon ng bagong damdamin.
0: Bagong damdamin. Sabi mo, ipagpipray mo.
1: Ayaw, ipagpipray ko na, dahil na. Dahil ka na mag-isip-isip ka yan.
0: Damdamin man na.
1: Wala na.
0: Ipagpray mo na bumalik ang true love mo.
1: Yeah, na ikaw man, lambingin din. Okay, nagsagos na kita mga tukang.
0: Sige.
1: 7:56 na in the morning. Maduman-duman ang kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
1: Sa kasabay sa Paghayo, sa laman tununong tabi sa ating mga prayer warriors, sa mga nananalangin sa atin. At patuloy po kaming humihingi ng inyong mga prayers.
0: And sa panduwa po, salamat po sa mga volunteers tat. Sindi po nagtatabang sa station. And kami nag-aanyaya manggiraray. Kung sisay po ang gustong magtabang sa maraming paraan, maraming salamat po sa inyo.
1: Siyempre kami po ay nangingimbita na imbitahin nyo kami. Na-announce na SM kahapon na sa August 31, yaon kami sa Masbate.
0: Mm-hmm.
1: At yaon kami dyan sa Good News Christian Fellowship dyan sa Masbate City.
0: Masbate.
1: Sa pangunguna ni Reverend Godfredo Tuzon.
0: Mm-hmm.
1: Dyan magpapromote ang Care 104.3 The Way FM. So kami po ay nanginibita sa inyong mga churches, sa inyong mga gatherings. Please do invite us.
0: And lastly, ang pangapat po na kasabay sa paghayo. Ang ating pong station is non-profit and non-commercial. Kaya naman po, ang ating station ay nagtitiwala at umaasa sa biyaya ng ating Panginoon at sa mga taong kinakausap ng Diyos para tumulong sa stations. Kaya naman po, kumakato kami sa inyong puso, mga tugang. Suportahan po nindo kami sa pagi po kang financial. Pwede po kami maging financial donors po namin. Maraming salamat.
1: Salamat, Tunong Tabi. Makikinig muna tayo ng mga paalala po mula sa ating station.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong